0: Ali, y cuin camali, na sona, si tututu, y panabantabasi, na te setaina, y leta te papa, y bulabla y te wings, wish choco choco, 074-751-4932. Tekelen to kwende shaku, y wisabaranzo bangwina, kusuka e joni, y babuise limpopo mahala, harma robela funeral services, and take the chance.
1: Technology, you could send that echo swing. This seven coil chicken. This is the ega audio streaming. Yet www.gcrfm.co.za. GCRSA. Hey, talk.
2: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa ti karhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill, naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshwutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
0: Yo, you wanna go to Bakanya Nkumba? Then I can morning base. We 326, you must samba zovu. Morning base. Seneca GCSR FM Rito Rishaka Bajaria Agro la kushanso mire nkwayo yesifuo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Driehoek. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Lava va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068-67-096-73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro na dumadwe giyana malamulele ya tinyungubyisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona. Naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka na dumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u kumela 2500 liters Africa Water Tank hi 2299 kuma 100 liters Solar Geyser hi 4999.90. Swipecial leswi kumeka eladuma giyana malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo laduma where you save and score.
2: Shana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
1: Ke gore tutela di jabatso kombela. Tsena ga tshe tsere.

machingelana ri simulela ri nga thiwa kahle jaha va ku ha mali ya malovolo yi nge cinci u nge cinci vusiwana kumbe yi nge heti vusiwana ni nge ri kahle double play mixer rombe ele ni nga nyeta risimu kusuka ka King Tsonga risimu ra ku ri thiwa kahle timhaka ta n'wina i ri hlahlabetiwa kahle risimu ra ku thiwaka le ndza ka mina risimu kusuka ka machingelani amsa tala miseri teka ni chikumetele ka makume mbere nkaye timela ti sabele yi hundzela warari ya yanaro ni khesa swinane mingiso rome ene vuhlelani ba mandla ri vuyelele na le ka mrexa tati jek suka ka nongonoko tale mbelwini ene tshembatana mingiso rome soko mi tiphinile swinene no nongonoko swo swi nga kona mina na wona mingisari enongonoko morning bads eka juice rfm rito ra rixaka xiondzo 106.0 mix fm makona bongomani kuma kahle kudyo streaming ka www.jusrfm.co.za ni khesa swinane mingiso rome ku va uteni nkarhi wa nohlora xitichi wa xexera zona namuntlha ku hambana mara ka ndhawu la mina ni kumaka kahle mari kona nje makona bongomani yingisela kahle mara ku hambanahambana ka yona vakona vangoma ningisela kahle vano badama laya vakona vangoma ningisela kahle vana magondzweni ku hambanahambana ka magondzo vhena n'we mi hlayiseka swinene mi hlayela hi vukheta na vuxiyaxiya vutihlamuleri a byi rangi mahlweni ne namuntlha hi ti 26 ta n'hweti le august lembe ra 2026 leswi ngo vilatsena ku va kha ri hi tlangela kahle siku ra timbyana i siku ra rixaka ra timbyana namuntlha ngopfungopfu ku va kha hlayisa timbyana ta hina i kha ri ti akela na ndhawu ta ku va ti khudzela eka tona ku tlhela ku va siku ra kahle njhe siku ra ku tsundzuka ku amukeriwa ka ndzulamiso wa vukhume ku tlhela ku va siku ra kahle njhe siku ra ku tsundzuka ku amukeriwa ka ndzulamiso wa vukhumenhungu aka vumbiwa wa bya United States ku nyikiwa vavasati ni fanele

0: makule le kamswane le kamswane laba uma kona nkulukumba MC Mabasa enke ri simbra kahle swinene mingisoro me le ri vanwa ri va teka ri va tlherisela kunyana intsimu leti a ta ku ene loko mi fike lomiya ku tshama kumbe ku nga tala ndzixaka tin'wana kuma ku le ndhawini ta le va vhenda so intsimu leti a ta ku loko u tlanga tona wa twala ku va tinyungubyisa hi vutsonga bya wena loko u ri joni ni vula lomiya makhwayeni lomiya ku hambanahambana ka ndhawu la loko a karhi ku endliwa yingiriki ku hambanahambana ka yona leyi katsaka timhaka ta vunanga loko u nghena tinsimu ta ku fana na leti tinyungubyisa wa swi twona wena ku nomani kahlekahle swi kahle ku va muchangana swa nandzika ku va mutsonga ri hambiswiritana mingisera a hi tsutsumi xikan'we loko tala va nga kona va nga tirhisa xiyenge xa mpfuno xa Facebook kambe ke sweswo hinkwaswo ni swi endla ndzhaka loko yi ta va yi khungulukile nyana katsongo so kotara timinete yi nga se bawara liya ya ntlhanu sweswi tsutsumeleka lava nga kona va nga tirhisa Facebook na u nga swi kota ku ndzi tani mingisela tani ntolovelo fika u secha ntsari ku GCR ku space ku FM ivi u siya rungula ra wena la ka comment section kasi ke swi na nkoka ngopfu na ku hindza u reacta nyana ni vula ku tirhisa blue thumb or like laya ka Facebook kasi ke a hi tsutsumela ku ta lava nga kona va nga tirhisa blue thumb kumbe lava nga like eka Facebook va sungula emani makhumela va duma va kona masindi va byivadira kokwana va ntoto va kona ndzalama va kona na vona wise man soja va kona mana bumbero stinyuku va kona hlahla walter maluleke masekari va kona sanje makamba kona ekholani shuma ni bonile tinyuko mabona ni bonile eric tarimbeni ro ni nyuko ka dzina la mkela xinanga ni bonile tembi ni bonile mamphepu gracious majudu ni bonile na ngwena ro gamu chidze juda sa rigidi masengwa ro botonga mti wa mtuku visen chauke ni bonile na ngwena ni khisuna ne eka tsikani filoma da kankuri zamani calvin makana ni si inos stole ai brenda mare mine le kaso boswa bo basana ngwana ni phosa ni bonile na ngwena ni khisuna ne mama counselor singa view la birthday emma mun khisuna ne ba korba ngun mugana kana mana manar sana ro kona ringa ba kona elsi mirani ba kona manungun mona kana kamela e ebima songa ya songanye la Emmanuel Makhubele Emmanuel Matubias la bokora Amos Maamu bokora Ronald Mabasa kasina ne epic Guinness ndokwana la yabokora Tavela ya kumbela kama papila la Thembi Maluleke bokona bokora Jean Maxwell Mashele ne Tsarem mabuso ni kombe bokona na bona bokona manla e Rand Jose Magoda and kasina ne Mushe Mashimshabi e watho bagale and kasina ne ka wena mfu bokona manla e Foster Mukasi kasina ne ya nonda bizam chabi Roni Manganya la ka bokis la Walter Mukoti ne bona na ngwena ni bona na manla man Maria Khotsa ba bokora piki cha uke bokona Sol Mongwe Twaimbi bokona manu mthabakana kapela e man Igian Baloi, Evan Barahanyu bakona na bona, Aruno Men bakona na bona, Dennis Fungwane abakona manungu bona kana kambela e like imhlongo ni khesinene e ndumisana ndobe la ka sikhunyana la mongwe e nimbone na ngwina ni khesinene bakona manungu thaba kana kambela tisa la bona khotso si zeka rja der khotso khazi la abakona Kenneth Khambane la bakona khazi ba isati li ndawu madu leke khotso bakona TG na ti nyiku mabasa la jabulana ndopa bakona man gate sikusala ka ngobela abakona bakona manu la mabere mabede mabele kudumela ni khesinene ka ngwina ka shere ndele nimbone ile bestina na nimbone na ngwina ni bona ka tsena ngeta balo hi buku ndopa ka school of Limpopo e liki ngobeni lungunti mara kamhla vhele mara eva kona manda bona nkuna ba kona solo ringane ba kona mafisi mlamza ni kesina ne mathemathe mfana wa gotshana mbone na ngwena Lordwick Maduleke ni bodile emhlekezo hlungwana na ngwena kesa swinane ba lava hinkombe lava nga fika ba tirisa lesiya swa ku reacta kuna ba ngoba tirisa blue thumb ba ngoba tirisa ke ba ngoba tirisa love ene swi randzira swinane ka skem swi rutana tsumeli ka ba nga tsala kunene ka ba kona mana u sungula emanung tlhaba ka kambela e bazar 11 posa lava ba lo komba ku radio yi on and yi hot ba la ka ngobela ba go swinwa my favorite radio presenter ni kesa swinane shem and ba mandani biela kala ndawu ta ka ngobela ka hosi kumbe ka ndhuna Efraim Akam kasi ke kona marungu tlhavakara kambela lava va nga sungula ku pfuxa kunene lava mani Makhubele va ku rixile hi tilembe ro tijeni kombela ku pfuxa vana vanandzarani kombela ku pfuxa boti nyiko hlungwani kusukala xakeni laya boti Soni Mongwe Xitwayimbe la Robert ka xihokola amukela xinangani la gandzarani ka mavambe la kombe tlhavelo ka bibeze ka ndlovu ka Queen of Limpopo lava ngome kra la ndzalo swiwela ka mapapila la na mama cancelar singa viola a pfuxa kahle no na biro kahle mani Makhubele va duma kusukala Giana section F ni kesi nanene va kona mani life lokorisima Thomas va ku hi swin'we ni kombela ku va teka ni kombela ku teka hi teka nhlatswa kusukela mapayena sizekari chadir khotsala robert ka xihokona give the joe mswazi ka mswane a pfuxa kahle hlevu loko ri sima thomas kusukela ka mswane lapa zelana mphosa a ku ni kombela ni tlhavela vana lava nharhu mavulavula ni kombela ni tlhavela manda hini laha khonini ka dzingidzingi laya laha nyameni laha mitongeni laha ka dzingi square na masema mana bumba leswi tinyiko laha 14 b laha boti richard matela tlotlokwela block 24 a kusuhana ntshava ni kombe ku tlhela ku gratis dogen hey gratis dogen vakwa ka n'wamugwene va makhanselari singa viola ndlovu ka Queen of Limpopo ala zozwela mangombe kra la i navale vana va le ro kahle no pfuxa kahle hi loyo basani n'wana wani phosa kusuka la mugangeni ondo ra Efraim Akam ni khensa swinene va kona va n'wana va ri kumbeke loko fambeni kongomasengwana boti n'wamutu kusuka la tshembisa ni khensa swinene la masiphandela lava va kona manono i ringani soli va ku ahimo ha xi ndha swivungu swo onke ni famba na wena ni ri lake va pfumela va kona dumisani dobe laka swikunyana lava ku xin'we ntil 6 o'clock ri kesi na le ka sweswo referi Jones Machai va kona va ku FM Zigai Village Venda Limpopo Province ni kombela ku pfuxa Mazambala Green Farm kokwana Makapule na Vhele Machaya Rone Jones Magoda va ku ri xile DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka wusani xa zela 14 C laya na n'wa KS Lungwana ka Thomala tatana mabunda laka ndangezela ni kombela ku tlhela ku bebedhea ka vanhu va rendzelaka madyondza ya mina i zwavudi mulawudzi laka ndangezela na mama Kensi la ri singa view la ndlovu ka Skwiro Flipompo laka homu lava pfuxa kahle ndona vanhu kahle hi Jodi mana zwavudi kusuka laka ndangezela ni kesi nene mana zwavudi kusuka laka ndangezela i mkhaya lava va kona manungu thava kana kamela i wise man socha va kona xele mahaxi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa mama Kensi la ri singa view la yani pfuxa na kokwani makapule laka xikokwani na ta hetelela hi chomi ya mina Tylon Khosa laka gawula la vanhu va pfuxa kahle wise man socha ni ri kwala endhawini ta ka Malamulele laka mavambelani khesa swinene and va mandzani biyelela kusuka la ndhawini ta ka mavambela ka Malamulele la kukhona manu tlhavakela kamela tisala love morkot va ku ri xele DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa FM ya vuhehla anke ligani balo yelani na xurena laha vanhu va rahanyi laka nkuru ka tomi la ni ta hetelela hi kona makapule laka xikokwani la ni kombela ku tlhavela ku bebedheka mama Kensi n'wa hulela ngo muti ya mona la ri singa vhiyo la pfuxa kahle ni navelelo kahle hi tisalani love morkot kusuka la nyagelani ka xihoko ka suke un'wana nga kona mana risana ri no kona ringana va ku va ku pfuki vanhu va rendzelaka mafesi milandzwa la binani laha dumisani dobela ka sikhunyana na xikwembu xi dzayambangi laha ka makoxelani kombela ku tlhavela ku bebedhe ka zwavudi mulawudzi laha ka ndengeza laha na mama Kensi na hinkwavo lava tlangisaka rora ku velekiwa va pfuxa kahle ni navelelo kahle hi mama triple r ni ri la stay lop ka ku ri laha ka makoxelani sika vukosi bya ndhuna mngoni ni khensa swinene xa va kona mani ku tlhavaka na kambe vona ni kuna lava va ku ri xile DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa vanhu va rendzelaka king xaxa mfana wa ka xakamani laha ka thoma block 7 laha sizeka richard rikhoto la robeni ka xoko na hosti Lawrence nkuna kusuka la ka huma 14 a va pfuxa kahle hi mani vonani Francina nkuna ni ri kwala ka huma 14 a ni khesa swinene xem va kona mani ku tlhavaka na kambela i solimongo wa xitwayimbi va ku tlhavani tlhava DJ Tlemi ni kombela ni pfuxela kona makapulela ka xikokwani la runi manganyela ka bokisi la mani Josephine Hlongwana ka xawusandra va pfuxa kahle i solimongo ntikulo wa xitwayimbi ni ri kwala ka xihoko Robin ni khesa swinene kusuka la ka xihoko a Robin mani ku tlhavaka na kambela Emmanuel Matubias va ku a ri xile Tlemi lowa DJ ni kombela ku pfuxa Bodimusa Makhumela la ka xikokwani Khophaka papa majoko la ka xikokwani la ta hetelela hi mama triple r la ka makoxa ansi ka vukosi bya ndhuna mngoni ni kombela ku tlhelela ku bebedheka sesi wa mina mama Kensi n'wa hulela ngo muti ya mona kusuka la ri singa view la ndlovukazi queen of Lipompo na zozweni mangombekirala na manikhoni la ka huma 14 va pfuxa kahle nonovelo kahle Emmanuel Matubias la ka makoxa dangi maxi wa mee wa best khe swinene mingiselo wa mee wo rhandzeka mani n'wana ka kona ku tlhavaka na kambela i kokwana ntoto lava ku ri xile DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa Grace Vorosaka laka mapumela mani makhumela lavo dumal giana section f na ndlovu ka ndlovu i Virginia Ndlovu laha ka mapumela xamandro laha kombela tlhelela ku bebedheka ndlovukazi queen of Lipompo laya amangombe kral va pfuxa kahle no navelo kahle mani novela kokwana wa ntoto kwala ka mapumela khesa swinene ni va mandzani vuyelela ka sikiya kona mani ku tlhavaka na kambela i no sisthona va ku ri xile DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa school boy laka homula ndzarama mahlawule la Pretoria laha ni ta mana mina kwala kaya a va pfuxa kahle hi Inosi Sithole Caterpillar khesa swinene ni ri la ka huma 14 b ka sike va kona khazi va xisati laha i Linda Maluleke rikhoto va ku ri xele my lovely DJ and kombela ku pfuxa vana va rendzelaka my lovely sister kokwani wa ku hlula mani maximbyela giana section a ssl similana ka makoxa lana sikoni sami mani sivongile makhumele nkata botirichi laha ka ndhambi lani kombe tlhelelwa ke bebedhe ka mama Kensi laha ri singa view laha ni le ka ndlovukazi la zozweni laha va navelelwa kahle na ku pfuxiwa kahle hi mama mhlori Linda ngo Maluleke rikhoto kusuka la Robin ka xihoko inkomu my top DJ Kaze va kona mani ku tlhavaka na kambela i mani lava hi teka nhlatswoko lava ku ri xele DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa la ki mhlongo laha ka xihoko laha Dennis Hlongwana ka Sifasonke na Colin Shuma la ka mdabula lani kombe tlhelelwa ke bebedhe mama Kensi la ri singa view laha va pfuxa kahle no navelelwa kahle hi tsakani Rose Machimbyse kusuka la ka mapayeni kona mani ku tlhavaka na kambela i vanhu va rihanyo lava va ku ri xele DJ Tlemi ni kombela ku pfuxa wisani jema kambela ka ndhambi la tisala lava rikhoso la Robin ka xihoko gerbalo yi lava hindlela ni kombela tlhelelwa ke bebedhe aka mama Kensi la ri singa view laha va pfuxa kahle no navelelwa kahle hi vanhu va rihanyo laka nkuru ka tomi kokwani makapule va komba ku loko fambeni kun'we va ri laka xikokwana ni khensele na sweswo mibejwani Maxwell Mashele va ku solimongo ya xitwayimbi laha Robin ka xoka pfuki ku pfuka na tiva rona vakhoxi la Bekers Dorp lapa seka mavundza va pfuki na vona laha ka nkombelani kombe tlhelelo ke bebedhe aka mani loko nga ri mama khensela ri singa view laha va pfuxaka na le ka ndlovukazi queen of Lipompo and khensa swinene xa mri ba mandzani vuyelela ka sikiya mathemathe va kona na vona koni pfuxa Walter Mkhwathe la nyakelani ka xoko tiva ta wena laha gandzanani ka khani basari n'wana wa ni phosa laha ka ngovela va pfuxa kahle Richard Mathe kusuka ra hlohloka block 24 a kusuhi na ntshava ka maske emani n'wana nga kona laha ni n'wi vonaka ra kambela bestinana eva ku ri xile tijetleme ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka xihlovo estankuna la ka huma 14a mbuyelo amasikuna kusuka la ka huma 14a na kokwani swo biha ka makoxa swo boha ka makoxa vana va ku pfuxa kahle hi mani ester en'wankuna la kona ka huma 14a ni ke swinene mani ester kusuka la ka mani esha kumbe mani esha ne ni khesa swinene xem no tshemba ku ta va ni karhi ni lunghisa loko ku ri ku a ni ri hlanga kahle namhlamu ta ni khomela swinene ka sika hi tsumele mahlweni mingisoro magian vanoi va kona na vona va ku ri xile my lovely DJ a ni kombela ku pfuxa choices lopitani wa lexa wela ni pfuxa na FM ka xoko robeni papa mihlorisisa ka richadi rikhoto ni ta hetelela ka fulu ku ri sima ti thomas kusukela ka muswana leyo ni kombela ku tlhela ku ya bebedhee ka mama kensi n'wa hulela laha ri singa view laha igian valoyo kusuka rava hehlela ni khesa swinene ne gaske vana n'wana nga kona laha ni n'wi tlhavaka ra kambela i laki mxengwi given va ku rhulana vaxumi tijetleme ni kombela ku pfuxa josephine nhlongwana ka xo sani laha xero nhlahla xikokani laka nkura sifasiwange laha eric ta rimbena bulwini lava pfuxa kahle na laki nantso hosi chavala lala ka nombelani va kona mulungu ntima laka mhlava vilemi lava ku ri xile tlemel wa dj tlhava ni tlhava xuxani madonoro laha ka bavulani laha colitlhen xuma laka mdavula laha leyi ni ngona mina mavasala pier k laha ni kombela ku tlhela nivulaka bebedheka mamakensi eneri ka ndlovukazi va pfuxa kahle no navulaka kahle hi mulungu ntima kusuka ra ka mhlava wa vilemi gaske mavana kennedy va kona na vona va ku ri xile tijetleme ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka jika na vona ngona madala tiva ta wena elaka ndlelani ka khanla peters matons lowana john matons laa ka thomola na gian valoyo lava hehlelani kombe tlhela valoka bebedheka zwavudi mulaudzilaka ndlengenzela na mamakensi laha ri singa view laa pfuxa kahle no navulelo kahle mantsongwando la brawen ekusukana ka siyandani ni nga ta mudyondzisi wa physical science ka sike like mhlongo va kona va ku ri xile tlemela dj maxomo wa matimba a ku pfuki papa nhlawuleko isizeka richadi rikhoto la robeni ka xoko na thimbi maluleke na ka hlanikela na kensandlo ribela nkulu ka mapayeni va pfuxa kahle efaminyangelani i like mhlongo ka sike va kona manharu basile va ku ri xile tijetlemeni kombela pfuxa mama cancela ri singa view laha ni pfuxa ndlovukazi la ka huma 14b na billy oshes ximbinyana la ka mapuvelani kombe tlhela valoka bebedheka mamakensi na ndlovukazi a va pfuxa kahle no navelo ri kahle manharu basile ri sima ra hlulani la ka makoxa hi lava kokwana wa ku vonaka la ka mapuve hi lava kokwana wa ku vonakala ni khe swinene kokwana wa ku vonakala va kona vana ku tlhavaka na kambela judas rigedi va ku ri xile tijetleme ni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ni kombela ku pfuxa jajimen awanxavalala laha ri singa view laha the general pansor khosa ka xita xikambatlo na colin xumara ka mdabula salani kombe tlhela valoka bebedhe aka zwavudi murawudzi laka ndengezela mamakensi laha ri singa view laha na ndlovukazi queen of lipombo laha va ngombe kralla va pfuxa kahle no novelo kahle i judas rigedi kusuka ra ka mbatlo block 5b a va kona malaha i soza isaya va ku ri xile na vaxuma dijetleme ni kombela ku pfuxa vana vanandzelaka ladis maida sambo laka dzingidzingela lodwek maluleke la ka mphambo la manda heni laha nyameni laha ka dzingidzingela u pfuxa kahle isaya nkuna kusuka la xayandima kaya ku ri laha ka dzingidzingi ske kona mana pepu gracious mashudu va ku ri xile dijetleme ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa kokwani dayina xivuri kwala river plats laha xikayi na xikayi ka xikayi kokwani wa dakaro na general thomas chavalala kusuka la ka ntshuxi laha ni kombela ku tlhela ku bebedhee ka queen of lipompo lezozweni leyi na le ka mamakensi kwale ri singa view wana va pfuxa kahle no navelero kahle hi mashudu gracious mpepu kusuka kwala river plats va kona calvin makananise va tlhatlhamaku va ku ri xile dijetleme ni kombela ku pfuxa vana va landzelaka ni kombela ku pfuxa xero nhlahla la swasongela tsikani ka nkura zamani branda mremela ka rivala lava pfuxa kahle hi mani loku nga ri calvin makananisi a chimbufe a na ni gembrani ni khensa swinene xem ni ba mandlani vuyelela ka sike deni swihlungwana sifasonke va kona na vona va ku ri xile mwachi ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni na wena ka nongonoko ne a ni pfuxa ri calvin makananisi a chimbufe eri ta rimbeni la bulwini laha kenneth kamani la ka mbatlola va pfuxa kahle deni swihlungwana sifasonke ka sike manes kuna la ka dzingidzingi va kona na vona va ku ri xile dijetleme ni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa maseve basani n'wana maniphosa la ka ngovela mana felixia kokwana wa mbali laha ka dzingidzingi la na mandayi na ntukulu wa hosi laha ka sikhunyana lani kombe tlhela valoka bebedhee aka mama makensi laha ri singa view laha ndlovukazi queen of lipombo lava ngombe kirana zwavudi mirawudzi kusuka raka ndengezela vana va pfuxa kahle no navelo kahle hi manes nkura ri tshuka laka dzingidzingini khe swinene la xintomanini lava ku ri mani ku tlhavaka na kambela ndzalavandzalama va ku ri xile tlemeri wa dijeni kombela ku pfuxa vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa mama makensi laha ri singa view laha ndlovukazi queen of lipombo na mani makumela vadyumi kusuka ra gian section f happy birthday eka ndlovukazi va pfuxa kahle hi ndzalamagiyani laka mavalani lani khe swa swinene laka mavalani la a hi mahlweni vona na mani n'wana engeta baloyi va ku swin'we ni ri kwala gian section f ni khe swinene xikaya xa rendleleni va kona na vona va ku dijetleme a ni kombela ni pfuxela vana va rendzelaka ni kombela ni pfuxela mana emotion ka nkomo wa goxani sipo choice wa le xawela la santon city laha na kensandlo ribela nkulu laka mapayela ni kombela ku tlhela valoka bebedhee aka mani loku nga ri zwavudi mulawudzi laka ndzengezela ni le ka mamakhensela ri singa view laha ndlovukazi queen of lipompo la mangomekira lava pfuxa kahle no navelo kahle xikaya xa rendleleni kusuka laka mahlati ni khe swinene kusuka la ndhawu ta ka mahlati lava kona mana brenda mremela kusuhi na le khorweni laka rivala la va ku ni kombela ni pfuxela xushani madonoro laka mavulani la calvin makananisa chimbufi ana ni gembulani na kokwana mahangi laka mukhomelani kombela ku tlhelmbeloka bebedhe ka mamakhensela ri singa view na le ka zwavudi mulawudzi laka ndzengezela ndlovukazi queen of lipompo na mangomekirala va pfuxa kahle no navelo kahle brenda mreme kusuka laka rivala kusuhi na le khorweni ni khe swinene laka rivala la kusuhi na le khorweni laha ka sikayela ku timani n'wana nga kona nga ta
1: anga da anga tava anga tsala lana yena la e manla e Frank Manganyi ra ba ku ri minjani Mr Tlemi and ko bela ku pusha bana ba rendzela ri ko bela ku pusha gyan balo la ba yetla si budungwa la ka bangwana la and that tell like san lord bela ku la ka mapa yena ko mekhlo ku bebeze ka mama cancel ri singa vyo pusha ka tlhano na broka tle e Frank Manganyi ner la ka mabalana ka skele ki ngobela ba kona ba komba ko fami ku la ba yetla mana bomba lo stinyi ku ba kona na bona ba ku and ko bela ku pusha khanyisa sekela ka thomola e masebe Masebe basana maswanganyi inwana mani phosela ka ngobela na masebe tsakani rose machine dzi ri ka mapayena ngombe khlanu ke bebe day aka mama cancel ari singa view la zwabudi emra u dzela ka ndengezela na le ka ndlovu nesta mangombe krala vha vhushoka hle eno na vhuroka hle mana bombolo stinye ku kusukela ka homa 14 b gaske ai langu ti imani nwana nga kona la nga tsala ni nga zaku nenza ile ka yena ai langu ti shatla nyana la imana hi mina te inwe le nga sara okay tsikani fino mala ka nkura zamani vha kurisele dzi jetlemeni ngombe ku sha Thomas Mdungwa Siwambula ka Mswana la Calvin Makanani sa Chimbufi ana ni Gemburani ena mafisi mlandzo la Binani la gobe khlanu ri gobe birthday aka man ma cancelar singa view la nelika zwabudi mura u dzila ka ndengeza la vhupfuka hle tsikani fulumela ka nkura zamar gaske vha kona man gate vha kona shela di jetleme mu hashwa mina onko kho u ranze ko nko bana kupusha vhana vha ranzela ka nko bana kupusha Gian Derek Siwambula ka ngobela mpusha na mana advice la ka khwana nda itelela ari one musiya kusuka ka ngobela vha pfuka hle man gate ekusuka la ka ngobela ni khesona man gate ekusuka la nda u ta ka ngobela gaske ene fubele se Roman Karome u bula sona ko ifane tsuma xikanwe ya kala banga ko ba tirisa xinga xa mbulu xa WhatsApp seso inkwaso eswi endla loko yiko awara ya ntlhanu enhla ka hloka mike seso emela te yinwe ibele hundzela awara liya ya ntlhanu ni pfumeleli mike sorobe ntsuma kala banga ko ba nga kandisa la ka WhatsApp la vo sungula ila
2: man mashi ziko kono wa khlanga gya 68 pukani man makhwela ka ta botere xikanda pukani ani that's in man cha ke kamning se block 3 wala ko ana manmara ka bela kulo ka mzibutu danke
3: kurula dj tleni dj tlhavan tlhava ni kombela ku vapfusha vanharo ni pfusha mama khensi la ri singa view pamba mi ya xavela khekhe ka mama hi le vuteni ni pfusha sis kayla la ka mapayeni ni rai ai fambeni kongoma kwele ka mama kings ni pfusha sesipurisa la ka magezi wa njini ai fambeni ka sesi ya dya keke le ka mama kings vanhu lava hinkwavo pfuxiwa hi kokwana wa mukhenso na xivono kusuka kwala tikwenda ka mapulu na nkhesa papatsongo wa swihlanga
4: inkomu khaze ku ri ti 26 ta vomama khesi khesani n'wa holela a va pfuki sesi wa mina mani makhuvele katasva ra rich makhuvele laha ka ndhambi pfukani makoti i wa vanyamati lava mani n'wa ko mati mani rikhotso ka ta butimonika laha ka njhakanjhaka pfukani mi xewetela mixo rikhotso kwala tlhelo hey kokwani gaveni laha ka makoxa pfukani ka hi ya dya khekhe ra mama khensi na vandlovukazi leyi hinkwavo a va pfuxa papa muhlorisi zeka richard rikhotsoni kwala robeni ka xiweko 7 dilani inkomu khaze
5: DJ Tlem, Tlhavan Tlhava, moya va pfuxa va ri vanharhu. We mtsutsumani ya le aka mapuvi ni ku va kona Maurice Guyu i mfana wa goxa ni ka vapfuki. Ive mtsutsumani ya le a Jilongo le ni ku va kona kokwana wa le June loko va ku Hilaria ni ka vapfuki na vo. Ive mtsutsumani ya Sikumekara ni ku va kona Maseve Xokoxoko Siweya ni ku na vona vapfuki. Hinkwavo lava pfuxa hi jara mihlengo Thomas Chauku laka xikumba ku na un'wana danke
6: ndzi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka mama khensi a ri singa view ni ri pfukani mani bap chauke le ka jim ngalalomi na n'wena ni ri pfukani sesinese nkuna lexi ntomani ni ka zingizingi na n'wena ni ri pfukani vanhu lava pfuxa hi richard mati kusuka ta toko block 24 kusuka na ntshava n'wina inkomu
7: ku pfuka ntukulu mukhoni tsepa mukhwanazi ka wale ni ku pfuka ni ri xini ku ya ku ya pfuka kwena hali gloria kaxani amutlhakoni ku ya ku ya pfuka mamulatolokogane amahuva xitlufa va pfuxiwa hi ponyoka makuva akaya xavala block 7 ya tikatarini manimuzana vulavala minikeze guruguru magalia
8: Tlemi lowa DJ ku na hanu wa ndhavezi ta original laha ka Mswane laha na ntukulu evg ndlovu laha tshamanda ka mapuve laha na mfana wa goxa murisguyu laha ka mapuve laha na manjajani laha ka mchipisi laha hinkwavo a va hlanganela ka laxaka EW manganyi ve tshamakati ku rileka gun'wa ni kensile tlemile wa DJ Usemilene vovoa
9: Apshen tlema DJ Mr. Pate mavulavala mpfukene na moya va pfuxa pfukahle kakhulukula ko teka vanharo ni ta pfuxa mhani human fish kusuka groundini section A a va pfuki kasi ku na mhani Khumalo kusuka 14A a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa ku vona the junior kusuka Jilongo leriya a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa kha hlamusa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxa ni kha ni lo pfapfa henhla ka madabulo mbuyi a mina ve ri na katsa
10: Betlemi ni kombela ku va pfuxani ni pfuxa hanu wa vana wa makensi ri singa view siku a ri saseka antiani ni pfuxa Ndlovukazi Queen of Limpopo le Mangombe Kraal pfukani n'wana mhani siku ri saseka ani ni pfuxa na sesi i mhani Maria Rikhotso la ka Mageva election pfukani n'wana mhani ani vanhu lava va pfuxa hi mhani Makhuvela ka ta boti Richi ka Ndhambi ni khensile muhaxani
11: Hello moya va pfuxa a ku pfuki mhani a ni ki Mhlanga le ka Siyandhani leyi va khwenita mhani leyi mase wa mina mi ta ri singa ka hi ta tlangela swin'we birthday ya mina ka mase wa mina mhani a niki na kwahalani ku pfuka Mavona Edison ni vula lowa wa buti wa evidence tanani ka hi ya le ka varheni Jude leyi wa birthday zwa vudyi a ka Ndenyeza tana ka Mavona hi ta ya tlangela swin'we ku pfuka Sesi Khoni makhelwani wa mina va pfuxa na vonani leyi sesi voni a va ti namuntlha hi ta dya khekhe ra mhanitsongo Ndlovukazi vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi n'wahulelanga muti ya mona kusuka la ri singa vi
12: ni teka Masenya Ronald Maleke lamawa a pfuki ni teka papa Remote muchini wo papa Metsi na vona va pfuki ni ta hetelela hi Fanuel Magoda le ka Mukhomi leyi a va pfuxa hi Foster Stole ka Ndindani danke
13: nkomu ni ta pfuxela valandza lavaku ta sungula hi Ngamu Rosi Pepu n'wanasi ya nga kwala ka Bongo City ka ta xibudunga loyi a pfuki ni ta sesi wa mina mhana Rivalani kwala ka Ngove ni ta tukulu wa Ndhavezita kwale ka Hosi Ngove lava hinkwavo a va na xibudunga xa the time what a bong city dilomo
14: shile dj akupoke kokwanswa boaka makoshi poka botli kungove na vinyehle kupoka dj apsa guyan section akswana oteleshima vapuxuma kuzungumani ka jimu
15: aye mr tlimi a ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu lava landzelaka ntaya le Ngove le kuna sesibasane wana man phosa pfukane ya le singa view ya the keke ra mama case na la 14b ni heta sesishalati hlungwane wazinjiwa ni tshika misava itala hi malwandla nkata mun'wana ati lava pfukane ya ri singa view ya the keke ra mama case na la 14b ra Ndlovukazi keke ta hetelela hi papa Mhluri Botsizeka Richard Rikhotso a rudisa 79 pfukani ya ri singa view ni 14b ya dya khekhe ra Ndlovukazi na mama Nkhesi vanhu lava a va pfuxa hi mavona Edison ra rivihli inkomu Mr. Tlemi until 6 o'clock na makhekhe namuntlha dya wona hinkwako ndhawu leti ni nga ti hlaya
16: njhani vaxoma ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa Phonyoka Makhuva a kaya tikatarini a va pfuki ni pfuxa vuxokoxoko Siweya kusuka le siku makarhi na vona a va pfuki ni pfuxa mhani Khoni kusuka le 14b na vona 14a na vona a va pfuki na lava pambulana ku va pfuxa hi Usani Jemakam suka la ka Ndhambi laha inkomu
17: manxalati hani wa sikimi na vungula pfukani ka makoxa mana amakhanya kokwana wa sikimi na vungula kwele 14a na n'wina pfukani kokwana wa the junior a Jilonga a ni mi siye handle na n'wina kani kokwana wa vana mhana skimi na vumba ni ri kula jeni kwala Soweto a hi tirha tirheni a hi yini danko
11: a hi ni ta pfuxa ba Phonyoka Makhuva le Shawela block 7 leti katareni a va pfuki ku na sesitinyiko a jamela thupukani mhana xihluke ta hetelela hi ba vhelevhele kwale ka nghove va pfuxa hi kokwa gwevani kwala ka thomoro mhani gwevani xihi xin'we komu
18: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa kokwani Mangi ka mukhomi botelaki muhlongo a nyagelani ka xihoko boti wisani jema ka mukandambu wa zumeri a va pfuxa hi mhani Flora Makhuvela mawa block 9
19: pfuxile DJ Tlemi a ku pfuki mhana Felicia kokwana Mbala ha masiku ra ka dzingidzingi ku pfuka mhani Nesenkona laha xintomeni ka dzingidzingi etsela mbaba maseve emaseve grace makamu kata ndhuna Efraim makamu va maseve pfukani mi vona timhaka ta tiko la ka ngovo ku ti famba ti ya kwini loyi a mi pfuxaka namuntlha i munhu wo duma rexe laha mugangeni wa a hansi ka muganga wa ndhuna Elkana Mcha a block 20 ka sikhinani ku na papa a xiluwana fana DJ Tlemi mina ni loteteni na mukhalabya
20: a ku pfuka mama Kesi laha ri singa vhiyo ku pfuka mhani kotsi ka njhakanjhaka ma mandela ku pfuka mhani mandozozwani ka nkuzwani a va ni vachani ilo fanekete ku suka ndzi kala ti danke papa o mama si
17: rixeni ka bote kombela ku va pfuxa a ku pfuki ndlovukazi laha mangombe kura la zozweni pfukani mi lunghisalunghisani letiteni mama Kesi kwala ri singa vhiyo pfukana n'wimi ya xava khekhe hi le ku teni matsongo ta heteleli mhani vombo n'wi ma vona pfukani ka tati hi ya hi ya dya makhekhe no lo ninini mpfuxi n'wi ma vona ka siyandani i tanki
21: imaxi minjhani mi ni pfukile mhani u luka mi nikisa block 3 mi pfuxa n'wingi wa mina mhana Nhlamulo Madzandla ni pfuxa n'wingi wa mina mhana Ulixini Madzandla ni pfuxa n'wingi wa mina mhana Hlalala Madzandla a va pfuxa hi n'wingi wa vona mhani Huru ka minikisa block 3 ni Kesi
22: DJ Tlemi kombela ku pfuxa mhana Khavisa ni ya pfuxa papa Magoda eka mukhomi ni ya pfuxa mfana ya Goxa Morris eka Mapuvili va pfuxiwa hi mani vhelevhele ni ri kwaka ngove la
23: mixolo wunene Tlemile wa DJ Mavulavala tlhavantlhava a ku pfuki mhana xihlovo vanhu ve le tikweni ra le kule eFrance ku pfuka Glory Maluleke kusuka le ka khakhala ni to heteleli mani na lowu ni nga heteleli mukhaya wa mina mhani maxindzi kokwana wa ku hlula kusuka kwala Gena Section A vanhu lava va pfuxiwa hi mani lowu nga ri DJ Abza kusuka kwini lowu nga ri lawu ni tala Gena Section A kusuni wa tala xiluma na khexa mamavhiyo sungulo ge hlayiseka Tlemile wa DJ danko
24: ni ku pfala ka xa amoyeni ni ku mhani Makhuvele lava duma la mugangeni wa rivoningi hi kombela tindlela pfuka ni rixile mi hi komba ka mama Kesi la ri singa vhiyo le ka ndlovukazi hi nga va hi ku siyela yini pfuka rixini tumbi chansi ya ku dya khekhe yi ta va yi ri yitsongo ka mina bye bye tango
17: na mhana Kennedy ka Siyandhani lava va mhantsongo wa ndhuna Brown a va pfuki ku na kokwa nkuzani ka Siyandhani a va pfuki ni hetisela hi makweni wa mina ma ma vona kwale ka Siyandhani mi pfuxi mhani rivombo n'wi ma vona va nga lavi bedango
25: ni kombela ku va pfuxa Mr. Pat a ku pfuki mama Mihluri Sesilinda le a Robin ka xihoko ni ku le aka a ri singa vhiyo ku na maseve wa mina mama Kesi ni ku maseve loko mi chayisa mitani kuma ni ri kwele ka n'wina ivi ni hetelela hi mhana Ribasi leri sima na ku hlula ni ka Mapuve vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Glory Maluleke ni ri laka khakhala dan
26: mese party ni pfumelele ni pfuxa vanhu vanharhu ntsena
0: kuna swara kala shaka double manganyi ka gongongo pfukani ka swara kuna mba vukati bya mina la itatana xikaya xa le ndleleni ka mahlathi na n'wina pfukani ka baba ta hetelela hi n'wana ngala i mhana Felicia kokwani wa mbali aka dzingedzinga ya maskral pfuka ka n'wabarula pfukani ka vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana mara ya masanganyi hina ni kwala ka masanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso ha vukatini bya mina mbuya dako
25: muhaxi wa mina hambiloko nkuku u nga ringeti tacha ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuki kokwani kuzani ka siyandhani ku pfuka mhani a nangazi tshama hlangana ku hleka timbilu ti nga hlangani pfuka nseveni tihetisela hi mhani hlekani va manyonyi ka phaphazela a va pfuxa hi mhani rikhoso ka njhakanjhaka mandlela lava nga ta botimonika i n'wongo wa nyamati va ri vengo na vanhu n'wa nkoma mati bayi muhaxi wa mina
23: ahee DJ Tlemi kombela ku va pfuxa ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa nghamu ya mina ku nga Tinyiko Joyce Khosa Tinyiko Joyce Khosa ni ri pfuka nkata mina pfuka u ya swekela vana exikolweni vana va twa ndlala Gijangoya va lava swakudya ka ha ri na mixo ni tlhela ni pfuxa Derek Xivambu jaha ra magoza pfuka dyambu rixile pfuka u valavala u ta kuma swakudya swa nimixo ni ta hetelela hi Ntondola aka Mapuve Ntondola pfuka u landza tikhavichi hi layini yi lehini yi fika ka Superquick va yimele tikhavichi pfuka Ntondola pfuka Ntondola tshika vulolo vulolo byi hakile vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi KQ Hooters tiva ta wena ni ku

0: akaske ka bana bana gara gabela e beli osis shembenyana ba a ku pukwana bana dzala ka mfuno ngomela ku chaka kensa lor belanku la ka mapayenda ku pukwa bantsongo wa ndona brawe nda ka sianda la ena ntikula ho si mani nwa makeke e ngobe tlhabuka be birthday aka mama kensela ri singa viola ne le ka ba ba pushoka tlo dabro ka hle e beli osis shembenyana a ku sukala mgangeni wa ho si sianda ne mapube block 18 e munhu randza ku basa swinene kesi ne beli osis shembenyana ka skeke ka bana ma face mlandwa la bina ndaba ku rishela dzi tlemeni ka ku fushana bana ndzaka ku fushana tsika ne kura zamani ene fushana tsoma sim dongwa swambula ka mswanda sadam sadam ngobe na landa ule ta teleka xikukwana ka bethu ka bethe aka manonga mama cancel ar singa view siku rivele rina ene va bona mo tala mala ya mbere cancel swinene xa mbere ba mandlari bya ka ske a tsubele ska unka ba nga kona ba nga kona la riqingweni la ti ntlavile la
1: Hilaria
0: tabe ku tlava
1: wena ku mase wa mina wa thawula le ka bodele maseve ukani mikukula kukula nyana kwala madlange nta henta ni mikuma benso heleka laya manga gesi leyi loko na wena swalaka vavasa kwalani lungheka ka fambiwa leyi nta hetisela hi dara mikengwe hi ta hi ya hlangana kwale bensolo hi ya ka manga gesi nyamuta vanhu laha hinkwavo lava a va pfuxiwa hi koko wa the junior dijelerisa xikuta xa koko wa mpilena jikijela eximumundi ya xiteketi leswi hi sweswo na sweswo tlhava ntlhava heya
0: wena ebokari bana i mana mana advice la kongo kwanda bakurutshela dj tlemeni kombela kupfuxa roma nanakanyela 14 aila ya xibudongo xa part-time la ka bongwana na vunene chavala lala ka ngombe lava va pfuxiwa kahle no lavelelo kahle i mani la okay mana advice la kongo kwanda ni kombe kutlhelelo kabebehe aka mama cancel ari singa view laa ni le ka ni standlove lama ngombe ni cancel swinene xema ni ba mandla rivuyelela i munhu dumari wani la ka ngo kwan la i mani la i mama advice
2: rixini muhaxi ni kombela ku taka vanharhu laya ka bon'wana va kona bosava hi budunga a va pfuki a ka thoma ku na kokwani dala wa nga lava a va pfuki laya ka sikhunyani ku na papa xiluvana vafana a va pfuki vanhu lava pfuxi nkuzana la ka siyandani mohaxi bayi
0: si ntlhavile la awu shem netiweke ya va alela wa tiva
3: ni pfingana wa mina lonkulu ni nga nyikiwa hi xikwembu nga masente ku nga masilo mugwedli wa chopa
0: pulumuku
3: evenuku wisanjei makamu na vona pulumuku ku na makhelani wa tazele papa xungwana ka nhompelana na vona la
0: pulumuku
3: pulumuxa yi gumbagumba Let's know them that this right or sad. Dang it, my.
0: Kiss the name, Zoromor and Zagoo.
3: I'm not a fag.
0: And Danko.
4: Ako po kay man, il sangong kuna, lakan siya ni ki, bukan si swami. Kupoka but bakania Phineas my merele ka gongong pukan but bakania celebrate and tetela ku pusha dovkas the queen la mangombe kral pukan dovkas ne lavela kekele shawo kona ne kutena ba mankoni vanga hinkwa ba pusha imal machine jiko kono khlula skala gen section inkom the dj aye Gentlemen, come like a push, a cup of gay, coconut, some cola capote, Pucan, man, I mean, a cup of car, coconut, a junior, a chilonga, Pucani, eh, one of both, one of this one, and one of my loom Pucanica. It is like a linking of any lay abbey, eh, Pucan Mlandra, Palavanco, a push, I managed to get in common like a cola can go away. Ah, Jamila, too, in common.
0: Ah,
5: DJ Tlim.
0: Aye.
5: Moi va zuta.
0: Aye, va zuta.
5: Noko mama kesi, mwa olela la risinga view. Noko ava fuki. Niko ndlovu kazi. Le mangombe cry. Niko na vona ava fuki. nde ti tshela hi Javudzi Milawudzi kambe ngeza ni ku na yena Fuki va pfuxi u mana majaha manharhu ni i mani makapule la mani mavasa la ka xikokwana danko
6: kesa swinene nhlayisekani
5: danko
6: se ntlhavelela
7: talanta
6: tabe ku tlhava sweswi
7: ntika mhangwa tlhela ntsimike ka mininisi ntika mhantel mani francina va ka mukhatle wa zava kwala ka mininisi ni pfuxa mani mani a va tlixiya ka dingidingi va pfuxa hi mani lezi madiwa ka mininisi ya blue drink
6: kheswi swinene mani lezi

0: tlhabelela. Tesla jar by the girl. And Danko. It's exactly 24 minutes past the hour, 5 o'clock at the dot. Tlhabelela.
1: Magezi Rogers Nkanya ka Mbokota a pfuki. Kisiwana xa ka Gongongo Dawulu Manganyi a va pfuki. Ku na Mhani Maria va ka N'wagekeni i Mhana Mdona lava a va pfuki. Va pfuxa hi Mhani Rozobyani la magwinyeni n'wana a nga hlayiseka tlemini.
0: Ni matwa ya ku nun'wela.
1: Wala molweni lowuntshwa n'wana a nga danki.
0: Danko.
2: Ani DJ Tlemi ne pusha mama Khense le uteni kwa la clinic ita dia keke ne siya ka ino ne pusha na ndubukaza amangombe krale le uteni ita dia keke ne etelela hi papa msurisi Zakari Chatterkot a Robin ka shoko a family ya jama keke nkhesa vanhu hinkwavo lava nga ni pfuna ku navelela blessing chavalala tolo i mhani khela kwalaka mapayeni danko
3: ahe tlhava ni tlhava na ni va pfuxi ni pfuxa malume Soli Ringani kwala ka mapofu kani ka malume ivi ni pfuxa mpfundhisi JS Maluleke kwala ka mapofu kani ka mpfundhisi wa mina ni hetisela hi mfundhisi papa mukhulu wa mina Mahori kwala ka mapovu na n'wina pfuka pfuxa hi Mhani Mahori ka mapovu a hansi ka sport center hinkwomu
0: tlhavelela
4: mhoni sungula ku pfuxa hi mhana swiyangiswabili mhana rimoti jesu va fatini ka bandeni la mabulomi yanta mijaki va kona mhani nerisa talasaka Dabulo Manganyi laha ka gongo wu lovona lava a va pfukerisile va kona mhani mamarubeni nghele fonyoka makuva la sawula black femela tikatalei na vana lava va pfukerisile va mhani lava hinkwava va pfuxa hi n'wana wa hinkwa dajeli papa rimoti malengeri la mabulomi yanta mijaki ya sawulaka ntetela tikamisokona kani ka loko
0: Machino bomba mezi. Kesa sna hlaisa ka ri ba. A tikoki. Ti tlavela. Kula mona.
5: Manhlekani wa manyunyu le ka phaphazela abapfuki. Mhani Maria Magagani agumbani abapfuki. Manjo kwa la etini abapfuki.
0: Eh.
5: Vana va hinkwavo lava va pfuxa hi n'wamakamu n'wathwala n'wachilawuli mihaxi wa mina ri mihaxi mina ni ri miyingiseri kwala basani ka mucetweni inkomu
0: tese swi na ni hlayisekani
5: hi swona
0: danko
6: Tlemi ni kombela ku pfuxa Mixo Rikhoso ka njhaka njhaka Mantela mara sweswi a ri Joni hi ntirho ni pfuxa Mhani Burisa ka mapayeni ni pfuxa Mhani Elisa Makamu a basani ka mucetweni va pfuxa hi Mahlekani wa manyuni ri kwala zone 4 ka Phaphazela hlayiseka Tlemi lowa DJ
3: hi pfuneleni ri vantina na laha ku nghena DJ Tlemi mo hi va pfuxa mama Khensi a ri singa view pfuka mi ya hi xavela khekhe Boti Sanjay Makamu ha mi rhamba namuntlha tanani mi ta dya khekhe hala Giyani leri singa view ni hetelela hi mani papa general Thomas Chabalala le ka ntshuxi hayi na wuna tanani hi ta dya khekhe namuntlha va ri khekhe ri wile makhekhe i vunhonhweni leri singa view leyi hinkwavo va pfuxiwa hi mani xihlovo kusuka tikweni ra lekele eFrance mo pfala ri va ni tihuma hi ku kandla
0: moetelela la qingweni la ku vadzodza
7: kokwana wa kusula la Gentleman e a va pfuki kokwana Mahangi le ka mukomile a va pfuki
0: ya
7: ta hetelela Alex Harari Maluleke la babangu va lava hinkwavo lava a va ri na bakani ya fitness mayimelo kusuka kwala kaya tiko ri ka gongongo mi nga byeli munhu moxa
0: hi xihundla byeriwi munhu swisweswo
7: Thank you.
0: And thank you.
8: Rishile ni kombela ku pfuxa lava landzelaka. Ni ta sungula ni pfuxa mani lava ni nga na vona laha. I mhana vana va mina. Ni ri pfuka ni mani Mavis Makaringe kwala ka gym. Ni vona migingiriko ya siku. Ni vuya ni pfuxa mani Julia kwala rimbambi ra ka Mageza. Ku pfuka ni mhana mina. Ni hetelela hi pfuxa mukhaya wa mina. Imani Agnes Mdlovu n'wamilandzwa kwala ka gym. Vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself. Hi Papa Pili. Kangalalume inkomu.
9: Tlhava ni tlhava. Mo hi pfuxa vanharhu ntsena. Ku sungula ta pfuxa Mama Casey. Leyi a ri singa view leyi a va pfuka va lunghiza timhaka ta khekhe. Ntani ni ku tluru ni ya le a 14B le Man'wombe Crale Ndlovukazi na n'wina pfukani milunghiza khekhe namuntlha hi la ku tiva azuzweni. Ntani ta hetelela hi wambile na moya voni musi wa hosi voni va kumeka leyi ka Nsavulwani block 25 le muganga wa Tana kahle le a va pfuka va vona ta ndyangu. Vanhu lava hinkwavo muhaxi a va pfuxa hi xilahla ri cha dzambuke ni ri lasa dana lounge ntirho lowu a kaya ku ri ka Nsavulwani a hi DJ Tlemi danku.
10: Felicia Mbesari oka vanhu lava landzelaka. Felicia Stupenio. Felicia. Nkopela ni xariza aka vanhu lava landzelaka.
11: Salvation Kopia.

0: swivekanaka makumena rona timinete ta sabi leyi hundzela wora liya ya ntlhanu ka skela ni pfumelele mingiso ra mayina ku sweswi le ka xiyenge lexiya xa ku va hi tlangela na lava tlangela siku ra ra ku velekiwa namuntlha i ke swinene ka n'wini ngomi nga ku tikoxa xandla ka ringonoko ne ka ske amiseritana mi ni khomeleni swinene a ni swi naverile ku va ni tlanga ti-voice note ta n'wina hinkwato ni teka marungula ma n'wina hinkwao lama mi nga ma rhumelela ni mahlaya moyeni kambe ke amiseritana mi ka nkarhi a swi kotekanga vatano na n'wina mi swi lava ku va mi nghenela riqingho lani mi ta ni khomela swinene a ni swi naverile ku va ni vulavula na n'wina la riqingweni laha kambe ke amiseritana mi ka nkarhi a swi kanga tano ni khomeleni swinene sweswi ni pfumeleli mingiso ra mayina ku byela leswaku sweswi ya navelela va tlanga siku ra ra ku velekiwa eka nambara 060875942 to va mana tlanga siku ra ra ku velekiwa nga velekiwa hi siku leri fanaka na ri namuntlha a ku ri ta 26 ta August lembe ra 2020 se mukulo cinca lembe ntsena kambe siku hi rona si mo sungula ku va navelelala
1: kuhi va navelela makhekhe ni ku happy birthday ya ka mama Casey la ri swi nga view loko ni ku tihi ta dya khekhe ni suka ni le mangombe cry leyi ni ku ndlovukazi a zozini le ku tini a hi yeni hi ya dya khekhe ni suka ni ya ka ndhenyeza rete ku na mani kasi na va ri mani yaloyani va ri mani
0: zavudi
1: va ri yiniyini ku wa yiniyini ku halaa ka ndhenyeza na yena zavuzi ni ngo hayi na yena a kulakulakula na hinkwavo lava xirhakiwa ka siku ra namuntlha ti 26 ni ngo hayi xikwembu xi va angarheli hi ngati ya xona loyi a va navelelaka a ni kambe va ri ku na xilogeno va ri xirini
0: kaela hi ya ko kwalani ka ku gratis for fedel sadogen
1: gratis for va navelele mana va jaha manharhu mani va kapuli mani ma va sala ka xikokwana
0: mana pindo ri kenzile
1: falls for golden
0: ri kenzile mana pindo iseswo ke nawe mingiseri nga swi kota ku ni tlhavela ka nambari 060875942 loko ku ri na ku tiva ku tlanga siku ra ku hayi ni tlhaveli xama tsi ni tlhavele mina la network ya bako okay
2: Njeng.
0: Aye baba.
2: Mpukeng.
0: Evukele mjani?
2: Ngikumela kunawo na makhethi man. Ngizokuthi ayibambe phezulu imali mbe yokuhanya, hey, ngikana mina sikhumbula sokuthi phezulu imali mbe yokuhanya, kanye na bana na tiko. Ngikana ngizobukazi na mangombe la ngibra khona sikhumbula sokuthi phezulu imali mbe yokuhanya. Ita yanye mana bangwani ngoba ampethe vele kambengeze nabona sikhumbula sokuthi phezulu imali mbe yokuhanya.
3: Ni kuna ndlovukazi.
0: Naleka
3: ndengeza. Avakuli vakula vanga na ndlovu kuna vena ka vona va humelela. Happy birthday mase wa no mase wa mina mama Khese wa birthday ka siku ra namuntlo.
0: Vole ku mutwani van rumele rungula la vari va byeleni gratis.
3: Gratis of Gegen.
0: Yeah.

ya imakumembe rengwe tsena diminetse ba kare swa kahle awara yantsebo yibile baby z loko ba khatla ku isa sweswo valentine tolo laka GSR FM 106.0 show ndla mikhoma kahle kusaseka swinene manje kusuka ndaweni ta ku hambana hambana la minga kona ni kari ni mbona kahle vele eka misho wa siku na namuhla kari simura kahle swinene ni ka msungula hi rona ka kusuka kahle ka Kefa Siminya A woman got the right to be so ka album ya kona vele ngini kahle risimura kahle bata kahle ka n'wina ba ku Angelina eka misho wa siku na namuhla ka a ibini ba kari hi hlayiseka kahle hinkwakwaku la hi nga kona ka namuhla no ti fambelani ri ta ni mahamba yedwa vele eka misho wa siku na namuhla ni na ku tshemba leswaku ri mina na n'wina hi ta va na nkarhi wa kahle swinene eka nongonoko kusukela ka awara leyiwani ya tsevu kuzuka fika kahle awara ya nkaye eka misho wa siku na namuhla loko se ni ta va ni kha ni rhwala kahle swingolongondlwani swa mina ni va ni karhi ni huma so loko mirilini wa ka xirilini ta ata va grafika kahle ka kunika kahle nongonoko mid morning life kusuka leka awara liya ya nkaye ku fika kahle awara ya khumembirhi ka misho wa siku ra namuhla ka kasi mina vito inomen jikijela vele ni khomisani sweswo ka mi landza kahle ni le ka swiyenge swa mabulo

0: Ya, ni wisaswa sovele, ni komisa mswa sovele, mingu nome njiki jela ka Facebook, kami ni komisa mswa sovele, mingu nome njiki jela ka Facebook, kami ni komisa mswa sovele, 060-875-942, minana wena beka rishla gana gona kwa laya ka, beka, fambi sasa shiswa yeso, logrisu keze keze vele kwa aswa nangono kwa aishikona, eka mishwa sikurana mutla mwana, wase kaya la chumu, aima logru kwa kunjo, ina velu kumasini kanwala wula ntetana, aswa za ukaya la chumu kuya kuini, minana wena itawa eka rite pina pina kase, kwa aswa lisu sifaswa kona, kumisa nisuwa kufane lika suwa kona, gana gono kwa sikona vele nilika mishwa kwa sikurana mutla ka, kwa chicha chumu rabu naro kase, rabu naro kase vele, rash kwe mbulu kwebe rikari ilangu, tisa stele lisu inga subala blaku vele sungo mele la kase katolo, mtas nduka kase kurutola, kurna kese liya ya gagashi na satuwa yena vele lenge telele weka, postponu wa kase, kuba se karubu ufambile, suksela tolueni kase kase kwa kubaba wakaba suindisa la kase amatlueni, la nasikurana muta vele kotulia, nga ta kungela kase, ya kase amatlueni kahaba kase, amatlueni kaya ito kase, kuri bail wa etele baba karaba ikumaki kaya ito kase, timboni kwa ambana ambana kakona vele, itabaika ito kurushana aki, suba tukaru ufambisa kuyini ikilo kwebe kari ilangu tisa vele, karuwa kona vele 0624 so wala tsena leswa kuri ima kumembere mune tsena timinetse ba kare isuka kahle laka awara yantsebu nkhese swinene lungile wa kaba lefane loko ene kahle mahungu kusuka leka awara yantsebu ngwa nga ibiela kahle na tlokombaka ta mahungu ku ya leka hafu kubile awara yantsebu ko sala tsena 128 wa masiku leswa ku lembeleriwa ka rifika kahle ima kumendela ka sala tsena 18 weeks na 4 months loko ba kare hi langutisa ka eka karwa kona vele ku ya kahle ku ala ya ka lembeleriya ramagidimbiri na makume mbiri inkombo eka lembe lerita ka vele kuri ku vele tsama ka ivula kuri high resolution vele tsama ka ti ba vele mkare kutala kambe swika hle leswa kuri ka runwa loko ba itshamini ka ba kare itululamisela swilo swa hina swi planisela swi va kahle mara swi nga disappoint mkare hikwayo phela hi mkare hikwayo le ingeta hi televe kare i disappoint eka mkare ingwa swa laveka leswa kuri at least leswi faka hi faka hi swi hleketa hi ba hi kha hi endla swona hi tle hi endla swi endleka hi ndlela yona ya leko ka sihloko mhaka na yona ya interested nyana hi ta va iri kona eka mishwa siku ra mutla tsamisana swa vela jolani wa makhelwani kuri hi BBZ sungurile ka GCR le ni khese swinene na tlimi mahlo wa DJ tlhava tlhava kusuka le ka vare le yana ri toka fika kahle awara ya ntsevu loko ku niki kahle nongonoko lowa wa morning beds eka misho wa siku ra muthe na ku tsembela swa kuri hinkwako ku lamuka kona ka hamile ku tiphineni kahle swinene vana mi karimi byela kahle ka swiyenge swa bulu kuri ngwina mi khoma kahle mi ri kuyike loko ni vuya ntaba ni ri karhi ni langutisa ni vona kuri xana ki i va mani lava nga na mina kusuka kwihi lamagondweni la a hi veni hi va hi karhi hi chayela kahle swinene mani hi va hi karhi hi siya risane hila kusala kusanga pfuna vana mani tshama ni kha ni swi vula because loko ma langusa kahle mi ta kuma ku laha ti-taxi kumbexani timovha ta ku rhwala vana lava fika ku va cincanacincana kona ku va ku ri na hasahasa ku va ku ri na pfilupfilu se swa endleka n'wana wun'wana u hetelela u nga n'wi voni ku loyi wa kha wa tsemakanya kumbexana loko u rivheza u nga n'wi voni ku n'wana loyiwani u le ndzhaka movha kani va swi ku swi vana ni swa ko swa masiku lama byi sungula swikolo bya ha komini byi tlhela byi heta loko xi langutisa u kuma twanga ku hayi tun'wana ni tutsini loko tu langutisa u kuma ku hayi tu na malembe ya ku tala swinene mani loko hi va hi ri karhi hi langutisisa xisweswo hi ndlela yona yaleyo ka ivini va karhi hi ri tiphina kahle eka mixo wa siku ra namuta hi tsutsumele swinene mani hi tsutsumela kahle le ka lunghile wa ka malefani mani a nika kahle nhlokomhaka ta mahungu eka hafu ku bile awara ya ntsevu hayi mani risimu ra kahle swinene mani swa kahle ka Brian Bomba in'wana mani mungwa madyaku bomba va ta kahle eka n'wina va ku zukwa na peni hi ndlela leka a hi tiphineni kahle tsutsumeleni ka tlokomhaka ta mahungu na vuya
1: bomba mgaza bomba bomba kwa le ka gaza bomba mgazi kinakumbelani ya bomba iwana.

0: Yeah. Risim ra kahle swinene, risim ra kahle swinene marso ka album lenga thiwa kahle. Wani na wani nuku tekela kahle, risim ra kahle. Va ku too soon kusuka kahle ka King Tsonga. Va ta kahle ka ngwina ka risim ra ku saseka swinene. Loko longisa ka rokona vele 0646 swo vula tsene swa ku 14 minutes before 7 o'clock la ka Jisa FM. Kasi ka rolonga tiku mbili vele ntavani kana ngena kahle ni langutisa ku ri rishise ku yinike. Loko ya ka risuka kahle ka madoroba ya Lipopo ku hamba na hamba na ka wona vele. Kambe sweswi ndaku langisanyana ni bona ku ri xanaki iba mani lavanga na mina kusuka la ka Facebook. La ngena kahle ka page ya xitichi GCR ku Space FM sweswi hi la nghena kona ni ri lawu langusa kahle ku ri i va mani la va nga na mina loko ni va ni karhi ni langutisa kahle lava kona kokwani wa tonto va ku yisuke kahle ni ri la ka mapuve la a Lipopo Gian Balo yi suka la vuhehli ni khezi swinene Faith Colbert Rofiwa Siphuma ni ku vona kahle kusuka la matachi la ni ri vonga manda nge ivenda and then swin'we kahle ni ri la kwala Elimi Ampeni Tovolowani Defni Ramuda Ramwada ni khezi swinene vuyingiseri bya Seka Rachel Khosa kusuka la Seven Delan ka Xihoko ni khezi swinene ku vona kahle and then kona kahle munhu wo fana na mana hlayo na hlayiso va ku yi swi nga kahle va ri la ka bodela and then kona kahle munhu wo fana na n'wa swa mamumu makutsuri ya va ku ri xi la kahle va ri la ka gawula laha ni khesa swinene va yingisa ri byabyo ka tiyiwa ka rhangani ni khesa swinene kusuka la botsoleni laha ni khesa kahle Christina Manyike kusuka la B9 and then mana triple R va ku va na mina kahle kusuka la Steelwopu laha kaya kahle ku ri la ka makoxa laha i mana triple R laha sika vukosi bya ndhuna mngoni ni khesa swinene Rain Judy Magoda va ku va ningisela kahle ni ri la ka ndengeza laha ni khesa swinene Philly Jones Machaya FM ya Dzingayi ni livuwa nga manda Mutherimelisete kusuka la na nkampe la and then Billy Ocean Shimbinyani ku vona kahle ku vona kahle munhu wo fana na T-Man wa ka Mate Promise Mathebula ni va ni karhi ku vona kahle and then munhu wo fana na Soza Isaya na mana nkarhi Machavele na n'wa Wilson Kubayi va na mina kahle ka ni va ni karhi ni va vona kahle Hassan Masheleni va ku yi swi nga kahle kusuka la Jimmy Jones ka Mphongola and then kona munhu wo fana na Raina Chabalala va ku yi swi nga kahle kusuka la ka Mapuve la langusa kahle munhu wa ku fana na Ntalo Maluleke ni va ni karhi ni khesa swinene va yingiseri byabye kwakwaku la mi khoma kahle mi ri kona ni va ni karhi ni vona kahle vhele n'wi mi nghena kahle awara liya ya nkombo mo sala tsena 12 wa timinetse leswaku va kha mi nghena kahle hi awara liya ya nkombo hi va hi karhi hi fambisa xisweswo ka kasi karhi lowu nga tikombelo sweswiwani ta va ni karhi ni nghena kahle ka ni va ni karhi ni langutisa ni vona ku ri xana ke ri xise ku yini ngopfungopfu loko hi va hi ri karhi hi langutisa kusuka a tindhawini ta ku hambanahambana loko hi va hi ri karhi hi langutisa laha ivi ni va ri karhi hi langutisa kahle kusukusela kahle le ka siku leriya ra kusukusela ka siku ra tolo ya the 25th August ku ta kahle eka siku ra namuthla la maxelo ma langutseliwa ku va va hehla nyana ka ku hisa swinene la hi nga ta va hi ri karhi hi vona ku ri xana ku fika kwalaho ka va Thursday na va Friday na Saturday weekend ya kona vhele swi tikombe hi nga ku dyambu leriwani ri ta va ri karhi ri hisa swinene la hi nga ta va hi ri karhi hi vona ku ri xana ku ta va ku ri karhi ku endlisa ku yini kasi mahungu man'wana lama nga kona vhele ma vula leswaku ku ta va ku ri na ku bola ka n'weti kusukusela ka Friday ya the 28 ta August mose ta kahle tala mta mwina vhele kusukise kwala ka va ma 20 past 3 tanihileswi swi nga ta va kha sungula kahle hi va ma 25 past 3 ku matakuxa ivi wuya eka level ya vo 96% hi ku tshuka kwala ka va ma 20 past 4 leswi nga ta va swi endleka loko hi va hi ri karhi hi languta kahle kusuka a tindhawini ta ku hambanahambana ni karhi ni vona kahle vhele hinkwakokwako la mi ni khoma kahle mi ri kona engheneni ni va hi ri karhi hi langutisa ku ri ti-minimum na maximum temperatures eka mixo wa siku ra namuntlha ti va ti yimise kwini loko veka hi langusa kahle madoroba mala a Limpopo hi ku hambanahambana ka wona ka nghena kahle la adorobeni ra Giyani laha swi vula tsene leswaku ri 13 to 26 ni nghena kahle la ka Malamulele 13 to 27 ntsutsuma kahle ni ya le a Old Days le 16 to 29 ntsutsuma kahle ni vuya kahle la a Bilabila 16 to 28 ntsutsuma ni ya le a Liphalale 14 to 29 and then Levubo 15 to 26 Makhado Lost Richard 14 to 25 ntsutsuma kahle ni nghena le a Mukopane is 15 to 27 ntsutsuma kahle ni ya le a Musina le 17 to 29 Phalaburwa swo vula tsene leswaku ri 10 ku fika kwalaho ka va makumembirhi nkombo ntsutsuma kahle ni ya la Polokwane dorobeni nkulu hi ku angarhela vhele 13 to 25 ntsutsuma kahle ni nghena la Thabazimbe 16 to 29 ntsutsuma kahle ni ya la Thohoyandouwula 16 to 28 ntsutsuma kahle ni nghena la Thazanini la edoroba ra mira ku hetelela kahle ka loko ya kha ni langutisa 14 to 24 lowo a ku ri maxelo lawa a hi ku nyika wona ka kusuka kahle ka va ka byiro ya ta maxelo
1: laha hi ku fihlurisa hi swakudya swa le mixo It's the Big Breakfast Zone. Breakfast Zone. 6 to 9, Monday to Friday. The Mixo. BPZ. kwanja ka technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rexiako Mr. X, no mexicano, Mr. X.

Ya loko ri bisa tso vele nka itsena tibena tseba kare hi kongoma kahle leka awara yang kombo awara kahle awara ya bombere ka loko ri kwa ku join eka misho wa sokurana muthla hi ni khesa swinene mani vingisa ri byedzo kwala unga kona kwala movheni ya wena kwala ndlwini ani ku tivi mina kuri andlwini ya wena ku endlise ku yini mara sweswi wani hayi le ku rasa raseni ni ri kwala tlhelo ka wena ni kwani kare ni khesa swinene ka longela kahle la ngutisa kuri maungula makaranga mahlweni eka misho wa sokurana muthla ku ma yimise ku yini loko be kare hi la ngutisa kahle ka swinwa setu lo nga dlaya kahle baba nuna ba yena ba mbiri xikangwe na nwana wa yena wa malembe ya 10 nkombo ibukale 17 gwebo kahle xigwebo swinharu swa ku tshama jele vutomi bya yena inkwadzu xikangwe na malembe ya ku ringana 5 yo tlandlameta muboyi wa loyi uma Oliven Bosch Centurion ku bikwa leswaku i dlaye muhlekisani wa yena wo sungula endzaka loko akumile leswaku inwi tluletile vuvabyi bya HIV and then eka ntirho wa ku dlaya nuna loyi wa yena ku bikwa leswaku i kungahatile wa ku na nwanuna loyi a hlekisana na yena xihundleni laha va nga heta va celela ntsumbu wa yena wa nwanuna endzhaku ka mukhukhu lowu n'wansati a tshama eka wona loko ya matweni va karhi hi langutisa endzhaku ka loko a dlaye nuna wa yena wa ku sungula ku vikiwa leswaku u dlaye nuna wa yena wa vumbirhi kutani na yena a n'wi celela ehenhla ka ntsumbu wa nwanuna luya a nga n'wi dlaya ku sungula hi ku famba ka karhi vhele ku vikiwa leswaku n'wansati u holovile na n'wana wa yena wa mfana la a heta a n'wi hima hamela ehlokweni kutani a hundra emisaveni n'wana wa yena wa malembe ya 14 loyi a nga sala na yena ku vikiwa leswaku u tivisile maphorisa endzhaka loko ku tlulatlulanile milenge laha maphorisa va nga fika va fukula laha va nga hetelela va karhi va kuma kahle mitsumbulo ya ku hambanahambana ka kona la nga hetelela va karhi a gweviwa life sentence a tlhela a tlhandlekeriwa kahle na hi malembe matlhanu hi ndlela leyo leswi vulaka ku ri hayi lowani u ta hetelela a ya bolela kahle exitokiseni. Ya kasi loko ni vani karhi swa swa vhele hi ndlela leyo ka khana kusa kahle ku ya mahlweni kahle swigevenga swo ringana makhume nkombo leswi swi nga eka makungu ya ku ya khutuza tilori ta le magondzweni swi khomiwile vhele hi maphorisa ya xiyenge xa SAPS exifundzenikulu xa Gauteng maphorisa ya xiyenge xa SAPS ku vikiwa leswaku va vhakile kumbexana va vhakerile va ehleketeleriwa eka ndhawu leyi a va hlangana eka yona SLD Bank laha va nga fika kahle va kuma va ehleketeleriwa va ri eka ntirho wa ku lunghisa swimbalo swa maphorisa swa vuxisi va ehleketeleriwa va kumekile na switirhisiwa swa hambanahambana swa ku endla vugevenga ku katsa na swimbalo swa maphorisa ya le magondzweni na swibalesa swo pfumala maphepha. Kasi loko beka la mutsaka kahle ku tengiwa ka nandu wa gagashi na satwa yena vele eka mishwa siku na muhla swi tava swi ri karhi swi kungela tanihi leswi eka siku leri ra tolo vele swi nga fikisiwa kahle makumi ka loko karhi swi va ku karhi u tikomba u karhi u fambile vele timbhoni ti va ti karhi ti nyika kahle vumbhoni laha hi nga ta va hi karhi hi vona ku ri eka siku ra namuhla vele ntirho lowuwani wu ta va u ri karhi wu swi fambafambisa ku yini kusuka kwalaya a khotwa ya majistrata ya Polokwane hi ta va hi karhi hi langutisa ri tlhomi mahlo swinene ku ri xana beili leyiwani ku komberiwa ka beili wani swi tava swi ri karhi swi fambisa ku yini swi tava swi karhi swi ya helela ku hiki laha hi nga ta va swi langu tile swinene kasi xipano xa Al Nassr hi xihlule xipano xa Al Ittihad lexi tlangelaka kahle hi mutlangi wa ndhuma swinene wa laha tikweni muhawu kota hi tibolo ta 5 kumbexana tinharhu eka timbirhi eka tlangu wa Saudi Pro League eka madyambu ya siku ra tolo vhele loko hi va hi ri karhi hi langutisa kasi rendzo ra mutlangi wa ndhuma swinene wa xipano xa Orlando Pirates Patrick Maswanganya ri fikile makume laha vafambisi va xipano xa Orlando Pirates va humeseke xipiko xa leswaku mutlangi wa ndhuma loyi a themenderiwaka swinene eka vaseketeri va xipano xa Orlando Pirates kumbexana vatlangi kuroni Tito Maswanganya anga ri kona eka xipano xa Orlando Pirates Maswanganya ku vikiwa leswaku u sungurile na ku ya eka kumbexana eka ndzima yitshwa na xipano lexiya xa Alcadia Sports lexi tlangelaka kahle kusuka le eka ligi leya ya Ibrahim Premier League leyi hi nga ta va hi karhi hi vona ku ri xana ki vukorhokeri bya yena byi ta tisa hamu hi handlu leyineneke kusuka eka xipano lexiya loko hi va hi karhi hi langutisa murhangeri wa maphorisa wa xiyenge xa EMPD loyi a yimisiweke exikarhinyana entirhweni na khale ka muhlekisani wa yena lava languseriweke emahlweni ya huvo ya majistrata xifundzenikulu xa Gauteng eka misho a va rekhodi kahlekahle eka misho wa siku ra tolo Julius Mkhwanazi na khale ka muhlekisani wa yena lava languseriweke ku ya emahlweni ka huvo ya majistrata vhele va yini lavawani eka siku leri ra tolo leyi nga ta va yi karhi hi vona ku ri xanaki milandzulandzu leyi va hehlahehliwaka hi yona leyiwani yi ta va yi ri karhi yeswi fambafambisa ku yeniki kasi mahungu man'wana lava nga kona vhele eka siku leri ra tolo vhele ku vi na xiyimbeleri laha lexi nga hetelela xi va xi ri karhi xi hundra emisaveni eka siku leriya ra tolo loko hi va hi ri karhi hi langutisa mahungu
mahungu lama nga hetelela marikari masikuleta vele Dolly Parton uindile msabeni vele arina ukulumi yaka makume nungu wamban lembe was around 60 when she wrote the first song Little Teeny Test Top and the other side called Cornhole Doll luke by kari hilangu tisaka say I love that title doll Parton wrote a decade later express myself and my feelings through writing and I'm sure that I was thinking about well luke by kari hilangu tisaka say nga hetelela bakara subula kate luke antunu zala kate luke mesana bala bala kate risumle rara yana nga hetelela bakara salaman ra Little Doll luke by kari hilangu tisa aba akari ahundra amisabini Dolly Parton mungti baka ate tsimta ka ate takusase kashunene man luko iba irikari hilangu tisa ka kasikaru wako wanafele kwa salatina tumene zindaru leso kukunguma ka ate li kama hungu ya awara ya nkombo na lungi le wakama lepani kambe luko yako wanafele ifamba ka ate hindlela yingwe njela yingwe yako wanale ifamba ka yonu luko yali ama hungu ini ifamba so Resembra kahle swinene mariso kahle ka Mr. Bow pata kahle ka mina ka nwiina vaku hi wena mina na nwiina hlakeleni kahle le ka ndzaka tlokomaka ta mahungu na lungile wa gama le fani busa le ka mahungu soka le ka warankomba na vuya

Ya kasi loko manikhana vuyisevuxa byo vhele hi langusa kahle ku ri ku va ku ri karhi ku humelela yini vhele malembe andzhaku loko ni va ni karhi ni langutisa lawani ka

Jealous down so kahle ka makhadzi wa borine hindlela leyo ka loko ni vani karhi ni langutisa lawani ka timinetse ta kona vhele ikotara tsena timinetse hi karhi hi kongoma kahle leyi ka awara ya nhungu loko ri ku va ku ni joyina ka eka mexi wa siku ra namuntlha ni va ni karhi ni khesa swinene Bothembi Zaba kusuka la a gandlanani laha va ku hayi va ni yingisela kahle swinene wena loko swi kota ni byele ku ri u ni yingisela kahle u ri kwihi ni ta va ni karhi ni hlometela ni vona ku ri xanaki impela mikonaki la mingo mikonaki le ka zava ni yini ni ya langutisa ni kumaka impela va kona se na wena hayi ni byele mingiseri ku ri u ni khoma kahle u ri kwihi hi ta va hi ri karhi hi swi langutisa hi swi lulamisa kahle ka ku ya emahlweni hi ndlela yona yeleyo ka loko la kahle langutisa ku ri xanaki hi mina mani eka mixo wa siku ra namuntlha hi va hi ri na manike loko hi va hi karhi hi langutisa xiyenge lexi ya mi xi rhandzaka swinene mani laha hi taku kahle na munhu wa ku duma swinene mani hi va hi karhi hi vona ku ri i manike hi n'wi tlhatlha hi n'wi veka laha endleni n'wi namba mi karhi mi hi foyinela kahle mi hi byela ku ri xanaki munhu loyi hi vulavulaka hi yena ku nga va ku ri manike.

ya ne bana kana bo isa so vele ka rokolo ke lamtisa vele ima kumembe ringwe tsena timene tsebe ka ri hisuka kahle awara ya nongwe bile ri simra kahle swinene mari ta kahle kusuka ka mestre swaga na ngwa mapoto sela and petunia bata kahle ka nwi na ba go 24/7 hindlela yona ya leyo ka feature na kahle na ba gman kwa landzeni ri simra kahle swinene man eka ka gsr fm 106.0 ka ri kheso swinene kwa kwaku la mi khoma kahle mi ri kona ni ka ri ni mbona kahle kusuka ndawini ta ku hambana hambana man vanwana va ku hayi man hina si ya ku vuya atiyeni n'wina mi nghena ku kahle awara liya ya nkaye ka mi yo sala tsena na makume nharhu nhungu tsena wa timinetse leswaku ri va mi karhi mi nghena kahle atirhweni loko hi va hi karhi hi langutisa hi ndlela yona yaleyo ka kasi nkarhi lowu ngeteke mbilu hi ta va hi ri karhi hi nghena kahle hi langutisa ku ri ki celebrate gossip eka mixo wa siku ra namuntlha tona ti va ti yimise ku yini hiki loko hi va hi karhi hi langutisa leswi baku kahle mpongo ka ti-celebrity ta hina loko hi va hi karhi hi langutisa kahle ka loko njika solo loko ni vuya se ta va kha ni nghena kahle xifumo swinene hi vona ku ri xana ke ti va ti yimise ku yini timhaka ta kona.

Ya, bonu fambisa sweswo vhele temperature la timene tsebe kha rikoko makahle lika hafu kubila awara ya ya no ngwe ita kuma kahle tsoko makata mahungu na lungile wa gama lefani ka ni famba kahle ri simra kahle marita kahle na lingu blend ri simra kahle swinene mani aku nwinyi wa mbilu yanga. Ah, wa swi tiva marhaku loko u kuma ku u le ku randziweni hi nkarhi wolowo swi va swi karhi ka swi famba kahle na swi tiva ku loko se swi ku so hi tindlela ta so loko se u kuma ku swilo swi le ku fambeni kahle loko se mi twa tshimi ta so mi ku mara mfana loyi mara na lengo blend muyivi wa mbilu yanga efambeni ya ka tlakumaka ta mahungu na lunghile wa ka malefane.

0: Ya ebene ba khengena kahle kahle ko makaka ona vele ka misho wa sikurana mutlhabe ka ri bona gore tlhoko maka iba ye yemese ku yene ke masiku lawa switi komba vanhu ba heta ku lahla ba veta ba ku ba pfula ribye xana mi bona swiri kahle ke loko u heta ku lahliwa ba ku a hi veteni hi pfula xikanwe hi tlhela hi ri hlaya mi bona swiri kahle ke hi ku bona ka wena 0608875942 masiku lawa switi komba vanhu loko ba heta ku lahla ba veta ba pfula mari xana mi bona swiri kahle ke loko ku hetiwa ku lahla ku lomu ya ku lahliwa kona vhele va heta va pfula ribye tlhe ri heta ri hlayiwa kwalaya mi ka ni bela kahle riqingho la ka nomboro 0608875942 mi sendela kahle na nkandziyiso kwalaya ka nomboro yeleyo 0608875942 ku ri xana ke swi kahle ku loko ku hetiwa ku lahliwa ku veta ku pfuriwa maribye ku endliwa swilo leswiya hinkwaswo mi hi va ni yaliya yi endliwaka kwalaya hinkwawo hi veta yi fika kahle amakumuke kumbexana swi kahle leswaku ri hi yimanyana mani nkarhi wu fika ka yetelela ya veka ri endla kahle unveiling ike 0608875942 ni vamukele ri xile
1: a message
0: a hey boti xitereka
1: a mina vo xi kahle leswiya
0: hikokwala ka yini boti xitereka
1: hikuva n'wana va ta va suka kule se loko xanjolo ku hluvuriwa ma swi vona ku va n'wana va suka Joni Cape Town ma tala Giyani
0: Oh, mbona swi ri kahle ku veta ku lahliwa xikan'we ku pfuliwa na ribye swi veta swi fambisa sweswo
1: hikuva n'wamatasi ku hale tindhawu ta le kule ku tlhava vuyale mbamba olovisekini ku tshama va kha va ta ku hale
0: hayi ni mi twa kahle boti xitereka ni khesa swinene kusuka la ka makoxa la
1: thank you masi ku jala valandzu
0: a nga kona namuntlha u ta va kona mindzuku
1: Oh, thank you,
0: Mr. Thank you. 0608875942 na tivoice note tavani karhi ni ti langutisa ku ri xana ke n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi vulavulaka hi yona ka eka siku ra namuntlha ni le ka Facebook tavani karhi ni nghena ni vona ku ri mi hlamula mi ku yini ke na tivoice note na ti vona ti kona ta karhi ta welana tani karhi ni ti langutisa ni mamukerile ri xile ahe
2: mani voni swi bihini
0: eh
2: a ni ku pfula ribye a ku ndla nhluvulo ma swi vona
0: kova
2: pfula
0: ribye a ni van'wani va vula timhaka ta ku ri swi kahle ku ri pfuriwa xikan'we loko se ku endliwa unveiling
2: o leswi a swi endla ku hi si hi pfula loko hi endla unveiling i mhaka ya ku hi va hi ri hava mali sweswi vanhu va na mali a ni fane khale loko hi fanele hi xava movha hi xava xikweleti
0: mara swi hambani kwihi twana swi hambani kwihi ku loko mi ri pfala ivi mi hlengeleta mali ivi mi ya mi ya ri pfula mi endla unveiling hikuva ni loko endliwa unveiling minkarhi wo tala ku pfuliwa ribye phela
2: leswi hi vulaka swona ku a ni swi ta tlha swi teka nkarhi wo leha na ene ku nga ta tidonki masiku lama mangwayo nghena tidonki ti ya ti ya faya se loko hi ri vekela namuntlha ivi ri hlayiwa swi kahle loko hi ndla nhluvulo hi ndla nhluvulo ekhale a ku ndliwa nhluvulo a swi nga bohi ku pfuliwa ribye se ku pfuliwa ribye hi mhaka ku na mali ene a nhluvulo wa ndliwa hambi ku nga vekeriwangi ribye
0: ene loko ri pfuriwile hiko ti hatla ku ti ri vona kahle ti hatla ti ri gemba se loko mi pfarile swa hatswanyana
2: a ni loko se ri pfulini swi va ta vula ku se already ri tirhisile se hambi to faya ri ta va ri
0: tirhiniwa ri fanele ri fayiwa
2: tidonki ta faya se loko ho yima nkarhi wo leha ha yimela lembe ku ve ribye ri kona ta kwamukela se a hi ri hlayini ra ha ri nyuwana
0: kesesieswaaaei
2: loko ku ri na mali a endleni swilo swi tshamiseka inkomu
0: danke 0608875942 hi ndlela leyo ka hi va hi karhi ni langusa kahle tivoice note hayi ni karhi na ti vona ta karhi ta welana vhele loko ni va ni karhi ni langutisa lawani ka 0608875942 hi loyi mufi u hundzile emisaveni endleni ku endliwa nkosi a hi ta lahliwa ku heta ku pfuliwa na ribye xana n'wina mi vona swi tshamisekeleki kumbexana ku fanele ku yimeriwa ku hi vona ku ri unveiling ya endliwa riniki moni twa lava ni twa ku xana vona va ri swi kahle kumbe swi kahle na
3: rixile Mr. X rixile ya leswiya swa ku ri ku lahliwa ku tlhapfuriwa ribye a swi ya hi va ndyangu na ku xiya mimiti ya kona ku ri na ku va njhani emutini wa kona na ku vona va ndyangu va swi tsakerisa ku yini menta ku ri swi kahle eka mimiti leyi mi swi vonaku ha laha swo boha ku va endla mara na ku twanana ka mindyangu ma swi vona hi leswi ni swi vonisaka swona Brajik Jel papa xiluwana fana na mina laha ka sikhunyana tanko
4: rixile muhaxi nhlokomhaka yan'we ya twala hambi ni vona swi ri kahle leswiya swi va pfula Tombstone swi seyivha na mali hi ku loko ma nga pfula kahle ku laveka siku rin'wana mi tlhe mi ndla ntlangu lowu lavaka timali ene timali ta Tombstone ka ha ri hava a ni ta loko munhu a lova ta huma timali tetiya se swi kahle ku va loko mi kumbeta swimalana xi xaxavisiwana mi va mi endla swilo hinkwaswo swa nkosi na swa unveiling swi va swi ndlula xikan'we mi ti savhela na mali mi va mi huma ka swona mavonelo lama mavonelo ma manchavula la ka maprovince ya Germany.
5: Action na vaxumi Mr. X, me hi ku ya hi mina ni vona swi nga ri kahle hi mhaka yo swi vula ku ri ko hluvuriwa mara hala tlhelo vanhu va hambale swimbalo swa ntima a ni ri pfuriwa loko ku ri ku vanhu se va hluvula mara me hi ku ya hi mina ni vona swi nga ri kahle mara masiku lama i maendlelo ya kona kumbexani me ni vona ingaku va siya munhu loyi a nga loveriwa inge i loveriwe hi nuna kumbe nsati va n'wi siya ndhaku loko va pfula ribye ku ve hala tlhelo a nga se hluvula mavonelo ya maxudu gracious mphephu ni ri kwala river plus hansi ka vukosi bya ka ku bayitanko Mr. X.
6: Vaxume vaxume kwala xitixini na mixo wa kahle na nhlokomhaka ya n'wina me ni vona swi ri kahle ku loko lahliwa loko swi ri ribye ri va ri ri kona ku vheta ku pfuliwa ribye ku hangalasiwa swilo swi vheta swi hela ni vona swi ri kahle sweswo swi endla ku na vanhu va hatla va rivala va hatla va rivala a ni vuli ku ve nge switsundzuki va ta switsundzuka vhele ku hava xixo loko ku suke munhu loyi mi n'wi rhandzaku mi swi rivala hi ku hatlisa a swi rivaleki sweswo mara ku loko ku lahliwa ku vheta ku pfuliwa ribye ni vona swi ri kahle i mavonelo ya mama Albi va ka xikukwana sweswi va ri kwala va nga kona inkomu mi hlayisekana mi xuma kahle va haxe va mi
7: a hi mi swi jibyela hawa na hina n'wina hi karhi hi chaya ntirhweni ha hi karhi hi ya kwale tsakani lounge leyi hayi hi ta va na n'wina kwale mi nga ta chaya mi ri kona Mr. Jigijela dankuwa
8: mina ni vona swi ri kahle mun'wana tiko ku ku pfuliwa ribye loko ku heta ku lahliwa hi swona swa kahle ngopfu hi ku loko no va ni nga ri na mali yo sweka bya byo hluvula swi va swi ni oloviserini
9: rixivirixivi ni haxi va xitici xa GCR hayi mina ni vona swi ri kahle naswona hi mhakeni yo van'wanyana va swi endla va nga ri na mali se va tibyela ku swantswa ive hi swi endla swi hundza xikan'we mara ka lava va nga na timali to endla sweswo naswona swi kahle hi mhakeni yo va fanele va yima siku ro hluvula and then loko ri fika hi kona va nga ta pfula ribye mi ni vona hinkwaswo swi ri kahle inkomu sa swi na hlongwangwa mihlawunje laha mugangeni wa njindlandani
0: 060 875 942 muni emahlweni kahle ni teka qingo ka nomboro na mamikeriri ri xile
10: hello
0: ahe
10: okay
0: i pfuke swinene n'wina
10: i pfukile
0: yebo
10: ni twa kahle topic
0: ya
10: mina la ni lapo hi va hi kha hi tsundzuka ku hi na rivali ku xikongomelo xa ribye i yini sungula hi nga se hlamula ku swi kahle kumbe a swi kahle hi languta ku xikongomelo xa ribye i yini hi kha hi nga rivali ku i xitsundzuxo ku la ta komba lava hataku kumbe lavo ka va nga ri vona ku mani mani i tlele la se leswiya swi ya hi xikhwama lerero hi nga ri vekela namuntlha munhu a lova namuntlha i ri pfula namuntlha a ri voni problem kwalano ka sweswo
0: hayi no ni khetha swinene vulavula na mani
10: Godfrey Mabunda kwala tikini
0: khetha swinene but godi
10: danke
0: ya vamosa isweswo vhele loko langusa nkarhi wa kona vhele ntsevu tsena timinetse va karhi hi kongoma kahle leyi ka awara ya nkaye ni ta va ni kha ni huma kahle mina ka na swingolongondlwani swa mina loko Marilyn a ta va karhi a fika ka a tana swa yena n'wana dedi na swingolongondlwani swakwe mo nitwanyana lava ku vi ri yini
11: hayi mhaxa mina na mina wo swi ri kahle ku pfula mara hi xitalo vanhu lava pfulaku maribye hi lama mamasitera lama ximbuva lamo lahliya hi le sayitini hi wo ma tala ku pfuliwa laman'wana swi talangu mi nga lahla hi siku leri mi tlhe mi vekela ri the same time mi kota ku ri pfula nkomu
0: ya vamandza hi sweswo vhele ka va kha va ri va hlamula kahle nhlokomhaka hi ndlela leyo ka nkarhi wa mina vhele se u va kha u dyiwa kahle hi bova hi ndlela leyo ka mo ni vona lawani ka va ku hi mi yingisela kahle swinene va hetele va nga vuli ku hi vomani va ku ni mi yingisela kahle he boti ni ri la gandlanani ka mavambe ya mo ni teka miyingiselo wa ku hetelela ka mo ni teka loyiwani ka ni mamukeleri xini ma ku hetelela ahee
12: swi kahle ku ya hi mina swi pfuliwa ribye ku sala ku hluvula munhu.
0: Oh,
12: ni vona swi ri kahle vanhu va ha ri kona ha ha ri na timali leswiya swo hluvula leswiya swa hatli swi ya swi ya lava timali to tala na vanhu vo tala va lava nga ta va va ri kona nyana hi ta hluvula swi hela ku hluvuriwa munhu mara ribye ri pfuriwile. Ni vona swi ri kahle.
0: Hayi no ni khensa swinene a ni ri na mani la?
12: Baloyi.
0: A ni khensa swinene Mr. Baloyi. Danke u fambisa xisweswo vhele Mr. Baloyi la na u nghena kahle ka Facebook la langusanyana vambirhi vanharhu ka lava nga na mina ka va ni byelaka ku ri xana va ni khoma kahle va ri ku yiki Pupu ni ku vonini Gracious Gian Baloyi na ku vona and then u nghena kahle Gloria Baloyi Patricia and then Yvonne Mashiwa ni ku vona kahle Mike November CM kusuka la dawini ta Vuwani ku vona kahle kokwani wa Ntonto ni va ni karhi ni vona kahle ka na mhani Makhuvela vo Duma ni vona kahle and then loko langusa kahle ku na munhu wo fana na Domisani Ndove kusuka la ka Sikhunyani la na na vona va ku vana mina va ni khoma kahle ku saseka swinene and then u kona munhu wo fana na Rodney Munyuku kusuka la ka Ndindani and then na mana Hlayo na Hlayiso vana mina kahle na Thembani Zaba kusuka la Agandlanani na vona va ni khoma kahle Soli Mongwe Xithwayimbi ni vona kahle Xigombe xa Matsena ni vona kahle Engeta Baloyi ni vona kahle na Zaba Papa Maria kusuka la ka Gija Mandeni la mina ni va ni karhi ni fambisa xisweswo vhele u ta va ri kona Lungile wa ka Malefanika a ku nika kahle mahungu ya mahungu le henhla ka awara ya kaye kasi mirili ni bar kona kusuka varanga ka fika kahle awara ya 12 ku nika kahle mid morning live and then kona kahle don't call anga kusuka ka awara ya 12 ku fika kahle awara ya nharu loko bumper loader team ya kona ayi va kare fixa xisweso vhele kusuka le ka awara ya nharu ku fika kahle awara ya ntsevu and then mina ka ehlanganeni kahle mina na nwina ka le aka awara ya nkombo na madambu kani vuya kahle na Sportsville kusuka awara nkombo ku fika kahle awara ya nhungu mundzuku na pundi hlangana kahle ka BBZ kambe ntsena hinkwaswo leswiwani loko hosi ya swi rhandza ni ri swi kahle ngopfu ku va na n'wina mani no va ta ku tshemba leswaku mindzuku hayi ni nge vi mahamba yendwa mani ni ta ka ni famba kahle na ja ra va lambya hi ndlela leyi ni famba kahle DJ Mumba va ku magoji mambirhi ni fambile mina bye bye hi loyi hi lungile.

0: Love Lighty Wings with Shoko Shoko 074-751-4932. Tekele nhlokweni swaku hi vuyisa varhandzwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala. Hari Marovela Funeral Services. I take the chance.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu? U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena? Tihlanganisi na va mabunda. Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda. Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@meka.co.za. Mabunda Attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Masingita Mall yi mi tisela Carnival of Lights, vuhungasi lebyi voningaka minkarhi hinkwayo.

partnership leyi va nga ta va ri na yona xikarhini ka matiko lawambirhi na vayingiseri va mina va kurhandeka. The countries and foreign minister meeting yi ta va kona tindhawini ta Pretoria Thursday ka siku ra munduku, laha nga ta va khe ku discuss-iwa kahle timhaka ta ku xava na ku xavisa na timhaka ta energy leswi swi katsaka timhaka ta gezi na ti-critical minerals leti nga kona xikan'we na timhaka ta defense amongst these two countries. N'wina vayingiseri va mina va kurhandeka, vanhu vo tala va swi sole ngopfu leswiwani swi fika swi tisa ku sorisa xikan'wekan'we laha va hlamusetaka timhaka ta ku ri ku hava lavo ka va nga swi tiveki ku ri tiko ra Brazil xikan'wekan'we na Mexico hi vona lava nga khoma nambara ya le henhla loko swi ta ka timhaka ta swidzidziharisi. So why South Africa yi lava ku ti-associate na vanhu vo fana na valava? Vanhu vo tala va swi sole ngopfu na vayingiseri va hina va kurhandeka. And then van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri leswiwani swi ta endla ingaku ko va lava ku va na partnership yo karhi, but then in future ku ta fika ku va na timhaka ta ku swidzidziharisi swi tata swi khe swi tala hi partnership leyiwani. Vanhu vo tala va swi sole ngopfu leswiwani n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. Otherwise ke hi yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka. Suspect number 4 eka case ya murder ya former Kensington mayor etindhawini ta right va kombisa timhaka ta ku ri va ta va khe va appear kahle a court ya magistrate, the local court magistrate eWestern Cape. N'wina vayingiseri va mina va kurhandeka eka siku ra namuntlha. Hi yisa mahlweni ka leti ti nga le ku beni ka huwa kumbe leti ti nga le ku beni ka bembele laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga. N'wina vayingiseri va hina va kurhandeka. Vahlampfa va tiko ra Zimbabwe xikan'wekan'we na Mozambique va hlamuseta kuma va ri kona etindhawini ta Polokwane. N'wina vayingiseri va hina va kurhandeka. Lavawani va kombise timhaka ta ku ri va na 3 weeks va lo tshama ehandle ka police station laha va kombisaka timhaka ta ku ri vutomi bya vona they are still in danger kumbe lava va nga chavela vutomi bya vona eka province ya KwaZulu-Natal xikan'wekan'we na xifundzankulu xa Gauteng laha va hlamusetaka timhaka ta ku ri they have been compromised. And then ka ti-comments va khe va komba timhaka ta ku ri they are not compromised, the problem if ke yi va laha ka ku loko va ku va va nyika ti-2 days ku va va vacate a va fambangi, and now va swi vona ku ri swilo it's going out of hands so hi kona va sungulaka ku la ku famba. Unfortunately va na minhundzu kumbe tindhwalo to tala and va fositela ku la ku tlhela va famba na yona a kaya, and the only thing kumbe the only transport leyi va ku yi provide-iwile hi government ya vona kumbe hi tiko ra vona ko va mabazi hi leswi va nge le ku khomiseni ka swona kumbe hi leswi va nge le ku kombiseni ka swona. On the other hand n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka, mina n'wina hi va khe yisa sweswo mahlweni ke languta kahle leti nge le ku beni ka huwa eka siku ra namuntlha. Xipano xa Orlando Pirates xi ve xi hlula eka siku ra tolo congratulations ya ya M10-8 ndlela leyi n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka. Kasi ke ku ta va na ntshamo wa xikombelo xa bail eka siku ra namuntlha exifundzenikulu xa Limpopo kumbe kwala xifundzenikulu xa Limpopo. Ntshamo lowuwani wu katsiwa kahle vahehliwa vambirhi ku nga

0: Regensburg FM. Na nun den Anrufer.
1: Xana u tshame u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfumekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani mahlweni u nga tlosanti Chombe Postal, the Slanganisina Bamabunda, Attorney, at 078-399-9733, Kombe, 012-023-2327, Unga Rumela na email, eka info, at maker.co.za, Kanzu Inchu, Mulugo Striga Eka Shanao.

Iri simra kahle kusuka kahle ka dokodela Thomas Hasani Chauke vakunwinyiwa muti ximatsatsa number 16 nwana vayingiseri va mina va ku rhandeka ya i timhaka ta koho teto va ku hayi mina n'winyiwa muti lowuwani maswito wa na va ri hayi ku lo na suka vona ivi then swilo swi sala swi nga ha fambi hi ndlela hambi mo sala mindla yini na yini mina n'winyiwa muti mara loko mi kuma ku nkarhi wun'wanyana ni a swi ku lavangi wa famba swilo se swi sala swi famba khwatsi ku saseka mani nkarhi wun'wani u kuma ku khoma lotho swi ndlinga ku hi we a wu ri badi kwalaha phakati ka muti vanhu vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya hi ya kuma kahle nhlokomhaka ya a hi neni ya twa ku ri hi ti humesa yini ya hi ya dyondza hi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana loko swi nga si tshama swi ku humelela a swi vuli ku a swi kona a hi fambeni ya dyondza eka mpundzu wa siku ra namuntlha loko hi ku n'wina ma ha kwini joyina mi endle swona na mamukela ekusuka tindhawu ta ku hambanahambana nongonoko i mid morning life kwala ka GCR FM vayingiseri va mina va ku rhandzeka nhlokomhaka yimise kuyini eka mpundzu wa siku ra namuntlha hi leyiwa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku na swilo leswi swi endliwaka loko ku laviwa xitandi kumbe xana loko ku va na muti to the point where mi kuma ku namuntlha va mhana hina na vapapa hina a va ngheni emimitini ya hina lexi xi endlaka ku va nga ngheni i timhaka ta ku a hi vona va nga ku komba ku gate yi ta tshama kwini so a hi neni ya hi ya yi languta yeleyo ku ri hi maendlelo ma xichangani kumbe our custom and tradition yi kombisa timhaka ta ku ri loko ku endliwa loko u huma muti loko u huma xitandi ku na masiku lama ma endliwaku ti-customary leti ti endliwaku to the point ya ku ni fane mina tanihi mhana n'wana wa mina loko hi ku papa yena a nga kona kumbe a nga ha ri kona hi mina ni fanelaku ni kombisa ku ri gate yi ta va laniwani loko no kuma ku gate a nga yi vekelangi laha ni nga n'wi komba kona ti-chances ta ku ni nghena ndzeni ka muti hayi they are very slim a hi neni ya yi chukachuka hi twa ku ri swi endlisiwa ku yini n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka topic leyiwani yi tisa hi mhaka ku swilo swi le ku cinceni hi tibyela ku swilo swi famba na mikarhi mara hi nga languti ku ri hi le ku onheni kusuka le ndhaku leyi to the point ya ku hi kumaku ka ra vudyela xikarhini ka n'wana na mutswari n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060-887-5942 i nomboro leyi mina n'wi hi nga ta va khe hi ya hi yo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka n'wina mi swi tivisa.

0: yini etani hi mutswari swi rindlisiwa ya tsundzuxela vana va yingi famina o rhandzeka wo sungula milemo yena
1: a xitichini makani ma hlayiseka mixolo
0: hi mikhongelo ya hosi ya kha ya hlayiseka bishop ka n'wamatatani n'wina ge
1: hi hlayiseke ku tlula ngari ti ku hlayiseka mpela
0: timhaka ta gate kumbe ku vekela xitina a muti wa n'wana wa wena mi ri swi endlisa ku yini
1: hayi leswiyani swi laveka mitiyiso loko mi nge se sungula va ya fika va celela xitina laya laha mi nga ta sungula kona ku aka va endheni va mi bela xikhongele leswiya swa ku gede yi tshama hi kwini swi lava n'wevinyi va muti vona ntsena va marha va yile va ya vekela xitina na xikhongele a swi herile a ku na swo karhata
0: ni mi kuma kahle
1: va tata va ta nghena kwalano hi swo leswi na hina van'wani hi nga endleriwa swona hi vatswari va hina ene na sweswi hi le ku hanyeni kahle a ko va na xo karhata swi le ku fambeni kahle swa vutomi se i ntiyiso loko vo va nga tangi va ta endla sweswo mi sungula ku celacela mi aketela n'wina vinyi hayi va ta hela va nga ha pfumelangi ku nghena na sweswi vo tala vatswari emitini ya vona a ve le ku pfumeleni ku nghena
0: ni mi kuma kahle
1: va ha khome sweswiya swa khale ene swilo swa khale a swi vuli ku hina va masiku lama loko hi ri tikerekeni hi ku a swi tirhi swa tirha hikuva swi vonini va vone khombo ra kona vona ku loko va nga vekelangi xitina ku endleka yini se a hi va aleli hi rhangisa vona va ya va ya endla sweswo va hi kota ku ya hina hi ya hi ya tshama hi tirha mintirho hinkwayo leyi va nga ta hi komba yona ku hi tirha tanihi ku va hi dyondzisile ku muti wu lava leswi na
0: leswi
1: hi sweswo mi hlayiseka mixuma kahle kwala xitichini
0: thank you 060-875-942 hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mi ri swi endlisa ku yini vatswari va hina hi byeleni ku swi endlisa ku yini because swilo swi le ku onhekeni kumbe swilo swi onheke ngopfu seni muyingiseri wa mina milemo yini allright ni boheke ku yi tsema hikokwalaho ka ngulumelo ni kombela mi suka kusuhani na xiyanimoya loko mi fona 060-875-942 muyingiseri milemo yini
2: ahi mapfukile
0: ni pfukile minjhani hi swilo swa layoni
2: hi pfukile hi pfuxela nangwe swinene i ntiyiso loko vatswari i lava ku huma xitandi u famba na vona kumbe va famba na wena va fika mi kombana ku mi lava ku ndlisa ku yini ivi voho hi voxe kumbe va vangekela xitina tanihileswi va nga swi vula mfundhisi kumbe va nga ku komba ku aka laha i faka kwini kumbe va belela xipikiri sweswo swo tanyana ma swi vona se then loko u nga endlangi swona swi lava ku va tibyela ku swi lava ku u kume wun'wanyana wena loyi a nga ku endlela and then loko byi kuma wun'wana swi la ta vula ku wehe a wu le ku va rhandzini swi endleka loyi a nga ku endlela a endlelele vona swo biha vona va nga ku byela ku ndla na leswi ivi wehe i nga ha va byeli u ya endla i ri wexe va ti byela ku swi la ku ku na loyi a nga fika ku byela ku wehe ma mutswari wa wehe a nga endli ku ta endla mina leswi vula ku n'wi hleketelela swa ku biha bya swa va nga ngheni
0: ni mi kuma kahle
2: an i ntiyiso that's why ku va ku xisola hosi sola usukile se loko u sola mutswari lowu a nga wa wena loko a wu komba ku ndlana leswi yani swa ku na loyi i n'wi vona ku i ni mutswari wa wena loyi a hi yena mutswari wa wena se hi ya a nga ta nghena mutswari loyi ngwe wa wena a nga ha ngheni ku ta nghena loyi a nga ku komba
0: allright 060-875-942 mavonelo ya muyingiseri mavonelo ya muyingiseri GSR FM yi na xiave 060-875-942 it's only 24 minutes past 10 loko hi kuma hakweni joyina mi endle swona muyingiseri wa mina
3: ahe sesi marini
0: ahe mfundhisi
3: mi pfukile na waxomi
0: ni pfukile minjhani
3: pfuke swinene mi ni la ku vulavula swi suka ka express ya mapela loko ni n'wana wa mfana mina wo sungula a ndyangwini we le kaya ku rhangi vanhwanyani va velekiwa se loko ni teka ni nga va ni tshami ni va 4 to 5 years a ndyangwini wa papa ivi se ni kombeta ku ni la ku kumeka ni huma xitandi va tele xita lexi mi va ku hi xona namuntlha laha va ku ka mina ku va hi ta kota ku nghena laha u nga ta tshama kona tanihi vatswari hi fanele ku kumeka hi ri karhi hi endla swo karhi ende a nkarhini walowo mina ni le ka ripfumelo ra xikreste ivi ni tshama hansi na vona mutswari wa mina wa xinuna ni va kombeta ku sweswo mi ni byelaku swona i ripfumelo rin'wana mina ni le ka rin'wana

0: va ku hayi swi vula ku loko ni nga endlangi sweswo a ni nga koti ku nghena a ndyangwini wa wena ivi hi gina kwalano ni va vutse xivutiso xin'we vo yo za va hundza misaveni va ri na malembe ya vo a ku ri vo ma about 8 years ni va vutisa va ku ri ni ta ni ya vutisa lavakulu ni komba ku na munhukulu wo hindla papa na a ka age ya va about 8 years xivutiso xa mexiwani xana loko no va ni tirhela a Joni ivi ni xava yindlu a Joni ku a va ku ri ni nga vekela xitina xo sungula sweswo taniani ku ri loko no xava yindlu a Joni ni kumeka ni ri karhi ni nga tshamaka ka yona loko ni mi vitana tanihi vatswari ku mi kombeta a mi nga ti hi ku a mi vekanga xitina na hi ku vo aka tiyindlu le xilungwini a ho ti akela hina vini va ku ni ta ni ya vutisa lavakulu vo za va hundza misaveni va nga kumangi nhlamulo ya xivutiso xexo mara mhaka yo tiya i ku ri loko ni rhurhile va kotile andhawu ka nkarhi ku kumeka va ta ndyangwini wa mina swi va kahle va kota ku vona ku ko va ku chavisiwa hi mapfumelo ma lomo hambanahambana makumu ya kona va gini va hundzuka mukhalabye va khongela aka ripfumelo leri ni nga kumeka ni ri karhi hikuva va voni ntiyiso wa ku swin'wana swo tivulavuleriwa ku endla vanhu va va mahlonga hi ndlela yaleyo se a ni ta ku ka vatswari na vana a ku vi na ku tirhisana mi nga sindzisi ripfumelo ra n'wina aka n'wana ku ri ku u le ka ripfumelo rin'wana swi ta dlaya vuxaka swi nga fanelangi ni khensise smari
1: ni khensa swinene
0: hlayisekani
1: swivetani le ka n'wina 060-875-9942 mina na n'wina hi va hi kha hi yisa sweswo mahlweni timhaka ta xitandi sungula loko u kuma wa wena it's either mani kumbe papa hi vona va ku vekelaka xitina kumbe ku endla leswiya swa xipikiri nkarhi wun'wani mi kuma ku loko hikuva swi vonaku swi nga delaya swo aka va ndla leswiya swo ku va vona va ku komba ku ku ta ngheniwa hi laha so that va kota ku nghena ivi then kwalaya ku sungula ku basisabasisiwa swi endlisa ku yini because namuntlha vatswari vo tala a va ngheni a miti ya vana va vona hi mhaka yoho yeleyo mingiseri wa mimi le moyeni
2: a mi rileni
1: aye bali xitereko
2: aye twala mulandzu laha ubyini ma a swi kahle ku loko u huma muti i famba na vatswari va wena va ya chela fole xa wena swi ta ku fambela kahle swi ku basela kwala kaya ka wena
1: ni mi kuma kahle
2: ku nga ku tshuka hi karhatiwa hi swin'wana kumbe u kuma ku hi karhatiwa hi valoyi va landza vatswari va va ta ku bihela muti a ni swi vona tano swi kahle ku famba na vatswari va ya chela fole ni rile ku xa wena swi ta ku basela
1: ni khensa swinene
2: Thank you.
1: 060-875-9942 lo sala ntsene na minete ku va mina na n'wina hi ya kwema kahle tinhlokomhaka ta mahungu otherwise ke hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka timhaka ta xitandi n'wina vayingiseri va mina na xitina na xipikiri swi endlisa ku yini vatswari va tala va ngheni miti ya hina vana va vona hikokwalaho ko ka hi nga landzeleli masiku va ku rixile hi Marilyn problem ya hina yi fika yi va laka ku hi lava ku mikisa religion na ndhavuko ndhavuko na religion a swi fambisani a hi xilo xin'we kambe ke vukhongeri hi byo byi fambisanaku byona byi ri byoxe what I'm trying to say i ku ko va ku a swi koteki ku hi ku nghenani hi vona ku ku ta ndleka yini because we don't know the consequences mina mhani a va nga ri kona and a hi nga ri ka ti-good terms na vona loko ni ta huma muti loko se mina na vona hi dzudza mina ni khenisama a muti wa mina mina mhana mina a hi nga hlamulani a va nga ti siku leri va nga ta hi rona va lo kombela va ku ni kombela prayele ni ta boxa gate ni ta kota ku nghena cause la ni nge ngheni hi kona pen a ni va vutisangi nchumu ni va tshike va boxa gate laya va nga komba kona na namuntlha na sweswiwa hi tirhisa laya vo va nga pfula kona laha a va fanele va pfule kona nkarhi luwa loko hi rhurhela axitandini hi mina xikalavito 060-875-942 mina n'wi balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya kuma kahle tinhlokomhaka loko hi vuya hi yisa mahlweni na nhlokomhaka hi ndlela leyiwa
3: Ndlebe, lead, within hlokomhaka ta mahungu, eka GC.

0: Ndawulo ya dyondzo eka xifundzankulu xa Limpopo va endzerile eka xikolo lexi nga lahlekeriwa hi vadyondzi va nhlayo ya nharhu. Maphorisa laha tikweni va vula leswaku va le ka mapfhumba ya ku va va va langa swibalesa leswi nga riki enawini. Lawa ni wun'wana leyi ka awara ya 11.
1: Ndlebe leyi ni tinhlokomhaka ta mahungu eka G7. Xikwembu xa bolo jikelela lava i vaburi va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,750, 40 meters i 22,200, 45 meters 24,650, 50 meters i 27,100, 55 meters 29,550, 60 meters 32,000, 65 meters 34,450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yenda 51,600. Loko bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati, water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsana installation ku ku borela mati mitara i 300 rand, 3 meters in casing i 2500 rand, transport i mahala. Loko u hini ka custom u kuma 2500. U nga hi fonela kumbe WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga. Ladumadwe Gyanu Malamulele ya tinyungujisa hi ku va yi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi nga na swona. Naswona u khadi ra ka Ladumadwe u nga ti tsarisela rona ni mutlha. Ku tsarisa i mahala. Ku khomela swona kuma 3.6 meters at iron sheet hi 139.90. U nga tlhela ku tikumela 2500 liters Africa water tank hi 2299. 200 liters solar gisa hi 4,999.90. Swipexali leswi kumeka eladumagyana Malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo. Laduma, where you save and score.
2: 060-887-5942. It's only 27 minutes to 11. And when I bang serva mina ba kurandeka. Kulo salantse ne ma kumembi rinkombo. Ti mnetze nga se bawa radia ya kume ngwe. Kasike ima kume naru mone. Wati mnetze kube awa radia ya kume. Hey! Ya xitsonga xapfuka 060-87-5942 ari ka xivhemu xa nhloko mhaka ku na vayingiseri va mina va ku rhandeka. A hi tweneni ku kokwani Maluleke va hi khomele yini. Kokwani Malux.
3: Hallo n'wana.
2: Aye, minjhani?
3: Hi pfukile.
2: Hi pfukile.
3: Mixeni wa siku wa kahle wa nyamuntlha ku ri wa mune.
2: Wa munharhu kokwani Maluleke.
3: Naru. Na nhloko mhaka na yi twa. Ya kahle swinene. Yi endlaka xitsundzuxo le ka munhu un'wana na un'wana. Mara mina leswi ni nga xikombelaka ku xivula sweswi, a ni la ku kombela ku.

0: pele le ri ra ku avitana batswari va yena vaya vaya n'wi vekelela xitina ku a ta kota ku tirhi wa yena wu ya mahlweni hi swi kuma swi ri kona swilo leswi hi hunduka hi swi kuma swi ri kona mara loko hi hundukile hi nga va tshoveleli lava van'wanyana a hi va tshikeni va hunduka ku fana na hina van'wanyana hi nga hunduka hi nga ha swi endliki mara leswo xikolokolokolokolo n'wina mi swi endlaku mi le ku endleni ka xihoxo hi hina hi nge le ku va endleleni ka xihoxo hikuva se ho va pfinya kunene manjheni loko va swi langutisa n'wamahumana swa ku n'wana a vitana mutswari wa yena a ya n'wi komba laha a lavaka ku dzima ndyangu wa yena kona yena ivi a n'wi sungulela foundation swi hoxeke kwini laha swi nga hoxeka kona hikuva entumbuluko lowu kumbe nawu lowu hi nga wu kuma wu ri kona ha wu landzelela a ni vuli mina ma ni vona mina ni hundzukile ni mukreste ni mufundhisi na xitifiketini na xona mara ni nge vuli ni byela munhu un'wanyana ku leswi u swi endlaka swi rhongo swi lava a hundzuka munhu loyi hi ku twa rito yena mara ni nge n'wi tsan'wi a swi kona sweswo ni nge swi endli sweswo na siku na rito a ni kumeki ni sola vanhu van'wanyana ni ku leswi va swi endlaka swi rhongo loko ho sweswo hinkwavo vanhu a va humi ka ripfumelo ra ku munhu a nga vitani mutswari wa yena hinkwavo vanhu hi ya va veka kwihi vanhu lava hi ya va veka kwihi a hi tshikeni vanhu va endla swilo leswi va swi endlaka hi nkarhi wa vona va ta hunduka na vona nkarhi wu ta fika va hunduka hi ku twa rito lexi xi nandzihaku i ku twa rito vanhu va hunduka mara loko ho endla ngaku leswi hina hi nga hunduka hi hina hi nga kahle ngopfu swi nga endleka hi ku ri hina hi endlaka swilo swo biha ku tlava lavan'wana ni vona yaleyi ni yi vonaku la ya ku lava va nge le ku swi endleni va le ku endleni ka xihoxo n'wamahumana tinhlokomhaka ti kahle ta hi dyondzisa mara a hi landzeleleni ku nhlokomhaka loko hi karhi hi twa ku na laha kun'wanyana hi fikaku hi vavisa vanhu van'wana danku
1: ni khensa swinene 060875942 tlhela kahle ka nhlokomhaka maendlelo ya khale va hlamusela timhaka ta ku loko n'wana a huma xitandi a byela mhani wakwe kumbe a kombela bava wakwe ku va va ya lunghisela le va n'wi komba ku gate ta ngheniwa hi laniwani nkarhi wun'wani va belela xipikiri n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka nkarhi wun'wani ku va vona va vekelaku xitina masiku lamawa a swi le ku endliweni leswiwa i swi vona hi yini na hi mhaka ku vatswari vo tala a va ngheni emitini ya hina loko i vutisa ku why mi nga yi ka swimanimani va ku a hi mina ni nga n'wi komba gate ku ri yi ta tshama kwini kumbe va ku a hi mina ni nga vekela xitina na chava ku ya hi ku a ni swi tivi switandzhaku so 060875942 hi va pfunisa ku yini vatswari va hina na vana va hina ku ndlela ku ka munduku generation leyi taku yi nga fiki yi hlupheka hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060875942 hi ku vona nkarhi ni tsutsuma ni teka kahle minkandziyiso ya marito ni rhanga hi minkandziyiso hinkwayo leyi nga na tisekende ta le hansi kumbe minete leyin'wani hinkwayo yi nga na minete ku ya ehenhla ni ta yi tlangaka ndzhaku hikokwalaho ka nkarhi
2: me hi ku twisisa ka mina swi yaku munhu i tshemberaka sweswini va tele vanhu lava nga rhula vatswari va va nga zanga va ya vekela switini a va le ku hanye na sweswi a ku na nchumu leswi nga ku humeleleni swi le ka wena ku wena i swi tekisa ku yini kahle kahle hi le ka ripfumelerini i matwisiselo ya mina yalamo loko ri ku i believe ka swona ku he i fane i vekela xitina vekela xitina loko ri ku a wu believe ka swona sweswo swa switina huma ka swona van'wani lava believe ka swona swa kha swa va tirhela kahle kahle swi ya hi ku wena u swi tekisa ku yini mavonelo lama i mavonelo ma mina manchava lala ka mapfuva a hansi ka jamana
3: mina ni pfukile mhani uruka mlinginisi yimani ni byela swin'wana ku swa endleka swin'wana vhele swa endleka ku loko ka i nga yi i ya vekela xitina kumbe swin'wana na swin'wana i va ku cincela gate i nghena hi kun'wana loko ri ku i ku ri khale munhu a akini mina ni nga yangi a swi na nkingha sweswo

0: swa humelela mara swi ta ndhaku i nge swi voni, i nge swi voni loko i nga endlangi swi sweswo ku switandzhaku i yini. Swi kona switandzhaku lomu ya yi mani hi tshika kwalaho ku ta hlamula van'wana ku
1: a hi miri no n'wananga nhwenya wo saseka nhwenya wa ma-four eyes mhani na xihleko xa wena wa tivi sasekini mirhi lina ni ku vone kahle a foyinini ha shem hayi leswi swi vulaka n'wananga hi swona dyondzisa loko n'wana a huma muti kwala mutini hi leswi hi nge te tani yo huma kwala miti ya hina yi tle hi bebula vana hi ri kwana loko i rhum loko va ta va ta sungula ku khulela ngu wa wena ivi loko se va sungula ku khulela ku sungula ku veketeriwa bava wa tata bapiki kwalani ivi mina ni nga mhana wena ngu wa wena na ta loko va sungula ku aka va chela daka laya xitini xo sungula ivi mina ni teka xitina ni tlhandleka i ta lunghisa yena hambi no vekela swidzedzuku swimbirhi lowa bilidara i ta lunghisa ivi tlhe kokanyana rihlampfu kwala kaya kwalani i koka muti walowo ku komba ku i muti wa n'wana wa wena i ta nghena i pfuxelana na yena hambiloko va hetini va ku ku na kamara ya wena yo tlela i tlela hi mbilu yo basa pa hi ku muti walowo i sungurini wa wu tiva hi wona wa kona walowo loko se i huma kwalani i ta miragini wa wena loko ku ri ku ka phahliwa va phahla muti walowo va kusuma ku se wa rhurha i ya xitandi xa wena leswi hina hi swi tivisaka swona i mhani mohori kwala ka mapuku kokwana wa dyona na ku tlula danko
2: a swi sheni mirilina a swi sheni ntombi ya bava ya mirilina mina ta ku byela leswi swi nga endlisa swona loko ni ya tshama mutini wa mina kwala na namuntlha ni vulavulaka ni ri kona mina mirilina a ni nge se va mfundhisi loyi ndzi ni ta tshama lana a na ha ri munhu loyi a ku ri ni tinwela leswi swa mabodlhela kambe ni loko ni rhurha ka muti lowukulukumba ni mhani na papa va hanya ni va fike va chela fole loko va chela fole hayi kusuka kwalani se swi nga ku endla swe swa ku akaaka sweswiyani na swi twisisa so swi nga leswiwani ne i ntiyiso lowu mi vulavulaka mirilini ku ri vatswari ni a va nge ngheni loko ku ve ni vona a va chelangi fole kumbe swin'wana na swin'wana sweswi va swi endlaka mara loko vana va hina ni vo ri hayi hi lava ku endla swa manguva lamawani a va nge swi koti ku ri no a swi nge lungi swi ta va tsandza swin'wanyana mirilini se lamawani ho mirilina ni ntombi ya bava ni hi leswi mina ni byelaka swona ni nga swi vona laha mutini loyi ni tshamaka wona ya sweswi ni vulavulaka ni ri ka wona i mavonelo ya munhu wun'we laha amugangeni ya ndhuna evitana muchana mavonelo ya papa xivana a fane hlayiseka ntombi ya le kaya dango xinghezi
0: rixini merilini rixini merilini wa mahumana ku ya hina vanhu va ntima hina va ka ntimeni ngopfungopfu laha mi ni tivaka kona ku nga hina magama machangana or matsonga n'wana i langheliwa hi mutswari wa yena i langheliwa hi mutswari wa yena amisaveni hi vona va rhakandi sorry hi vona va fanele va suma va kandziya jarata leri va ku langela ka rona va langela n'wana wa vona jarata va ku i ta tshama laha n'wananga ivi va kandziya hi nenge wa vona vo ngo no endla swin'wana na swin'wana kwalaa jarateni mara va rhanga va kandziya hi nenge wa vona mara loko va nga ri kona loko va nga ri kona loko ku ri i believe wena ka ka swa ku phahla a ku phahleni i va hlamusela ku ni lava xitandi ivi se hi kota ku ya kandziya a xitandini xa wona xa wena lexi i nga xi langa loko ku ri i believe ka vukhongeri i rhanga i khongela before i ya ya endla swa xitandi xa wena ivi i kota ku endla swa xitandi xa wena swi hela which means va ta va ku amukelini hi ximoya xa vona because va ta va va nga ri kona mara loko va ri kona vatswari va wena hi wena hi vona va rhanga va ku endliwa leswin'wana hinkwaswo ka swona va fanele va rhanga va kandziya muti wo akiwa na muti wo xaviwa lowu nga akiwa wu fana wa le madorobeni a wu fani wun'wana a wu fani swa hambana swi tandzi sweswo lamawani i mavonelo lama mizama ni khela timakaringe balo yi laka thomo ehansi ka vuhosi i byaka xiviti i nkomu wa mahumana
1: ahee mirino ahee na nhlokomhaka ya wena yo saseka swi swa khale swa tirha ku va hina hi nga swi landzeleliki hi

0: Okay, ku swi cincacincile swi swa khale swa tirha leswiya swo n'wana loko a huma xitandi a ri tshama hansi a byela mutswari ku mina sweswi ni lava ku huma xitandi mina ni vona swi ri kahle hi ku na kota na ku ya ni ya nghena mutini wa yena ni n'wi pfuxela ni endla swilo hinkwaswo loko ku ri munhu wo tshama Joni na swi kota ku ya ni ya tshama ni kha ni khurhelakhurhela ni khinula ni kukula ni endla yini se loko a nga vulangi na ku i huma xitandi ivi a ya tshama xitandini xa yena ivi va sungula ku maka kwaleni va tshama ivi mina ni ya ni ya ku ngheni a ni swi tivi na ku ve le xitandini swi va swi ri rhongo leswi ya swi endleriwa na mundzuku loko va ku mutswari fanele a byeriwa loko a huma xitandi ku ri a ta kota ku ya va pfuxela inkomu i salefu na nhlungu wa n'wamihlawunji laha mugangeni wa Ndzindlani ka xikokwani danku.
1: Ndungula va ngiseri va mina va ku rhandzeka mikandziyiso yi fike makumu mina n'wina hi ha fanele hi ya mahlweni 0608875942 mi nga senda kahle nkandziyiso kumbe xana mi ni bela kahle riqingho hi twa mavonelo ma n'wina ku ri swi endlisa ku yini hi mhaka ku vatswari vo tala a va ngheni emiti ya vana va vona hi mhaka ku va ri va chava. Va chava yini? Hi ku a hi vona va nga komba ku gate yi ta va kwini n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka kumbexana a hi vona va nga veka xitina hi ndlela yaleyo va ri va chava switandzhaku se ko va ku unfortunately I won't say ku ri hayi a swi hanyi kumbe a swi tirhi hi ku a ni loko ni ze ni ku a swi tirhi ni fanele ni swi experimenta ende swi fanele swi experimenta hi munhu ni ku mhani moni ya lava xitandi ivi mi nga ngheni hi vona ku ku tandleka yini so ya a hi tweneni ku hi nga yi basisa njhani hi advisa generation leyi nga koho sweswiwani ku ndlela ku hi advisa generation leyi nga tata ka mundzuku n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942
2: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle leyi twalaka la xitichini khale munhu ku swi swa khale swa tirha kambe vanhu vo tala sweswi a va ha swi landzeleli ende hi swona swi nga imported khale loko munhu a huma xitandi a ku rhanga mutswari a ya le xitandini le ivi a ya endla xichangani lexi xi tivanaka na vona ku hayi va nga famba na xikomu kumbe loko ku ri timhaka to tshetsa va fika va sungula hi khona va ba majani va ya ka khona ya vumbirhi va ba majani tizati ku 4 ivi va heta va hlakula va hlakula se sweswi vanhu va sweswi a va ha koti ku swi landzelela na ku loko wo za i huma xitandi ivi mitswari kuma imakini yindlu hi xichangani munhu a va nga ha n'wi pfumeleli a va ku a nga ha ngheni mitswari until izi n'wi pfulela gap.

0: swiendlisa ku yini, mi hi tsundzuxisa ku yini, hi yisa ku yini mahlweni hi mhaka ku vatswari vo tala a va ngheni emiti ya vana va vona. Loko u vutisa ku hikokwalaho ka yini, va ku a hi vona va nga komba gate ku ku ngheniwa hi kwini kumbe ku humesiwa ku yini, se va ku va chava switandzhaku. Timhaka ta switandzhaku ku na vayingiseri va mina va ku rhandeka, 0608875942 hi pfuneni, hi swiendlisa ku yini ku ya mahlweni. Ku ndlela ku tanihi generation leyi sweswiwani nge le ku humeni ka switandi, generation leyi taku ya vana va hina ya yi advhayisisa ku yini? 0608875942 nkandziyiso wo hetelela lowu.
1: Sesi n'wamahumani hi mpfukini na hina hi pfukini. Hayi swilo swa khale swa tirha, swa tirha. Loko lexi nga kona mhoni mi byena, loko munhu a lava n'wana a lava xitandi, n'wana a lava xitandi a lava ku huma xitandi, i fanele a hlamusela ku mhani papa lava xitandi, ivi loko a hlamuserini ivi a laveriwa xitandi xexo. Loko xitandi xi kumekini, xilo xo sungulo before va va tirha leswi va ku va tirha swona kumbe ku aka kumbe ku ndla yini, ku faneriwe mutswari a famba ku yiwa le ya teka xikomu ni fika ni khulela. Khulela nyana kumbe xipidi ni khulela ni la hela swilo swa swo taniya, se ivi va kota ku kumeka vandla leswi va ndlaku swona na swi vona. Se swa inaniwa swi swa khale mhoni mi byela swa tirha, ko va ku a ni vana va hina a va twi. Se swin'wana swa kona hi sweswi vangaku timhaka ta ku loko va kumeka vona hi voxe va famba va lava xo xitandi xexo, va nga famba va xi lava va xi kuma. Loko va xi kumile ivi va ni byela ni ya ni ya jika laya xitandini ni lahela sweswi ni lahelaku swona famba. Se ka nkarhi wa sweswiwani vo ti lavela va ti endlela hi voxe, ivi nkarhi wun'wani wa ku byela va nga ku byeli ku va na switandi va aka va tlhela va heta ku aka. Xana wena i ya nghenisa ku yini laha muti wa vona hi mhaka ku a wu swi tivi ku lexi xi nga ndla ku va nga ku byeli ku hi la ku lava xitandi i xilo muni? Va lava xitandi va tlhela va aka va nga ku byelangi, va va ku byela loko se va karhi va tshama kumbe xana kwalaya, i xilo muni lexi va chavaku xona? Xexi va chavaku xona na mi ni chava xona a ni nga yi loko a ni swi tivi ku va chava yini ku ni byela na ku ni ya hlangana na yini na swi vona. Se swi swa khale swa tirha, swa tirha swi swa khale swa tirha. I vanhu na xikhongelo wa njhaka kwala ka sikhunyani inkulu.
0: Khensa swinene laha ka sikhunyani laya 0608875942 va hi khi hambanyisa sweswo ka nhlokomhaka. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, a hi yeneni ya nghena kahle ka xiphemu lexiya xa ku mina na n'wina ya kuma kahle risimu ra siku. N'wina vayingiseri va mina va ku a ri tlangi ka show leyi ta tinkatara.
2: Okay. Hello.
0: All right. 0608875942 mina n'wiyisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi kombela risimu twa hi n'wina. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, muyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina?
2: Sister.
0: Ahee.
2: Nkarhi n'hweti ya vamhani khoni yi hlawuka ku swikweleti.
0: Ku na laha mikolotaka wa xisati?
2: Hayi a ni mheni wa mutlomboti xi ngila ngomeni ya munhu loyi a kolota mutlomboti.
0: All right, ni khensa swinene.
2: Thank you.
0: Thank you. 0608875942 risimu ra siku, u famba kahle risimu ra mani? Xongi Rhangani loko a ku xitori kumbexani famba kahle risimu ri sukaka kahle ka Khoni Chauke loko a ku swikweleti. 0608875942 mayingiseri mi le moyeni?
3: Ndzavuka bya ku xitori.
0: Vinyi va siku 0608875942 famba kahle risimu ra mani? Xongi Rhangani loko a ku xitori kumbexani Khoni Chauke loko a ku ri xikweleti. 060 mingiseri mi le moyeni?
4: My Mary.
0: Hello.
4: Kwala ka xitori xa nkarhata.
0: All right. 060 875942 mana swimbirhi a ku xitori na namuntlha. Opa nkuna va ku eswikweleti. 060 875942 mina n'wina hisa sweswo mahlweni. All right, vanhu balekini va ni teka lava mingiseri mi le moyeni?
2: The King of Manjari Gyan Derek Samuel na xitori.

0: kumbaka technology siku tseneta eku swina hina misava hinkwayo jikelela digisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za
1: Xana u karhele ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Nani eka ku pfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mivilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

business.

0: Mr. Tonito vakun dagle ka Mariana le vari hayi ku kuma nuna a hi problem mara kuma wanuna wa ngqondo hi mhaka ku leswa timalimali leswiwani swa hlupha hi timhaka ta kona 060-887-5942 heat wave xumi aku hello hi swin'we ni ri na wena ni ri la Crystal Park laniwani i heat wave a kaya hi le kwini kaya hi bot ya mi byelanga namuntlha otherwise kambe ni khensa swinene hi bot ku va mi yi joyinile ka mpondo wa siku ra namuntlha young doctor hayi ximbilwani xa wena mani a xi holi mani hayi khona 060 nga phazama va ku yi joyina ka mpondo wa siku ra namuntlha kambe ke khe ku happy birthday ka munhu un'wana na un'wana loyi a tlangelaka kahle siku ra yehe ra ku velekiwa eka siku ra namuntlha xikwembu xi mi pfuni xi mi katekisa ku navela ka timbelo ta n'wina a ku yi ku ya humelela Jisera FM mi navela kahle tinjombo mingisi ra mina wo sungula mi le moyeni n'wina
1: axi wa mina minjhani
0: hi pfukile minjhani
1: hayi pfukile voni va navelela ka
0: a hi va naveleleni
1: wo sungula ni ta ku endlani ubiri ka mapayeni ndza losiweya ka mapapila bya vudyi milawuzi ka ndhengeza mama kesi a ri singa view ni hisela xikimi xa mina munhu wo lunga ndlovukazi kwina fulipopula zozweni amangombe kirani xikwembu xi va endli titswale ka namuntlha vanhu lavawani a va hlayiseki ka loko a ni ri kusuhana a ni tana ni ta va swekela tihove mati va ndlovukazi kunene
0: oda
1: a ni tata ni ta va swekela ni tlhela ni va endlela na vuswa bya bya xibasa mativa bya swimarho
0: timhaka leti nga kona hi khensini
1: eyi a va hlayiseki ka siku ra namuntlha ndlovukazi
0: thank you 060-887-5942 ne mangombe krali leyi ndlovukazi suka ri sasekeka mahlweni n'wana mhani 060-87-5942 mingisero wa mina mi le moyeni
2: no
0: ahe
2: minjhani mhani khoni hi ntirho ka mirixako ni kombe ku navela ti-birthday wishes
0: a hi nave
2: na ndlovukazi queen of limpopo na zwavudi aka mbengeza na endlani aka mapayeni seseni anda rabi
0: ni khensa swinene
2: mani khoni hi mino kwala ka homo hi ntirho ka rixaka
0: dangis mancon 060-87-5942 mina n'wi khesa sweswo mahlweni va ku happy birthday ka warrant mthombeni siku a ri saseki navelero kahle hi mana swimbirhi kusuka kahle le eka n'wamarhanga 06

0: lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo la duma where you save and score
1: hi timhaka hi famba mahlweni eka Jizerto.

timhaka hi timhaka hi famba mahlweni eka Jizzertalk. Alright, 20 what the minutes kube awara ya khumembiri ni maamukela tindawu hinkwato la miningisela ka miriko eka nongonoko GCR Talk leka GCR FM Giani Community Radio radio yan'we leyi mi yi rhandzaka swinene vayingiseri va me eka tindhawu ta ku hambanahambana lamba ku mikarhi mi ni yingisela miriko kambe hambiswiritano ni maamukela swinene na ku mi hlikanise ka nhlikani lowu mara namuntlha maxelo ma koho leswaku a wu swi tivi ku fane u tshama ndzhutini u fane u tshama mun'wini kumbe njhani because hi nge swi vuli ku i masana lama obviously i mumu mara swi va swi kha swi balansa temperature ya miri hi ndlela yaleyo ni khensa swinene vayingiseri va mina loyi i Don Mathebula aka the Donalist van'wani va ku Minister Don van'wani va ku Pastor Don van'wani va ku Bu Don van'wani va ku Don na swoho swi tirhela ku lulama swi right Wednesday 26 August 2026 siku leri hi nge le ka rona namuntlha kambe loko hi za hi nghena ka vo September October hi la se hi sungula ku endla ti-countdown ta ku lembe ri le kusuhi swinene na ku hela kumbe ku va ri fika amakumu se ya a redzi a hi tivi because ku va ku ri na ti-resolutions to tala swinene leti hi va ku hi va hi karhi hi ti tsarini ni nga vula ku yini i makungu kumbe ti-plan ya i makungu lama hi lavaka ku ma fikelela eka lembe ro rero emhaka ku munhu wihi na wihi automatically kumbe hi ku ya hi vumunhu na switwi swa wena ntumbuluku loko lembe ri sungula hi va hi karhi hi tsala ehansi leswaku mina ni la ta kota ku fikelela leswi na leswi aka lembe leri mina ni la ta kota ku fikelela leswi na leswi eka lembe leri nkarhi wun'wani u kuma ku wa ri famba lembe kambe u nga koti ku va u fikelela leswiya i nga va hi karhi i swi tsala ehansi kambe nkarhi wun'wani u va wa ha ri kona nkarhi wun'wani u kota ku rhaba ku leswi ni twa nga ku na leri lembe ni nge koti ku va ni swi fikelela u ngetela swin'wanyana eka buku ya wena kumbe laha u va ku karhi u tsala kona ivi van'wani kasi va kota ku va va swi fikelela hinkwaswo leswi va va ku va swi tsale ehansi ku lembe leri mina ni lava ku fikelela leswi na leswi na leswi na leswi makhamatika ke mi le ku tsaleni kun'we mi la ku fikelela yini kambe nongonoko GCR Talk xikongomelonkulu xa wona i ku va hi burisana hi timhaka leti ti va ku tirhi emahungwini leti baka mpongo leti ti nga le ka tipolitiki leti nga le ka vurhangeri bya tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga vurhangeri bya xifundzankulu xa hina xa Limpopo vurhangeri bya ni nga ku yini xifundzantsongo vurhangeri bya matiko miganga leyi tshamaka eka yona ku nga va ku ri tindhuna vuhosi swa ku taniya na timasipala leti hi va ku hi ri ehansi ka tona i timhaka leti hi va ku hi va hi karhi hi vulavula hi tona hi mikarhi hinkwayo na mitlhontlho leyi hi hlanganaka na yoho hi ri vaakatiko kambe na le ka siku leri ra namuntlha yi kona mhaka leyi hi fanelaka hi va karhi hi burisana hi yona kumbe ku languteka yona laha hi nga ta teka timhaka leti hi tiveka ehenhla ka tafula hi bula hi tona mhakankulu a hi ku onha mhakankulu a hi ku hambanisa kambe mhakankulu i ku va hi kuma xintshuxo eka timhaka teteleto hi va ku hi va karhi hi vulavula hi tona leswaku xintshuxo xa kona ku nga va ku ri yini loko ho kota ku endla so khalanga hi endlisa leswi khalanga hi endla so ivi swi hetelela swi va swi karhi swi tshamiseka kambe Facebook page i GCR FM mina ka Facebook Don u kahle Mathebula WhatsApp na tinqingho hi le ka 0608875942 xihondo i 106.0 audio streaming i www.gcrfm.co.za.

All right, Councilor Sunene, me taba mkari itirisarin kingoleri ya 060-887-5942 leri meritiba ka Sunene la mga taba mkari mi nyika mabonele mangwina mga tsale la kunene mga nika voice note kumbe mi belarin kingwe kena mbare ya leloko seni mitivi se topic li nga taba ekari ilangute eka yo eka nshikan loan wa sikura na muntla. Hey, Councilor Sunene, naba ninkwa wala wakombisa kele shakba ingisere leka WhatsApp nileka Facebook page ya GCRF M fika kwa laka compensation mitsala kwa hai khalanga hi kwingiseril doni kwingiseril loko motsi kambena nkate ko swinga endla ku ni vani karhi nteka ti comment ta nwina la mi nga kombisela swa ku mi yingiserini ta vani karhi ni vula kwa hai mani kwini ba yingiserile kambe ni nga tshuka ni swi endle a makumu ka nongonoko loko ni nga ha swi endlangi kwala a masunguleni ka nongonoko kambe sweswi mina we a hi famba mavhengeleni ya xavisa ndzhaku ka ku xavisa hi vuya swin'we mi yingiserini nhlikani.

0: All right, Kensusunene. Kambe ya mahlweni tani loko ni mbyerile swa ka ndaka tlhoko makata maungu ta vakare hi ya na topic ya ni le fanela ku ba kare burisana yo ai languteni eka swiphaza leswi hi vaku hi va hi kare hi xava eka swoho masiku hinkwawo hi langutane le ka man'wana mabindzu ya vanhu va ntima laha loko hi tirhisaka makhadi va ku ku na mali ya ti-charges ya ku ringana 5 rand loko ku nga ri 3 rand nkarhi wun'wana loko ku ri leswiya swa ku rhumela u transfera va ku va lava mali ya ti-charges u fanele u chela extra money kambe a wu cheli 1 rand u chela mali ya ku ringana 3 rand loko ku nga ri 5 rand kun'wani swa fika na le ka 10 rand hi nga vulavuli ngopfu hi kombakisa ka mhaka ya ya cashback kambe a hi languteni eka mhaka ya ku va hi va hi karhi hi xava loko u xava va ku ti-charges ta wena ku va u xavini la ka xiphaza xa hina i supportini i nika mali hi tlhe hi ku charger a henhleni ka sweswo laha hi ku chargeaku mali ya ku ringana 3 rand kumbe 5 rand a hi buleni hi yo mhaka leyi leswaku mi vona yi basini ke swi endliwa na hi vanhu va ntima hi nga languti ngopfu ka swiphaza swa vahlampfa kambe na vanhu va ntima laha mi kumaka ku hi xava koho ku nga va ku ri maybe ku xavisiwa tihuku ku xavisiwa maybe tikota ku xavisiwa mati swihi leswi nga tshukaka swi xavisiwini kumbe mazimba kumbe swakudya loko hi va hi karhi hi xava va ku e-e ngetela 5 rand ya ku va u transfera kumbe ngetela 3 rand ya ku va u transfera kumbe ku swipe a hi buleni swo 060-8875942 loko mi ri na vutivi byo karhi ku hayi swi right swi tshamisekile loko va chargisa sweswo hi mhaka leswi na leswi kumbe a swi tshamisekanga hi mhaka leswi na leswi ni beleni riqingho kwala ka nambara ya leya 060-8875942 na le ka WhatsApp. Enhlikani?
1: Hayi ni kombe ku veka foni hungutisi.
0: Right.
1: Aye.
0: Aye.
1: A ni nga hungutanga a ni nga ri sure ku ni ta nghena. Hina hi na experience ya swona no complain hina ha ti vulavulela. Mara munhu wa kona a nge ku twi. Kumbe mi tlhela mi n'wi komba na phepha leriya ra ku huma kwale ka mfumo leriya ri vulaka ku a swi le nawini ku va hi ngetelela timali loko hi xava swilo eka ku byela ku loko i nga swi lavi ti yeli kwale Benstall ya ti tekela mali i xava loko rin'we ra brown i ta tekeriwa 2 rand kumbe 3 rand futhi loko i nga swi tino swi tiva hi ntwa ku vava nkosi un'wana xi lombe 20 rand in'wana wa xikolo loko se xi ya xi hakela 20 rand liya xi tekeriwa na 3 rand se a hi overdose yaleyo mali yaleyo tele ngopfu hamba yo xi tekela kumbe 1 rand hi mhaka ya ku 20 rand mara 3 rand wa yi twisisa i xava 20 rand hi 3 rand ene phela hi le ku hluphekisiweni a xo a xi ya hakela leswi xi nga kolota phela mara xi tekeriwa 3 rand henhla ka swona laha loko mi hambi wo xava loko xava swa 300 i fane i tekeriwa na 30 rand leswi swa mugayu leswiwa swo loloha ku ya Benstall loko i xava mugayu waluwa mi kuma ku i vo 450 ya tekeriwa swin'wana swa ma 45 rand se mugayu i xave hi mali muni wo xava phela a wo kombela imali ti le ku hi vuyeleni ngopfu vanhu lava ve le ku hi saseni loko a vo tekisa sweswo kumbe va ku hi ku mi yo lomba mi tshame na swo kaya mi nga swi hakela ntlangeri a swi antswa mara leswiya swa ku ni ya na khadi ra mina ni ku ni ya ku xaveni munhu a tlhela a fika a ni tekela mali yo tala ku tlula leyi ni tekeriwaku hi bank swi hoxeki ngosi leswi va nga ku swi endleni vanhu lava ene a swi le nawini swihi leswiya va nga ku hi endleni ka swona se mhe loko a ni nga twisisi ku a swi le nawini leyi a va yiseriwi phepha emithini ni vanhu lava kumbe vo hi bihela timbilu na loko a ni va fanele va yisa hambi ko va wun'we va fika va n'wi byele ku kwala mi nga ta hlangana kona i va ku byela hi swihi leswi mara a swi le ku humeleleni swihi sweswo wa ya xa xihi xa 500 i tekeriwa mali muni ya ha ta vuya wa tiva hi swi nga ha na maxopoxopo liya kahle laha kusuhi hi le nghozini.

0: Okay, it's fine. Yeah, kombela ku draw 1000. Aka 100 yo rand enwana enwana ba kokela 10 rand 10 rand 10 rand 10 rand 10 rand. Maswana ku yitele ngopfu maleli one. Se mina ku ya hi mina ni vona onge loko a ho va na backup ya mfumo hi ku huvo wu nga va pfumelela ku a va ti va ta tirha leni ka swiphaza leswiwani hi ku va na maphepha va na mpfumelelo kumbexana va tlhela va landzelerisa ku va le ku landzeleleni ka nawu wa tiko na hambi mali leyi va ku kokelaka yona ebodoni a yi na le bangi eka yi kuma hinkwayo loko ai ya draw a bank se lawani vo teka advantage va ku hikuva va tshame kule na doroba
1: mara tatana swi leswi swi sungule na vahlampfa kumbe ka swiphaza swa vahlampfa kambe na vanhu va tiko ra hina ra Afrika-Dzonga vantima na vo se va swi endla loko hi xava loko u fanele u transfera u rhumela 5 rand ehenhla ka sweswo kumbe 3 rand mi vona swi ri right swi tshamisekile ene mi nga ku yini
0: a swi tshamisekanga mina ni ta ku mfumo a wu fanele wu nghenelela ku nghenelela ka wona a ni ma swi vona ku na minongoloko yin'wana ya lava va khomiwaka va ti-drugs va rhanga va va lavisisa ku i va mani va xavisaka drugs ivi va va phutruma se na vona va fanele va endla sweswo ka swiphaza leswiwani ku rhumeriwa vanhu ku va ta va na vumbhoni lebyi nga tiya va endla leswi na hina hi complain-aku hi swona swa ku loko i drowa mali i kokeriwa mali yo tala loko i xava xin'we hi le ku n'wi sapoteni munhu yaloyo i xava ekhadi i tlhela a ku kokela mali ehenhla ka xinkwa lexi a yi nga xi xava wena swi vula ku i ku badavula se a mina ni vona swi nga ri kahle vanhu lavawani mfumo hi wu nga hi pfunaka hina a ku na lexi hi nga xi endlaka hi ku hi vo va nga va pfumelelaka a va ti va ta tirha mara a va tirhi ku ya hi pholisi ya tiko loko ku ri ku pholisi ya tiko yi pfumela sweswo ku munhu a deductiwe kumbexana ku taxiwa ku tlula mpimo hi le nghozini mi ni vulavula from my experience na swi tiva ku loko no ya sweswi no fika ni ku okay ni ta kumbexana a ni teke swo teka ni ku ni ta ku ku hakeleni ni tirhisa khadi i ya koka mali leyi ya yena a tlhela a tlhandlekela hi yin'wani a henhla ku i ya ti-charges leti ta xichinani kumbexana ni te ku va swichachisa ku yini xichinani lexiya yena kuma 5 rand na loko na lowun'wani loko ku ri ku haxa yena a kuma 5 rand which means va ku chacha 10 rand se ma swi vona ku mali ya leyi tele ngopfu loko u koka 1000 munhu a ku tekela 10 rand swi vula ku 100 rand yi fambile mina ni swi vona swi tshamisekile ni ri mi ni rilela ka mfumo lo mfumo a wu hi pfuni hayi ni khense ngopfu
1: inkomu i khense swinene na yini
0: thank you
1: inkomu ya mahlweni ka 0608875942 laha hi lavaka leswaku mi veka mavonelo

0: loko mo va la ya a ringini mina ngo sa vanhu lava nga le ku xaviseni ka ti-airtime laha ka ti-platform laya a va teki leswi endlekaka la xitandini la loko mi lava airtime ya 20 rand mi ta xava ya 20 rand ku fana na loko mi ya ka Vodacom kwala tixopeni ti ta ka Vodacom ti nga kwala molweni mi ta xava hi 20 rand a va thambekeli nchumu a ni na xava airtime giyani nkarhi hinkwayo na kwalaya ti-platform kwala a ringini kwalaya ku layichaku ti-taxi vanhu lava va hambi ni to onha loko no vula maviti ya ku va mihlovo mani va lava ku huma handle va xavisaka ti-airtime kwalaya ti-platform a va teki ya thandzekela mara laha xitandini laha ni huma mikuleni sweswi cold drink leyi fanekele ku yi xava hi 15 rand va ri i 16 rand vona ti vutiseni ku endleka la hina mara i 15 rand cold drink mara va thandzekela leswo hi le ku vavisekeni kokwani dona mfumo wa hina wa swi vona leswi vanhu lava nga ta va ta tshametela la standini va nghena ka swiphaza shop leswi swi nga kwala mindyangu la michini leyi ya vona va yi tirhisaka va le ku benefiteni ngopfu hi yona hi yo mali ya tax yona yaliya vo zama ku yiva lava mali yaleyo a yi na le ka tax a ya tax mali leyi hi mali ya tax hi tiva yi ri lomuya tixopeni lomuya lava a va yisi na vanhu lava na le bangi yin'wani mali a yi yi se tax ya kona yi ya ya nghena kwini hi vula loko hola ku ta vulavula timhaka ta ku yi nga va yi wela ka tax hikuva vanhu lava na bangi a va bangi na ku banga se mali leyi ya ku bangi hi yona yi taxiwaku hi ku tiva va ku i na bindzu ro karhi leri u ri endlaka va teka tax ka yoho mali liya hi ku wena yi teke tax ka lava va ta ku va ta xava le xopeni ya wena se lavawani va ngo hi tekela mali yo tala so ku nga va ku endleka la yini mina loko no ni drowe mali a ka ATM loko ni drowa 2.5 no ms later ni nga kuma ku ni tekewe vo 30 rand kwalaya swa twala leswi mara leswo ni drowa 1000 rand ni tekeliwa 100 rand hi le ka xiyimo xin'wanyana xa ku hi le ku dlayiweni ene a ku vulavula hi swona loko wo xava mugayi la mukuleni ni vula ka yelo wa kwala ka hina kwala ka nhlaneni famba ni mi ya xava mugayi laya wa 25 loko a ku i 275 kumbe 300 rand i ta tlhandzekela 20 rand a henhla leswi vulaka swa ku a wa ha ri 300 se hi ya balekela kwihi ene swilo swa kona a swi vulavuriwi loko wo la ku ta swi vulavula van'wanyana va tsutsuma va ya n'wi byela ku ya manimani u ri wena wa durhisa swilo u duma le rivengweni ka vanhu lava
1: kokwani Maleke hi kombela ku tsutsumela ka tihlokomhaka ta mahungu mitlhembuyi
0: inkomo ni khensile kokwani
1: inkomo

0: sena wona andle ka ribengo kumbe ku kuyamela eka rihlanguti ro karhi. Mahungu eka Jesus FM na lunghelo lepfalepfali.
1: Ndzi khensile swinene ku seriwa nkarhi mahungu ya awara yan'we eka Jesus FM rito ra rixaka mikiseri inhlikani. Muvulavuleri wa vandla ra African National Congress Mahlengu Bengu Motseri vula leswaku ku katsa miganga eka ku hlawuriwa ka swivandla swa vakhanselara swi vekiwile eka swikambelo emahlweni ka nhlawulo wa mimfumo ya miganga wa lembe leri, naswona swi lava vufambisi bya vukheta. Bengu u vulavule leswi mayelana na mbuyelo wa nhlengeletano wo hlawuleka lowu nga va kona hi ravumbirhi, laha vurhangeri bya vandla ra ANC byi nga burisana hi mixaxamelo ya vayimela kulangwa. Miganga yin'wana yi katsa na yin'wana eka xifundzankulu xa Limpopo leyi nga kombisa swivilelo mayelana swihoxo ka maendlelo yo hlawula vakhanselara ku fana na ku nghenelela hi varhangeri van'wana va vandla. Bengu u tlhela vula leswaku goza leri ri landzela ri ta va ri katsa komiti ya ku hlawula ya vandla ra ANC leyi fambisiwaka Kgalema Motlanthe ku kambela loko vahlawuriwa va fikelela swipimelo swo tika swa vandla, ku katsa na ku kambela tidyondzo hambi ku ri tirhekhodo ta vona ta vugevenga. Huvo kumbe palamente ya rixaka yi ta vhota ka xikombelo xo pfumala ntshembo ehenhleni ka xipikara xa palamente Manana Togo Didiza Xiringanyeto, hi lexi nga yisiwa hi murhangeri wa vandla ra Economic Freedom Fighters Julius Malema. Swi fambelana na xiboho xa Didiza xo kangakaneti xikombelo xa xihatla xa President Cyril Ramaphosa xa ku yirisiwa ka khoto ya le henhla ya Western Cape eka ku yimisiwa ka ku konanisiwa ka ku mayelana purasi ra Phalaphala.

0: charge nchumu loko u transfer ka bank account customer ya chuza kuri u hakela njani nakona government ayi hipfuni hi nchumu lero hi nge ngheneleli na mintirho ku hava epapa tinjombola gyan section F varbo va charge 3 rand va hi swosweswo mfumo wu le ku hi pfuneka nchumu comment leyi va vulaka yo khensa swi na lunghile malefana va hungi ya awara yan'we awara ya vumbirhi ka nongonoko GSR talk ya mahlweni ka 0608875942 laha hi vulavulaka hi mhaka ya ku chajiwa ya ti-extra fees laha ku ngeteleriwaka mali loko ni tshuka ni lava ku xava nchumu wa 20 rand ni khome khadi ni nga ri na cash loko ni fane ni swayipa kumbe ni va transferela kunene va ku hayi chela 3 rand kumbe 5 rand ya ti-charges kasi na mehe ni va ni karhi ni chajiwa hi bank loko ni va ni karhi ni transfera mali 0608875942 i nhlikani hi mamukerile nhlikani
1: xalamukani vatukulu mpfukini na vaxumi
0: hina hi tshama hi pfukini hingon'weni
1: epfukini vatukulu hayi ya twala milandzu laha hubyeni la ya ku chachana hayi hi le ku vavisekeni la ka leri tiko va ka hina sweswi mi twaku va karhi va kombeta ku ri ene vona mfumo a wu va pfuni nchumu se loko mfumo wu nga va pfuni nchumu ku fanele ku dlawa hina vambu ya ngwana hi dlayisa hikwalaho ka ku mfumo a wu va pfuni nchumu xana a swi ri njhani ku ri va vulavula na mfumo ku wu va pfuna nchumu ku mfumo wa lowu hi vulavulaka hi wona wu thoriwe hi hina na vona se na ya dyanana hina hi fika lava hi nga va thola hi ku ka va nga pfuni van'wana nchumu loko mi twa hi hetelela hi ri na ku hina vagogo association hi ri hi lava leswaku midende yi vuya la makaya loko mi lava ku ta ya hola kun'wana kwala makaya mi xava ku ya manyamanya na le dorobeni na ku ya vutleriwa mali swi tlhela swi fana ntsena mi vutleriwa koho kwala kaya mi kuma ku a ni ri 1000 rand yi ta humesa 10 rand yi ta humesa 100 rand 2000 yi humesa 200 rand 300 liya yi humesa 10 rand 90 rand liya na yo yi ta va yi humesile 9 rand ma swi vona swaku se hi saya a sala na yini laya a ya ha sali na nchumu ene ku ve hi vangela hi vamani na hi vangeriwa hi tiboyi ta hina mina a ni ta ku lava van'wamabindzu a va khomane na hina hi lwa nyimpi leyi hi karhatiwaku hi vanhu lavaya hi nga va thola ku tlhiwa ku va kule hina hi dlayana ma swona swi nga za swi endla onge ti kama n'wana hi va na mavondzo aka vanhu lava va ka hina loko va endla mabindzu ku ve na hina hi yo twa ku vava a hi mhaka ya mavondzo hi ku mali yaleyi hi kumaku i yitsongo aka leswi swi fanelaku swi tirha a ndyangu se hala yi va yi tlhela yi ngeteleriwa ku va yitsongo hi ku chachiwa kwa loku ya hi chachiwaku wona ni nga heta hi ku kombeta ku mani ku hi nga endli timbyana ta ndlala leti ti kotaku loko yin'wana yi fini ti yi dya a hi lunghiseni mhaka ya hina aka lava hi fanelaku hi lunghisa aka voho vavangi va timhaka leti ti hi xanisaku hi ku loko mi vona hi lava hi za hi pfumela ku ya chaxiwa kwalomuya kun'wana loko va hi fanele hi ya bengi a wu swi tivi na ku i ya tlhavatlhava yini kwaleyi se hala va yaku va ya ku chacha swi ta tikomba va ri ku ku pfuneni mara va ku pfuna va karhi va ku luma hala a tlhela swi dina swi nga ha ri na ku nandzika i ya le hi ku sindzisa ku ya kona i ya vuya i nga ri na mali va bayizisa van'wani va ku ya ku pfuna va mitisa makhadi va ku yimani nghena lana ndzi mi vutisa i nghena hala munhu a famba hala hala lava umaria we umi. Sa funa yini. Mina anta yibeka ndlela le ngwa batukulu. Yinge ne tloba nwane kure kama nwane bona bana iteka njani mara ya mina akuri ku inga lumane a ilungiseni lava va hi vangela ku mashangu lama hi nga ka woho. Loko va ala ku toriwa va hi landzela le makaya va hi gwatamela. Mara loko se swi herini va ku heyi ha durheriwa loko hi famba lomu malayini a va la ku durheriwa voho vana va ku durheriwa hina. I kombe matukulu xumani ka
0: i nkombe hi khense swinene.
1: Danke.
0: Alright, ya amahlweni 060 88 75 942 itwa ku miri yini rhumelani na ti-voice note tan'we eka WhatsApp inhlikani mamikeri
2: lekalowunene ma
0: ahi minjhani
2: hi pfukini n'wina
0: hi tshama hi pfukini
2: ya hi twa mhaka ya ku chachachachana maxi kovo exi hi nge yi koti leyi maxi xivangelo i ku hi nghenelele ngopfu aka xilungu ma swi twisa maxi se loko mo nghenelela ngopfu le ka xilungu swi boha mi chachachachana hi ku even hambi hi mulungu wo yisa xi xo karhi ku just Africa a xi langutisa ku ri no xi lexi xi nga va xi onheke laha na laha nkarhi walowuya a langutisaku xi lexiya i wa ku chacha a nga lunghisangi ma vo and then xin'wanyana mahaxi hi leswi ku na maloyara ku va a ya ku vulavulela laya ku ri no munhu lowuwa mi nga n'wi khomi hi ku hi yena hlayisaku ndyangu na vana na yini hikuva a ku vulavula swihi sweswo ntsena layani wa ku chacha se loko ku lava ku lunghisiwa leyi a yi rhangi yi lunghisiwa kwahalaya henhla yi nga kona se hikuva ni vulavulela swihi sweswo ku munhu lowuwa mi nga n'wi dlayi se i lava timali to tala hi ko ku chacha sweswo swiya se loko mi ya tshama hansi mi swi langutisa ku ha munhu loyiwa hi ku va ni vulavulela so kumbe ni nga khomiwi why a lave mali yo tala so ma swi twisa maxi se na valavaya va nga na swichinani ku kolomiya tixopeni vanhu va le handle yini hinkwaswo loko hi karhi hi va vutisa va vulavula ku ri no xichina lexiya le bange hikuva va xi tirhisa loko va karhi va swayipisa munhu un'wana na un'wana xona xi lava 50 rand laha ka xoho ma swi vo se i mhaka leyi endlaku mi kuma swa ku ri no ku na ku chachachachana kokwalaha xikarhi ene leswi hi nga ta ka hi nga swi koti ku va hi swi sivela hi ku na kokwele benge loko a va ri vanhu lava kota ku ri no va va na ntirhisani kahle a ni ri loko me ni veke mali le ka vona mali leya va yi teka va yi lombisa yi endla ntswalo va dya ntswalo lowuya va tlhela va holelana se a va fanele va nga ni chachi nchumu ni va ni ri free mara loko i ya humesa mali leyi nga ya wena i tlhela i chachiwa kokwalaha se mi vula ku ri hi ta yi kota yaleyo na hi ku xin'wanyana va ku byela ku ri loko i nga la ku chachiwa tshiketa a swi bohi phela ene wo boheka hi ku i la ku tirhisa mali se i mhaka leyi nga kona ya ku ri no loko wo yi fika laha i chachiwa i nga ha swi twisisi ku ri no mina a ni lave xilo xo karhi lexi endlaku mali yo karhi mara se ni fika ni tekeriwa yin'wana leyi ni nga swi twisiseku leyi ni tekeriwaku se i ya yini hi ku presi ya xihi lexi ni lavaka xona i mali ya so ma swi vo se hi nga yi vulavula mara hi nge yi koti hi ku na hina loko hi karhi hi pfuna van'wana hi xava tiphati hi karhi hi tirhela van'wana loko hi fika laha hi xava va ri no loko i nga swi lavi tshiketa ma swi vo se wa boheka gore e xaba e chachiwa e bena wena loko e fika le mahlweni e tirela vanwana e ba charge e le swi tirisa ku xona henge swi doji sense babo se henga i bala bula mara henge ikoti ku se ku tirisiwa ngopfu xilo ene na ba labaya loko mo ba vitana ngopfungopfu ni nga kombisa kwala ka maloyara ku ri why loko mi fanele ku mi vulavulela munhu loyiwa mi chacha mali yo tala so a ni tshembi ku xikolo lexi va nga ta mi byela xona ku why u no mi hlamula kumbe va ngo mi hlamuli vo to mi byela ku loko mali yaleyo mi nga ri na yona a swi vula ku hi nge swi koti ku mi pfuna ma vo se swi vula ku ri ni fane ni ntsontsometiwa kumbe ni khomiwa ni pfaleriwa hi ku ni hava mali hi ndlela yin'wana a ni ti kuma ni twisisa
0: ya
2: se loko mo yi langutisa kahle hi mi angarhela masayiti hinkwavo ivi mi tlhe mi vutisa vo vona va vakulumetiwa ku va hlamula yini se mi tlhe mi ku ri no loko se swi vula ku ni nga ri na mali a mi nge ni pfuni va ta ku a hi nge swi koti ku ku pfuna mo hi nga yi lehisi ngopfu hi nyika van'wana ku vo va yi vonisa ku yini
0: inkomu i can see
2: thank you
0: inkomu right yamahlweni ka 060-8875-9428 wa timinetse kumbe awara ya n'we i awara ya vumbirhi leyiwani ka nongonoko GSR talk yamahlweni va karhi hi teka tinqingho ku na lava yimaka na swo va ngo ha hina hi vona swi ri right loko va va karhi va endla ti-charges teto kambe ku na lava va ngo hina a hi swi lavi ku va swi ri hi ndlela yaleyo ene nakoho a swi le nawini a swi pfumelelekangi

0: este momento. Lianzebe lead within sokumakata mahungu eka GCSE.
1: Ba ihlo vambere ba languteriwa ku tlhela ba vuyela emahlweni ka khoti ya magistrate ya le henhla ya Polokwane ku va ri karhi va endla xikombelo xa beyili kwalomu ka wara ya mbirhi. Maphorisa ya xifundzankulu xa Limpopo ya le ku yeni emahlweni va lwisana na vugevenga laha xifundzeninkulu. Mahungu hi xitalo le ka wara ya mbirhi enhlikani.
2: Wa swi tsundzuka loko nhloko yi sungula u nga si vulavula nchumu, a swi ri emavokweni ya wena. Swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha. Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala yo hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka. Matimba yo tala yi le mavokweni ya wena.
3: Se ku hundze vhiki nga ri na gezi kwa vaakelani va mina va tikerise transformer hi connection ya vona leyi nga ri ki enawini. N'wana ya mina a nga swi koti ku hlaya tibuku navusiku hikuva muakelani wa mina u hise transformer ya hina hi ku bridge ya mitara ya yena. Swakudya swa mina swa bola hikuva fridge a yi tirhi. Vaakelani va mina va tshamela ro xava gezi eka vaxavisi lava nga ri ki enawini naswona va ri tirhisa hi vusopfa. Hi tshama na vona naswona hi va pfumelela ku onha switirhisiwa swa nkoka swa gezi. Hi fanele hi va yimisa. Vika vuhlanganisi lebyi nga ri ki enawini eka Eskom eka 0800 112722 kumbe eka SAPS. Hlayisa transformer ya wena. Ponisa vutomi.
4: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini? U claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni. Kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda. Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda. Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney now a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
5: Ana ha vule mahaxi. A swi nge koteki. A swi nge koteki swa ku ri i travela loko distance swi ta. Na matsalwa ni ma vula tibukweni lava va pfula tibuku. Ku ri u nge yi ya stoka something ivi u vuya. Nkarhi lowu u travela hi titroni. Titroni leyi xavuvaka. Okay, why loko va nga lavi cold drink ya 15 rand va khandziyi taxi va best va xava cold drink ya 15 rand va vuya kaya. Se ku ta va n'wi hayari 15 rand va swi vona ku va va tirhisa mali ya ku tala. Se swa antswa leyo munhu wa lava mali ni lava 1 rand because ni ta xavisa ku tele ni kota ku kuma profit muhaxi va twisisa mhaka ya kona. So vanhu va ka hina a hi swi twisisi ti byela ka loko xichavo ka pfule xiphaza i lava ngopfu mali loko lava 1 rand ya extra. 1 rand yinene mara va ka hina i 1 rand liya ya ku mi twela mi va mi ni rhumile naswona ku ri ndzi ta mi xavisela swilo leswiya a kusuhi. Thank you much.
6: Enhlikani bodon, enhlikani bodon, hayi nhlokomhaka ya twala. Hexi leswi a swi chinani leswo swo swipe no pepa leswi hayi swi le ku hlupheni ngopfu hi ku loko i swipe 100 rand i 110 se loko u va swipe mali yo tala maswona ku a munhu loyi se i va a pfukile se hayi leswiya u n'wi swi nge hi cinceki ku se u ku va vuvabyi bya kona ku swi fanele swi endlisiwa swona. A hi nge ende loko ku ri karhi un'wana wo beliwa a ku vutisa pin munhu wa kona i nga langutangi laha michinini ku i tsale mali munhu laha taka ku yona a swa endleka nkarhi un'wana u ma ku i ngeteleni kwalaho na michini ya kona nkarhi un'wana no report-a foni na xi report-i nini va nga ta swi vona ku a swin'wana a yi nge swi twisisi ku swi ya kwini a ri hitso kombelela bodo na mina ntiko lan'wa xinangani ka gongo danki.
5: Hlekani hlekani Bodon njhani kwala xitichini hayi hleko mhaka hi twini Bodon no lava ku ta tlunyulelanyana va yingiseli lava nga ta kota ku swi mukela kumbe mavonelo ma mina ni nga ma veka ndlela yaleyo swichinana leswi swi nga kona lomu swiphazini leswi vanhu va xavaka ka swona kumbe va swipaku va teka timali swichinana leswiya ku na timali leti kumaka ku ri loko wani munhu a swi tekeli munhu i xava xinkwa lexiya i 15 rand loko wo fika laha a xava xinkwa xa 15 rand lowa laha xiphazeni n'winyi wa xiphaza a teka 15 rand mali liya loko wani ya jika hi ku loko a heta ku xava yi fane ya nghena le ka akhawunti ya yena loko ya nghena le ka akhawunti ya yena a ku nga ngheni 15 rand loko a hakeli 15 rand i ta kuma ku karhi wa ku ngheni vo 11 rand that's why u kuma ku ri loko munhu a xava hi khadi ku va na ti-2 rand letin'wana va mikisana kumbe 3 rand kumbe ku ya hi sweswi ya a nga ta va kha chachisa swona a swi tiva ku xichina xi ya xi tirhisaku a swi fanani swilo leswiwani ebodon vanhu lava va vonava ngopfu mali loko va chacha timali letiyani ku va na mali leyiwani ku kumeka ku yi kha yi kokiwa hi bangi xichina leswi swi tirha hansi ka bangi loko mo swi langusa xichina leswi a swi nyingi swi tirha hansi ka bangi mali liya loko a xavela mutlha yi nghena hi xa munduku se

loko mu humela handle ka bangi ma hayini kwala nyangweni mi cheka ka app ya n'wina ku ri mali leyi mi nga hoxa 3,000 rand balansi yi ri yini mi ta yi vona yi nge yi fiki 3,000 rand sweswiwani khale loko wani munhu a veka mali a ku kumeka va nga teki nchumu sweswiwani ma veka va teka na loko mi a ku tekini ku dirowa nakho va teka hi leswi swi tirhisiwaku swona sweswiwani bodona a no la ta tlulunelanyana vanhu kwalano hlayisekani kwala tichini bodona nkoa. Hlekani hlekani bodon njhani kwala xitichini hayi hleko mhaka hi twini bodon no lava ku ta tlunyulelanyana vayingiseli lava nga ta kota ku swi mukela kumbe mavonelo ma mina ni nga ma veka ndlela yaleyo swichinana leswi swi nga kona lomu swiphazini leswi vanhu va xavaka ka swona kumbe va swayipaku va teka timali swichinana leswiya ku na timali leti kumaka ku ri loko wani munhu a swi tekeli munhu i xava xinkwa lexiya i 15 rand loko wo fika laha a xava xinkwa xa 15 rand liya wa laha xiphazeni n'winyi wa xiphaza a teka 15 rand mali liya loko wani ya jika hi ku loko a heta ku xava yi fanele ya nghena liya ka akhawunti yena loko ya nghena le ka akhawunti yena a ku nga ngheni 15 rand loko a hakeli 15 rand i ta kuma ku karhi wa ku ngheni vo 11 rand that's why u kuma ku ri loko munhu a xava hi khadi ku va na ti-2 rand letiwani va nikisana kumbe 3 rand kumbe ku ya hi sweswi ya a nga ta va kha chachisa swona a swi tiva ku xichina xa hi xi tirhisa kwini a swi fanani swilo leswiwani bodon vanhu lava a vulava ngopfu mali loko va chacha timali letiyani ku va na mali leyiwani ku kumeka ku yi kha yi kokiwa hi bangi swichinani leswiya swi tirha hansi ka bangi loko mo swi langusa swichinani leswiya swinyingi swi tirha hansi ka bangi mali liya loko a xave namuntlha yi nghena ya xa munduku se vanhu vanyingi a swi twisisi leswaku vanhu kwele ku vanhu munhu xikwa ku ri 15 rand luya a ku i 16 rand kumbe 17 rand why a kumeka a nikisana ku va swi ta ku mali liyani a nge kumi yona ku fana na loyi a nga fika a xava cash 15 rand hambi na ku i 17 rand a nge kumi 15 rand n'winyi wa xopo liya ku fana na kwale bangini hi bodon loko mo teka 3,000 cash siku rin'wanyana loko mi kumeka mi khomi mali mi ringeta mi ya mi ya veka ebangini 3,000 liya loko mi humela handle ka bangi ma hayini kwala nyangweni mi cheka ka app ya n'wina ku ri mali leyi mi nga hoxa 3,000 rand balansi yi ri yini mi ta yi vona yi nge yi fiki 3,000 rand sweswiwani khale loko wani munhu a veka mali a ku kumeka va nga teki nchumu sweswiwani ma veka va teka na loko mi a ku tekini ku dirowa nakho va teka hi leswi swi tirhisiwaka swona sweswiwani bodona a no la ta tlunyulelanyana vanhu kwalano hlayisekani kwala tichini bodona nkoa.

mabodo kahle mathebula a mpfukini na buti wa mina we le kayo hina hi pfukini buti wa mina hayi nhlokomhaka ha yi twa hayi leswi ya vula ku dya hi hina vhele va fuma hi hina n'wana mali va teka leyo tala xana va teka va ku charge loko ku ri na khadi ya xava hi khadi wa chajiwa va tlhela va nga chavi na ku ku byela ku hayi hi ta teka mali ya so hayi xana mali va teka ene va dya hi hina hayi swona a swi mina ni vona swi nga lulamangi loko ku ri ku veni leswiya swo ni lo kolota like ni kolote swo kolota ivi ni ya ku hakeleni ya leyi ya twakala ku hi ku a ni na vito ni loyi a ni ya kolota ni loyi a va pfuka ni tshama na swona maybe kumbe na 2 months ni tshamini ni tsandzeka ku yi hakela a swi fani leswi chaviwi hi van'wana i va boheka ku loko ni hakela va ni byela ku hayi leswi nga teka swihi swa 500 i swi tiva ku loko i ta ku swi hakeleni i ta hakela ku ri 600 na swi vona at least swa antswa hi ku a ni swi endleka ni ya tshama 2 months hinkwayo ni tsandzeka ku hakela 500 yaleyo ivi loko ni ya yi hakela va teka hi 100 rand yaleyo kumbe va teka 150 sweswi vo va nga ta twa va vula swona va tsakela swona va ta vula swona ene ni ta boheka ku va yi teka mali liya se na swi vona ku swi va swi nga tshamisekangi yi tele ku ya hi ntiyiso tele ko vavisiwana hi ta ku yini ko va ku hlupheka leswi loko ko ka ku nga ri ku hlupheka a ni a hi to hamba hi ti xavela ku giyani se mara a ni ya giyana ku ku lava mali yo khandziya loko u hlayelela yaleyo yo khandziya i famba ku yona TV ene na loko i fike kwale giyani swi nge endli i nga lavi ku nantswanantswa i ta navela xin'wana i lava ku nantswanantswa se na swi vona nyana se ntsena hi ta ku yini.

0: a va fumi va dya hina, va fuma hina a ku na lexi nga ta xi endla. Va mhana xikhongelo va dyaka kwala ka sikunyana Dodon.
1: Ahee, Don Khalangu, ni pfukile mehe, hi pfukile. A swi tshamisekangi. Hi ku loko i ya xopeni i fika i xava kumbe i lava xihi xa 20 rand, va fanele va ku tekela 25 rand. Futhi loko ku ri swiphaza swa va hlampfa swona ni swi wese. Loko i ku i xapa kumbe lestake i xava gezi va na 5 rand. Loko wo i fike ku i lava mali njhe yi nga lava ku xava nchumu i 5 rand. Se hi fini laha tikweni ra hina laha. Mara swi endliwe ngopfu hi va hlampfa, ku va ku swo vonaka ngopfu ka vahlampfa hikuva hi vo va nga tala hi xavaka ka vona. Mara hi fini, swi tele ngopfu swilo sweswo Bodon, swi tele. Se a redzi i sarifuna fungu wa n'wamihlawu njhe ka xikokwana mugangeni wa Ndzindlana. Danke Bodon, i mavonelo ya mina ni ri wexe.

0: Ahe muhashi mi ti na topic ya kahle ngopfu swilo leswi a swi ni karata masiku mo tala. A hi ta kombela loko ku nghena vona vanhu lava swiphaza vona va ta hi hlamula swilo swa street lava lava tixopo. Hi kun'wana na nghena ni fika ni swapa xilo hi 20 rand yaleyo, xilo loko swi ri 20 rand swi fika ni xava hi 20 rand yaleyo. Mara ni suka ni ya kun'wana ni fika ni ya xi xava futhi ni ya humesa 25 rand. Se loko ku nghena vovinyi va tixopo a va ta hi pfuna, hayi va hi dya kwalaho va hi dya. Lomu kun'wana a va teki musi, lomu kun'wana ka tekiwa. Se loko ku nghena vona vinyi va xopo va lava nga na swona swilo leswi a va ta hi hlamula swilo swa street. Hayi no hey, nhlokomhaka ya kahle ngopfu mani muhaxi, a va ta hi basisa kwalaho. Danki.
1: Ahe boda na mjani. Hina la ka hina makona makola ende i khale mari kona kusukela kwala ka vo 2000 ri na wona. Loko vo zama ku ngetelela mali ka swilo leswi u swi xavaku swi komba ku ri u teki hi xikweleti. Loko u nga tekangi hi xikweleti u xave hi cash a va ngeteli nchumu vana va vanhu sem, a ku na nchumu a ku na peni va u ngetelaku. Ende loko hi loko ku ri ku u yo lomba u na buku kwalani va ngetela ni nge va yimeleli. Na loko u teka mali va boheka u ngetela himhaka ya ku na le ti-bank loko u teka loko ni ku chelela 200 yi nge humiri 200 swo boha ku bank yi teka mali nyana yintsongo. Swa fana va charge ku fana na valava van'wanyana. A ni za ni vona problem ya vona mina i thavele ya kona.

0: All right, commentan wa timinete kunga seba awarelia yambi. Rikutaba kure awara kwe telele kanongonoko wa GCR Talk. Inga uka arnala wa mibi balaba kubeka mwabwana ili gato upigilia. Aye, nti gani?
1: Aye, bro.
0: Aye?
1: Jumbile kubo na.
0: Awa swa kenseka shne.
1: Impela la baba ku malavulile baba lavula ntiso una voice mail nyanyani ya tlanga kambiri ite a commentisi lo nga helela nkulukumba loya hiku loko sweswiwani a khale munhu un'wana i fika ku ni lava xilo xa 70 rand ni teka khati leriya ni ri hoxa ni ku bela xilo xa 70 rand loko a huma michini lowuya a wu ri ni na 70 rand wu ri ni na 60 something 68 rand something lero mina wu sala wu ndleni wu chacha mina laniwani yena na ku u fambe na mali munhu swi ri xilo lexi yani a n'wi chaselangi hi 70 rand ni n'wi xavisele 60 something rand so lexi ni xi vonaku loko hi aka 100 loko a hi chacha vanhu the 5 rand ku ya nyana hi ku swi karhi swi vula sweswiya but loko aka 100 ku tekiwa 10 rand loko a ya ya humesa 200 swi ri i fanele ate loko a ya teka 2000 ku ti fanele a lahlekele hi mali yo tala ngopfu lero ende lo michini lowuya u nge u ya n'wi tekela mali liya yo nga na a nga yi kuma ka profit ka munhu lowuya i ta va robe luya wa ndleni a nga tata drowa mali va a robekile and then loko a nga n'wi tekeli nchumu ku robeka yena hala tlhelo hala loyi a nga tekangiku nchumu se loko va ku hi nga fikelela laya ku vanhu lavawani va hi veka antiyisweni lowunene wo hi dyondza ku ri loko u fika laniwani na ku endla so ku fana na bank loko yi teka mali leyi va nga yi twananela na hina loko ku ri ku a vo fika lavo hi twananela mhaka leyiwani ku ri no vaakatiko va ka hina va nga ndlini va nga dlawi ngopfu leswi swi nga swi ni taku ku ri hi va na michini leyi a hi ku dlaya kumbe ku profita i ku vanhu va pfuneka mara loko hi landzelela leswin'wanyana leswi van'wa va nga ku ndleni lavaya va nga rhanga va va na swona khale i nga n'wi twela munhu lisiwana hi ku loko
0: Alright, 0608875942 va balekile tatana va ha ri ku hlamuseleni lokweni karhi havan'wana swi vula ku hi nga tshuka hi ye eka topic ya hina yin'wanyana alright hi lavawani va rhungese hini ka topic inhlekani hi tshama hi pfukini hingon'weni
2: valoyi va kombisa ku loko xilo xi ndliwa ka ndhova ni loko n'wini store price ya gonya wun'wana store ka baloyi hi ndlela yeleyo loko nga xi sitokweti emahlweni karhi a xi pakiwa hi price na loko hi swayipa a dorobeni a va hi chaji lalo ngela cashback nto ya nga ku hi swimahela ku swima tlhelowini loko ze i ta hale ka hina hi ri 10% hi lembe ya swipandi hi la profit ni na xinana ka loko mi lava exe ma 10 rand 11 rand ya 20 rand 22 hi ndlela yaleyo 30 33 ya 70 liya hi yona profit ya mihi yo kota ku tlhina kuswitokweni dorobeni a ni makaya ku hava ndhawu leyi xavaka flash i sweswo kwaka michinini laha hi ndlela ku ti warhand letiya hi kota ku khandziya hi ya stoka
0: ya
2: i code ring la kaya loko ni xava laka 10 ya swikhonyana i 65 ni sikisi liya mi vona xikakana ku yini 13 rand ni ya kota ku tlhela ni ya ku stokeni ku tihulu a dorobeni xava 68 la ka 65 swi ri i timhaka ta profit na ka swibilebile kwala makaya va faniwa mona mi nghena ka leyi ya ku a hi languteni lava va dendaku laa lava a vakulukumba vadyuhari kasi kasi a ni ta ku ezevurhani lebyi ri koho a byi tshuna swiphazeni ku ri hayi lavadyuhari va tekeleni 20 rhandi hi pheya wo hinkwayo ntsi nga kwasa swi ri beta hi vulavurisana nto ya nga ra yi ta pfuna leyo hi nga teki 10 rhandi hi100rhandi mhaka ku vanhu lava a vo tirha na vona vo denda lava va khaze vanhu va tlhegula a ni yi votani mina a ni denda a ni ka fanele swi vuyini lava va nga chajiwi a ni ta ku lentixoteni a hi zameni vurhangeri bya tiko hi tshunela ka valava va vahlampa va nga na michinichini wex a hi zameni va kulukumba laha kuadorobeni a khomiwa nkulu loko wo ta ka 20 rhandi hi fa play n'hweti na n'hweti hi mirile kona ntwa nga ku ringeta va profitini na vona
0: ya
2: valoyi a ni ka sani ku dile mhangu wa tiya ti-profit a wu chajela ku kumbe ku na swin'wana a ni hlelebe na soka loko va xava fle xa 200 rhandi ngacaji swi ri na asuku hi yena munhu ku hunkulu i mhaka ya profit yin'wana ya kona leyi ni ngu lao varhangeri a va hi pfuni valoyi loko mi fika mi ri na khadi ra n'wina ri na 15 rhandi ni nga ku drink va ri va ngeke 3 rhandi leyi na kwini ni xeka hi xicheka ku miri na cold drink a na cashback table leyi mahala ku va mutini
0: ya
2: a ni cashback ni lava cold drink hi mbitele leswi 3 rhandi khadini ku kota ku ku yitimela why va ku va la ta 3 rhandi leyi hiseke hi solva na kuni va swiphaza la makaya ku hi nga vavisani a ni lavi mali yirene ni lava ku xava ntsena a hi lungheni yaleyo nto aku a yi khompeta mi yaleyo lo ngu na xi laka xa xa 10 rand kwale ka dzi ko 10 rand eku la tiya yini hi manga ni mali boku bale mina ba a tini wa nko
0: inkomo i khensa swine
2: thank you
0: inkomo all right 0608875942 laba nwanani ba laba kubeka mabonele ka makaliwa ya kuba ba hi kari hi kokeriwa timali lomu a swiphazeni yeto leswa ku mhemi swivonisa ku yini 0608875942 right swi vula ku kari hava van'wanyana kambe ke xikan'we kan'we ni nga vheta ni mi tivisa topic kambe hi ta vuya hi burisana hi yoho le ka ora liya ya mbirhi hi langutaka ku va va ku sweswi ka vukhanselara a va ha lavi mukhanselara loyi a nga ri ki na grade 12 kumbe certificate ya ka ntanga 10 mi vona swi ri kahle ke loko hi mpelampela ya hi ya rhangeriwa hi vakhanselara lava va nga na ti-grade 12 kumbe lava nga fika eka ntanga 10 hi wihi ntikelo wa ku rhangeriwa hi munhu loyi a kalaku grade 12 na ntikelo wa ku rhangeriwa hi munhu loyi a nga na grade 12 hi langutaka timhaka te tiri timbirhi mfumo wa hina wu boha xiboho xexaku a wa ha lavi mukhanselara loyi a nga ri ki na certificate ya ka ntanga 10 leswi swi nga tshuka swi hi tisela ku ncinca ke swi nga tisa vumundzuku lebyinene ke kwalaha ka 0608875942 hi laha mi nga ta ni bela koho tinqingho mi rhumela na ti-voice note a hi fanele ni rhumela ti-voice note ta hina ni ta rhanga hi voice note yo sungula sweswo a heleni hi va hi karhi hi rhumela ni ta va ni karhi ni teka ti-voice note ta n'we na tinqingho hi ta vuya swin'we loko hi vuya sweswo a fambeni mavhengele ndzhaku ka mavhengele ya ka tihlokomhaka ta mahungu kumbexana hi ya ka mahungu hi xitalo ya awara yambirhi a ndzhaku ka mahungu hi vuya swin'we
3: mehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya. Loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C 2,500 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina, eka plan A hi ku nyika 4,000 rand, plan B 4,500 rand, plan C 5,000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku claima handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Njhakanjhaka, Tsanini, Makakabachi na le ka Maphale. Hi na rhavi eka Sikopo emceketa section na le Sikosese Wholesale endlaka Magezi Hardware na le Gapani ha kumeka eMavilani Complex First Floor kusuhi na le taxi rank ya le Mphenama. Se pfule rhavi rintshwa eka Mukwati next to Yusuf eBulobedu na le Elim opposite NTK. EJoni hi kumeka extension 4 Parliament Street eIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Manemelong Primary School. Se kumeka na le Alexandra

Alright, tlhene ma mkena ka mekhense sine and remember ngobeni na mahungu ya awara ya mbirhi awara ya ku hetelele ka nongonoko GSR Talk loko ndzani nghena ka awara leyi and vanhu ri na matimba ya ku sanitizing loko ni nghena hi telefoni vanhu ri na matimba na nkhinkhi wa ku hayi nite ntirhweni mo ni tirha loko ku ba one seni ku hana chayisa a na ha ri na matimba ngopfu loko hi ku two seni vanhu ri na timba hinkwaro ya ku sena chayisa. Alright, 7 wa timinetse kube awara ya mbirhi awara ya ku hetelela n'we ma ha ku pfulela kuxani mo ya miyingisele GCR FM nongonoko GCR Talk vulavulaka hi Don Mathebula eka nongonoko wa GCR Talk radio i GCR FM xihondo 106.0 audio streaming www.gcrfm.co.za kasike hi le ku buleni hi timhaka ta ku va hi va hi karhi hi languteka timhaka ta ku va va ku ma security kumbexani maloyara ku se ni focus eka case kahle ni focus eka case a ni tivi ku ku humelela yini ni focus eka case ene lafa fasterini ra me a ni vona swin'wanyana swi ni distractini nyana a ni hina mafasteri se la fasterini ku pfa ku va na swaku ku distracta hi languteka mhaka ya ku va hi languta vakhanselara leswaku mfumo ri a wa ha endli leswaku va na vakhanselari lava kalaka ntanga 10 kumbe grade 12 kasi ku ta vekiwa vakhanselari lava nga heta ntanga 10 hi va karhi hi languteka mhaka ya level ka nhlikani leswaku mi swi vona swi ri na ntikelo ke mi swi vona swi ri kahle ke i mhaka ya kahle loko se hi tshuka hi va na vakhanselari lava va nga ta va hete ntanga 10 kumbe grade 12 nakoho swi hisa ku hi ri tiko ra Afrika-Dzonga swi hi nyika vumundzuku lebyinene ke solani kumbe mi pfumela 0608875942 bula na mina eka nambara yaleyo.

0: Chikari mamkere. Ahe.
1: Wawe a bote kereka. Kama mkosha ato mkosi zakaru te.
0: Oh, okay.
1: Eto alambu ya dola uteo. Kasi tu wala wa patenara na wala dola wa. Watakuta kukula kula eslu. Kasanya utote mbe nene te kwa.
0: Lava kutuwa mwe vele kana barilia yotive kashnene ay kumini ba mwan ba ini kama mwoneri ya bo inchikani mamkiri
2: bobo
0: ae
2: mwanga la mbeka chopi matale bo mbeka redi ya ni ae we nikule na redi yoko redi ya ita mjati kwa redi bobo
0: ni kare ele nubula si
2: loko muna anja so so bobo ndropa ni kuspan babi ae aliku
0: I yambiri a ora ku hetelela a hi tekeni tinqingho hi twa ku vanhu va ri va swi vonisa ku endlekani
3: eyi pfukile njhani ekhalanga
0: hina hi tshama hi pfukile
3: ina mana na yi twa timhaka ta ti-grade
0: 12
3: ya dyondzo hi mhaka ya laveka mara a swi ni cici vukorhokeri byi cica hi munhu a byi cici hi grade 12 kumbe munhu yi dyondzile kumbe swo swo fika kwihi swi ya hi munhu loko a tiyimisile ku tirhela vanhu van'wanyana.
0: Okay.
3: Nkoka wa dyondzo wu na nkoka ku a nga va na yo grade 12 mara a ni wu twa hi nga ku swi nge hi cinceli nchumu cause va ta va na ti-grade 12 mara va nga ri na vutivi kumbe va nga ri na xivono xa leswi va lavaka swona mhaka yikulu yi lava munhu a va na xivono ku sweswi ni la ku tirha yini se mhaka yikulu ni lava kumbexani mi ni va na grade 12 kumbe ni va vula ku mi no doctor dyondze ku tlula ku sweswa grade 12 mara loko ya ka vukhatselaka kuma ka ku a ni nyikiwanga swona mandzisisi a ni koti ku lavisisa swo fana na swona mandzisisi mhaka yikulu vukhatsela ra hina yika munhu loyi ku hi teka loyi a hi tekaka a hi tekela ntirho wa yena a ni lata vula yaliyani ku dyondzo a yi nghenelelani na ku tirha vanhu va dyondzile swinene van'wani a va koti ku tirha mara vanhu van'wani a va dyondzangi mara hi ku hi teka va tshama na vanhu va tirhela vanhu swi va kahle ngopfu se swi va kahle mandzisisi loko u lava ku tlhelela ndhaku hi langutisa tihosi leti a hina hi mato khale a ti nga dyondzanga mara sweswi ti dyondzile a hi langutini ti hi pfuna yini leti nga dyondza a ku na leswi sweswi va hi pfunaku hi swona vona va languta yini i dyondzile u le ku languteni ka mali ntsena a nga languti kumundzuku ku ya humelela yini vaakatiko va mina ku ya humelela yini mandzisisi se mhaka yikulu dyondzo yi ku ni hlekisini dyondzo yi na nkoka mara a hi languteni dyondzo hi tlhe hi languta na munhu ku loyi wa swi kota na hi leswi hi lava ku hi tholela swona a hi languteni ku munhu loyi u hi tekile kumbe u na pulani ya xivono xa leswi hi lavaku ku n'wi tholela swona na dyondzo a hi dyondzeni na sweswi vana va le xikolweni grade 12 yi na nkoka hi kun'wana na kun'wanyana sweswi va nga swi lava buti xitereka ku swilungu swi na nkoka mara u ma ku kona le ka grade 12 mara u tluliwa hi munhu wa nga ka grade 6 grade 9 hi xilungu grade 12 a ku na yona a na xikolo leswiyani i ku va munhu a va na xitifiketi xo n'wi pfulela ku loko va ku lava nga na grade 12 a va hetwini a nga ya and then a ni fanele na loko va fika va ku vula va ku lava nga na ma grade 12 vanhu va nga folela vukhatselara na hi a ya mara u ta fika a tluliwa hi mhaka ya yini loko langutisa ku yena o va na grade 12 a nga na nyiko kumbe a nga na ntlhontlho wa ku tirhela vaakatiko mukhatalewa hi langutisa munhu loyi o ka a nga yeki hi nghohe ku liya i tshame a nyiba hi ripilipini ni swimisa ku yini loko a languta a tirhela tiko hinkwaro kasi ku na loyi a tirhaku hi timhaka ta ku xinhu u lava ku tirha a ku ri na lava khale a va ni kholela nkarhi liyani exikolweni a va hamba va dya swa kahle hi nga ta kuma vona mantwisisi timhaka munhu loyi a nga na xivono iswiyela na mfundhisi mfundhisi loko ku ve munhu loyi a lavaka ku yi dyondzela mfundhisi a nga ha langutilisa swa le ndhaku swa ku manimani yi bina tihomini kumbe yi bika madlala se van'wanyana va kona loko a kume xikolweni xi aku se ni va kume kahle van'wani va tlhava vulavula loko se i ya vulavulavula ku pfuniwa hi swin'wana a ku a hi nga zi vulavula hi mini a ni hi lo ku vhotela va vhotela mhini nyike hi xikwembu ntirho lowu naswa vanhu vo tala va nga swi lavi ku vhota van'wanyana vanhu va vhoteriwa ivi loko se va vhoteli va tsandzeka ku vulavula se a hi languteli munhu loyi a kota ku vulavula na munhu un'wana na un'wana hayi munhu a ku tela ka va fambe ni vhotela mindlu loko i ya tala a ku tlha nika ni hi wena ni nyike hi xikwembu ene laha loko tlhe hi fola hi vona xikwembu xi tsarile se laha nyika timhaka ta ku grade 12 yi na nkoka swinene ku tlula mukhaselaa mara loko hi languta vukhasela va hi nga byi pfuni ngopfu grade 12 kuma grade 12 a hi dyondzeni loko hi na chance hi dyondza xindlhuni mara vukhaselaa a hi languteli munhu loyi a kota ku tirhela vanhu hinkwavo a nga yi hi ku laha ka swimanimani va fumalembe la ku nga hela vanhu tsona leswini nahambeswo swi nga khasela vanhu la ku rihisa hi ku kumisa grade 12 yi kahle mara a vi nyiki ci nchuma grade 12 loko va nga ri na xivono xa leswi hi lavaka swona ma swivona eyi sweswiani na ta vula swona grade 12 yi kahle ka ku munhu a dyondza a va kahle mara vukhasela yako kumbe na ntirho yin'wana yin'wanyana hi languta munhu loyi a nga na ntlhontlho loko u languta ku na lava nga dyondzela vumese ku na lavo ka va nga dyondzelangi ku vo pfuna lava hamileyi tiyimini sweswiya tsandzeka ku swi vula a mi kuma ku a tirha ku tlula na meseni yi nga swi dyondzela hi ku mhaka u na xivono xa ku ni la ku pfuna vaakatiko a nga langutisi ku a ni dyondzangi kumbe a ni fikanga kwini se a ni hindlisa kwalaha ku grade 12 yi na nkoka mara munhu a hi languteni munhu loyi a nga na ntlhontlho na ntirho wa yena a nga va tshiki ka b wa ku vula khale ku hambi va vula ntiso wa ku Jacob Zuma yi tshiki ka b mara yi tshama a fuma vanhu lava va nga pasa swinene va tlhava dyondza yi jip inkomu
0: inkomu yi khense swinene
3: thank you
0: right 0608875942 a buleni mina n'we eka nambara liya yo tiveka swinene ni twa ku n'we mi swi vonisa ku yini loko swi taka timhaka leta vukhanselari na grade 12 inhlekani
3: kwalano
0: ahe hi tshama hi fikini hi ngon'weni
3: ihlayisile swinene no ya twakala ya tikhanselara ta grade 12 ni vona swi ri na nkoka wa kona i ku ku na tidokumente a ti tsaliwi hi ririmi ra manana mara ti tsaliwa hi xilungu leri lexi xi nga toloveleka ku va ku ku vulavuliwa xona emisaveni se grade 12 yi va yi ri kahle ku va ta kota ku hlaya na tidokumente letiya hi ku a ni titendera letiwani ku ta na valungu phela se ni nga vulavurisana njhani lo fana na mina xilungu xi nga humi kahle swi suka swi hela endleleni na tidokumente ta kona u ya sayina na swilo swa wrong leswi a nga fane ni nga sayini se na loko u yisa report ka vaakatiko u fane u yisa swilo leswi swi nga fambelanaku na tifomo letiya kumbe leswi a ku vulavuliwa hi
0: swona
3: u ya nyika report yo basa ku u ta tshembeka na le ka vanhu hayi ku ya fika u makelela swa wena swo hambana na tidokumente leti nga ti sayina u nga swi tsindzisa yimela yini swa karhara so that's why na vo va swi vonile ku va ku that's why ku laveka va grade 12 hi ku xilungunyana xi vupfulenyana lahaya hlayiseka swinene
0: inkomu yi khensile

0: Enhle kare mam kere.
1: Ae botoni mfuki.
0: E tsama hifukini ngongwe.
1: Mfuki.
0: A tlangela swinene.
1: Ya no mamina. Mina ku vula sweswo ku ha dyondzo mahlweni ka minkarhi ya namuntlha. Hi mhaka ku xin'wana na xin'wana swi lava dyondzo mutava ka man'wana. Phela loko munhu a ri mukhaselara i rhangela na vanhu lava nga dyondzeka. Se swi kahle ku loko na yena a va a dyondzekile a kota ku na loko a kota ku va a yima a vulavula timhaka leti a nga ti kuma kwale a nga ti kuma kona. A hlamusela swilo leswi a nga swi khoma vegan white a karhi a swi hlaya tshambe ku ri ku switwalo hi xilungu a swi translate a swi yisa hala ka xikhangana ku na vakokwana wa hina na vahahani na hina ku nga dyondza ni kota ku swi tiva. Se loko u va u kuma ku i mukhaselara mara i fana na mina a wu dyondzangi ni ta n'wi kuma ku hi munhu loyi ni nga ta swi tshama na yena loyi a nga dyondza a tshama kha ni profela na ni ta n'wi holela hi yini. Se swi kahle ku no loko munhu a ri mukhaselara a kota ku vona yena a vonavoninyana tidloko a pfulekanyana matihlonyana. Ni ze ni va xitering comedy ka man'wana kwala tikweni kha ni pfunapfuna vanhu mi kuma ku swin'wana na swi lava vuvutisa hi xilungu mara hi mhaka ku xilungu swa kona a xi humi kahle swi dlile kuxini yave yi tshama andle ka miehleketo ya mina mhaka ku a ni ta vutisa njhani kona a ku lava xilungu kun'wana se dyondzo ya pfuna n'wana ba vanhu hi ni vona swi ri kahle ku vukhaselari lebyiwana a byi ve na great tefo yi ta swi ri kahle ngopfu se leswi swi wotaka swona vulaka mafoveni ku fana wa koxa
0: inkomu Kensi
1: ta nkomu
0: inkomu. Alright, 0608875942. Hi kumeni van'wanyana hi twa leswaku vo va swi vonisa ku yini. Nhlikana n'we mam kiri
2: ayeni yae
0: hi tshama hi pfukini ngon'weni
2: kwala la dyondzela man'wembe kaya dyondzo ya vuya laveka swinene hata loko va yi na great cheso a swi endleki nga tsandzeki ku hlaya u nga tsandzeki ku tala hi va mukhaselara loyi nga tiva ku timhaka ta wena swin'wana swi tala yi sayinasayina laha yi ta sayina yi maswivona swin'wana va ta ku sayinela va ka u swi lavi swi swi lava va ku lava vete ma ta va malava malava hasi i ba hi lava ka tiko va ku a wu lava ku va tirhela kasi mhaka ku a wu koti ku hlaya a wu koti ku tsala mukhaselara a nga dyondza va na loko mi yima n'wi byela leswiya i wa swi twisisa i ta kota ku handla mitirhela hi khinki.
0: Inkomo yi khense swinene. Thank you. Alright, ya mahlweni 0608875942 21 wa timinete ku be awara ya mbirhi. Nhlikani mam kiri.
1: Nhlikani mpfukeni.
0: Hi tshama hi pfukini hi ngon'wini.
1: Vito ra mina hi mina Dennis Mhlayi. Va ta u nghene va tima radio leyi fonerela xikongotelo xa mativa ku ri mhaka yene hi 2014 a ku ri mhaka ya ku vanhu lava vulavula a ka foni hala tela kulele radio se a hi endleka ku kombisa ku hindla so a hi cincele vanhu va ta fa tindleve lava va nga ku hi haxele hi 2014 alright mo nghena mhaka mina mina
0: ni mi yingiserile.
1: Mina ta ku mukhaselara ta na vana matric mi nga yima na swona ni tlhela ni nga yimi na swona hi mhaka ku loko no mi nga yima na swona i ku i fane a tiva mutala i fane a kota ku hlaya i fane a kota no vulavula xinghezi because leswi swi tirhiwaka laya swi tirhiwa ngopfu hi paperwork ene i fane i kota ku hlaya so ni nga tlhela ni vula ku mukhaselara a nga va kona hambi a nga pasanga matric everyone a swi kota ku vulavula xinghezi a swi kota maybe timbiri mune ra tindziminyana tin'wana tinharhu leti a nga kota ku communicate na vanhu a kota no tsala a kota no hlaya a kota ku vulavula xinghezi leswaku sweswo swi ta n'wi pfuna laha ka xinghezi because i ta kota ku xi hlaya a kha twisisa leswi ku vulavuriwaka hi swona hi mhaka ku i famba ti-workshop ene loko u ya ka workshop u fanele u ya tirhisa hi ya tirhisa document laha se hi nga ta tirhisa na swilo leswi hi swi vitanaka swa thekinoloji swi nga ti-laptop se loko u kota ku hlaya no kota ku tsala
0: Inkomo you can see. All right, yamahlweni 0608875942. Ntwa ngwe ku ngwembo swi ri na nkoka swa grade 12 ke ka va councilor Nhlika. Ayemfundisi minjani? Yena itsha ma ivuki. Sesi mukota kunito.
3: Ya na mitwa kahle sesi.
0: All right na nwe semile moyeni nga ka mungari moyeni ntivo ka ku humelele yini. Amtwala ka site ra mina ntsena mara swi ku right se.
3: Okay na ke ka zwini zwiri ku kalaka.
0: Ai na itsha mai fikini ngongo na mfundisi.
3: Itsha mai tshutele kalanga.
0: A tlangela swina.
3: Sha twala swivutiso. Moni kombeta kalanga. Kuri hi ku landa nkarhi lowu se nga fika ka wona. A languteli kalanga man. Kuri munhu a va mukhaselara na grade 12 a nga pasangi undzile nkarhi walowo swa nkarhi wa khale sweswi vanhu lavo tala mi va vonaku va ri kona laha i vanhu lava va nga na tidyondzo ta vona vinyi mara mintirho va nga ri ku yi kumeni loko se mi kumeka ku va na chance ya ku ri ku laveka mukhaselara mi ya teka munhu wa ku ri na le ka grade 12 a nga fikangi mi heta vanhu lavan'wani matimba va nga kumeka va tikarhata ku dyondza munhu a hi khutazeni vanhu ku ri dyondzo yi na nkoka a hi mhaka ngopfu yo kota ku yimbelela tinsimu ta swinogene na ku seketelana tanihi makomrade ku ri ku mhaka ya xikolo a wu yi landzelelangi ku laveka munhu leyi a nga ta kota ku nghena tinhlengeletano leti katsaka mavhenda ti katsa mapheri na tixaka tin'wana a vulavula hikuva ku nga tirhisiwi xitsonga va ta tirhisa xinghezi se loko munhu a nga zangi a ya xikolweni lexi kombetiwaka hi phepha ra grade 12 ivi hi ku i mukhaselara o yela ku ya mbiyela leyi ivi loko a vuya a ta vuya a hembetela a ku hayi evavhenda na vapheri a va lavi ku na hina hi kuma swa kahle kasi o pfala minomo wonge yo tota super glue a nga koti no pfula nomo hikuva vavula hi xinghezi le se ku laveka munhu loyi a nga pfuleka ambi ehleketweni a kotaku ku vona leswi nga tsariwa na ku kota ku twa loko va presenta timhaka to karhi aka tinhlengeletano ku vula sweswo kalanga a hi kombeti ku ri ku va na grade 12 swi endla munhu a kota ku tirhela vanhu a swi fambelani mara ho kombeta ku dyondzo yi na nkoka aka ntirho wa ku va mukhanselara i ta kota ku nghenelela i va active aka leswi va ku swi ri ku endliweni i nga hunduki mbeveve ku ri ku a wu mbeveve mara u siveriwa hi ririmi leri va ku ri ri ku tirhisiweni loko swi ta ka ku tirhela vaaki dyondzo a yi fambelani helo na ku va munhu a ta kota ku kumeka a ri karhi a nga tirhela vaaki khalanga na vayingiseri va lava va nga onha tiko malembe la yo tala ko ta fika namuntlha loko mo cheka vo tala va vona i swidyondzeki mara tirhelani vanhu bo a ku na ntirho wo khomeka va kumeka ku va ri karhi va wu endla mara dyondzo ya laveka ku nga havi na mukhanselara loyi a tekaku xivandla xexo a nga ri na grade 12 ku ri ku hina vanhu va nga na tona ti-grade 12 va nga na ti-degree na ti-diploma na swin'wana swa le henhla va nga ri ku na mintirho ende va tlhela va va active emhakeni ya tipolitiki a va ni ku chance va kota ku kumeka va tirhisa xikolo fees leswi hakeriweke kwala ndleleni va kota ku dyondzeka ni khensile khalanga
0: inkomo yi khensi swinene
3: hlayisekani swinene a va mi niki chance khalanga mi va makhanselari lomu mugangeni
0: ya
3: ya khensi swinene
0: inkomo mfundhisi yi khensi swinene right ya mahlweni hi teka tinqingho ta hina eka 060-8875-942 hi twa leswaku mi ri mi swi vonisa ku yini nhlikani ahe
4: tshama hi pfukile n'wina ke
0: na hina hi tshama hi pfukile
4: a hi khenseni makwetu ni nga heti nkarhi na hi twa leswaku ri khanselara yi fane i ri na grade 12 xo sungula khanselara swi vula yi what do you mean cancel i ku cancel va dyondzeni swikolo i ku mbe kwihi dyondzo ya vona a yi le kume nchumu cause leswin'wana na xin'wana ta twaleriwa a swi vule leswaku hi nga yeni xikolweni a hi yeni xikolweni mara hi nga pimapimeli vanhu leswaku va fanele va nghena va ri na hi data capacity i mani a tivaku my capacity sesi loko ni vulavula sesi un'wana a nga vula swin'wana kambe hi swin'wana a ku dyondzeriwi xikolo ku na nkwa vurhangeri decision hi vona a nga swi kota xana datiswa kasela a ti boteriwa hi vaakatiko va vona mdhingiriko phepha ri punchu a swi lovi hi nga xikolweni voni vula sesi va karhela hinkwavo tired ni vurini gobet school tate read one course can I get you tomorrow if you don't have that the wisdom from God lost gobet school na khesa tatan na khesa makweni a hi vulavuleni politic a hi fambelani na scot the case se ni huma kona na siva ni rhangele xikaseto xavisa ngopfu a swi tivi na kusala switratoa namuta mi kha mi rhangela sesi tolweni wa masiku la a nga tivi na xikolo ko tiva kuvala va xilungu i rhangela hi vamani hi lava ya hi vanhu lava n'wi tsakusaka va kha vula ku ndzava leswi yes ive swendleke ni heti namuta sweswi a hi vulavule swilo hi ri na mixiyaxiya cause ku na van'wana va vona swin'wani a swi se voniwa ni kiti namuta sweswi ni setontona thank you
0: inkomo i khensi
4: yes swinene

0: right, 0608875942. Eh, yamahlweni
1: ibayikari
0: tega tinkingwe nhlekani. Eh, yebo moy.
1: Yebo Pitoni.
0: Aye.
1: Ubukini.
0: It's on my evening ngongwena.
1: Ubukini.
0: Mm.
1: Yebo Pitoni, intinyiso eh dongo yikahle kamoya.
0: Mm.
1: Mara swilo swa kwandisana eh. Ngativa ingaba idondili mara mukuma kuri atikweni ngingiliku ya wena a yi kahle a wu emaze for ka ku gungilikela tiko hileswaku vanhu loko va byela va langa mukhanselara atikweni va languta migingiriko ya yena xilo xo sungula u vona ku ri i ta famba timitini i ta hi langela leswi i ta ya kwihi a yingisa ku yini. Mara loko wo va i dyondzile mara i kumeka hi le ku rixa i ya mabyaleni i endlisa ku yini a timichinini ku biwa tinsimbi a wu chineli a ni voni ku ri i ta fambisana na vaakatiko xona hi xona i fanele i va i pfulanyana ku vulavula tindzimi tin'wanyana ni xo ku ri na to tindzimi tin'wanyana ma vona wachi wachi leyi bohaku vokweni a yi dyondzeriwa xikolweni wo tikuma i khase i tika nkarhi i swi tiva ku loko yi yimeso i nkarhi munhu so swi fana na xo xilungu vanhu vo tala va xi vulavula perfect ene a nga yangi axikolweni axikolweni a hi vuli ku na tikhasinyana leti ta le hasi a wu yangi ho vulela ku ri ngile 12 engasukani so aka vukhanselara a hi xi vekeni ku ri i vaakatiko va ku langaku va swi vona ku ri migingiriko ya wena yi ta va na ku va vuyeriwa ka matiko lama va tshamaku ka wena so i nga va i dyondzile loko i ri na migingiriko wa lunga na kona i dyondzile mara i nga lavi ku tshunela la ku nga na vanhu i ta tshama na dyondzo ya wena vanhu a va nga ta lava ku ri va ku langa ka swilo swo tala se a hi swi voneni hi masayiti hinkwawo va tele ngopfu vanhu lava va nga va khanselara mara va nga yi tatangi hi tlhelo mara mi kuma ku swilo swi le ku fambini se a hi languteni vanhu lava hi va langaku hi nga va langi ngopfu hiku va dyondzekile van'wanyani va lo kateka dyondzo yi va lava va dyondza mara a va lavi ku endla leswi swi endlekaku atikweni hi va lava va vo va dyondzile loko se mu n'wi khetini loko a vona ku ri swilo swi famba kahle wa n'wi siya la tikweni ni sala n'wexe ni nga tivi ni languta ndhavu na le matlhelo mi nga ha tivi ku mi ya ni kuma kwini mara vo tala va lava vo ngo ro dyondzela ku kota ku vona ku laya a ku ngheniwi hi tshama na vona ka va karhi va hi lungisela leswi hi va rhumaku swona nhluvuko wo fika tiyindlu ti huma ti ri tinharhu kwala ka wadi ya leyi a nga ka yona hi tixera hi ringana so a no vula ku lava va nga vulavula hi ku dyondzo yi kahle hi langeni lava nga dyondza va nga va va nga vuli swona va vula swona se no tatisa ku ri swilo swo fana na vukhanselara i langiwa atikweni hi ku vona migingiriko ya wena yo tirhela tiko ni hela kwalani Pitoni
0: inkomi kensi
1: yebo sorry karibu
0: inkomi
1: Inkomo.
0: Right, yamahleni ka 060

0: hi munhu swi swa rhongo ngopfu. Ha mintwa yinga ku a swi ta pfuna ku va munhu a dyondzile matshwatshwana na yini na loko ya tlilina a tiofisini a wu dyondzangi u tekela maphepha lama tirhaka ya nga wela hansi i ma pfinyapfinya i chela a dustbin, kasi maphepha lama loko ivi i dyondzini i rhanga u hlaya ivi se i ta kota ku chela a dustbinini ku i chela swa rhongo. A swi ta swi ri kahle ku tlula ku tolokeriwa na swi kahle xi hambana hi swona switifiketi a swi laveki swa grade 12 inkomu.
1: Mina ni vona swi nga ri kahle ku va va tise muholo wa ku ri ka khanselara ku fanele ku rhangela munhu loyi a nga na grade 12, hi ka minkarhi yin'wani swa endleka ku ri na vanhu lava va nga na vuswikoti loko swi ta ka ku rhangela tiko, so swi komba ku na vanhu lava va ta va pfaleleke handle. Hi nga tivi ku ri se va hlekete yini swilo swa grade 12 swi swi komba ka ri swi ta va na matihlweni ku na lava va nga ta tshama va rangisiwile, so ende va nga langutisi grade 12 swi ta fanele va langutisa ku na vanhu lava tirhelaka va endla hi ku tiyimisela, so va ta va pfalelaka handle va na vuswikoti byo rhangela. Vurhangeri ni twanga ri a swi fambisana ngona maphepha ya grade 12 swi ya ku munhu na vuswikoti ka swo fananisa na sweswo koko swi a hi nge zi hi nyika mavito ya vana ku fana na vamani mara va kona va nga rhangela va nga ri na maphepha. Hi nga tivi ku ri sweswi va hlekete yini, hi nga tivi swi va swi hleketisiwe yini, hayi kumbexana ku vhota se malembe lama taka va vanghena va ku vota lava va nga na grade 12 loko swi ndla hi ndlela yaleyo or na munhu waloye wa lavaka mukhanselara swi lani loko a hlawula hi va lava nga na grade 12 hi ku va nge teki vanhu lava pfumela grade 12 va hlawula ku for ku va tirhisa vo kha va nga lava ku va tirhisa loko swi ta ka va hlawula vo va mukhanselara na vona.

0: Sinto ano ko to. Ay, na zumbi no wen. Leta makasara halit. Wongu wala wala waka tulufu. Ano tulufu itene le yakali. Woy, jinja ku tulufu. Ey, ababa la. Ani ivana la vantongo. Tafana bata kota ku vona ku vatirisa ku yini vana na vantsongo loko va ri va kulukumba vanhu no chika va ha pfumeli a swi tulwini swi fana na vana va nga kwele henhla kwaleyi a ni va kona lava kulukumba nakona kwele henhla kwaleyi a va lavi titwelufu ta vana na vanhwanyana va tirha kwele henhla kwaleyi na humakhasa rihari yalama himpela va suke ku nghena na vantsanana vana lava ka 12 hi ta vona ku va hi tirhela hini ku eyi vatswatsi va hlawula vatswatsi va ta ku tisela swifongo ka muti wa wena i nga ku wena ha wena nga va vhota ha wena nga va lavi ta kuma xihi xin'wana xo fayeka mara ve ri imi ANC swivurisiwa sweswo a na hi swi tiveni i wa tiku na wena mara ve nge ku ndzile swona se kumbexana vatsongo va ta va na ku cinca va swi twa ku ku hlawula vanhu va nga yi hi ku laya a ni yisi ku laya lexo karhi ku na va ka mfumo lexo karhi i na vana va tirha va ta hi niki hinkwenu ku hi vhoti hinkwenu se lavakulukumba lava va hlawula miti ya vanhu a va vona mani mo ri kwala ka mapuwa kokwani wa diyona na ku hlula dankou
1: a swi xeni bodoni talanga u kahle mathevula a swi xeni bodoni ya nhlokomhaka ya ti yale bodon na tiva nkhaselara loko a dyondzini i nga ku swantswanyana hi ku yini na i ta kota ku hlaya swin'wana swa kona swi va swi helerini phela makhaselara lama nga kona na the most ya vona na a va na yona ntanga khume leyi ni yi vulaka na bodon na va dyondzini swo fana na mina nga tshika ku halaya si mara leswi nga ku loko na great na ntanga khumene i nga ku swi kahle swi na swa khomeka sweswo yina hi ku ri hayi va ta kota ku hlaya na xivelo swi nangeteku ni nge timithini ta swi twa ku vulavula xilombi mana leswi swi nga kahle sweswo mina na swi pfumela si mara na a hambi vo veka yo mukhaselara hi bodon loyi a nga dyondza na a ku na laha hi yaku kona loko a ha ri ka lowu wa mfumo.

hayi ku na laha hi yaka kona, hi ku leswi nga kona mativa makhanselo lawa makhanselari na wona a yi ka matirhi matirhi bodo mara problem ya kona problem yi le ka lavakulukumba mua mukhanselari wa ka swikhwanyana nga ya ehofisini leswaku he mina mukhanselari wa ka swikhwanyana rhume hi community ku ri hayi va na problem ya so na so na so se lavakulukumba kona swikombiseke yo endla hi byela loko hi ti hela a wu holi naha ende ti hetisa ti-problem ta vanhu va hala ka n'wina a ku hayi na wola va ku hei i nga ti ta hinyangasa lanwana swi twisisa i vhela i ku va ro sungula ni bile nga ha ti lanwana maswiwa se hi swo swi ndlaka ku ri na makhanselara ya hina hi nga ha va tshembi ngopfu yini na hi ku ri a va vulavi ntiyiso makhanselara na ya chava na vona ku ri pheralete ofisini va hi tlherisa vasala va ku ri hei hi nga va nyangatsi kumbe ku va borha masiku se hi swo swin'wana swa kona matiko mi kuma ku ri nakoho mukhanselari wa kona mi kuma ku ri a va swiletana ku fana na mina loko va mi languta laya tofisi mi kuma ku ri heyi ku tshame dinantla dyin'wana ni nga ri byo tlanga wrestling no michava no byi byela ku ri hende community yindume ku ri no ni ta ni ta mi byela ku ri a va ka swikhwanyana ya ku buluke pipe ya mati se na problem ya ku ri swi leteka na ku switarata swifambi swona se matalo mi languta dinanta leti nga tshama laya a tafuleni ra kona mara byi mi languta mi swi tena mina ku ri heyi mi kha mi tisola ku ri ante hamba ni telani kwala or ni rhuketela wa byi mi languta hi matihlo ka ya nga ri tsakisi na ti kha ti mi byela ku ri heyi loko mi kha ni ku vona u tala na wena loko u nga ha lava ku tirha i vhele hi hlamusela kwalawani se munhu ku na yena i lava ku tirha na a nge heti loko a ta fika a adiresa community na yi ta mi byela ku ri hayi mfumo wu ri so na so na so no mi ta pfumelela a ni rhangi swi tivi kasi yena leni ni le ku mi tlheriseni lavakulukumba ku heyi fambe ya tshama loko wena i ti ta hi byela loko u nga yi kumi mali ya wena leyi n'hweti hi hela ya hi lava sweswo ntsena mara swi ti ta hi byela ku vanhu va hala a tikweni ra ka n'wina va xo va na problem ya leswi na leswi wena i niwe problem na a ku hayi a ni wena problem se loko i na wena hi kombela kusukela namuntlha ni a ha ku lava ku ku vona la hofisini loko wo ku vona la hofisini i tisa problem ya swona i swi tiva ku ri hayi i ta tshama lomuya tixopeni ta makulu ku fana na genge leyi dzahaku mbanga i ta joyina lava vo dzaha mbanga ni nga dzaha i ta se dzaha hi mhaka ku ri i ta va i na xitirhi leswaku a wa ha tirhi hi bodon a hi tiyeni langala ndzhaku ya mina ku ri yena i rini mina i mavonelo ya mina mi ri neswi laha mugangeni wa ndhuna erika na mutshwana la blokeni ka sikunyana papa xivona va fana hi mina hlayiseka yena mukhaya wa mina bradeni ta ku

njani? Na mina na yitwa ya grade 12 na ipumela ani ipumela kuva ku anvele loko i dyondzini swi kahle ku dyondza xikolo hlaya tibuku ta kota ku va na vumundzuku ta kota ku ta kuma ntirho wa kahle mara mina hi mavonelo ya mina ni vona onge ti vukhanselara a byi fambelani na vu grade 12 na ku dyondza ngopfu na ku tiva ngopfu xilungu i nga va i dyondzini xikolo i nga hetanga grade 12 mara English i tiva swinene i nga va i dyondzini grade 12 i pasini swinene mara xilungu i nga xi koti vukhanselara swi lava munhu loyi a kota ku vulavula na vutlhari ku nga ri ku pasa grade 12 vo tala va vini makhanselara va ndla swona va kota ku vulavula switwana mara va nga ri na ti-grade 12 grade 12 yona hi yona mara vukhanselara a byi fambelani kona ku grade 12 xikolo hi xa nkoka xona mara a swi weni ngopfu ka vukhanselara ku munhu a nga ku hi ku a ni dyondzangi a ni na grade 12 ni nga ta hluleka xilungu pha ku vulavuriwa xilungu ntsena i vulavula language ya wena i vulavula na xilungu ho mixa mayitwisisa mina i mavonelo ya mina vukhanselara a byi fambelani na grade 12 wa tlhariha i va mukhansela i va mukhanselara mara u nga ri na grade 12 u kha u kota ku vulavula yona yi kahle grade 12 cause mintirho a yi ku kaleni loko i ri na as long as i ri na certificate eka grade 12 i pase grade 12 hambi i nga pasangi swinene hambi na loko i pase swinene swa ndla i pasa swinene u kuma grade 12 yo lava munhu loyi a nga na nhloko kahle ni vukhanselara byi lava munhu loyi a nga na nhloko a kota ku vulavula swa xilungu swi ngo nghenelela mara vukhansela byi fambelana na munhu wa nhloko loyi a kota ku vulavula a nga tiyimisela swa grade 12 swo nghenelela va tele ngo vanhu lava nga va va khansela i precious ka maxavelo precious wa ka twala mhampuxeto na mina na ndzalama kwala ka maxavelo.

0: Enhlekani na vaxumi bodona. Mo hi nghena a hubyeni. Me ni vona swi ri na nkoka. Van'wana swi lava vo sukela mujajini nge te ta. Va nge te vele loko va ku i break xikolo hi vheta munhu a tshika. Swi na nkoka n'we bodona. Hikuva a ni swilo swo tala mi ta kuma ku sweswo a mi kuma ku vulavuriwa hi xilungu. Mbuyangwana a wu tivi nchumu. Hlaya wu tivi nchumu ku ta hlaya yini. Ma swi vona mara. Mi ya ka ti-workshop va ya vulavula hi xilungu leyi. I ta fika va byela yini va tiko. I to fika hembeta yi nga vuli swona. I ta swi fambisisa njhani swilo swa kona. A wu nge koti ku no fambisa. Me ni vona swi ri na nkoka bodona hi ku ya hi xivutiso xa n'wina. Swi na nkoka. Ku ngo va njhenjhe yi nga swi tiki a wu koti nchumu. Mbuyangwani ku sayina ka swo hi ba xihambana swo taniya signature loko va ku signature ba xihambana a ku tivi nchumu me ni vona swi ri na nkoka bodona mavonelo ya mina mo hi tshika kwala mavonelo ya mina ha mavonelo ya munhu wun'wani i mavonelo ya manana Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina na ha ri hansi ka vuhosi bya ka Holeni wa maxangu ya mpatso laha ni nga tekiwa kona mbuya danko mo hi twa van'wana hubyeni danko.
1: Inkomo ebodona ku nga mukhanselara a tikweni swi kahle munhu a va na tlungu a va dyondzini a kota ku hlaya na xilungu a xi twa a na grade 12 a ku yona a ni va swi tiva grade 12 yo i kota ku vulavula xilungu swinene se va lava ku na mina timistiki ti nga humelela a va vulela ku lava nga veka va nga dyondzanga ha grade 12 a va qualify loko ku ri xilungu va swi kota ku hlaya va swi kota ku tsala swilo hinkwaswo se loko va na grade 12 vo va kahle right because va kota ku vona ku onheka swilo swo tala ngopfu maswana hi nga swi teki hi ndlela ya ku ensilo hi ku yi lava vanhu lava nga grade 12 yi endla xihoxo e-e yo karhala hi swi vonini ku u lahlekele swi swo tala loko va fika leyi va hundzuka voko va tshama a tshama nga swi pfina ku va ri yini a nga swi koti no hlamula ku ve marito yo hlamula i na wona hikwalaho ka ku xilungu xi nga humi swona ku fana na mii nga ta ka xilungu a xi nge humi swona loko is not a mother language swa hluphanyana ta swa va lava sweswo se hi leswi mina swi lonisaka swona ebodoni ku va za va lava sweswo and xin'wana va fanele va tlhela va xiya timhaka ta ku munhu loyi i dyondzini kumbe u fanele a dyondzile a ta dyondzeka ku dyondzeka hi vulava ku tiva wun'wani wa rikwerhu inkomu phimu nga la ka bota
2: ri xile bodoni xitichini mina hi kona ka mina bodoni ku veka nhlokomhaka ne ni vona ku ri ne kumbe va munhu a vekiwa mukhanselara bodoni ku fanele ku va ku ri munhu loyi a nga phendlenya na tibuku mana kota ku va na vutivinyana maswi hiku munhu loko a nga dyondzanga tibuku a nga phendlangi tibuku bodoni kumbe ku va nga yangi xikolweni ivi hi veka yena ku ri a va murhangeri wa hina ma swi vona leswaku swi fana no veka munhu loyi a nga bofu bodoni hi ku i ta hi rhangela mina hi ku vona ka mina munhu loyi a fanaka va mukhanselara i munhu loyi a fanaka a va a dyondze xikolo inkomu bodoni mina ni yi vonisa sweswo i mavona na mapitus mathonsi lawa nga va joni mathonsi ka thomo maxi wa mina ne hashtag ya hisa nsimbi na ya ku chayeleni a hlayiseka na magondzweni inkomu bodoni.
3: Nhlekani lowunene bodoni ka jisara thoko loko hi twe nhlekani lowunene bodoni aka jisara thoko loko hi twe nhlokomhaka ma ya mara ko va ku engaku swilo swa kona swi voyamela tlhelo rin'we ntsena hi xitalo loko va ta swi languta kahlekahle munhu ku vanhu lava va nga ya exikolweni hi vona lava va nga na vungungundzwani wese ku tlula munhu loyi o ka a nga yangiki exikolweni ku i na ripfalo. Vanhu lava tiko ri onhiwa hi vanhu lava va nga hlaya tibuku va nga ya exikolweni munhu loko a nga yanga exikolweni i na xichavo va hlonipha a nga tivi swo tala ku hava tikhonakhona to tava leti a ti tivaku ta ku va fambelana na tithekinoloji so munhu loko a yi exikolweni u na vutivi bya ku onha hi ndlela ya xiyimo xa le henhla so hey, budon a ntivo ku why swi nga mexiniwi ku ri na kwala ka vakhayiselara loko i ri na 35 years ku ya ehenhle a wa ha qualify. So a ni koti ku swi twisisa loko swi fika laha ku ri nawu u fambisa ku yini leswaku a ni koti ku twisisa why munhu a ri na malembe ma le henhle a va a pfumeleriwa ku va a endla a va na position yo karhi a ka government ku ri ku vana lavatsongo lavawani va koho mara very loko i va na 35 ku ya ehenhle a wa ha pfumeleriwa ku tholiwa. So ku fika kun'wana na ha wu twisisi a na ha swi twisisi a swi lunghisiwi kahle swilo leswiwani a swi lunghisiwi kahle swilo leswiwani a ku ri mavonelo ya manganyi kwala ka xikokwana ni kombela u tshika langa kombela u tshika lexi ni nga photosa photo photo
4: vayingiseri wa mehiselani kahle mi tiphina minongonoko hinkwayo enhlekani.

0: vari a vula mutoni tsena vheleke nwana wa swimanimani ha ku sinda majagani vitirasi vuximatsatsa number 35 dokodela Thomas Chauke fambisana kahle vheleke na xinyori sisters motakala zwino le ndhaku leri kuneta kahle risimu ra kahle mixeri kasikete nsimu leri hileketa kahle eka xiyenge lexiya xa ku va mina wana mixeri hiya ya ku niketa kahle vheleke leti bakuwa a kati ku rendera Afrika-Dzonga ni le ka matiko mambe tiko leti bakuwa eka nhlekani wa siku ra namuntlha kokwana ka tiko rendera Afrika-Dzonga na le ka matiko mambe wanuna loyi a hehliwaku hi nandzu wo dlaya u gwevule ku tshama ekhotsweni malembe ya 25 ku nga 25 hi court ya magistrate ya Elim exifundzenikulu xa Limpopo eka siku ra namuntlha mboyi wa yena Abinyati loyi a hehliwaka vheleke hi nandzu wa ku dlaya release mabedle eka malamulele endzhaku ka loko a n'wi tlhaveterile hi mukwana i voniwe nandzu hi court ya magistrate ya Elim eka mixo wa siku ra namuntlha vaakatiko exikan'we nghena maxaka wa ndyangu wole wa ka mabedle va amukerile vheleke xiboho lexi nga tekiwa kahle vheleke hi magistrate va n'wi gwevini boti 25 malembe.
1: Hey, hi ku vona ka vona yi enerile na.
0: No vula ku hey.
1: Phela mi nga rivali ku swandleka loko a fika ti khoma kahle le. Mi kuma ku 25 ya le ya tlhafika nga tshami yona. Hey, swa bava mi ngisela tisela fana. Mi va yi kha yi kuma kahle ku ri etikweni ra Afrika-Dzonga swi tikomba kahle ku ri nawu se wu le ku tikiseni kumbexana wu tirha hi matimba ku va u kha u wisa xindzhuti xa wona. Va yi kha yi kuma kahle mi ngisela mina ku heyi eka nandzu luwa wa varhandzani vambirhi. Lava ku khetiwa kahle ngopfu mingisero wa mina hi kagaxi xikan'we na nsati wa yena va kha yi kuma ku na le ka ri namuntlha siku ya ha ya amahlweni taloko va kha va ya ka mahlweni ku va ka ku na xikombelo xa bail hi va hi kha yi kuma kahle ngopfu mingisero wa mina ku ri ka siku ra namuntlha a va va kha va hlamusele kahle magistrate leswaku yi ta tlhe yi sungula kahle hi 2 o'clock kambe ke mi swi tivaka ku ri loko eze hi ku 4 o'clock swi vula ku ri ta tlhe va kumanyana siku rin'wanyana kambe va kha yi kuma kahle khasi va va kha hlamusela ku ri ku na milandzu ya nhungu leyi nga ngeteriwa laha ku va ku kha ti-state witness ta hanyikaka vumbhoni ku ya amahlweni ka vulavisisi bya ha yaka amahlweni laha yo ka yi nga tshembiku leswaku milandzu yaleyo se yi nga 13 yi ta yi kha yi enerile kumbexani ka na
0: yin'wana i sweswo ke hiyane swilo swa ha ri ku tsakiseni mpela eya
1: le ku tikeni
0: Vusket Matlala swivari wa hina i bakanyerile etlhelo swihehlo swa ku va a ri na vuxaka na general wa maphorisa veleke lava va nga yimisiwa entirhweni tin'hweti leti nga hundza kasi Vusket Matlala i vurile kumbexani ke u byele huvo kumbexani ke u byerile khomixini ya matlanga leswaku yena ke a nga zangi a nga va na vuxaka byo khomeka na general xa Drex Bia kambe ke a va tivana tanihi munhu loyi a tirhaka eka ndzawulo ya xiphorisa ya SAPS Matlala u vule leswaku ri ku tivana na yena general Sibia a swi zangi swi fika laha va nga tirhisana kumbe ku nyikana timali hi ndlela ya ku tiyisa mabindzu kumbe swisirheleliwa kumbe ku sirheleliwa hi leswi Vusket Matlala a vulaka swona vheleke hi ndlela yaleyo swaku a yi kho va nga zangi va n'wi hemberini yena a nga zangi va vona vuxakaxaka lebyi nga va kona laha
1: ma swi vuse ku Vusket Matlala ku na lexi a xi pfumelelaku
0: na a nga tivani na munhu
1: evuvumbhoni byi komba ku ri va na vuxaka mara yena ri
0: hayi tivani a nga tivani na munhu
1: ene lexi ntsakisaka i ku i kaneta a ri welcome a nga zarasana
0: nga
1: tlhi ku twela na vusiwana mi ngisarisarafa ya mafamba rin'we ra kahle swinene ku lasalanisana ni ngwa 2 minutes simela kwele ka awara leya mune hi va hi kha yi kuma kahle mi ngisarama ku president Ramaphosa president Cyril Ramaphosa vula leswaku pfhumba ra operation prosper ra nhlanga nganelo wa maphorisa na masocha ri tise ku humelela ka risima loko swi ta eka eku ka vanyingetiweni ka migingiriko leyi yi va ku yi kharike yi nga ri enawini ya vutsiri bya mugodi mi nga rivala leswaku a ku na tizamazama migodi leyi ku nga khale kumbexana leyi nga heta yi tshikiwa hikuva kha va swi vona ku swi cela a swa ha ri kona va zamazama kumbexana vaceli vo ka va nga ri anawini mi kuma va va kha va ri kona va tlhela va fika va baliselana ko kwele van'wani va celelana kona kwele kambe va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa mina ku ri president wa hina va va kha va hlamusela kahle ngopfu ku pfhumba leriya ra Operation Prosper ra ha yi amahlweni ri va va kha va tirhana kahle va tirhisana kahle ngopfu na va xiphorisa xikan'we na masocha ku ve na mhaka yin'wani khasi mavhiki lama nga hela lava ko kha hlamusela kahle ngopfu ku ri va xiphorisa va chavile andzhaka loko na va masocha kumbexana va South African Defence Force na vona va heta va va kha va chava hi andzhaka loko va va kha va kuma leswaku na van'wanyani va South African Defence Force va nga fika va va kha va baliseriwa loko va va kha va lwa na va zamazama leyi lava ku kha yi kuma kahle ngopfu ku atikweni ra Afrika-Dzonga hi langute.

0: na yona mhaka yaleyo ya ku va zamazama va tetetiko naswona va va kha va ri dangerous hi siku na siku eka hina vanhu xikan'we na vona vinyi va tlhaku va va kha va ya vavisana kwale hansi ka mugoti i xivutise ku hi ta yi kota njhani mhaka leyiwani vafambisi lava va kha va ri na maphepha ya ku va kha va lawula migodi ku nga va vona va nga kota ku va kha va lunghisana kumbe loko se ku heta ku ceriwa ku ngo tlhe ku pfariwa na a hi swi tivi ku swi nga ndlisa ku yini
1: isweswo mingiseriwa GCRFM sale kahle na ntlhanu wa timinete kongoma kahle feleke le ka awara liya ya mune remember hi ta vuya kahle na mahungu ekasike ri kona ri sumi feleke ri heleketaku kahle feleke kensi mwemi ka ku yingiseleni kahle u dio streaming ya www.gcrfm.co.za i kona ri sumiraku ri tweke vitwa ku sengi zwile mass music ka ri sumiraku rero mingisi rhandza ka sweswo hlokomahungu ya awara ra mune ma landzela kahle na remember ngovena efambeni.

0: mara makamafuka mara
1: ina hi pfukile minjani
0: ya mheka swiharhi leswiwani ha hinkwaswi na swi favor lexi ni nga xi favor ngopfu hi xo ximanga va xizondhaku mara se ni tivela mitirho ya xona
1: okay
0: ya mitirho ya xona a yi tsaki mara loko xo va xi ri xa kwalakaya xi nga pfixiyale emitini lexi kahle se loko swo lexi sungula ku ya mitini va rhumela xona se xi ta ku lowa wa swi ta ku va swi ndla njhani thosi loko xi ya nghena laha mitini na laha va fika va teka murhi va xi tota hala ncileni loko xi vuyalaka kwala xi fika jikajika xi kumbakumba njhani xi ku tsondzelatsondzela hi ntsuheni ncila luwa ya hayi makumu se swilo swi onhekile
1: se hi to xi pfalela xi nga humi
0: ya loko xo ka xi nga humi a ni vona hi swa valungu a swi nga humi a swi nga humi ena ni tshama loko a va teka tindichi letiya tikulukumba ta tisabelo letiyana ni ti tshama laha na misava leyo saseko leya soft liya kasi hayi hi kona xindlwaneni xa kona kwalaya se swi karhataka loko se xiya loko se xi giriwile leswo loko se xi yarila se xi sungula ku juwawawu u juwawawu hayi se kwala na ha twanani
1: veri xi ri juwawu
0: a mi xi yingisela kahle loko se xi kwatelela xikarhi laviseka xiharhi leswo swa ungeun'weuni wo ta ku juwawawu juwawawu ngebyi khome vurongo
1: a mina makhalani va nge juwawa njhe n'wina
0: hayi khona ni tiva ni kopela xona marhelo ma xona ene xa vumbirhi futhi foto loko ko pfuka xikarhi ka misiku ku kuma ku ri hi xona na mukhegulu wa xona ku ri na mihlolo nyana kwala xikarhi nyana i fiki swi vona hi matihlo ta twala ka ha ri n'wana xikarhi ka n'wina ha i nga ku sa nga ha ri kona ya ivi yo mitirhitirho yaleyo ni ni xi tivelaka hi yona yaleyo ntsena ha lexi a mbyana ni xi rhandza ha yeni lowu loko mbyana loko yi dyondzisa kahle swilo hinkwaswo ya swilo loko yi byela ku tshama hansi ya tshama loko u n'wi byela famba n'wi teka ya ku teka ene mzana loko yo la ta ku luma kahle thosi yani i ta a hi nge eriwa ka mhani kumbe ri wa n'wanuna loko ku ri ku navisiku yi tile yi nga mbalangi kahle lawani a xikarhi ka vanhu ya ku hlawula
1: hey
0: ni nghena mi ri 4 yi ta landzaku yi ri 1
1: ya ku tiva
0: ku navisiku yi tile yi nga mbalangi mpahla ya kahle mbala ya ntumbuluko se yi fika yi langa wena yi va yi ku lume tata wa ku vele ya ni hlolela kasi a yi ku hloleli navisiku yi voni kha hindzahindza laha yi nga mbalangi swona
2: hi mtwini
0: hi toteto thosi
3: xapxap hi teka u hetelela
4: riperile vahaxi vatswu mina ka swifuwo lexi ni nga xi twisisiku i mbuti mbuti na yi venga hi mhaka ku xi lexiya a xi twi ene a xi twisisi a xi loloyi ku fika xi nghena ndzeni ka xitanga xi dibadini kusuka kwalano xi suka xi ya nghena ko vumakhelwani xi dya misinya u cacwiwa hi vumakhelwani loko ku wa xi khayima xi kota ku nghena xivaleni xi ta ku tsutsumisa xi ku tsutsumisa loko fika nyangweni wa xivala ho ri xoku xa nghena xi ku jikiliki ti xi ndla hi nga ku a xi ku tivi laha xivaleni xi ni borhela sweswo mbuti matlharelo ma xona xa karhalisa xi lexi va ngo mbuti xeme xi ta ku tsutsumisa yi ndla hi nga ku a xi ku tivi xivaleni lexi telaka xo masiku hinkwawo so mbuti ni ta pfuka ni nga yi fuyanga evuton'wini bya mina i tavhele ya kuma
1: ya satan
5: ahee riperini vahaxi va mina va ndhuma mina ka swilo ka swifuwo hinkwaswo swiharhi swa le mutini ni zondha mbyana na ximanga ni swi zondha ngopfu ntisiwu kahle na swinyenya loko swi fika va fika gedeni lavo famba vusiku va fika va rhanga va khumba hi xona va xi khumba ku xi nga ha vukuli va kota ku nghena va ku vumbuluzela va tlanga hi wu va famba i jaja ka nyanzato ni suka kwala ka small chicken ko
2: ajeka nyanza ya tihunyi mo hi teka lona kambe veleke nkandziyiso laha mo hi teka swa ku lava va vonake va ta va hi khomele yini miri
6: ye vakhazi va game ka ehame ximanga ni e ximanga a ni lani no xi vona no ni to yini ku ni hanya kwalaha misaveni kusukee ni nga tswariwa ni lani na ximanga xi va kusuhani vakhazi va game a hi xumaxumeni
1: ya
2: hi vaveni mingiseriwa jiseri mi ya navela kahle feleke vanhu va biburiweke eka siku leri faneke phana kahle riqingho eka nambara 0608 75942 u va rhumela kahle feleke na nkandziyiso wa wena wa rito i byela leswaku i mali a tlangela kahle esiku ra yena ra ku velekiwa right 0608 75942 ni nga teka wun'wani lawa mingiseri happy birthday eka mani mingiseri 106 hallo 106

0: swi veka kahle le ka mune wa timinete ku bile awara ya ntseve ka madyambu ya siku ra namuntlha va karhi maamukela nakambe tindhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GSR FM ka madyambu ya siku ra namuntlha mi ta tsundzuka nongonoko hi ta miganga siku i siku leriya ra 26 eka n'hweti ya Mhawuri ka lembe ra 2026 kumbe n'hweti ya vunhungu ni nga ri va li ku khensa kusuka kahle le ka xipano xa Bamba Reloaded hi lava mi tisela kahle nongonoko wa matimba swinene eka ndzenga wa siku ra namuntlha kasi ni khensa swinene nena le ka mumelerisi wa nongona ku lungile malepfani loko va hakarile langutsa kahle ka swiviko leswi nga ta va hakarile swi langutseka madyambu ya sukurana muthlanga va hakarile langutsa kahle le ka mangu le ninga ku mangu yo dlaya hi le ya varikari yisiwe mahlweni eka court ya le henhle ya Waterfall ku va varikari va langutsa kahle ka mhaka ya ku dlayiwa ka muchayiri wa thekisi eka tindzawu ta ka Malamulele na kambe nga tlhela hi khumba kahle le ka vahehliwa vambirhi lava varikari va ya mahlweni ka court ya magistrate ya Polokwane ku va va ri karhi va yise emahlweni na ku va va ri karhi va endla xikombelo xa beli na kambe nga tlhela hi khumba kahle le ka swirho swa ni nga ku swirhonkulu swa ANC swi vile na nhlengeletano tlhelo muvulavuleri wa vandla ra African National Congress Mahlengu Bengu u vula leswaku ku katsa miganga yo hlawuleka eka swivandla swa vakhanselari swi vekiwile eka swikombelo huvo kumbe palamende ya rixaka yi nga ha vhota eka xikombelo xo pfumaleka ntshembo eka xipikara Thoko Dizimini ndyangu ya vadyondzi vanharhu lava va nga le ka xikolo xa le hansi xa Rantsu va lahlekeriwile vutomi bya vona muvulavuleri wa maphorisa Lieutenant General Colonel Amanda u vula leswaku dzana wa swibalesa swi kumekile kun'we na maqulu mutivi wa xiyenge xa vurindzi loyi a tiyimeleke Dr. Mxolisi Mathebula u vula leswaku vumbhoni bya lava hehliwaka i swirho swa ntlawa wa swigevenga Vusmuzkat Matlala i swiviko leswi nga ta va karhi swi languteka madyambu ya siku ra namuntlha tsundzuka nongonoko kona kusuka kahlela ka awara ya ntsevu ku ya fika kahle le ka awara ya nkombo sweswi hundzayela ndzhaka sweswi hi teka nongonoko ku ya emahlweni riperini
1: Rimbangubeni Vula ka mehleketo ku kumeka ntsena loko joine arimarovela funeral services joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ku langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery Plan C 2,500 rand ya grocery. Eka tu plan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand. Loko ku nga lahli hina. Eka plan A hi ku nyika 4,000 rand. Plan B 4,500 rand. Plan C 5,000 rand. Tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armarovela Funeral Services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani. Kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani Malamulele Mukwakwayila Salema, Jakanjaka, Sanini, Makakapachi, na leka mapale. Ina rabi eka skopo mcheketa sekshi. Nele skosese wholesale, entaka magezi hardway. Nele kapani hakumeka. Ema vila ni complex first floor. Kuswa nele teksiren kele mpenama. Sefule rabrincha eka mkwati next to you safe ebu lobedu. Nele elim opposite NTK. E joni hikumeka extension 4 Parliament Street. E Ivor Park ile extension 3 e Freedom Drive kuswa nele police station. Naleka Dr. Nyiko Medical Center Nale Skadafi Winterfeld Kuswa nale Maneme Long Primary School Sekumeka nale Alexandra E number 47 16 Avenue Hofmeyer Street Next to Andres Hairdresser Eka Armarovela Funeral Services Lukwe kwa halata halata Lukwe kwa ikuinkamali ikuinkamali Nasona sitututu ipana bantabasi Natesheta ina hileta tipapa Hibulavla hiti wings Wishoko shoko 074-751 4932 Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa Limpopo mahala Armarovela Funeral Services and take the chance
2: Shana utsame umele ngozi ya movha epatwini uclaimile direct na RAF kambe claim ya wena ayilo ku tsoneni ka mihandzu ungabe ukaratiwa hi ku blokeliwa ID ya wena ikhale ukari u tihlanganisa na vandzawulo ya xikaya kambe awulo ku pfunekeni kumbe una nwana loyi anga koteki ku register birth certificate ya yena tihlanganisa na vamabunda atheni eti lawyera leti titshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swihlaya lana kambe ku yisa emahlweni unga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisa na vamabunda atheni eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 unga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda atheni nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
0: Swiveka kahle leka khume ra timinete ku be awara ya ntseveka madyambu ya siku ra ramutlhatlhela mamukelana kambe tindzhawu hinkwato la mpfuleleke xiyanimoya xa GSR FM eka madyambu ya siku ra ramutlhava yi karhi yi langutisa kahle eka e va ri karhi langutisa kahle ka ku vuyela emahlweni ka court ehenhleni ka vahehliwa vambirhi pitanhonyani kun'we na Charlotte Tivani hi lava va ri karhi va humelele emahlweni ka court ya majistrati ya Polokwane eka siku ra namuntlha ku va va ri karhi va yise emahlweni na xikombelo xa bail eka nhlikani wa siku ra namuntlha laha court yi nga va ri karhi yi sungula kwalomu ka awara ya 12 laha vahehliwa hi lava va tlheleleke ku tlhela ni nga ku hi lava va tlhelaka va languteriwa ku vuyela ecourt eka siku ra mundzuku vahehliwa hi lava nga va va ri karhi va wa milandzu yo hlaya swinene emahlweni ka huvo eka siku ra namuntlha
3: of and of potential prejudice of Mukhadi Andrika Muyeji that the said amount of 501,000 rands would be paid over to her as the sole heir and therefore suffered prejudice whereas when the accused so gave out and pretended, they well knew in truth and in fact that the said payments held in the estate bank account of Mukhadi Andrika Muyeji will not be paid over to the said Mukhadi Andrika Muyeji and or the accused were not authorized and or mandated by Mukhadi Muyeji to transact on the estate bank account and or the accused were not the account holders of the said estate bank account of the late of her late husband and therefore not entitled to transact on the said account without the authorization of the said Mukhadi Andrika Muyeji. Accused were not mandated and or authorized to transfer or cost transfers on the amount of 501,000 from the estate of the estate bank account into accounts other than the beneficiaries as or creditors accounts. That the estate and or that the estate of the late husband Mukhadi Muyeji had no obligation to pay out an amount of 501,000 for purposes other than payments to beneficiaries, creditors, as alternative to count number 6 motion is a count of theft where the state alleges that accused number 2 accused one, acting with common intent with accused number two, stole an amount of 501,000 rand. It's an alternative to count number one. The context is the same. Count number seven, accused one and two. And the state herein alleges that they acted in common purpose.
4: Barakana ndilo wana wakupungundwani kuhlamisela ku yena Mukhadi Andrika Muyeji hi tinomboro ta yena ta ti-ID number ta to helela hi 3084 yena mukoti wa nandzu wa xisati loyi a ku ri yena mudyandzhaka ya yena mufi makuluve Albert Muyeji la a va tekanini hi xilungu kumbe hileswi swa ku xa wena i xa mina i xa wena ba ku yena makuluve Albert Muyeji u hi siya emisaveni hi ti 13 ta December 2025 ivi a siya ndzhaka ya yena a yi siyela nsati wa yena Mukhadi Andrika Muyeji u vi a lava loyara ku ri yi ta kota ku fambisa ndzhaka ya yena ya mufu ya nuna wa yena va ku yena Mukhadi Andrika Muyeji a ku ri yena mudyandzhaka a ri yexe mudyandzhaka ka nhundzu ya nuna wa yena ivi a kombela muhehliwa ko sungula ku ri ku va yena a n'wi pfunaka hi timhaka to fambisisa ndzhaka ya nuna wa yena loyi a nga hi siya misaveni se hi ti 18 ta December 2025 ku vi ku huma papila kumbe mpfumelelo wa ku yena yena Mukhadi Andrika Muyeji a ku yena u ta hira muhehliwa ko sungula ukuba yena angifunaka kade makalitwani ta kufambisa nhundu ya nuna wa yena lo anga siya msaveni ivi impela va tirhisana swin'we va timhaka ta ku u pfumelela muhehlwa wo sungula ku ri ku ta va yena a fambisa ku nhundzu leyiwani hinkwaswo leswi ku fikisela a ta n'wi hakela kumbe a ta nyika munhu loyi a nga fanela ku ri ku va yena mudyandzhaka wa nhundzu yona ya leyiwani va ku yena makulu ve Albert Muyeji a ri na bangi ya yena kumbe a banga na bangi ya le FNB hi nomboro yo helela hi 8199 ivi va hlamusela ku ri la ya ka bangi yona liya va ku yena muhehliwa wo sungula u vi a pfula bangi ya a pfulela yena mugaedi Andrika Muyeji a nga twananangi na yena se va ku yena makulu ve Albert Muyeji va ri yena nhundzu ya yena kumbe ndzhaka ya mufi leyi a n'wi siyeli yona hinkwayo a yi endla 1,380,901.50 yi ri ka akhawunti ya FNB kumbe yona First National Bank se va ku hi ti 7 ta April 2026 mehliwa wo sungula u vi a ku a tirhisana na mehliwa wa vumbirhi vona va teka mali va yi rhumela ka akhawunti yin'wani hayi liya ya yena hayi yo ya yena mugaedi Andrika va rhumela mali yo ringana 501,000 ivi hi ti 7 ta April 2026 mehliwa wo sungula a kha a tirhisana na yena mehliwa wa vumbirhi va vi va rhumela mali yo ringana 55,000 eka banga yi nga ri ku ya yena mugaedi Andrika Muyeji kambe hi ti 8 ta April 2026 mehliwa wo sungula va ri u vi a rhumela mali yo ringana 57,000 va ri yi nga ri ka bangi ya yena mugaedi Andrika Muyeji and then kambe hi ti 9 ta April 2026 mehliwa wo sungula a rhumela mali kambe yo ringana 78,000 eka bangi yin'wanyana hi leyi nga ri ku ya yena mugaedi Andrika Muyeji kambe hi ti 9 ta April 2026 mehliwa wo sungula ivi a rhumela mali yin'wani kambe ka akhawunti yin'wanyana yo ka yi nga ri ya yena mugaedi Andrika Muyeji leyi ringana ku 30,000 ivi a tlhela a rhumela hi ti 9 ta April 2026 a rhumela mali yo ringana 10,000 na yona a yi nga ri ka bangi ya mugaedi Andrika Muyeji kambe hi ti 13 ta April 2026 mehliwa wo sungula a tlhela a rhumela mali eka akhawunti yin'wanyana yo ka yi nga ri ya yena Andrika mugaedi Muyeji ya 354,000 ivi hi ti 15 ta April 2026 mehliwa wo sungula va ku a kha a tirhisana na yena mehliwa wa vumbirhi va vi va transfera mali yo ringana 400,000 yi ya ka bangi yo ka yi nga ri ya yena mugaedi Andrika Muyeji ivi va ku eka nandzu lowuwani wa vusikisi va vi va ku va mali yona yaleyo va ri yi nghenisiwile aka xitokofela xa yena muhehliwa wa vumbirhi se va ku mali leyi hinkwayo leyi yena makuluve Albert Muyeji a nga yi siyela kumbe ndzhaka ya yena leyi a nga yi siyela nsati wa yena a yi ringana 1,380,901.50 se hi mhaka ya swiendlo swa vona kumbe ku teka mali yona yaleyo kumbe ku rhumeletela timali tona teto va ti rhumela ka tiakhawunti tin'wani swi endle ku ri mudyindzhaka wa mali leyiwani a lova mali leyo ringana 1,380,901.50 se va ku nandzu loyi va hehliwaku hi wona i wa nandzu wa vukungundzwani va ri nandzu wa kona u endleke hi ti 7 ta April 2026 kwala apolokwani aka kwala ka a Limpopo va ku va te mbirhi bya vona hi ku tiyimisela a handle ka nawu va kha va tirhisana swin'we ivi va vona va fika va ku hina hi pfumeleriwini ku endla leswi landzelaka va ku hina hi pfumeleriwini ku ri hi nga nghena eka ndzhaka ya mufu makuluve Albert Muyeji mali leyi hi ta hi hakela hi hakelela mugaedi Andrika Muyeji va kha va swi tiva ku ri vona a va pfumeleriwangi ku ri vona timali teto ta mufi kumbe ta yena nuna wa yena mugaedi Andrika Muyeji va ti rhumela ka tiakhawunti tin'wani na ku vona va ku hina hi pfumeleriwini ku fambisa macheleni lamawani hi tlhela hi pfumeleriwa ku ri hi nga fambisa macheleni o ringana 501,000 na yona va kuyipimeleriwini ku ri hina hi nga yi transfera ku ve a va swi tiva kahle ku ri a va yisile ka vinyi va ndzhaka va ku vona n'winyi wa ndzhaka u va pfumeleriwini ku ri vona va fanele va fambisa
0: swi veka kahle le ka 19 wa timinete ku bile awara ya ntseveka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi langutisile kahle le ka khoto ya le henhla ya polokwani leyi va ri karhi yisa emahlweni na ku va va ri karhi va endla xikombelo xa bele henhleni ka vahehlo va vambirhi Peter Nhonyani kun'we na nghamu ya yena Chelo Titivane mi ta tsundzuka Chelo Titivane u langutiwa kumbe u tiveka tanihi muhehlo wo sungula kasi Peter Nhonyani i muhehlo wa vumbirhi lava languteriweke na ku va va ri karhi va engeteleriwa milandzu kusuka eka 5 ku ya eka 13 tatsundzuka milandzu ya 5 hi leyi va vikeke ku va yin'wana yi humelerile malembe ndzhaku laha va vikeke leswaku milandzu ya kusuka eka 6 ku ya fika eka 13 kumbe milandzu leyi engeteleriweke eka siku ra namuntlha hi leyi va vikeke leswaku yi humelerile eka lembe lera 2026
4: maliyona yaleyo yo ringana 501,000 rands and vona va hemba va ku va ta hakela vinyi va ndzhaka va ku se hi va vi vona ba ku hi ku hemba na ku ka va nga vulavuli ntiyiso va ku mali yaleyo hi yisa ka n'winyi wa mali hi vula yena mudyi wa ndzhaka ku ve va kha va swi tiva ku ri a hi swona se hi ku endla swo sweswo swa ku teka mali yo ringana 501,000 rand va yisa laha yi fanelaka ku yi nga yangi kona n'winyi wa mali yena Mogadi Enrika Moyetsi u vi a lova mali yo ringana 501,000 rand leswi swi endliwaku hi mhaka ku bona va hehliwa va yini kwele va fika va tiendlisa kumbe va vulavula vunwa va ku mali yaleyo hina hi ta n'wi hakela yona va kha va swi tiva kahle ku ri a va pfumeleriwangi vona ku ri va fambisa mali ya mufi handle ka n'winyi wa mudyindzhaka hi vula yena Mogadi Enrika Moyetsi ivi se va hlamusela timhaka ta ku va tlhela va hlamusela lama hetelelweni ku ri se vona va ve va hehliwa hi nandzu vona waloyo wa vukungundzwani va ku loko ko nyikiwa vumbhoni lebyi byi nga ta ku loko byi humelela mahlweni ka huvo byi nga hlamuseli kumbe byi nga kombi ku ri himpelampela vanhu lava va endli nandzu wa vukungundzwani kambe byi hlamusela ku ri va yivini nakona ni va nga voniwa nandzu wo yiva va ku hi ti 7 April 2026 kwala a polokwani vumbirhi bya vona va kha va tirhisana va nga voni va kha va tirhisa swin'we va kha va tirhisana swin'we va vi va ku a handle ka nawu na ku tiyimisela va yiva mali yo ringana 501,000 rands i nga mali ya yena Mogadi Enrika Moyetsi va tiyimisele ku n'wi tekela mali ya yena ku tikisela va nga ha tlheli va n'wi nyika
3: counts number 7 with respect to accused 1 and 2 fraud. Right, with the provisions of sections 99, 103, 250, and 250 of the Criminal Procedure Act 51 of 1977, and further right with section 51, subsection 2 of the Criminal Law Amendment Act 105 of 1997. In that upon about the 15th April 2026, and at Onia Polokwani in the Regional Division of Limpopo, the accused, acting with
0: swi veka kahle le ka 23 wa timinete ku bile awara ya ntseveka madyambu ya siku ra namuntlha va yi ri karhi yi langutisile kahle le ka khoto ya le henhla ya polokwani hi laha va ri karhi yisa emahlweni na ku endla xikombelo xa pele henhleni ka vahehlo va vambirhi Peter Nhonyani kun'we na nghamu ya yena lava nga va ri karhi va yisa emahlweni na ku va va ri karhi va endla xikombelo xa beli kun'we na ku va va ri karhi va engeteleriwa milandzu eka siku ra namuntlha
4: se loko a hlaya nandzu wa vu-7 na ka nandzu lowu wana vu-7 na vona ku hlamusela timhaka ta ku i nandzu wa vukungundzwani va ri wendleki hi ti 15 April 2026 kwala a polokwani va ku va hehliwa va ve va tirha swin'we vumbirhi bya vona va ku a handle ka nawu va na ku tiyimisela va ku vona va endla vukungundzwani ya ku va endla vukungundzwani ka ku tekela mali yena Mogadi Enrika Moyetsi ba vulavula vunwa va ku vona va ta hakela ndzhaka ya yena mufi makuluve Albert Moyetsi va yi hakela yena Mogadi Enrika Moyetsi va kha va swi tiva kahle ku ri vona a va pfumeleriwangi ku ri vona va nga teka rifa ra yena makulube Albert Muyeji vaku vahihliwa vava swi tiva kahle ku ri mali leyiwani yi nga le ka ndzhaka ya yena mufi kumbe ya yena nuna wa yena Mukhadi Enrika Muyeji a va pfumeleriwangi ku ri vona va nga fane va yi rhumela ka ti ka akhawunti tin'wani handle ka leti ta yena Mukhadi Enrika Muyeji se va ku vona va hehliwa a va swi tiva kahle ku ri a va pfumeleriwangi na ku vona va fanele ku ri va nga yisa mali kumbe ku rhumela 400,000 rand ya yena mufi kumbe ya yena Mukhadi Enrika Muyeji njhe hi mudyandzhaka wa mufi a va nga pfumeleriwangi ku ri mali yaleyo va nga yi rhumela ka tiakhawunti yin'wanyani handle ka leti ta yena Mukhadi Enrika Muyeji se va ku ivile na yena nuna wa yena a swi nga fanelangi ku ri va ku mali ya nuna wa yena Mukhadi Enrika Muyeji yi fanele yi hakela ka akhawunti yin'wanyani handle ka leyi vona va nga va nyika yona se va ku vona vumbirhi bya vona a va swi tiva kahle ku ri leswi va swi endlaku a hi ntiyiso ande va swi tiva kahle ku ri mali leyi va nga yi humesa va yi rhumela lava nga yi rhumela kona a va nga yi n'wi hakeli yena Mukhadi Enrika Muyeji a va pfumeleriwangi ku ri va teka mali yaleyo va yisa ka akhawunti yin'wani handle ka ya Mukhadi Enrika Muyeji ivile nakona xin'wani a va nga pfumeleriwangi ku ri vona va nga teka ripa ra yena Mukhadi Enrika Muyeji leri a va siyeriwa hi nuna wa yena se va ku va hehliwa na ku va teka mali yena yaleya 400,000 rand a va swi tiva kahle ku ri a va pfumeleriwangi ku ri va nga transfera mali yaleyo va ku nandzu wun'wanyana wo landzela kumbexani lowu nga voni mi nga voniwa ku nandzu eka wona hi lowo yiva se va ku timhaka ta kona ti fambisana na nandzu luwa wa vukungundzwani hi nge hi tihlayi
0: swi veka kahle le ka 26 wa timinete ku bile awara ya ntseve ka madyambu ya siku ra namuntlha nongonoko ta miganga va ri karhi hi langutise kahle henhleni ka Peter Nhonyani kun'we na Charlotte Tivane. Peter Nhonyani hi loyi a tivekaka swinene ka swiyenge swa mabulu kun'we na ku va ri karhi a tiveka swinene tanihi vito ra Greater Gagashi Municipality kumbe lama switi hi lava va nga va va ri karhi va endla xikombelo xa peyili kusuka hi ravuntlhanu eka vhiki leri nga hundza ku ta fika eka siku ra namuntlha laha eka siku ra namuntlha va nga tlhela va hundzisele eka siku ra mundzuku ku va va ri karhi va yise emahlweni na ku va va ri karhi va vika yin'wana ya milandzu leyi vikiweke ku va yi ri kona.
3: To the main count, 26 cities.
4: Yi kondani na wena mahihliwa wa ku sungula milandzu ya kona ya hafana na yona leyi a hi nga yi hlamusela i timhaka ta ku va ri wena u vi u endla nandzu wa vukungundzwani u vi u hemba kumbe u vulavula kun'we a handleni ka nawu i ku wena Mukhadi Enrika kumbe u Mukhadi Enrika Muyeji u vi a ku pfumelela ku ri wena u nga va munhu lowuwani u fambisaku mali leyiwani kumbe u rhumelaku mali leyiwani ya yena leyi nga hlamuseriwa ku ya laya yi nga ta yi hlaya ndhawunyana u ku pfumelerini kumbe ku nyike mpfumelelo wa ku wena u nga yi susa mali liya ya yena ya ndzhaka u yisa ka tiakhawunti tona leti va ti hlayaku kwalaniwani kuve u swi tiva kahle ku ri munhu yaloyo a nga zangi a ku pfumelela ku ri u endla swilo sweswo u nga swi endla swa vukungundzwani swa ku fambisa timali ta yena ehandleni ka mpfumelelo wa yena se va ku milandzu leyiwani leyi landzelaka wa vu 8 9 va 9 na wa vu 10 va vu 11 na vu 12 13 wa vu 8 va ri humelele hi ti-7 ta April 2026 laha u nga rhumela 55,000 rand nakona u nga pfumeleriwangi ku swi endla sweswo then wa vu 9 8 April 2026 nakona kwalani a nga pfumeleriwangi ku transfera mali yaleyo yo ringana 57,000 rand and then wa vu 10 ti 9 ta April 2026 u transferi 17 kumbe ku rhumela 78,000 rand na yona a nga pfumeleriwangi ku nga yi rhumela ka abanga yin'wanyani handle ka ya yena Mukhadi Enrika Muyeji wa vu 11 9 April 2026 va u transferi 30,000 rand and then wa vu 12 ti 9 ta April 2026 u transfera 10,000 rand and then wa vu 13 ti 13 ta April 2026 u transfera 354,000 rand va ri mali leyi hinkwayo leyi a nga yi lova yena Mukhadi Enrika Muyeji a ku lova rifa ra nuna wa yena i 584 swi fana na milandzu leya wa na nandzu leya wa vusikisi na wa vu 7 kwalano va ri u lovi timali ta yena akundanyika vumboni nda kombisa kuri timhaka leti ti fambafambe njhani loko kha yisa mahlweni kha hi endla xikombelo xa pay.
0: Sweka kahle le ka makumembere ka wa timinete ku bile awara ya ntsebeka madyambu ya sukurana muthla ba ri karisi mahlweni na ku ba ri karela ngutsa kahle nhleni ka court kumbe huvo nkulu ya pulukwane le ba ri kari beka kahle milandzo hla swinene nhleni ka ba hlo ba mbiri pita no nyane ku nwe na Charlotte Tibane
4: ndzwa mwina wa ri kwala ya kana wona wa luya.
5: Mr. Mabuleke, I think it could be your turn now to address the court from the process as to how the court proceed going forward.
6: Your Worship, I have consulted both applicants before court, and the intention is to still proceed with the bail application. We had agreed with my colleague that they will proceed the evidence submissions from that opportunity.
0: Sweka kahle le ka half ku bile awara ya ntsebeka madyambu ya sukurana muthla ba ri karisi emahlweni na ku ba ri karela ngutse kahle enhleni ka court ya pulukwane ya le enhle swinene le ba ri karisi emahlweni na ku endla xikombelo xa bail enhleni ka ba ehlewa lava nga ba ri karhi va vika leswaku va nga ha vuya eka siku ra mundzuku ku va va ri karhi va yise emahlweni na ku tengiwa ka nandzu kun'we na ku va va ri karhi va endla xikombelo xa bail laha muhehli ni nga ku laha kolonel hi loyi a va ri karhi a nyika kahle vumbhoni eka siku ra namuntlha na ku va ri karhi a vika leswaku vahehliwa va fanelanga ku va va ri karhi va huma e bail hikuva va nga ha endla yin'wana ya milandzu yo kanganyisa kun'we na vukungundzwana.
7: And what I will do is when you come to the office, I will take you to the boardroom.
4: Yivi ikomba na ya leswi swa xilungu swo komba ku na hambi u nga si za u nga ri na tinomboro ta munhu yi tsala laya ku i manimani a ku yivi yi ni tsalela laya ku ri i mani ni nga si za ni yi khoma and then loko se ni yi khoma foni liya ivi a ti tivisa na mehe ni ti tivisa ivi a ni byela ku ri hi mina buti wa muhehliwa wo sungula ivi se a ni byela na ku ri u ni fowunelela mayelana na yini ivi ni n'wi byela kahle ku ri leswi u nga phorisa u swi tivaku kahle loko ku ri ku ri u ta ka mina wena u fanele u ta ka mina hi timhaka ta yeto to u lava ku vulavula hi buti wa wena kumbe u ta hi timhaka ta ntirho na ivi xin'wana a yisa mahlweni se a sungula ku vulavula hi mhaka ya mucato wa lava mbirhi a ku a ni ri kona ka mucato wa lava mbirhi ivi se ni n'wi byela ku loko u lava ku vonana na mina swi lava u endla xikombelo hi ximfumo u xi endla u swi suka ka vakulukumba va wena xi ta ka vakulukumba va mina and u swi tiva ku ri loko u fika laya hi ya a boardroom ni hi ya na van'wani na mhe ni ta tivisa vakulukumba va mina hi ya hi ya tshama laya ku ya vulavula u ya vulavula leswi swi lavaku a ku ye loko swi ri tano mina na tshika timhaka letiwani a na ha tingeni.
0: Sweka kahle le ka makumembere nkombo wa timinete hi kongoma kahle le ka wara nkombo eka madyambu ya sukurana muthla va ri karhi hundza le mavhengeleni twa va Gajaria Agro ndzhaka mavhengele hi teka nongonoko ku ya emahlweni ripere.
1: Bajaria Agro la ku hlawusiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Driehoek. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 150
8: 35. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga ti kumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag mana tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro. Zankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa. Kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani. Laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mru.

0: ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambananahambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambananahambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: Meyer manana thandizitha u rhembe va aka tiko hinkwavo va Giyani kuta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaxinuna na vaxisati hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball mitlangu leyi yi sungurile hi n'weti ya July a Giyani Stadium hi mugqivela na nsoda kutani yi ta fika emakumu hi ku hela ka August 2026 mabodlela na switlhavatlhavani a swi laveki a hi yeni hi ya hungasa kasi vuxokoxoko ti hlanganiseni na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe Petrus Mashinji eka 063-628-5835. We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.
2: Now, we can no go no go what them gamba. Remember Ngubeni.
3: Swi veka kahle le ka nkayi wa timinete yi kongome kahle le ka awara ya nkombo eka madyambu ya siku ra namuntlha va ri karhi yisi emahlweni na ku va yi karhi yi khumba kahle le ka mindyangu ya vadyondzi vanharhu va xikolo xa le hansi xa rhandzu va lahlekeriwile vutomi bya vona eka mhangu yo chavisa swinene eka vhiki leri nga hundza leyi katsaka bazi na thekisi ya xibazana endhawini ya Maxaxane leyi nga kuma nseketelo kusuka eka ndzawulo ya swa ni nga kweka ndzawulo ya swa dyondzo laha xifundzeni nkulu xa Limpopo tanihi malunghiselelo ya swilahlo ya sungula ka mindyangu leyi amukerile riendzo ra kusuka eka vurimiwa bya ndzawulo ya ravumbirhi lebyi nga tlhela byi endzela ndyangu wa muchayeri wa thekisi loyi a lahlekeriweke vutomi bya yena hi nkarhi wa mhangu leyi ntirho wo tsundzuka wu ta khomiwa exikolweni hi ravumune laha MEC Mavungulerule ra Makhanya na nhloko ya ndzawulo Murupane Sixive va languteriweke ku va kona mindyangu yi amukerile ntirho wo tsundzuka naswona va amukeri lenseketelo wa ndzawulo endzhaku ka mhangu leyi ku yise mahlweni ena nongonoko wa ta miganga va ri karhi yi khumba kahle le ka huvo ya palamende ya rixaka yi nga vhote ka xikombelo xo pfumala ka ku tshemba ehenhleni ka xipikara Thoko Didiza endzhaku ka nkarhi ra vunharhu xiringanyeto lexi tiyisisiwile hi murhangeri wa vandla ra Economic Freedom Fighters kumbe EFF Julius Malema swi fambelana na xiboho xa Didiza xo ka a nga kaneti xikombelo xa xihatla xa President Cyril Ramaphosa xa ku yirisa ecourt ya le henhle ya Western Cape ku yimisa endlelo ro susa ntirho hi palamende vandla ra Economic Freedom Fighters va vula leswaku xipikara u tsandzekile ku va ri karhi a teka magoza lama nga fanele henhleni ka mhaka leyi khumbaka President Cyril Ramaphosa.
4: Who stands on the way of holding the executive to account, like Meto Odidisa did, we're going to remove her because she's not.
3: Swi veka kahle le ka nkombo wa timinete yi kongome kahle le ka awara ya nkombo va ri karhi yisi emahlweni na ku va yi karhi yi khumba kahle le ka muvulavuleri wa vandla ra African National Congress Mahlengu Bengu u vula leswaku ku katsa miganga eka ku hlawuriwa ka swivandla swa vakhanselara hi leswi vekiwaka eka swikombelo emahlweni ka mihlawulo ya mimfumo ya miganga wa lembe leri naswona swi nga va laha vufambisi bya vukheta Bengu u vulavule leswi mayelana na mimbuyelo ya nhlengeletano yo hlawuleka ya vandla ra vumbirhi laha vurhangeri bya ANC se byo burisana eke na nxaxamelo wa ku yimela ku langwa miganga yin'wana yi katsa yin'wana ya miganga laha xifundzeni nkulu xa Limpopo eka ku kombisa ku vilela mayelana na swihoxo eka maendlelo yo hlawula vakhanselara ku fana na ku nghenelela varhangeri van'wana va mavandla. Bengu u vula leswaku goza leri landzelaka ri nga katsa komiti ya nhlawulo ya vandla ra ANC leyi fambisiwaka hi Halema Muntantle ku va va ri karhi va kambela loko va ri karhi va hlawula no fikelela swipimelo swo tika ehenhleni ka vandla. Swi veka kahle le ka nkombo ni nga ku le ka ntsevu wa timinetse hi kongome kahle le ka awara ya nkombo. Mutatsundzuka awara ya nkombo kona nongonoko wa ta mitlangu va yimekulunga Mr. X va ri karhi fika emakumu na nongonoko wa ta miganga eka madyambu ya siku ra namahlaya hlanganeni ka mzu kahle eka siku ra mundzuku hi nkarhi lowu fanaka. Mr. X na ta mitlangu ripiri
2: Uleka nongonoko wa ta miganga na rimemba ngubeni.
5: Rimemba ngubeni.
2: Tamiganga. Tamiganga. 6 to 7 ni matambu. Na minyika tumaka leti isaka.
5: Tamiganga.

Ya ni vini karani kusungula kahle risimura kahle ringa ta kahle na matswa bemuda kusuka kahle ka album ya nenga twa kahle Samaria ni vini karani kunika kahle risimura kahle title track ya kona vele bata kahle ka nwina vaku Samaria hi ndlela yona ya le ka 10 minutes hi vini karisiwa kahle awara ya nkombo ye bile ka sinongonoko esportsville kusuka la ka awara liwani ya nkombo hita zayamba na kahle le ka awara ya nungu mina na wena ka lenga ta vekari langutisa vele swa ku hambana hambana eka madyamba siku ra namuntlha mitlangu yi vi kona vhele eka siku leriya ra tolo laha swi nga ta vhele hi ku hambana hambana ka kona vhele loko hi va hi karhi hi langutisa laha si ka Betway Premiership loko hi va hi ri karhi hi langutisa mitlangu liya yi nga va kona eka madyambu ya siku ra tolo vhele 3 point liya yi va yi kha yi vula swo tala swinene ngopfu loko hi va yi kha yi langutisa kahle ka swipano mi ku ya hi matshamelo ya kona vhele eka ligi loko hi va yi kha yi langutisa la ka Betway Premiership hi ndlela yona yaleyo kasi mina vito i Norman Jikijela ni khomisana sweswo ni ka Facebook mi ku Norman Jikijela hi va hi karhi hi fambisa xisweswo ka hi ndlela yona yaleyo kumbexana mi ku JCR mi ku Space FM hi va hi karhi hi hlangana kona kwalaya ka hi va hi karhi hi vulavula tlangu hi vulavula mitlangu hi vulavula bolo kahlekahle eka madyambu siku ra namuntlha hi vonaki ku ri swi tava swi ri karhi swi fambisa ku yini swipano hi ku hambanahambana ka swona vhele loko hi va hi ri karhi hi langutisa 12 minutes after 7 o'clock 060-8875-942 number wa kona vhele leyi mi nga ta ni kumaka yona vhele loko hi va hi karhi hi langutisa loko nkarhi wu ya wu ri karhi wu famba hi ndlela yona yaleka ivi ni veka hi langusa kahle ku ri eka siku leri ra tolo vhele mitlangu ya Betway Premiership vi kona hi va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri ki hi swihi swipano leswi nga hetelela swa swi karhi swi tirha kahle hi swihi swipano leswi nga hetelela swa swi karhi swi lahlekeriwa mi swi tivaka leswaku loko a ni voni vurile vhele ni ku 3 point hi minkarhi wo tala vhele yi va yi ri na nkoka swinene loko yi va yi karhi langutisa matshamelo ya swona eka logo ya Betway Premiership.

Yeah, kasi loko bi tshepiso vele boni kahle xipani xi ya xa Orlando Pirates man xi battery bull loko xi longisa kahle ka xipani xi ya xa Sekhukhune United man va hlule kahle ti bullet mbiri eka tanda loko beka longisa kahle eka madiamba siku ratolo kasi loko longisa kahle xipani xi ya xa Kruger United va baka ba hlulwa kahle xipani xi ya xa Durban City ti bullet mbiri eka tanda and then Marumo Galaxy bona va baka ba hlulwa kahle xipani xi ba hlulwa kahle xipani xi ya xa TS Galaxy ti bullet naru eka timbiri la tri kubiyeni swinene loko beka beka longisa tlangulo wa TS Galaxy na xipani xi wani xa Marumo Galaxy loko beka longisa tlangulo wa vele laba ngetelela ba loko longisa kahle ba Marumo Galaxy ba tryela kahle ba ri ku lediweni kahle ti bullet naru eka yinwe and then ba ngetelela ba swika switshembisa nyana ba vuya nyana mani ba kora bola yinwe ba ku 3-2 and then swi ya swika switshembisa vele swi kumekana leswaku ri karhi wa kona vele kumekana u nga ha ri kona leswi vula ku ri loko karhi wa ha va kona ku ya mahlweni leswi sa va tlangisa swona ba spanu xa Marumo Galaxy a swi tikomba kahle leswaku ri ba ngetelela ba karhi ba teka kahle mikuto ya ri naru kambe karhi wona wu landula ku hayi se lava ni wa n'wina ba ba kha ba hluriwa kahle ti bola leti ya 3-3 rutsena eka timbiri. Ya kasi loko beka langutisa vele swin'wana ku ya mahlweni kahle kana xipani xa Siwelele va va kha va tlanga kahle na xipani xa Chipa United va lava ku huma kahle hi tiboloti hi bolo yin'we eka yin'we loko hi va hi ri karhi hi langutisa vele ku ya mahlweni kahle na mitlangu leyi ri kona eka siku leri ra tolo hi ta va hi karhi hi langutisa ku ri xanaki mitlangu liya yi va yi ri karhi swi fambafambisa ku yini loko hi langutisa kahle mayimelo ma swona eka logo ku ri swi nga va swi yimise ku yini ki kasi loko hi langutisa tlangu luwa wa Marumo Galaxy na xipani xin'wana xa TS Galaxy loko hi langutisa suka le ka TS Galaxy le lava nga hetelela va karhi va howi isa loko langisa ka na Victor Letswalo unga ku hetele a howisa ti bolo timbiri ya o se brace vele loko iba ikari hi langutisa Victor wa ka Letswalo loko hi langisa ngopfu ala ka xipani xa TS Galaxy tiko mbari ka fomu ya kahle swinene a swi hambana leswi nge le ku endlweni hi Dion kusuka le ka xipani xa Golden Arrows le va ngetele va karhi va n'wi tshemba swinene leswi vulaka leswaku ri swi va kha swi famba kahle loko hi langutiseni kahle Gustin Serrano na yena u va kara kota ku va howisa ka siku leri ra tolo loko a tlanga kahle kusuka le ka xipani xa Durban City la ngetela va hi minutes ya vo 49 u va kara howisa bolo ya kahle swinene loko veka langutisa kahle yena Gustin Gustin wa ka Serena kusuka le ka xipani xa Durban City. Kasi loko ya kahle mahlweni kahle ka vekhela ngisaka ra kona vele ko tara tsena timinetse vekha risiwa kahle wa ra ya nkombo ye bile xipani xa Samuel Sanders vele vata kha va tlanga kahle na xipani xa Amazulu eka madyamba siku ra namuntlha and then Richards Bay vata va kha va tlanga kahle na xipani xa Kaizer Chiefs and then Golden Arrows vata tlanga kahle na xipani xa Stellenbosch FC and then Polokwane City vata va kha va tlanga kahle na xipani xa Milford FC loko vekhela ngisa mutlangu leyiwani hinkwayo vele vata va kha va sungula kahle hi hafu ku bile awara ya nkombo leswi vula ku ri vo sala tsena na 10 ntsena wa timinetse leswaku vata kha va sungula kahle mitlangu leyiwani ya Betway Premiership nga ta va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri xana ke kona mitlangu leya siku ra namuntlha leyiwani yi ta va yi ri karhi swi fambafambisa ku yini ke la namuntlha vhele ni lavaka leswaku ri hi ta va hi karhi hi langutisa hi vona ku ri nhlokomhaka ya hina leyi ni lavaka leswaku ri va hi kha hi vulavula hi yona eka madyamba siku ra namuntlha hi langutiseni kahle swipano leswiya swi ri swimbirhi ngopfungopfu loko hi va hi ri karhi hi langutisa ntlangu wa Kaizer Chiefs na ntlangu luwa wa Mamelodi Sundowns la hi nga ta va hi ri karhi hi langutisa hi vona ku ri mitlangu leyiwani yona yi ta va yi ri karhi yi fambisa ku yini kambe leswi ni lavaka leswaku hi va hi karhi hi vulavula hi swona vhele match prediction i round number 4 a ni ri and then the prediction are in the upcoming Betway Premiership loko hi va hi karhi mwexani Betway Premiership loko hi va hi karhi hi langutisa ka ku ya mahlweni kahle ka Mamelodi Sundowns loko hi va hi karhi hi langutisa le ndzhaku leyi va va kha va tlanga kahle na xipani lexiya xa Amazulu lava ngetela va kha va xi hlula kahle hi tibolo timbirhi eka yin'we loko va hetelela ku tlanga ntlangu wa vona wa ku hetelela Mamelodi Sundowns na xipano xa Amazulu va hetelele Amazulu yi hluriwa kahle hi bolo yin'we eka tanda and then xipani xa Richards Bay na xipani xa Kaizer Chiefs loko va hetelela ku tlanga vona va hetelele kahle va hetelela hi 1-1 leswi vula ku ri hi va hi kha hi vutisa xivutiso lawani what do you think u hleketa yini wena ka hlakata will Sundowns take the win or Amazulu can surprise them Sundowns va nga hetelela va va karhi va wina eka madyamba siku ra namuntlha kumbexani ke va ta hetelela va va karhi ku va na xihlamariso nyana loko hi va hi ri karhi hi langutisa eka mitlangu liyani ke and then hi va hi kha hi langutisa hala tlhelo rin'wanyani la ka xipani lexiwani xa Kaizer Chiefs lawani

0: wena sweswi ku ndleka yini ndzi ku ti vutiseni loko ni nga ku vona ntirho lowu.
1: Awu sorry man. Ko va ku eyi. Ndzi tikuma ni kha ni vula swa tikanyana hi mhaka ku i ni byeli kahle ku ni nga tolovele.
0: Vula yini hansi.
1: Vula ngopfu ku a ni na swi tiva ku i tshama na n'wana yin'wana. Mara ni fanele ni nga tati ngopfu tikhole ka mhaka n'wana a hlangana a vulavula mara. Eyi swi yo ni banyana mani swi ni be xifo banyana.
0: Hansi hansi hamba u lo ni hlamusela kwala ntirhweni i wena problem. Phela mina ni mhana n'wana wa wena luya i tshamaka na yena wa swi tiva musi.
1: Na swi tiva mara no twi ingaku nkarhi wun'wana twi nga na ku vulavula na mina ni nga na ku ni vona.
0: No ka ni nga swi lavi leswiya swo loko i ni tela i fika i ni rasela rasela mara loko wo ta kahle hansi hansi i fika i ni byela ku i na problem ya yini phela na ku ku pfuna ni nga ku pfunaka.
1: No na swi twa mara attitude yi a swi endli ku na swi ku ri ni twi ingaku nkarhi wun'wana wa ta loko ni la ku vulavula. E one na leswiya swo a ni fanele ni nga swi vulangi se endla ku ni chuha mani.
0: Se ni byela hansi hansi a ku ri problem ya yini leyi endlaku a nga tintirhweni.
1: Hlanganahlanganana mani anda miri lowu nga tshamiseki mani
0: hi swona leswiya swi ku chuhisa ntirhweni hansi hansi
1: i tirha njhani cause a ni miri wa munhu swi vula ku u fanele ku ta u famba hi rihanyo
0: mara a wu report-ini hansi hansi ku wena u pfukanga
1: ni report-angi that's one swi ni be xifuwa
0: hansi hansi
1: a hi ti-rights ta tele ntirhweni teyo
0: se swi ta tiva hi mani ku wena hi mpela a wu twa ku vava hansi hansi phela sweswo hambi wo fika i vula i ku wena u ri ku vabyeni loko i nga report-angi ku hava munhu loyi a nga ta tshemba ku wena a wu vabya
1: no a swi tshembisi hi ku a ni tirhisa swa xintu
0: e-e a hi vuli swa madokodela hansi hansi a ni munhu wa vula loko a twa ku vava van'wana a va ta va vatimba ta ku pfuxela va va xoko hi mpela wa vabya a ni va kona va swari lava kona va xinyeketi
1: na swi twa na ali ni vula ku swi ni bile kombela ku rivaleriwa mani mani
0: a ni swi tivi hansi hansi hi ku a ni na mainjoyisa va ri ku complainini va ku why hansi hansi a nga ri ku tintirhweni and a nga vuli nchumu ni ta twa hi vona ku vona va ri yini hansi hansi
1: a ni nchumu loko a swi ni hoxa ni maqaleni
0: a ni swi tivi hansi hansi a swi ta vonaka.

0: Mashume hanzanza.
1: Ai shumisa bona hita kota ku endla yini.
0: Kasi mahanyi.
1: Ini kona.
0: Mina ne ri va ku lahle khale, icumetwe khale.
1: Vanga lahle kanjani ku waka yonga minga itwangi na. Mara vanga lahle kanjani.
0: Achuwa loko munhu hi nga n'wi voni ntirho embe kahle kahle mina moya la. Mukundla ka n'wina kahle kahle.
1: Yini?
0: Mina moya. Mina mukhuvanyana wun'wana wo ka wu nga twani wo ka wu nga khomani.
1: Moya. Mara ni byele la. Wena nkarhi hinkwawo loko u vulavula ho hlasela mani na ku baku kona ku na ni tlhavuka vava mani. Hi mhaka yini?
0: Loko i nga lava ku vavisiwa tana ntirhweni hi ku ya hi masiku lama i fanela ku ta hi wona a wu ri na off wena a wu teke leave.
1: Ni mani mara wa ni vutisa ku njhani swi ndlise ku yini mani?
0: Njhani i nga report wa i nga report a ni loko a wu reportina ni ta ni kini swi tiva na ku ze sweswiwa ni nga swi tivi ku wena a wu xwisa hi netirhweni i ku a wu reportangi i ngeni swi vonini ofisini ku wena i reportini okay hasahasa a nga kona mhaka swi swa swona swona a hi swona
1: ni kombela ku ri va
0: le wena wo nyamalala nje i nghena hasi ka mani
1: swi ni bila ni nga pfuki
0: se a swi yo yini ku report a wu na foni wena loko ku ri ve ni ku sikima u nga swi koti no tlhavetela foni a wu nga swi koti ku halo a ni nga fiki
1: swihoxo swi endliwa munhwini mani ni kombela ku khomeriwa a ni nga pfuki mani.
0: Hayi ta minus masiku lama ya mali leyi a wu fanele i yi kumini hi ku ya hi masiku lama ya a wu nga yi kumi i ta yi kuma ka masiku lama i nga ta va i tirhile.
2: Vaxume njhani?
3: Kokwana.
2: Mpfukini.
3: Hi pfukini minjhani?
2: Hi pfukini.
3: Namuntlha mi telenya manhongo.
2: Why u n'wi vutisa sweswo?
3: Mi tiva mi rhandza ngonya manhongo kokwana. Kumbe sweswi swilo swi cinca na malembe hi ku khale ni phela ni nga se n'wi vona mina.
2: Yanandwe.
3: Kokwana.
2: Wa swi tiva ku i tirha hansi ka mina.
3: Na swi tiva no vutisa ku ha kokwani mani a ni loko hi nga vungunyi n'wina hi ya vungunya mani mani phela mukokwani wa ngawani.

0: kasi loko hi tirha mara hi fa hi tirhela ku gwebana hi celana bya ngebo
1: a hi celani bya ngwebo miri masiku lama ana a huma tirhaka why i fanele i kuma na bonus ya masiku lama yi nga ma tirhangiki na swi vona ku i nga ri ku va mi le ku lemekeni kahle kahle va le ku mi lemeni ku va va mi nyika mali mi nga ri ku tirheni ku hava xa mahala a ni na ku mi vutisa ni vona mi yime na matsongo laha ku famba yini
0: se ti nghena ku yi tata wena
1: na vutisa i matsongo wa mina lavaya i sati wa mbaka kahlekahle i mhana mina lavaya
0: so swi vula ku wena hi lani
1: yes ni rindza mhana mina
0: i rindza mhana wena
1: ey
0: ni ta ku hlamula swin'wana phela wena
1: hlamula
0: wa swi twa a wu na right ya ku ni vutisa
1: a ni na right ya ku ku vutisa hansahansa
2: xihundla
1: matsongo
2: ku ndleka yini
1: i tsutsuma yini luya
2: ku humelela yini
1: ni n'wi vutisa ku a lo yini ku ta ntirhweni ivi ni n'wi byela ku mali yaliya ya masiku lama a nga ri kona a nga yi kumi i kotela swona
2: se wena i n'wi byela ku mali a nge yi kumi
1: a nge yi kumi ka matsongo i nga kuma mali nga yi tirhelanga
2: horini phela yo hansahansa leyin'wana
1: ni ta mayinasa ka ya n'hweti leyi taka
2: i mayinasa ya ri ya n'hweti leyi a nga ti
1: ey
2: i masiku phela ya n'hweti
1: masiku lama ya ni ta mayinasa
2: yi nga rivali xo hundza ku hansahansa ka kona
1: se ka matsongo loko a ri va n'wana wa n'wina i fanele a tshama kaya a tigetla a ta hi ku rhamna
2: ayikhona

0: chini wa shughuli ai mpani chika swonyana inga ngtsoni mali ani wa switeva ku itsama na nwana wa mina
1: seka mazonga ifane andla hi ku randa apuka
0: a lotela na nwana wa mina ndi ku randa tana ku kudzweleni sweswi niri ifane a panchiwa
1: e panchiwa ndlela hi
0: ita bona swonyana swongpanchi swongtsona mali pelani nwana wa mina ita dai
1: amungundlele swilo nwana lo yanwini swa ku dya mpangu xavela mpahla va ngixavela ba swinwana swinwana mongundlela seni ilo hina hansana loko swinwana swinwana mongundlela
0: wena xihundla na ku ngungutela swo lava hi ngungutela itsongo na ngungutela yo tala wena wa ngu tiva hansa hansa wena
1: i ta ndla yini
0: n'wana wa mina a nga ta tekeriwa na mali yo dya xikolweni
1: ni ta n'wi nyika mina loko a n'wi tekela futhi ni ta tekana tinumber foni ta i na foni musi munhu luya emakweni wa mina i na foni munhu luya ni ta n'wi fonela no n'wi vutisa ku ka boy mali yo dya xikolweni i hafa ni ta n'wi nyika mina a nga yi kumi mali hansahansa i ta lemeka ngo loko se swi lata hi sweswo
0: a redzi we xihundla i ni vitanela xinyeketi ku halani u n'wi byela ku ni la ku vulavula na yena
1: na yena waloye hambi i na n'hweti hambi na tin'hweti tinharhu a nge se ta ntirhweni
0: ende na n'wi vona hi loyi a hindzaku
1: ni ta ni hlamulela i le ku tirhi
0: hayi ni la ku vulavula na yena xihundla
2: vaxu
0: a hi xinyeketi
2: mpfuke
0: hayi mpfuke ni xinyeketi wena yi
2: utiwa ku xinyeketi
0: a ni vula ku va ku vitana se swi lova ku i vhe i vonaka i va hi ku vona ku i le ku tini e wena xinyeketi a ni nge se vulavula na wena kusukela evuyeni xinyeketi kasi kahle ka xinyeketi ku humelela hi ni ntirho mo ka mi nga ha wu lavi kumbexani a hi twisisi nchumu phela loko mi lava ku tshama ma tshama loko mi lava ku ta ntirhweni mata ende hi mhaka ya ku mali ya mo hoxela mo tsaka
3: vungunye phela veri mitukulu na kokwana u fane wa vungunye
4: jaha leri avenge hansahansa ri kwi
3: hansahansa ai mina a ndzi se n'wi vona mara no twa ku i vuyini kwa
4: i nge tsutsumi n'wi langutele ni langutele ni n'wi vitana tale
3: hayi mon ni n'wina a swi nge teki na
4: ya atlis
3: hansahansa tana va ku vitana kokwana
4: ku njhani ja
5: i pfukile u kombela ku twa n'wina
4: i pfukile
5: i
4: ko
5: i ko
4: okay ka tirheka
5: ka ha va ringa heyi a hi nga ka hi nga ringa ha zama
4: wa swi kota ku va hlonipha hlonipha hinkwavo la
5: eyi na va hlonipha hinkwavo
4: na katikati mhana n'wana wena wa n'wi hlonipha
5: eyi na n'wi hlonipha swinene na va hlonipha kahle kahle
4: okay
5: na
4: vuyimayima musi
5: ku hava ko va ku loko hi ri ntirhweni a ku na ku byi nga vi kona byi kona le hi ku ya hi loko ni kha ni teka ti-instruction suka ka vona
4: okay
5: se vuyimayima mvula njhani
4: why i rhangi hlamula loko si hlamuleni i ya ta na xivutiso a wu hlamuli nga swi twisisanga n'wi vulai
5: no twi nga ku no gudliwa ku ku na vuyimayimani mi kandziyerisa ngopfu kwalaya mara ni kha ni vurini ni kha ni ku a byi kona se swi tikomi kona mpingu wun'wana ndhawu leyiyo a ni tivi kasi mi dya yini
4: ni vula ku i nga huhi micisi kusuhana endlwini leyi nga na byasi i nga tlangisi micisi ande kusuhana endlwini ya byasi
5: hayi
0: ku ndleka yini xinyeketi
6: a ni ri na nkinga
0: se loko munhu a ri na nkinga a ni wa report-a ntirho hi xinyeketi
6: a ku na report-ileswaku xi swona a ku YouTube hambi sata nga swi tiva ka ntoko
0: e-e xinyeketi wa fona i hemba swin'wana na swin'wana leswi i nga ta hemba swona a swi bohi ku i vula leswi wena a wu ri ka swona a ni munhu wa hemba phela ni munhu wa vula a ku ni twa ku vava kha nga twi ku vava a ni hi nge n'wi vulanga kona
6: mina a ku nga twi mina ku vava
0: xinyeketi
6: a ku vavise n'wana sesi wa mina
0: ni vula swona ku why i nga report-anga hambi wa ku nga vula n'wana sesi wa wena hambi a wu lo vula swin'wana swin'wana swi kona leswi a wu ta makelela swona xinyeketi
6: a ku nga report-eka ku bihile
0: xinyeketi ku hava swilo swo ka swi nga report-eki nge byeleni loko a ku lo fa munhu a swi antswa hi ku a wu ni a ku ta ku a wu nga report-eki ku femu i vulavula hi ku vabya i ku a swi report-eki a nga fangi swa fana i why i nga vulangi sweswo a ni swa vuriwa na sweswo
6: mara a ku nga ni a ku nga foneki
0: hayi a nga foni ya ku a nga tirhi xinyeketi
6: a ku ri a tinetiweke la ni ri kona
0: wa yi nga ta n'wi tirhweni siku rin'we kumbe i fika i jika kunene
6: a ri joni le
0: a phela sweswiwa i ta tekeriwa mali liya i nga yi hola liya ya n'hweti hinkwayo liya wo ku nga yi tirhelangiki i nga report-angiki loko i report-ini xinyiketi hi kona i holeriwaka loko i nga report-angi xinyiketi a wu holeriwi i nga holeriwa mali i nga ta
6: ku tekiwa ya mimali
0: i ta swi vona xinyiketi
6: ya xinyikile
0: yi ta tekiwa
6: nyikiyeki
7: Fixa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesu Abdrama na le ka YouTube channel.
8: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rixaka xihluvan'wamavundla xihluva rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i ku tsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku tipurayisi ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vana vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mukwakwayila salema njhakanjhaka tsanini makhakabaci na le ka maphale hi na rhavi eka skopo emceketa sexi na le sikosese wholesale endzhaka magezi hardway na le gapani ha kumeka emavilani complex first floor kusuhana le taxi rank ya le mphenama se pfule ra vurintshwa eka mukhwati next to you safe evulobedu na le elim opposite ntk ejoni hi kumeka Extension 4 Parliament Street A Ivor Park ile Extension 3 A Freedom Drive kusona le Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusona le Maneme Long Primary School se kumeka na le Alexandra A number 47 16 Avenue Hofmeyer Street next to Andres Hairdresser eka Arma Robela Funeral Services loko iku halahla halahla loko iku iku nyika mali iku nyika mali naswona switututu i vana va ntavasi na tiyexe ta hina hi leta tipa Papa, he would love like the wings. Wish Shoko Shoko 074-751-4932. Take a length of Wende Shoko. He will suffer and sober winner. Kusuka e Johnny. He will sell in Popo Mahala. Arma Robela Funeral Services. And take the chance. Tikwemusha bol jikele lava iva bori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va kas 36,095 meters 350 80 meters 41,885 meters 44,250 90 meters 46,795 meters 49,000

kompoti minetse ko bile aware ya nungwana mingi serwajis RFM ba ikarenge na kone kana ngono ko wanzi maya vutomi la mingata pa mkare mfamsana kahle na shiluva shaka mabunda nwa mhlabe kinsenshine ne ka mnyiketi wa tamintlango sportvia kunga Mr. Jiki J la Mr. X kinsenshine ne ka bona ko ba kote ko iphamela tamintlango ke la ikhensana kambe ka ba hashi hinkwa vula ba hirina bona eka jump ra siko ra namuntla ko ta fika kwala hinga kona wena mingiseri wa mina lowo rhandzeka kambe ke khela ni tata ku khensa eka wena mingiseri wa mina laha tshamaka ri kona ku va a karhi a yingisela hi va hi karhi hi bula na yena nkarhi na nkarhi khensa swinene ni tlhela ni ba mandla ni vuyelela eka wena mingiseri wa mina kambe ke hi kona eka nkarhi wa tidyondzo i tiawara timbirhi ntsena kusuka kwala ka awara ya nhungu ku ya koho ku ba awara ya khume laha hi nga ta va hi karhi hi borisana kahle hi tidyondzo kambe ke ka awara yo sungula leyi ku nga kusuka ka awara nhungu ya fika ka awara ya nkaye hi ta va hi karhi hi bula hi sayiti leriya ra nawu ku ri hi nga tikumi hi ri ka voko ra ximatsi sayiti leriya ra nawu ku nga hi tshikelela hikwalaho ka ku kala vutivi se kambe ke hi ta va hi karhi hi tisa vutivi emahlweni leswaku loko o tshuka hi hlangane na swona hi kota ku tiva ndlela yo antswa ku va hi dilana na swona na mingiseri wa mina lowu rhandzeka kambe ke ku ya emahlweni kusuka ka awara ya nkaye ku ya ko ku ba awara liya ya khume hi laha hi nga ta va hi karhi hi fambisana kahle na va swa rihanyo hi ta va hi karhi hi khome dokodela Chauke hi vona lava hi nga ta va hi karhi hi nghena na vona eka awara liya ya vumbirhi kambe ka awara leyo sungula ti-advocate ta hina ti ve ti khomekanyana kambe ke swi kona leswi hi nga ta va hi karhi hi bula hi swona mina na wena kwala moyeni hi ta hi tlhela hi ya hi ya languta kahle wena mingiseri wa mina leswaku hi na audio streaming laha u nga ta

kota ku ningisela ku antswa kona eka www.grfm.co.za. I kota ku ni twa kahle ri vutshameni bya wena lebyo toloveleka kumbe lebyo ve mfamela wena miyingiselo wa mina lowo rhandzeka. Kambe ke ni tlhela nakambe hi va na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM. Kona kwahala wa swi kota ku tsutsumela kona u ya ni byela ku ri u ta va u karhi u yingisela tidyondzo leti u ri kwihi eka madyambu ya namuntlha. Kambe ke ni nge se ya heta minongonoko leyiwa kumbe tiawara letiwa timbirhi wena miyingiselo wa mina ni ta va ni karhi ni endla shout out eka wena u va ka u karhi u ni yingisela u ri kaya kumbe u va u ri ku fambe ntsena ku va wena u kota ku ni kuma kwahala ka Facebook page kumbe u ni landza hi riqingho eka WhatsApp kumbe hi riqingho ra le nyongeni wena miyingiselo wa mina lowu rhandzeka eka 0608875942. Nakona kwahala wa swi kota ku ni kuma u ni byela ku ri u ta va u karhi u ni yingisela u ri kwini hi nkarhi wa kona wena miyingiselo wa mina. Kambe ke hi ta va hi karhi hi swi endla loko se hi va hi karhi hi tsutsumela ku ya hi ya bantambu eka nongonoko wa hina wa ndzima ya vutomi. Hi leswi hi nga ta va hi karhi hi fambisa swona kahle mina na wena wena miyingiselo wa mina lowu rhandzeka hi ndlela leyiwa hi ta va hi karhi hi lulamisela ku vuya kona eka awara ya nawu laha hi nga ta va hi karhi hi bula hi nawu wa hina wa Afrika-Dzonga leswi u nga hi khomisa swona kumbe mafambelo ya kona leswi hi fanelaka hi va hi karhi hi hanyisa swona na nawu lowu ku nga tshuki wu hi tshikelerile kumbe hi va hi tiva ku antswa ku ri loko ni endlekele hi swi swo fana na leswiwa ku va ni kuma vululami hi ndlela yo ringanela ni fanele ni khoma kwini ni tshika kwini i vutivi lebyi hi va ka hi karhi byi tisa eka wena eka madyambu ya namuntlha na miyingiselo wa mina lowu rhandzeka. Kambe ke u tlhela u tsundzuka leswaku u yingisele xitichi xa wena xo rhandzeka xa GCRFM eka xihondzo xa 106.0 MHz FM hi laha hi fambaka kahle kona mina na wena eka madyambu ya siku ra namuntlha a hi fambe swin'we.

0: antswa ka thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito rexaka Xiluva.
1: King Ops Transport and Logistics. Lava hi van'wana va ku yisela ku phasela wena la u lavaka kona. Va deliver kusuka eGiyani ku ya hi la wena u lavaka ku phasela wena ri ya kona. Va swi kota ku deliver furniture, building materials, agriculture products, goods and merchandise. Na swin'wana swo tala. Swilo swa wena swi fika swi hlayisekile naswona swi fika hi nkarhi. Va fonele sweswi eka 063 025 7873 kumbe 076 682 486 kumbe iba WhatsApp eka 073-312-1949 kumbe rumela na email eka delightandsakelo2@gmail.com Dingops Transport and Logistics Moving Heat Delivering Trust
2: TST College 2027 registrations. Ngati tsarisela eka tidyondo leti landzelaka. Early childhood development, inclusive education, community development, information technology, project management, municipal governance, municipal finance management, local economic development, training and development practice, journalism, library assistance, office admin na public admin. TST yi accredited hi ETDP CETA, LG CETA, MICT CETA, Agri CETA, PCETA and QCTO. Bushoko Shop, Phonela 015-590-1817, 083-686-7022, 082-952-6077, 065-671-2117, na 079-891-0827. TSP College, Hikumega Egyan, Kona Tomo and Magosha Road. TSP College, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
3: Sky Tent yiri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene. Va xavisa matende hi ku hambanana ka wona, stretch frame na canvas. Va xavisa na matafula, switulu hi ku hambanana ka swona, chini wo endla ti-popcorn, muchini wa ti-ice na wa ti-chips, ti-mobile freezer, ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa. Layby ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tent e company yo sungula ku bayita eGiyani ta xavisa matende na ti mobile freezer SkyTel
4: Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakula, Qpro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela Kettle Finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patrol super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro
1: kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84. Kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya gina eka 64. I hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250, 15,000 rand. 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ka gina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle ka ngomi nyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketan kasi eka refresh ngozi ya mob i 1 month ntsena kasi 12 months eka suicide loko u claim mali mi kuma endzhaku ka 48 hours titsariseri sweswi kasi office ya bona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A kasi na kwala Giyani mana xitendara lexi la kusuhi ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwayila a mu judges loof va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibansa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan Jean Care Private Clinic lay i clinic leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
3: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand tena
1: ti-arv mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma hiv testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix range ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066-257-5568 Jean Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
5: Okay, right, rena mingi sirwa Jusi RFM ba ikare vuya kone ka xitichene xo rhandzeka ka nongo noko loyi nga ta va ikare fambisana kahle swin'we eka awara yo sungula ya nzima ya vutomi kambeke eka madyambu ya siku ra namuntlha yi ta va ikare yi bura kahle hi mhaka ya nkoka swinene leyi endlekaka emintirhweni hi xitalo ya ku va mikuma ku u le ntirhweni va ku hlongola ntirhweni ku nga vangi na ku ku lemukisa kumbe warning hi ndlela leyi wo twa ku i dismissed mundzuka wa ha laveki va ku cacele ntirhweni u nga swi tivi ku ri xihoxo xa wena xi le kwihi hi leswi hi nga ta va hi karhi hi bula hi swona eka madyambu ya siku ra namuntlha u hlongoriwe ntirhweni va ku byela kahle ku ri hayi ke u hlongoriwile hi nomo nakona va ku hlongoriwile wena mundzuka wa ha laveki laha ntirhweni ku nga vangi na warning ku nga vangi na disciplinary hearing naswona kumbexani a wu nyikiwangi na papila ra ku kombisa ku ri wena u hlongoriwile ntirhweni xana leswi swa pfumeleriwa hi xinawu na hi leswi hi lavaka ku va hi karhi hi borisana hi swona mina na wena eka madyambu ya namuntlha loko hi langute kahle eka ehansi ka nawu wa vatirhi eAfrika-Dzonga ku hlongoriwa entirhweni ku fanele ku va ni xivangelo lexi twalaka naswona endlelo na rona ri fanele ri va lera vululami a swo endleka kwala na kwala kambe ke leswi a swi vuli swona leswaku muthori u fanele ku nyika munhu warning hi minkarhi yo tala nkarhi wun'wana hi nkarhi wun'wana na wun'wanyana u tshama u karhi u nyikiwa warning swin'wanyana a wu nyikiwi warning ntsena loko ku ri nandzu wa wena i nandzu lowukulu na wa swi vona ku ri laha a ni ngo deserve na ku tlhela ni bambateriwa ka leswi ni nga swi endla nandzu lowu ni nga wu endla i wukulu ku fana na misconduct leyi tikaka ku nga endleka ku munhu a hlongoriwa ntirhweni handle ka ti-warning hi ndlela yaleyo loko u va u tirhi ntirho wa wena u nga wu tirhangi hi ndlela ya timfanelo a ka ha laveki warning kwalani kambe ke va fanele va ku nyika rito rin'we ra ku ku yimisa entirhweni se hi ta vuya ke ku ri is verbal dismissal valid okay verbal dismissal hi liya ku va ku byela kunene hi nomo okay mhaka ya nkoka hi leyi xana ku hlongoriwa hi marito ntsena swa tirha na loko muthori a ku byele hi nomo leswaku u hlongoriwile u nga ehleketangi leswaku u nga ehleketi leswaku a wu na tona timfanelo ntsena hikuva u nga nyikiwangi papila u lo byeriwa kunene timfanelo wa ha ri na tona ku hlongoriwa hi marito ntsena ku nga ha tekiwangi makungu ya ku va va ku yisa ka ti-warning ka ti-hearing na swin'wana na swin'wana kambe ke vo lo ku byela kunene wena lexi u fanelaka u xi endla i ku va u hlengeleta vumbhoni bya ku kombisa leswi swi nga humelela hi ku loko se u ya reporta ku va u fambisiwe ku nga ri na warning ku nga ri na hearing kumbe disciplinary hi ndlela yaleyo u fanele u va u khome vumbhoni bya ku twisiseka bya ku va u kota ku yimela mhaka ya wena hi ndlela yaleyo hi leswi fanelaka swi va swi karhi swi fambisa swona se i yini lexi u fanelaka u xi endla endzhaku ka loko u cacciwe hi ndlela ya tihanyi leyi nga amukelekiki ya ka leswi u fanelaka u swi endla tanihi munhu loyi a nga thoriwa number one xo sungula u nga chavi naswona u nga hatlisi u endla swilo hi ku hlundzuka u nga take a decision u kwatile hikuva u ta tikuma se u endle ti-mistake hi xitalo leti nga ta endla leswaku u nga ha yimeleleki swi nga ha tikombi na ku unfair dismissal swi ta tikuma ingaku va endle the right decision hikuva va ku caca hikwalaho ka leswi u nga swi endla ehenhleni ka ku va wehe u hlundzukile xa vumbirhi hlengeleta vumbhoni hinkwabyo bya leswi nga humelela loko ku ve kuve na timbhoni a ti ve kona kwalani xa vunharhu tsala ehansi leswi humeleleke u nga tsala swo fana nkarhi siku na vanhu lava a va ri kona loko leswi swi endleka kumbe leswi loko swi vuriwa loko ri swi lovuriwa kunene hi nomo xa vumune lava mpfuno wa nawu naswona u nga hundzisela mhaka eka CCMA kumbe Bargain Council leyi faneleke loko swi fanerile naswona i swa nkoka swinene ku va u nga hlweli eka timhaka to fana na leto hlongoriwa hi ndlela leyi nga riki ya vululami mhaka yi fanele yi hundziseriwa eka CCMA kumbe eka huvo leyi fanelaka endzhaku ka masiku ya 30 ku nga 30 days kusukela hi siku leri u hlongoriweke hi rona a wu fanelangi u va u teka nkarhi se tanihiloko ni kombisile ku ri swa endleka hi minkarhi yo tala u kuma ku nandzu lowu wehe u nga wu endla a wu nga fiti va ku nyika woni kumbe va ku yisa ka hearing swa koteka ku va nga ku caca kwala na kwala kambe ke swi fanele swi endliwa hi ndlela ya right ku na procedure leyi va faneleke va hi followa kumbe ku yi landzelerisa se loko u swi vona ingaku leswi va nga ku treatisa xiswona leswi va nga ku cacisa xiswona a swi nga ri nawini kumbe a swi nga tshamisekanga swi ve hi ndlela ya tihanyi u na timfanelo wena leti u fanelaka u ti-follower u kota ku ya reporta case lavisisiwa ku ri kahle-kahle mahlongolelo ya wena ya le ntirhweni ya fambise ku yini hi ndlela yaleyo.

say ba ikare hu ya ka le ya verbal dismissal kore verbal dismissal yi fanerile na loko muthori wa wena a ku byela hi nomo kunene kuri u tshatshiwile wena unga tekeli ro tekela nhlokweni u tibyela kuri ha swi vuloka ana ha na timfanelo hi maka kunlo dzirwa kunene hi nomo a ku zanga ku vana la ku nga tsariwa kona email ti warning na sweswo na sweswiya swi fanela ku swi va kona wa ha ri na tona timfanelo enhleni ka sweswo kambe ke swilo endleka hi ku copeta ka tihlo hi yo mhaka vathoriwa va fanele va hlengeleta vumbhoni bya vona byo fana na ti-WhatsApp messages na ti-email ti-voice note na ti-payslip na contract ya wena ya le ntirhweni na mavito ya lava nga vona kumbe timbhoni leti nga va kona loko wena u dismissiwa hi ndlela yo ka yi nga ri kahle i-information leyi u faneleke u yi phenika naswona ha vula u fanele u yi humesa yaleyo naswona ha vula swona ku ri u fanele u nga phaniki u nga kanakani veka vumbhoni bya wena hinkwabyo lebyi yelanaka na ku hlongoriwa ka wena entirhweni xa vunharhu tsala ehansi leswi nga humelela hi ku kongoma u va u karhi u katsa ti-date nkarhi na vanhu lava a va ri kona na leswi nga vuriwa kwala xin'wana xa kona kuma mutsundzuxi and then u rumela matsala ya wena eka CCMA la u nga ta kota ku pfuneka kona u nga hlweli swi nga hindzi masiku ya 30 ku hlayela kusuka laha wena u nga hlongoriwa kona ntirhweni leswaku hi ta kota ku ba mhunti ya ha ri na mahika i nawu walowo loko va karhi u yimelela vatirhi va wona.

seng van gare ne vuya eka wena mo ngiseri wa Jesus FM loko iba eka re borasana ere ba mbe re ne go botisa gore o tshame unga hlongoriwa unga zange eku amukela warning ya kombisa gore a ha ko love ntirweni na nakona ube uyu ho manjani loko swi ba swi kare swi endlik se sweso 060 8875942 ila ngata van gare ni teka kona tinqingo tangwe na wena mingiseri wa mina loko ranzeka xana u tshame u hlongori wa ntirweni indlela le u twanga ku a swinga fanelangi kumbe leswi vanga ku jajisa swona a swinga tshamsekanga nakona u endle yini hi swona hila ku va hi karhi hi pfuna wa rikwero hi site lera ra ku va kota ku pfuneka hi site ra nakona anga teka xitepe xi na what advice ku suka ka wena mingiseri wa mina loko kube a swi tshama swi ku humelela xana ke wena u nga pfumela ku dzweriwa hi nomo kumbe va ta va ku tsalele phepho hi pen na pensele va tsala ku ri a wa ha laveki ntirhweni u nga swi accept na u nga endla yini loko u swi vonisa sweswo va ku byela kunene hi nomo ku ri kahle kahle wena swa hina na wena swi helele kwala mindzuku a ntirhweni a hi laha u taka kona ntirho wa wena wu herile va nga ku nyiki na rizina ku endleni va nga ku byelanga u nga swi amukela na 060 8875942 a hi buleni swin'we.

Okay, hiba e gare e kuma shivotiso kusuga kwa alaka WhatsApp ku what if you are fired through WhatsApp. Okay, sheshi ai vulavule ngopfu makale ya kuva ku sekwenhle ka yini loko kuve nilo rumeriwa hungu hi WhatsApp vakuminsu ku ungazi u tenti rweni contract ya wena yi terminate wini ndlela le. La hilaha ti vathori va fanelaka va va kefu kona. Unga respondi nje emotionally, unga ruketele munhu anga kusendela message walo, ungazi uringete na kun'we chuhiseta hikwalaho ka message luya. Kambe ke leswi u nga ta swi endla kwena i ku va u hlayisa message luya i seeka appropriate advice about timfanelo ta wena na switandzhaku swa ku va wena u cacciwe ntirhweni. U nga zangi u rhasa na mutirhi luwa n'wana ku what if your employer tells you to leave immediately? Leishi, ishi nwa shi yimo na shona shaku wako dzwela kura haya paka shilo sha wena ufamba shish. Hinomolo. Usubona kura akari na nkari lo inga tatikuma ikari. Ibu tisala ti question totala kuri why kwa loka ini kwa enje ke ini ni enje ini enje lale. Se leishi nwa shi enje ka wena. Iku kompela kubasisiwa kuri formally dismissed uchachuwe shimfumu kumbe wo suspendiwa kumbe wo lerisiwa kuva u famba ntirhweni hi swa xinkarhani xexo na. Loko swi koteka kombela na ti-instruction leti ti fanelaka i ti landzelela hi ndlela ya kuva va tsale hansi. Hikuva endzhaku ka ku va wena u hlongoriwile kumbe u cace ntirho walowo, whether swi va swi karhi swi huma ka muthori kumbe manejara wa wena, u ta swi nida ku ya emahlweni ku ri u tshame u dismissiwa hikwalaho ka yini ti-reason letiya. Na loko se u tikuma u report-e case yaleyo swi ta laveka as evidence. Se swi kahle ku va u suka u ve na ku twisisa ku hikwalaho ka yini u fane u va u karhi famba miyingiseri wa mina wa GCRFM, u fane u twisisa swihlengeleta swilo swa wena u huma sweswi. Mavato mariti ya lama u byeriwa hi nkarhi walowo kwala na kwala. U fane u vutisa, u fane u tiva ku ri xivangelo xa ku va wena u va u karhi u hlongoriwa ku nga va ku ri xini xana ke. Xana u nga va wo suspendiwa swa xinkarhani kumbe u hlongoriwa ximfumo na ku a wa ha laveki entirhweni wo walowo.

So n'wanyana a vutisaka se ku endleka yini loko ni kuma ku ri ni dismissiwile kumbe ni hlongoriwe entirhweni swi nga ri swa vululami. Okay. Loko u kumeka leswaku u hlongoriwile entirhweni ku nga ri swa vululami, na wu ku nyika kumbe wu tisa mitlhontlho eka khampani yaleyi nga ku caca leyi tisaka ku hambana leyi katsaka ku va wena u tlheriseriwa entirhweni, ku thoriwa nakambe, kumbe u hakeriwa mali ya wena leyi a wu yi hola n'hweti na n'hweti u fanele u nyikiwa yona ku ya hi xiyimo, ku ya hi ku xiyimo xi va xi tshamisekise ku yini hi ndlela yaleyo. Se ku tlheriseriwa ntirhweni swi vula ku wena se u ya tirha ti-normal working hours leti a wu tirha tona kusukela kwale kusunguleni, ku va tlhela va ku thola nakambe u vuyela ntirhweni kumbe u va va karhi va ku hakela mali ya wena ya n'hweti na n'hweti ze u kuma un'wanyana ntirho. Hi yona ndlela leyi va kotaka ku va karhi va ku pfuna hi ndlela yaleyo loko u dismissiwe swi nga ri enawini. Tsundzuka leswaku ntirho wa wena i wa nkoka na timfanelo ta wena ti na nkoka swinene, hikuva a ti fanelangi ti kandziyeriwa. Ku kandziyeriwa ka timfanelo ta wena ku kwata mfumo swi vula swona ku ri loko u twa nga ku timfanelo ta wena ta kandziyeriwa entirhweni lowu nge le ka wena, a hi tsundzukeni ku ri emintirhweni ya hina a hi mahlonga, hi fanele hi tirha endhawini leyi hi hetelelaka hi tsakaka ku va ku ri na kurhula naswona. So loko u twa nga ku u catiwe swi nga ri nawini, endla magoza ya ku va u tihlanganisa na vanawu lava nga ta kota ku ku pfuna, kumbe u kuma munhu loyi a nga na vutivi byo antswa bya ku va u kota ku dilana na situation yaleyo, ku nga ri hi ku foyinela tiboso ku ri wa swi vona leswi u nga ni endlela swona ni ta ku komba ku ri ni mani. Marito malama ma nga ku pfalerisa xitokisini se swi nga ha tikombi ku ri na wena u jajiwe swi nga ri nawini hikwalaho ka ti-action leti wena u nga ti teka endzhaku ka loko i kume mahungu lama nga ku tshovelela.

50 rand ku nghena egedeni i mahala. Vuhungasi bya vana ni lavakulu, mikandziyiso yo tsakisa, swakudya swo olova no swo nwa, ku pendiwa ka nghoho ni swilo swo tlangisa.

0: light up every moment.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini, u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu? U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena? Tihlanganisi na va mabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lana kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration, hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@mecca.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto, naswona a va tluriwi va khomela special loss ta ka 30 meters i 17,300, 35 meters i 19,700.

kuba karasale nkai watiminete kunga seya ba awara ya nkai wena mingi seri wajisa RFM kameke hiku gime da hidako mutori angafanelanga kuhlongola mutiari hindlela leyi nga riki ya vululami kuhlongoriwa kufaneleke kuva loko ku nga na xivangelo lexi twalaka naswona ku landzeleriwa ndlela ya vululami ya justice. Okay, warning a yi laveki eka xiyimo xin'wana xin'wanyani ngopfungopfu loko ku ri nandzu lowa kona i nandzu lowukulu kambe ke mutirhi na yena u na timfanelo ta yena mi nga ka mi nga n'wi nyikangi warning kambe ke ku na timfanelo leti nga kona ta mutirhi hi yaloyo loko u hlongoriwa hi marito kumbe hi ku byeriwa kunene hi nomo kumbe hi WhatsApp kumbe u vona leswaku a ku landzeleriwangi endlelo ra vululami kumbe justice system hlayisa vumbhoni naswona lava mpfuno hi ku hatlisa tsundzuka leswaku eka timhaka to tala ta ku hlongoriwa hi ndlela leyi nga riki ya vululami mhaka leyi fanele ku hundziseriwa eka huvo leyi faneleke kumbe eka CCMA ku nga si hela masiku ya ku ringana 30 kusukela ka siku leri u hlongoriweke hi rona tiva timfanelo ta wena hlayisa vumbhoni bya wena naswona u nga chavi ku va u karhi u lava mpfuno eka lava u vonaka ingaku va nga va va ri na vutivi byo enta eka sweswo tlhela u tsundzuka leswaku ntirho wa wena wu na nkoka kambe ke na timfanelo ta wena i ta nkoka swinene u nga pfumeli ku chava ku teka vundhawu kumbe ku va wena u nga vatwa ingaku a wu tivi ku enela eka timfanelo ta wena swi endla leswaku timfanelo ta wena ti va ti kandziyiseriwa a hi veleni karhi hi endla vulavisisi ya ka lava va tivaka ku antswa eka sweswo ku va hi karhi hi kuma ku pfuneka wena mi yingiseriwa JSR FM i ndlela leyi gimetaka hi yona eka awara ya hina yo sungula hi ta va hi karhi hi tsutsumela eka awara ya vumbirhi kambe ke hungu ra namuntlha a ku va hi tiva timfanelo ta hina tanihi vathoriwa hikuva thoriwa vo tala va hetelela va xaniseka emitirhweni hikuva va nga tivi leswaku wu kona nawu lowu va yimelelaka hi sayiti ra ku va va hlongoriwa entirhweni swi nga ri enawini kumbe hi ndlela ya tihanyi munhu o pfuka a byeriwa ku cacwini a nga tivi na xivangelo hi ndlela yaleyo ku na ndlela ya vululami leyi fanelaka yi tirhisiwa ku va munhu a va a karhi a hlongoriwa entirhweni loko u fila ingaku leswi u nga cacisiwa swona ntirhweni kumbe ku hlongorisiwa xiswona entirhweni a swi nga ri hi ndlela ya xinawu wa pfumeleriwa ku va u yisa xivilelo xa wena kwale huvo ya na wena miyingiseriwa JSR FM hi ta va hi karhi hi gimeta kona kwalani mhaka ya hina ya awara yo sungula kambe ke hi ta va hi karhi hi lulamisela ku va hi karhi hi vuya eka awara ya vumbirhi laha hi nga ta va hi karhi hi vuya na dokodela Chauke lava nga ta va karhi va hi nghena hi swa rihanyo na miyingiseri wa mina lowu rhandzeka kambe ke u va ku karhi tsundzuka kahle ku ri a wu yingisele nongonoko wa ndzima ya vutomi eka xitichi xa wena lexi u xi rhandzaka xa JSR FM a hi tshameni ku va hi karhi hi tshamela awara ya vumbirhi ta ku dokodela va hi khomele yini eka jambu ya siku ra namuntlha kambe ke u nga tlhela u kota ku ni yingisela kahle hi audio streaming eka www.gcrfm.co.za naswona hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra JSR FM nakona u nga va u karhi u tsutsumela ku va u ya ni khoma kona na muyingiseri wa mina u ni byela ku ri u ni yingisela u ri kwini eka madyambu lamawa kambe ke loko se ku fika nkarhi wa switolo swibumabumelo kumbe ku tatisa ka leswi vuriwaka wa ni kuma eka 060-887-5942 i nomboro ya xitichi leyi ni kumeka sayiti ra WhatsApp kumbe hi riqingho ri le nyongeni muyingiseri wa JSR FM ta ku ra ha perile ka awara yo sungula hi ta va hi karhi hi tsutsumela ku ya vuya hi awara liya ya vumbirhi hi ta va hi karhi hi khome hi ndlela yo yaleyo a hi fambe swin'we miyingiseri wa mina ku va hi karhi hi tsutsumela eka awara leyi a vumbirhi hi lulamisela ku va hi karhi hi amukela dokodela Chauke lava nga ta va va karhi va hi nghena hi swa rihanyo ra mimirhi ya hina.

0: tlhano wa timinetse ko bile awara ya nkaye wena mengisari wa Jesara FM ba kare vuya kona eka awara ya mbere ka nongonoko wa nzima ya vutomi la hi vuyaka kahle hi ta rihanyo na mingiseri wa GCR FM lowo rhandzeka a hi languteni la hina audio streaming wena mingiseri wa mina la u nga na ni yingisela kahle u tshame kahle endhawini ya wena leyi ku pfumelaka eka www.gcrfm.co.za kambe ke endlela nakambe hi va na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCR FM u nga va u karhi commenta oni jela kore o yingisela uri kwi eka majambu ya siku ra namuntlha kambe ke hinkeri lwa ku va hi karhi hi vutisa dokodela swivutiso na mingiseri wa mina lowo rhandzeka u ta va u karhi ni kuma eka 060-887-5942 i nombora leyi u nga ta va u karhi ni kuma hi yona eka tinqingho ta le nyongeni kumbe u ni kuma eka WhatsApp 060-887-5942 kambe ke hi ndlela leyi wena mingiseri wa mina lowo rhandzeka ku nga ri hi ku dyaka nkarhi hi ta va hi karhi hi ya ya amukela dokodela Chauke hi vona hi nga ta va hi ri na vona eka awara ya swa rihanyo ka madyambu ya siku ra namuntlha dokodela ni mperisa no tlhela ni mi amukela emoyeni na n'wina hello
1: na ku xeweta vayingiseri va emungalo na ni pfuke
0: hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina dokodela
1: no hi pfukile swinene swinene na mavona namuntlha lava ku hi pula nyana ka ntananga timhaka ta ti-joint ta marhambu ko va ku a ni xin'wana na xin'wana loko ku vaviseke joint ya rhambu leswi vitanaka ku ri ti-arthritis arthritis hi vulavula ku i ku vaviseka loko ku ya ku va ku ri kona a joinini ya le rhambini mara ta sungula ni dyondzisa nyana ka ntanana hi ku swa ku vavisa ti-joint ta marhambu xitsonga xi mava ri mhambi mahlanganiselo
0: wasebatiendaa
1: swa ku hi vulavula hi ti-joint ku endlela ku lava va kota ku hatla va swikhoma hi xipidi
0: kona
1: lexa tiwa hlophanyana n'wamabundzu batea ni ta lava ku hi sungula hi ni yi tsonisanyana ka ntanana hi timhaka ta ti-joint leti yetaku to pfimba hikwalaho ka ku minkarhi yin'wana swi nga va swi tsekariwa hi kumuni leyi ka van'wani kuma leswaku a swi fambisani hele na kumuni loyi ke hinkwa timhaka ti ta ku swa tekelela ku ya hi ku yi tshama ndhawini ya njhani so kanixini leyi ni nga ta sungula ni dyondzisanyana hi yona ka ntanana hi leyi vitanaka gout gout i vuvabyi lebyiya bya ku loko byi sungula munhu maxi byi lava ku hlupha munhu ngopfungopfu swi sungula eka joint ya le khubyini khubyu xikun'wana lexikulu lexa le nengeni hi koho laha loko se munhu a sungula ku va na ti-attack letiya swi tala ku va swi filiwa ngopfu eka joint ya le khubyini hi minkarhi yo tala mara swa endleka swi tirisana ku va ku va va ka ti-joint tin'wana so vuvabyi lebyiya byi tala ku hlupha vanhu va xinuna lebyi byi tele ngopfu ka vanhu va xinuna ene mi kuma leswaku vanhu va xitatio va nga vama na byona so hi leswiya swa ku a swi talangi ku swi nga va hlupha va nga se fika ka malembe ya lama ya menopause ya vona swi tikome ingaku loko va haya masikwini ti-hormones letiya ti humaku ta vusati ti va siverela ku ri va nga tikumi va ri na problem ya gout and na yona gout leyi maxi a yo khoma munhu wa xinuna eka nkarhi wun'wana na wun'wana yi tala ku kuma vanhu loko ka malembe ya lama hi ri ti-middle age years na lama ma ku kuma 30-40 kwaliniya a swi talangi swihlupha munhu lomutanana swi tala ku va swihlupha ngopfu ka malembe ya lama ya loko munhu a ri ka prime ya vuxinuna lebyiya bya yena hi koho mi kuma leswi swi tala ku hlasela munhu hi minkarhi yo yaliya tatswayi ningo ka van'wana i timhaka ta ku vuvabyi bya ku tekelela bya kuva byi ri kona emutini.
0: Okay.
1: So mara leswi endlekaka hi nkarhi yo tala manjhe, na lava va ku va na ti-condition, mukumoni ndzi ta swi hlamusela ni hlamusela ni ya mahlweni. Leswi endlekaka muhaxi i timhaka ta ku loko ku za ku fika ka xiyimo lexiya xa gawu i timhaka tetiya ta ku ku na swo dya swo karhi leswi kumaka leswaku loko se swi hlaseriwa kumbe swi breakiwa down swi siya masalelo. Loko swi siya masalelo lawaya hi swi vitanaka i ti-waste product kumbe hi leswi a swi fanele swi sekretiwa swi huma emirini. Xin'wana na xin'wana lexi hi xi dyaku mahaxi xi fika xi tirha loko se ku tekiwe leswi lavekaka leswin'wana swi nga ti-waste swa humesiwa. I process leyi endlekaka hi minkarhi hinkwayo mahaxi. That's why hambi ku ri ku nwa mati manene mahaxi, loko hi nwi mati lama ma nga ha lavekiki wa mirini kumbexana loko mati lawa ma jikajiki na miri ma fika ma hlantswa leswi ma hlantswaka swona, ma teka leswi ma tekaka swona ma famba na swona.
0: Okay.
1: Hi ndlela yaleyo ya ku munhu a tirhuma a ya ba mati. That's why loko swi fike ka timhaka ta doubt-i leyi swi ri munhu i dyile hi ntumbuluko swo boha masalelo lama hi vulavulaka hi wona leswi endliweke ti-uric acid swo boha swi va swi ri kona because i ti-component ta kwatiri ta swakudya swo karhi leswi munhu a va a swi tivi. So ku fanele ku huma masalelo lawaya loko nhlayo ya masalelo lama swi swi vitanaka swi hetela swi endla ingaku i ti-crystals kumbe ingaku i swibodhelana loko swi tele ngopfu swi ya swa hlasela joint yo karhi. Mi kuma leswaku loko se swi tele mirini wa munhu loko swi famba swi ya fika swi hlasela kona ka part liya ni ngo hi yo ya ku va na court ya ku hlasela hi swibodhelana leswiya ku nga le ekhubyini ka munhu. Mi kuma leswaku swi tala ku va swi va ngopfu hi minkarhi ya madamu kumbe siko pfuketana munhu swi va swi n'wi hlaseli hi mikwawo walowo. So leswi endlekalaku mahaxi i timhaka ta ku loko swi fanele swi humesiwa loko nhlayo ya ku swi humesele handle kumbe ya ku swi hlanta kumbe ku swi excreta kumbe ku swi ripela ku swi humesa emirini swi leswiya loko process liya mi kuma leswaku yi slow a yi fambi hi ku hatlisa mi kuma leswaku swi fane swi humesiwa hi ndlela yaliya ya loko hi fane hi tirhuma ku ba mati mi kuma leswaku process ya kona yi slow a yi swi humesi hi matimba swa endleka swi tshama swi ri kona swi akumuleka.
0: Okay.
1: Then laha mi kuma leswaku swi hetelela swi hlasele yini swi endle leswaku munhu a va a ri na level ya le henhla ya masalelo lawa lama hi ma vitanaka ti-uric acid mahaxi. So ka van'wani mi kuma leswaku a swi fambelani helo na timhaka ta ku humesiwa hi ndlela ya ku va swi humesiwa hi level ya le hansi mo kuma leswaku swo nhlayo ya ku swi break up swi hetelela ku va na masalelo ku va na process yaleyi ya ku fayelela leswi swi fayeleriwaka ku hetelela ku va masalelo lawaya mi kuma leswaku nhlayo ya kona maendlekelo ya kona ma le henhla swinene laha mara leswi talaka va swi nga vambangiwa hi condition yo karhi leyi munhu a nga va ku na yona ku nga va ku ri timhaka ta ti-condition tetiya ta ku swi fambelana na ku hlaseliwa ka engati ya munhu laha ka va lava ku va na vuvabyi bya ku pfumala ngati mara ku ri mixaka yaleyo ya ku swi vangiwa hi ku ngati ya yena yi na process yaleyo ya ku yi fayeleriwa ngopfu red blood cells ta yena. Van'wana i timhaka ta ku a ri na problem ya vuvabyi bya ku tlula so swa ku fana sweswo swi promota process yaleyo ya ku swi endla ingaku production ya masalelo lawaya ma va ma ri henhla. Se leswi no ringeta ku lava ku fambiselela ku vanhu va kota ku swi twisisa mahaxi.
0: Okay.
1: Ku swa endleka ka van'wani kuri timhaka ta ku loko swi fanele swi humesiwa swi humesiwa hi ndlela yaliya ya ku a ndlela ya ku humesa swilo yi tele ni ku hi nga swi humesa hi ndlela ya ku swi humesa hi loko hi ba mali swin'wana swi humesiwa hi loko mi kuma leswaku hi tirho maxiyindlwanini ya ku tipfuneni swin'wana swi huma hi ndlela ya ku va hi juluka tatswa mi kuma leswaku hi minkarhi yin'wani loko no nyika xikombiso a ni voni leswaku swi leswi swi huma hi ndlela yo yaleyo loko swo va swi ri hi ndlela yaleyo ya ku ku na swo tala swi nga lavekiki emirini tatswa lava va ku juluka ngopfu loko hi yisa ngopfu loko i munhu lowu wa ku i na ku talele ngopfu hi swi swa ku va swi ri na vumunumunu swa endleka mi kuma leswaku ntshombe ya munhu yi hetelela yi huma swa ku basabasa hi ndlela yaleyo i ndlela yin'wani ya ku humesa leswi nga lavi emirini kasi ka van'wani mahaxi i timhaka ta ku swakudya leswi i swi dyaka a swi taleliwangi hi leswi swi nga na leswiya hi swi vitanaka ku swi na levhele ya le henhla ya product liya ya purine. Purine i yin'wana ya ti-product leti ti lavekaka emirini then mara loko yi fayiwa yi hetelela yi tisa switandzhaku ka ku ku va ku tala ti-uric acid kona tetiya hi ndlela yo yaleya maxi laha hi vulavula hi yini na hi vulavula hi ku van'wani mi kuma leswaku swi va ngopfu hikwalaho ka ku va dye swakudya swo karhi ku nga va ku ri nyama ya ku tshuka ku nga va ku ri nyama yaleya ya le ndzeni kumbe swa swa ku fana na vo swivindzi kumbe yi vanhu va ku rhandza ku hi ye ku dyiwa tiyindlu ta tinyama tetiya ta vuhomu hi ndlela yo yaleswi te leswaku va nga timhaka ta ku munhu a nga tikuma a ri na levhele ya le henhla ya swi switandzhaku sweswiya swa ku a ku hetelele a va na problem ka ti-joint ta yena so hi kuma leswaku van'wani timhaka ta mixaka wo karhi wa ti-fish tetiya va ti tirhisaka kasi ka van'wani swi kume ngopfu ka ku va ku ri ka ti-product tetiya ta ku va ti humesa chukela ra le ka mihandzu chukela ra le ka mihandzu hi vulavula hi yini na maxi hi vulavula hi ku va kona van'wani lava ku a hi swi tekile vanhu va ku rhandza ngopfu xifaki leswiya swa ku nga a swi vupfangi swa hanyanganya leswiya van'wani kuma leswaku i timhaka ta ku tirhisa tiwayini tetiya ta ku tshuka hi ha swi tiva ku tiwayini ya timakiwa tisuruka mihandzu yini chukela leriya a swa endleka ka van'wani kuma leswaku hileswaku rona hi ku rona chukela leriya ri na levhele ya le henhla ya this product vulavulaka yona ku i purine hi ndlela yo yaleyo so loko purine liya yi fayeleriwa yi fanele yi hetelela yi siye masalelo leswi nga laveki ku leswi vitanaka ku end product ku nga uric acid leyi loko yo tala yi ta a nga tivi swi lava ku ya jikajika yi hetelela ya fika yi siye swi ni ta swi vitana ku swibodhlela ni kuendlela ku vanhu va ka hina va kota ku hatla va swi kuma ni so mi kuma leswaku swi fika swi siya ti-crystals tetiya nga tibodhlelani bodhlelani swi sala eka joint liya ya le khubyeni ene mi kuma leswaku swileswi mi nga ku i ti-needles kumbe swi nayitani swin'wana swa ku va swi ri leswi ntsana ndzhaka loko swi fika swi tshama laha joint liya swi hetelela swi va ka munhu hi ndlela yo yaleyo hi laha mi kumaka leswaku loko se swi sungula ku va swi hlasela munhu lo loko swi sungula mahaxi ka van'wani mi kuma leswaku swi va hlasela ngopfu kumbe joint liya ya le exikun'wanini yi fila ngopfu kumbe yi pfimba ngopfu hi nkarhi wa madyambu na vusiku ene mi kuma leswaku loko swi va swi ri tani and swi endla leswaku ka van'wani minkarhi yin'wani swa endleka mi kuma leswaku swi affecta na sayiti rabu matolo ka van'wana swi ya kwale ka ti-joint tetiya ta leyi swi vitanaka nhlolo leyi ka enkele le hansi. Van'wana mi kuma leswaku swi va affecta ka ti-joint ta laha mavokweni swi tipimba. Kani swi endleka mi kuma leswaku loko i na yona condition leyi nga ndlekani a va a ri kahle a va a ri kahle mi kuma leswaku mi tirha swilo swa ku talatala na yena a nga na problem. So mi kuma leswaku loko se swi sungula ku va swi n'wi hlupha swi tala ku n'wi hlupha loko ku ri emadyambu hi minkarhi yo tala maxa. So loko swi sungula hi minkarhi yo tala ka loko swi sungula masungulelo ya swona swi tikombe ingaku tanihiloko ni hlamusele ku swi tikombe ingaku swi swo pfuketana swi attack-a phati yo karhi yaliya ya le ejoyintini ya khuzi ya pimba yi vava yi mikuma leswaku ka tshuka laya munhu a nga tsandzeka na ku tikuma ambele ntambu loko swi n'wi sungule hi matimba en'wamabundzu swi va tala ku va tani hi minkarhi yo tala hi n'wamhlana. So mara a swi talangi ku hi nga vula ku swi nga famba sweswa affecta tinyonga ta yena swi affecta makata kumbe swi affecta nhlana kumbe swi affecta phati liya ya ku hi laha eka ma-joint ta la exikwenikulweni a swi talangi swi nga fika kwalaho masa. So hi laha mi kumaka leswaku ku va va lukeaka kona ka bisn attack leyi va ku yi ri kona ka vanhu va ndhavo yi tala yi va yi kha yi ri leya ku loko swi sungula swo sungula mara loko famba nkarhi swi endlangaku swo nyanya ene swi nyanya swi tlhela swi tikombelaku swi vava ngopfu that's why ku hetelela ku pimba ndhawu liya ku pimba ku va hi ndlela leya ku munhu a nge tsandzeka na ku kuma chava ku khomiwa ka phatiyo yaleyo loko yi pimbile hi ndlela yo yaleyo mi kuma leswaku tshukile ku tlhela tikomba ingaku ka hisanyana ka van'wani loko se swi va sungurini swi tala ku swi nga endla ingaku o hisa na miri van'wani swi va vangela ti-problems mhaka yaleyo ya ku a tiva ingaku na mbilu ya yena yi bela yena ka van'wani swi va vangela ku hisa na ku va swi titimela kumbe hisa na ku va swi rhami ndlela yo yaleyo kasi ka van'wani swi endla na timhaka ta ku munhu a titwa ingaku karhi maxa a tlanga ku itwa ku va mara hileswaku loko munhu a thekiwe hi vuvabyi lebyiya bya ku byi endla leswaku miri wa yena ngaku wu fumbuseriwa ku titwisa sweswiya hi minkarhi yo tala. So leswi loko swi sungula ku attack-a munhu maxa swi tala ku loko swi sungula swi attack-a jointini ngopfungopfu ka yaliya ni nga yi hlamusela ya le ekhubyini ra le etomileni so loko swi sungula loko swi attack-a munhu swa endleka swi nga tekanyana masikunyana van'wani swi nga tekanyana vhiki ka van'wani kumbe khume ra masiku swi hetelela swi tikombelaku swa nyamalala hi swona hi ndlela yo yaleyo. So loko swi vuya nakambe ra vumbirhi swi tala ku loko swi va kona swi affecta na ti-joint letin'wana hi ndlela yo yaleyo. Loko swi affecta na ti-joint letin'wana hi laha mi kumeke leswaku loko swi nga kumi vutshunguri va ka van'wani swi va hlupha ku swi nga za swi teka mavhiki mambirhi manharhu swa ha va hlupha ka va ha ri kutweni ka ku vava hi ndlela yo yaleyo. So mi kuma leswaku loko swi kha swi ya swi fika laha ka van'wani loko swi nga kumi ku hatla swi tshunguriwa swi vanga leswi hi swi vitanaka i vulema byo karhi. U kuma leswaku ka ti-joint to karhi munhu i na problem ya ku komba ingaku ku na vulema byin'wana byi nga va ku byi ri kona swi nga va kona etintiweni swi nga va kona kumbe enhlongeni ya munhu mi kuma leswaku tikhati tin'wani ta yena munhu loyi yaloye ku na xin'wana xa ku xi kurile xi hadi loko mi xi khoma xi lexi a xi tila a xi vava na ku vava mara xi endla ngaku i nchumu wo karhi wu va ku wu ri kona enhlongeni ya munhu hi ndlela loyi yaleyo. So mi kuma leswaku swi nga va kona tintiweni swi nga va kona evokweni swi nga va kona enkondweni kumbe mi kuma leswaku swi kona kwala ku dika na tiphati tete ti vitanaku ti khoma va eswirhendeni la hi ndlela yo yaleyo. So mi kuma leswaku loko swi va swi ri hi ndlela yo yaleyo swi tala ku swi va kona hi ku ya hi ku munhu yaloye swi va swi n'wi hlupha eku fika kwini kumbe problem ya yena ya production ya swi masalelo lawa ma tala ku fika kwini. That's why mi kuma leswaku loko se ku va na switandzhaku swa kona do ku nga va ku ri na hikuva a swi langutisi munhu loyi loko swo ku hlasela swi tlhela swi hlangana na ku wehe o va na condition ya arthritis yin'wana leyi hi vitanaku hi leya ya masiku hinkwawo kumbe leyi kumaku vanhu va ku tala loko va kurile swi nyanya ku ku nyanya ku ku tikisela swinene mahaxi ndlela yo yaleyo. Swi va swi ri tani hi nkarhi yo tala. So ni fane nwa mati va yinkela va swi tisi ni fane oma nko ni fane nwa mati mahaxi.
0: Okay,
1: so leswi tatelaku hi minkarhi yo tala mahaxi timhaka ta ku arthritis ya munhu wa ko yi va yi ri leyaku ya n'wi vavela swinene. Yi tlhela yi vanga timhaka ta vulima byebyeni vulavulaku leti tona ende yi tlhela yi endla leswaku ha swi tiva ku joint yin'wana na yin'wana loko ku i voko mahaxi loko hi le xikokolweni kumbe hi le kahleni ma swi tiva ku joint ya n'wina mi kota ku kahlalerani mi ri tirhisa ku fika kwini xikokola lexi xa n'wina mi xi tirhisa ku fika kwini tolo lera n'wina ma swi kota ku ma swi tiva ku ri jika ku fika kwini hi ndlela yo yaleyo. So loko swi mi kuma leswaku se ku na switandzhaku swa condition leswi swi endla leswaku ti-motion tetiya ti va ti ri limited ni kuma leswaku i nenge luwa wa ku loko a hi switekeni hi le a tolweni hi lava ku loko se a famba munhu wa kona i famba leswaku na nenge wa yena a nga ha wu fambisa hi ntolovelo fane a fambisa kona ni ma ku hlayisa hinkwawo kumbe nenge hinkwawo hi ndlela yo yaleyo. Van'wani kuma leswaku loko ku ri i timhaka ta ku tivisa mavoko lama because swa endleka swi affecta na ti-joint ta lavo kwini ku pfimba ku oma tintiho letiya tiva na shape yaleya ku a wa ha swi koti ku olola tintiho a wa ha swi koti ku khoma kahle minchumu yo karhi leyi a wu fanele yi khoma hi mavoko swi va swi ri switandzhaku swa ku va ku ri na problem yo yaleya ku doubt leyi yi va yi ku hlaserile ene leyi doubt yi hlupha hi timhaka ta ku ka van'wani yi va vangela ku va nga hetelela va ve na leswiya swa ku va na swiribyani ka tinsu ta vona kumbe le ka ku hi swi vitanaku nga ku ti-kidney stones hi ndlela yoho yaleyo mahla. So leswi endlekalaku hi minkarhi yo tala hi swoswo swa ku swi nga affect-a tinsu ta munhu ka van'wani loko swo kata na timhaka ta ku munhu yaloye i na vabyaku high blood swi endleka mi kuma leswaku swi nyanyisa xiyimo xexi xa ku ku va na problem ya ku na tinsu ti twa ku vava because a hi tsundzuke high blood loko yo tshima yi ri henhla yi affect-a tiprosi ta ku tala emirini wa munhu hi ndlela yo yaleyo.
0: Okay.
1: So ka van'wani kuma leswaku swi a swi va na problem ya ku matirhelo ya mbilu yi va na problem yale ya ku yi nga siveleka swo karhi laha swi hetelaka swi endla leswaku pati yo karhi ya mbilu kumbe ya nyama ya mbilu yi va na nkingha ya matirhelo hi ndlela yo yaleyo mahla. So swi tala ku va swi ri tani hi minkarhi yo tala kasi va yi mi kuma leswaku loko swi ri hi ndlela yo yale swi ta lava timhaka ta ku vanhu va a va hati va kuma evutshunguri hi ku hatisa mahaxi because swi hetelela swi vanga vulima byo karhi ka vanhu va ku tala. Ni nga tsundzuka eka condition ya vumbirhi mi na yo mara ku nga phati ya sweswo swa ti-arthritis hi na yin'wani condition kumbe vuvabyi ta ti-joint mahaxi lebyi hi vitanaku i miri wu nga hlasela ti-joint ta wona la mu kuma leswaku xitala ku va swi va swi ri tani mu kuma leswaku swi ku affect eka ti-joint ta ku tala ku nga ku ri tintiho swi fanisa swo sweswo and lebyi vuvabyi byi supa hi timhaka ta ku swi affect-a nhlayo ya le hansi ya vanhu mara byi kona lebyi bya ku loko swi sungurile swi endla leswaku ti-joint ta munhu ti pfimba hi mukhawo walowo hi leswi swi vitanaku ku rheumatoid arthritis so loko swi tele ngopfu kumbe swi affect-a vanhu va xisati leswi i vuvabyi byaku byi hlupha ngopfu vanhu va xisati na byona a byi talangi byi nga ku sungula ka loko ha ri ntanani unless loko ku na vuvabyi byo karhi u nga na byona hi tala ku pasela vanhu ka malembe ya lawa ya voma 35 ku ya hala ka voma 50 swi tala ku va swi vitani hi minkarhi yo tala so vuvabyi lebyiya bya ku hi nga vula ku lava va nga le nghozini ya ku ni nga va hluphani ngopfu mahaxi i vanhu lava va ku va na mitolovelo ya liya ya ku kumbexani hi vula ku lava ku nga ri timhaka ta ku byi nga va khoma hi laha mi kumaka leswaku ku fana byona vuvabyi lebyi bya rheumatoid arthritis mara mi kuma leswaku i vanhu va lava va ku va na mitolovelo ya ku dzaha vanhu va ku dzaha loko swi tata na timhaka ta rheumatoid arthritis yo nyana na loko swi tata na wena mi swi kuma leswaku munhu lowa ku hi na miri lowukulu swo nyanya leswaku ku va va lokuya swo ti-attack letiya to nyanya eka wena ta van'wana i mi kuma leswaku swi vangiwa hi timhaka ta ku maybe va nga va va ri na tinkingha ta ku to karhi ta tisukela kwini ti sukelaka timhaka ta vuvabyi bya ku va byi ri kona laha enon'wini kumbe ku nga va ku ri ka machinini kumbe ku nga va ku ri ka ma etini hi ndlela yoyaleyo so swi tala ku va swi ri tani hi nkarhi yo tala maxa so leyi condition yi njhani na hi liya ya ku loko yi sungula swi sungula ingaku swo tlanganyana ingaku a swi ku nyiki a swi juma na loko swi ku duma mahaxi swi tala ku loko swi sungula ingaku swa ku tumbelela ni nga vulaku swa ku tumbelela mi kuma leswaku swi ta xi kha swi ya hi kantsanana kantsanana hi laha mi kumaku leswaku munhu sungula ku va na problem ya ku ti-joint ta yena letiya hinkwato a tlanga ku ta swi vavelanyana so mi kuma leswaku swi tlhela swi fambisana timhaka ta ku munhu wa kona wa karhala miri wa yena a tlanga ku nga byi lowu wa ku a nga va nga kulupiwa mahaxi kutata wona so vabya swixiya so swi tlhela swi hlupha hi timhaka ta ku loko swi ri tano swi vangela ku munhu a nga vi na ku navela ku dya ene swi endla leswaku munhu a tikuma nga ri na matimba hi minkarhi yo tala ka van'wana swi nga fanga na timhaka ta ku a twa na miri wa yena nga kiwa hini so leswi endlekalaku hi minkarhi yo tala i timhaka ta ku ti-joint ta vanhu ti tlhela ti pfimba ti tlhela ti oma leswi mi kuma leswaku swi tala ku ka van'wana loko swi va attack swi va attack ingaku ri loko ku ngheneliwa hi virus yo karhi
0: okay
1: laha mi kumaka ku swi endla ngaku i na condition yin'wana ya ku attackiwa hi virus yo karhi kumbe vuvabyi nyana byo karhi hi loko swi sungula ka van'wana so swa endleka mi kuma leswaku loko swi kha swi ya swi kha swi ya hi ndlela yoyaleyo swi endla leswaku ti-joint letiya loko ku a hi swi tekeni i ku pfimba ka le matolweni kumbexana hi tolo ri vavaka a ku vavi tolo rihi ma vava xikan'we loko ku hi le tihlolweni le hansi ka enke swi vavisa sweswiya loko ku hi le xikokolweni swi vavisa leswi a ku na tlhelo leri hi nga ta ku swi sungule hala ka ri ta site leri swi vavela kona swi vava xikan'we loko ku i lama vokweni loko ku pfimba hala na hala kun'wana ku pfimbisa swilo swa ku vavisa sweswiya. So i vuvabyi lebyiya bya ku loko ri xa nampundzu vanhu va ku tala lawa va loko titshi va attack-ile ma va na ku oma ka ti kumbe ti-stiffness lebyiya byi va byi ri kona ka ti-joint tetiya ti nga titwa ku vava. Mi kuma leswaku i ta tsandzeka na ku mova joint liya na ku yi tirhisa, yi va yi omile a tsandzeka ku yi lawula. Swi tala ku va endla ngopfu nampundzu man'wana. Mi kuma leswaku ku hetelela ku va ku pfimbile ku tlhela ku va ku vava ka patio yaleyo, ku tlhela ku tlhela ku kufumela, ku tlhela ku endla leswaku a tsandzeka ku n'wi vuyisa joint leya yena. Hi minkarhi yo tala mi kuma leswaku stiffness lexiya xi va ku xi ri kona swi va ku ri stiff nkarhi wa ku leha. Loko ku ri stiff hileswaku ku omisa swilo sweswiya swi nga teka awara hinkwayo a nga se kota ku tirhisa joint leyi. Hi loko a ri i xikoweto swin'wana xo komba ku munhu loyi a nga va a ri na problem ya ku i arthritis liya ya ku miri wo tihlasela hoko vuyin'wini. Leswi hi swi vitanaka auto-immune condition. So yi tala ku affect-a ti-parts letiya ta ku ku nga va ku ri emavokweni ti-joint ta laha mavokweni ku nga va ti-joint ra rintiho ma vona rintiho leri ra ku loko hi kombetela xilo hi kombetelaku hi rona leriya hi ri vitanaka ku it's an index fin kumbexana rintiho lera le xikarhi va ku loko wo yimisela vanhu vona eka va byela nhlana besides medicine leswi leri hi vitanaka i medicine. So i medicine mara i ntiho ra vunharhu kusuka ka tiko ra munhu. So swi tala ku affect-a rintiho leri landzelaka futhi na rintiho leri le xikarhi ka tiko leri hi vitanaka i medicine. Mi kuma leswaku ku va ku affect-a eka ti-joint tetiya ngopfungopfu ka ti-joint tetiya ti nga kwala tlhelo ka kusuhi na laha xandla xi nga kona hi ndlela yaleyo. So mi kuma leswaku leswi endlekelaka van'wani swi va affect-a swi va affect-a na masaki. Swi affect-a swikokola, swi affect-a lomu etinyongeni laha hi vitanaka hi tihi ndlela yaleyo. Affect-a swi affect-a matsolo, swi affect-a leka tankers laha hi ngo hi le fonweni hi ndlela yaleyo maxa. So mi kuma leswaku loko munhu o va a ri na this condition mara mi kuma leswaku i khatini yi va ku yi kha yi vava nge ku loko a yi bona vavili byimacha. Loko swo ku endlekela mi kuma leswaku i xikokolo xa mina xi vavaka kumbe xi tlhela xipima or yi voko rin'we ra mina ra hala joint ya kona hala xandleni swi vula timhaka ta ku a yi byona a swi tolovelekanga. Lebyi byi tala ku va byi fambisa hi ndlela loko loko i tsolo ra ximati a tsolo ra xinene voko ra xinene voko ra ximati xikokola xa le ximatini xikokola xa leni swa fambisana hi ndlela yo yaleyo. So mi kuma leswaku lexi tophaku hi timhaka ta discommunication i ku loko yo va yi sasele munhu swi pfukile ka munhu mi kuma leswaku ti-joint ta ku tala i complaina hi tona ku nga va ku ri makata ku nga va ku ri tinyonga i complaina hi tona hi nkarhi wowalowo hi nkarhi wo maxa. So mi kuma leswaku swi hlupha hi timhaka ta ku swi tala ku loko swi ri ka munhu swi tala ku va swi nga tisa switandzhaku sweswiya swa ku na yena munhu loyi a nga va na problem ya vulemanyana byo tala. Ku nga ku ri na vulemanyana byo tala byi hetelelaka byi ri kona hi nga byi pikapa kwini na hi nga byi pikapa etintiweni laha mi kumaka leswaku loko munhu swi n'wi attack-ile swi cinca swi bendisana tintiho ta yena i bendle swi endla ngaku ku jikela etlhelo ro karhi hi ndlela yo yaleyo. Kasi ka van'wani swi endla leswaku ha swi tiva ku tintiho ta hina ti na data tiko hi kota ku kuta xibakela maxa i timhaka ta ku na ti-joint ti va ku ti ri kona. So loko swo va swi hlasela na tintiho ta munhu hi minkarhi yo tala swi endleka mi kuma leswaku rintiho leriya uyenza inga kuri fitekina hambi kuri olorile mara le henhla henhla le u tala ku va ri tikomba inga ku ri jikile na ku ri u lava ku peteka hi ndlela yo yaleyo hi laha mi kuma leswaku hi minkarhi yo tala loko ku ri munhu a nga na discondition swin'we a yi tala ku va a huma sweswin'wana swa ku endla hi nga ku ri ti-sisnyana to karhi hi nga n'wi huma laha ndzhaka ka tsolo ra yena laha ka ndzhaka tsolo hi ndlela mi kuma leswaku na xin'wana xi nga kumuka xipfimba hi ndlela yoyaleyo mi kuma leswaku ku affecteka na tintiho ta yena hi ndlela yoyaleyo tatswa mi kuma leswaku loko swo va swi ri ngopfu swi affecta na tiphatisite ta ku hi kona munhu a kota ku va a famba swiomba hi swi nga affecta munhu a tsandza ku famba hi ntoloveko a nga ha koti ku famba kahle so loko ku ku swo affecta swi affecta na laha ka phati ya la enhan'wini ka vanhu vo tala swi mi kuma leswaku vana ku vava ka laha ka mhanu ya liya mi kuma leswaku hi ta van'wani swi endla leswaku va tshama va kwandza hinhloko yi nga va yi tala xikotini ka van'wani swi endleka mi kuma leswaku swi hetelela swi endla ingaku munhu wa kona i bende xipinal cord xa yena xa bende hinkwawo waluwa hi ndlela yoyaliya hi mahaxa so mi kuma leswaku ka van'wani swi affecta na marito ya vona van'wani mi kuma leswaku loko voice leyi a mi tiva yi ri sosisi a swi sungula ku

0: le ya ntolovelo hi liya ya ku leyi ni talaka ku vulavula hi yona ni minkarhi yo tala. Leyi hi liya ya ku ha swi tiva kumbe ku munhu a kula mali. Ni nge fani na tiwi a mi ri hakona loko na 15 years mali.
1: Ntiyiso.
0: Loko munhu a ri na 10 years na loko a fikisa 15 years na loko munhu a se a ri na 25 years na loko munhu a fa ya hala ka va 30 loko a ti languti ku na ku cinca ko karhi swa kuriko. So ni kuma leswaku swi tano ni le ka ti-joint ta mina. Leyi arthritis leyi hi talaka ku va hi vulavula hi yona hi minkarhi yo tala hi yo ya leyi ya ku yi hlasela vanhu va kutaka hi ya leyi ya ku ti-joint leti se ti karhela. And loko ti karhala hi mina i timhaka ta ku hi ku kula ka hi ku famba ka nkarhi na ku munhu i le ku kuleni. Ti-joint tetiya ngopfungopfu ka tetiya hi ti vitanaka hi letiya ti rhwalaka munhu haxi hi to ti talaka ku va ti hlaseriwa hikuva ti karhala kumbe ti hlakalaka. Nakona a swi pfuketani ni kuma leswaku swi nga affecta munhu a ha ri lontsanana. Loko swo affecta munhu a ri na malembe ya le hansi ka 40 minkarhi yo tala mi tala swi tala ku va swi endlekala ka vanhu va ximunhu hikwalaho ka yini na hikwalaho ka ku va va ri na ti-activities leti ya va ti endlaku nga va ku ri mitlangu yo karhi leyi va talaka ku va va endla yo ni kuma leswaku ku vaviseka joint. Loko yi vaviseka joint liya hi kona mi kumaka leswaku swi nga endla leswaku munhu yaleyo a va na problem ya join yaleyo swi endla yi nga ya vava hi minkarhi yo tala. So mara swi tala vuvabyi lebyi tanihile loko ni hlantswi byi tala ku affect-a vanhu loko se va ri lava vakulunyana so mambu ma 40 years ku ya halaha ka va ma 50 years. So that's why mi kuma leswaku vanhu va ku tala lava mi kumaka leswaku va na problem ya ti-joint loko tatetiya ti rhwalaka munhu ti-joint ta ku rhwala munhu hi nga vulavula hi tinyonga hi nga vulavula hi masolo hi nga vulavula hi leswiyini le ka ti-enkele ta hina na xitulu hi laha se ti-joint tetiya hi ti vitanaka hito ta ku rhwala munhu doku tin'wana hi tetiya ta ku a hi tiviteni joint ya munhu hambi mo yi tirhisa yini na yini mi endla yi swihi na swihi a yi hlakali loko ma hi swo sweswo ma haxi hi minkarhi. So loko munhu a kha a kula mi kuma leswaku se ku nghenela timhaka te ta ku joint liya yi sungula ku va yi karhala loko yi karhala swi vanga timhaka ta ku ti-joint ta ku hambanahambana ti tala ku va ti hlaseleka hi ndlela yini yale ya mali. So hi laha mi kumaka leswaku vanhu va ku tala mi kuma leswaku loko swi sungula ka vanhu va ku tala swi sungulisa sweswiya swi sungula swi affect-a joint loko ku ri timhaka ta tolo mi kuma leswaku munhu kumbe kokwana kumbe mhani kumbe papa va rila hi tolo ra site rini ku hei ni ra ni hlupha leswi then loko swi ya swi kha swi ya loko a hlamusela pini liya yi twaka hambi mi n'wi vutisa munhu a nga tiku va va ta laya enyameni khapeni liya yi twala yi nga ku yi twala lendenileyi a ndzenindzeni ka rana bible vitanaku i pain leyi twalaku lembeni le ndzhandzini i xikoweto xo sungula xo komba ku arthritis yi nghenile munhu. Sweswo ni nga swi vitana ku ri swi tala ku va swi ri ngopfu ka ti-joint tetiya ta ku munhu hi to ti rhwalaka munhu ku nga va ku ri matolo ku nga va ku ri tinyongeni ku nga va ku ri xisuri ene leswi fambisana na yini na swa ha fambisana na timhaka tetiya ta ku na loko swo affect-a swi affect-a maybe tintini swi va swi ri kona leti do mara ti-part leti mi kumaka leswaku ti tala ku va ti va fake

0: tekile kumbe ti twe ku vava hi doti tiya ni nga tihlanga, ni nga va ku ri enhlaneni ya nhlana wa yini huwi ra wu rhwalaku mina swi nga va kona tinyongeni swi nga va kona ematolweni hi ndlela yaleyo mali.
1: So
0: mi kuma leswaku swi ya hi timhaka ta phati hi phati leyi nga twa ngopfu vava va kona va ku va na arthritis ya le enhlanini, va kona va ku va na arthritis ya le eka ti-hip laha tinyongeni, va kona lava mi kuma leswaku yi va hlupha ngopfu ematolweni, ma kona ya le mavokweni sweswo sweswo mati.
1: Okay.
0: So lexi endleke laha a hi swi tekeni i vanhu lava mi kumaka leswaku yi va vavisile enhlaneni. Loko yi va vavisa enhlaneni vanhu va ku tala va tala ku rila ngopfu hi timhaka ta ku va va ri na probleme ya ku twa ku va va lahanyana ka nhlana, va tala ku rila hi ku twa ku vava ka nhlana ngopfungopfu loko swi ta hala hansi hala xitutina va nga rila va rila hi ku kumbexani va rila hi timhaka ta nenge, mi kuma leswaku pain liya yi tala ku va yi suka kwale xitutini fambisa sweswiya va yi penga ku yi le nengeni, yi tala ku va ngopfu loko munhu wa kona a fanele a famba mali. So mi kuma leswaku na loko i fanele a endla na ku wo tiolola a loko munhu a tilola loko sweswo swa ku yimisa mavoko a endla nhlanelo wa yena u pfuxela hansi a yimisa na nhaha mapfula na nona, mi kuma leswaku vanhu va ku endla sweswo loko a endla sweswo i penga ku wa tifanfanya kumbe u twa ku vava hi ndlela yaleyo maxa. So mi kuma leswaku swi va swi ri tani hi minkarhi yo tala ene xin'wana lexi a lava ku vanhu va ka hina va xitundzu i timhaka ta ku arthritis leyi hi vitanaka osteoarthritis loko joint yo va yi sungule ku karhala na sweswiya swi yi khomaka kumbe sweswiya swi yi sapotaka ti-joint ta hina mahaxi ti kota ku a ti khomiwa ntsena a ti khomiwi ntsena hi nyama leyi ya hina, ku na swin'wana endla ingaku swi damarhele ka rhambu ra le hansi swi damarhela na le ka rhambu ra le henhla. So swi leswiya hi swi vitanaku i structure leswiya swa ku onge xa swi kota ku twa ingaku rhekele xa swi kota ku tsanyuka xa swi kota ku tiva xi vuya ndhawu xi khoma joint ya yi kota ku tshama ka position hi minkarhi ya ku tala. So loko munhu a sungula ku va na arthritis leyi swa hileswaku structure leswiya swa fika xi rileka xi va xi ri kona xi tani xi nga tsemekangi mara vanhu va ku tala va ri joint leya mina swi endla ngaku a na ha koti ku yi lawula ene loko ni famba swi endla ngaku ningo wa mina wu n'wi pfuketana wu nga ha lawuli niwe because a ni na matimba ya ku lawula i mhaka ya arthritis. Loko munhu a va a ri na arthritis leyi swi endla leswaku swihekerhwana sweswiya kumbe switrakthara sweswiya swi khomaku marhambu lamani swi relaxa swi va hi swi vitana ku relaxa kumbe swi va njhani swa bedza hi ndlela yo yaleya maxa swi tala ku va yo tani. So mi kuma leswaku loko ku swi affecte munhu swi n'wi affecta a hi tekeni swi le tinyongeni ta yena hi laha mi kumaka leswaku munhu wa kona mafambelo ya yena swa vanhu va ku tala va ku va na problem ya le tinyongeni ta le kumbeleni ti-hip joint kumbe ti-joint ta la etinyongeni va na problem ya mafambelo minkarhi yo tala ene hi laha a va ha swi koti ku tirhisa ti-card letiya minkarhi yo tala va tala ku swifila loko a hi swi tekeni hambi i tshame hansi nhaxi kumbe i yimile laha ku mbala sokisi va swisa ku loko a fanele a tirhama i fanele a khoma kumbe ku mbala ntlangu kumbe ku hoxa sokisi enengeni wa switwa eka ku vava kumbexani kumaleswaku i munhu loyi a lava ku nghena emovheni i pfula rivandi ra munhu loko a fanele a nghena a tshama movheni i twa ku vava mali hileswaku ku va ku ri na pain yaliya ene swi talanga hi nga ku swi nga va swi ri ku ri pain a ximatini ku ri kumbe ku ri pain exinini mi kuma leswaku i phati ya ku nga ku ri phati ya le ximatini leyi mi kumaka leswaku i tsandzeka ku va a tirhisa yona swi vula ku ri swi le ka site rina rera ra nenge wa ximati kumbe nyonga ya hanga ximatini so mi kuma leswaku ku va va ku kona ku kuya ka van'wani va swi va nga swi ku vitana i nga swi fambisa sweswiya swi famba na tshanga leriya ya fika hikweleni
1: okay
0: so mi kuma leswaku minkarhi yo tala sweswi ni nga vula ku kumbala swobisi ntirho yi nghena movheni ntirho kapa i phati ya leyi mi kuma leswaku yi te ku vava kasi loko ku i timhaka ta ku va switeke everikwini etolweni loko va sweswi ni nga swi vula ku structure sweswiya swa ku endlanga hi khome hi swirekerani swo karhi swi nga damarhela ka nenge ta rhambu ra le hansi na rhambu ra le henhla ku swi kota ku hlangana la ka joyin swi fika laha swi bedza ka bedza ndhawu leyi ni kuma leswaku ku va na pin ya leya munhu a yi vonaka mi kuma leswaku hi minkarhi yo tala yi endla ku loko a suka a yima munhu hi ku a tala ku twa ngopfu ku vava hi minkarhi yo tala kumbe loko a fanele a tirhisa phati leyi hi ku a sungula ku a tlanga phati yi vava ngopfu mahaxi ndlela yo yaleyo so leswi endlekelaku swi tala ku va swi ri tani hi minkarhi yo tala so ya va kona problem ya ku yi va kona yi ri yi va kwini yi va eswandleni emavokweni laha mi kumaka leswaku na tintiwi leti ku va na problem ya ku tintiwi leti a ta ha tirhi swona siku tendlengaku ti na problem ya ku ti lava ku cinca na leswi a ti tshamisa swi tshamise xiswona swa ntumbuluko maxi ni lo summarizer a ni nghenangi into details mara mhaka nkulu a ni lava ku fanekeriwa hina va swi tiva ku doubt yi affecta ti-joint lero na yona yi nga vanga leswaku munhu a va na problem ya kutokova eka ti-joint ngopfungopfu akubyini rheumatoid arthritis yaleya ku yi wela ka ti-autoimmune condition sweswaku miri wo hlasela ti-joint letiya munhu a hetelela a va na problem ya kumba loko swi nga tshunguliwi swi hetelela swi vange vulema byiya byi va ku byi ri kona kasikuna leya ya osteoarthritis hi leyi ni hetelelaku dyondzisa hi yona hi leyi talaku kha vanhu va kava va ka hina leyi loko swi sungula ku vava ngopfu va lava ku i swi tirhi vanhu va ku gingirika manaxi loko va sungula ku va swi va hlasela i timhaka ta ku bi i munhu loyi a talaka ku tirhisa mavoko kumbe tirhisa ku rhwala kumbe tirhisa tirha loko a sungula ku va na problem ya ti-arthritis leti the more a tirha the more a tirhisa the more a endla swo karhi the more a ti patanyana datiwa swi antswa ntsena loko munhu a tshamaka vanhu va ka hina especially va lava nga kula hi minkarhi leyi ya khale i ku va tolovele na ku byeriwa ku ri loko munhu a tshama a nga endli nchumu i ti vangela ku a hatla a nghena hi mavabyi kumbe a nga tiyeleli yes ku tiyelela hi swona masi because hi vulavula hi ku loko munhu a endla ti-activities swi pfuna ngopfu timase nyama mara loko munhu a ri ka malembe yalawa se ti-joint leyi ta yena yi karhele swi lava ku relax the more u tirha the more ku va na problem ya ku va na sweswiya swa ku i twa ku vava ematolweni ya wena kumbe etinyongeni ta wena hi mukhwavo walowo datiwa mi kuma leswaku ku na problem yaleyaku ku na leswiya swi twalaku hi minkarhi yo tala loko munhu a ri na arthritis leyi van'wani va twatisa wundzi mi kuma leswaku ka khumbana marhambu lamaya swi endlaka mo hothana van'wani loko va famba masuku ku ingaku marhambu ya hothana kumbe ya kudlakudla hi ndlela hiyale ku va ku ri na mpfungunyana wo karhi na loko ku a swi tivi hi munhu un'wana yehe n'winyi wa swo wa swi twa ku loko suka ni famba ingaku marhambu lama ma khumbana i arthritis yale hi leyi talaka ku hlasela vanhu va ku tala ene hi liya ya ku loko yi kuvarisakaka tlhelo ro karhi i tlhelo rorero ri tala ku va ri twa ku vava hi minkarhi yo tala lerin'wani ri nga va na problem loko swilo kumbe malembe ya kha ya emasiku hi ndlela yo ya le maxa so ndzi hi nkarhi wa vayingiseni loko a hi nyikeni ka 3 minutes leyi a hi nyikeni vayingiseni nkarhi wa ku loko va lava ku tiseriwa vutisela maxa
1: Oh, okay. Hiti minete tinaru leti nga sala wana mingisari wa GCR FM. Munga baka robotisa, shubotisa lesu nga naso na mayela na na arthritis or gout kumbe bubaji. Jaleti joinini. Munga baka mkari mbutisa doko delega nkari lunga kona luwa 060-885-942 nkari wona ingari kika hawa. Mingisari wa GCR FM ili muyen. Hello?
2: Ahe, mwajina doko dena.
1: Ahe.
2: Sesungguhnya terangkan cegah ugut mau zaman cungguri wana anak itu malam dia wajib panjeli sih kau terang terus ni kena terus mabok.
1: Okay, mita situ emoy.
2: Engkau mata.
1: Engkau.
0: Nah, ini membuat kami ini ser. Khususnya yang pola kubawa beli kita laku bisa sela. Kau malam dia lama ini kita nak buat media ini. Middle age, blah blah, malam lembela mayo mate 40.
1: Okay.
0: Kati kuni, yeti ya nina tegula tatendele takusunguwa. Marle jazi, leja kushasela, ban babutale. Pamu ena asaraiti, chesungula kwa linia kama lembela uma 40, kuya enza. 40, 50, kuya enza. Loku ban basi kita 80, butala mkumanusha kuti asaraiti wanayo. So hizo sasa kutira abantu banatike na natizi mara makangulu kulo kusunguri chilawa kumuna hata ashi ate ashkone soku nitanga kunilo sule kanyan nitanga kutolora minga wabanya nite magata ku nibi nga wani nje kakuti kanyana zikile nga hela ashi ino chilawa kwa hata ashi ate yora wana mashi so that's why ning loka shinga tungule bakhe gula na bakhalazo sesa ta ba etel banga ko tshwa tshwile e sa tshwile do shi indira ya le ya ku ka shi ya hi shi tshinwana shi shi mo sesa ba ba to tika le ku dinga tshungule ka munhu a hola a vuyela ka vuja kumbe a vuyela ka vuntombi malembe ya yena ma vula swo sweswo ku ta ba a ri na swona shi lawuleka shi tshunguleka endlela yoyale.
1: Okay, kiasi sana ni dokotela monte karingo roe telela ingasi ya gime. Tama ingi serwa jisara family mo yenelo.
3: Baby girl.
1: Aye, man makube.
3: Mikombe kuputi sa dokotela chau kekwa la unariti ulerara namba chuku sugaga shiti wandeshi alokurori tamar kariba ra abula yo arthritis naruna. Kumbe
0: la
3: sumani.
0: La utungu man makube. Selawat pulak sih sepenting kat ngafri marlaw tungguri la mana yang masalah ku masalah ku anak pada yang payah kuteka itu maka tahu bah tunggu ilir ya aku kompeten lawan ilir lista selalu ku na ilir ku malaysia ku rafek teka marah tinggi uli tinggal nanti nang tinggal ancam selawat pulak sih senang kami sih sampai man makuwe ngaringan ay tunggu pin kur eh ya it's another condition man baku ba tsane ba supa he skoro si ya ti mangata tsi ya jongole le ai to go ba e khati then sa affect sa tsa tsimbi to ka indlela yo ya le mash.
1: Okay, right, nak temba kuri ba hlamulekile man makhwe
3: ha ni can see na loko ni nga switchi sang ta ba phone.
1: Okay,
0: inko
1: mito veta misiya ti nomboro kwa la moyeni kuri lava nga twisisangi giva kota kuva vakari va mukuma ka to
0: no 078-900-2127 mara ya wangani kuma ka.
1: Okay, right, dokotela. Ni kensa sunene kwa mkote kuni joine kama jambia na mtla itatila iba sunge kakarlu ulanzela.
0: No, kensa nene engwa msawe na nkari wapa inkirwa jise ya mewa na madambla wani.
1: Inko.
0: Inko.
1: Timenete timbe riku bile awara lea kumi wana mingi seru wajisara FM dabai karitika tintambu di isa ikam regza de DJ langa tapakara kutngena hita limbilu in kambilu karmina ngimeta kona kwa litatela ishangana kambi mzuki nungono kolu uhamba nak mingi seru wajisara FM mana majambi ya kusaseka kuya imashuin inko mra bere.
4: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito rexiamo ku rhula ka miehleketo ku kumeka ntsena loko joyine a ri marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele enhlokweni leswaku tiprice ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekele enhlokweni leswaku un'wana na un'wana langa na xibukwana xa a ri marovela funeral services wa pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u khume xibukwani kasi na vanhu vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mukwakwayila salema njhakanjhaka tsanini makakabaci na le ka maphale hi na rhavi eka skopo emceketa section na le sikosese wholesale endzhaka magezi ya dway na le gapani ha kumeka emavilani complex first floor kusuhana le taxi rank ya le mphenama se pfule rhavi rintshwa eka mukhwati next to you safe evulobedu na le elim opposite ntk ejoni hi kumeka extension 4 parliament street eivor park hi le extension 3 efreedom drive kusuhana le police station na le ka dr nyiko medical center na le skadafi winterfield kusuhana le manemelong primary school se kumeka na le alexandra enumber 4716 avenue hofmeyer street next to andres hairdresser eka ari marovela funeral services loko hi ku halahla halahla loko hi ku hi ku nyika mali hi ku nyika mali naswona swithututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyise limpopo mahala ari marovela funeral services and take the chance
5: xikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va khomile special lowu swi taka 30 meters i 17300 35 meters i 19750 40 meters i 22200 45 meters 24650 50 meters i 27100 55 meters 29550 60 meters 32000 65 meters 34450 70 meters 36900 75 meters 39350 80 meters 41800 85 meters 44250 90 meters 46700 95 meters 49150 kasi 100 meters yendla 51600 loku bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na thangi ro chela mati water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na thangi hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump leswi katsa na installation ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand 3 meter steel casing i 2500 rand transport i mahala loko u winika custom u kuma 2500 u nga hi foyinela kumbe hi whatsapp eka 062-792-4318 062-792-4318 xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga
6: Shana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tswaleni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@mecca.co.za mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
7: la dumadwe giana malamulele ya tinyungu jisa hikuwa hikutisela shetriso za kwaliti ya shimu shele ensha eka hikwashu nesifanga nasona nasona unge kela udukume la tupo indi na kuma utsoveriwa nukuru na kadrika la dumadwe unge titsarisela rona na muntla kutsarisa imala tuna special nesifanga kukomela sona kuma 3,6 meters corrugated iron sheet hi 139.90 unge kela udukumela 2,500 liters Africa water tank hi 2,299 kuma 100 liters solar gisa hi 4,999.90 Swipexal leswi kumeka eladuma giana malamulele loko u lava xikweleti u nga titsarisela kwala xitolo laduma where you save and score
8: Pastor Mukova Fenda Anointing Services. Ku fambisana kun'we na minister Lufuno Dakata. Xana u le ku hluphekile? U loyiwile. U le ku tsandzekeni evuton'wini. Xana u ta tshunxiwa? Eka xikhongelo lexi vitaniwa vana va xikolo. Va ta khongeleriwa. Va basiseriwa vumundzuku bya vona. Ntoto lowu wu hlasela vubihi hinkwabyo. Ntirho wu ta teka ndhawu. A Unity Fellowship Church. A Chisahulo. Crusade. Ya ti 27 August 10 a.m. Kasi Night Prayer. Ya ti 28 August 6 p.m. Ku fika 6 a.m. A Worship House. Ku ngheniwa mahala. Jehovah I Nhlamulo. Destroy witchcraft. Restore the church and the nation. Ku kuma vuxokoxoko. Thing. Eka 076-540-2472 UBN The Power of God at work
9: Technology Shiku tineta eku suina hina Visaba mkoyo jikele Ingisere eka Ocho streaming Ya www.gcrfm.co.za GCRFM Hirito Rishlam
10: Rex Kalambilwini 10 to 12 ni matambu La Hilambilwini Timaka Hichuka chukwa kona Kalambilwini

0: rivalela vitara sim felix ka loja semi de prox galactic winneria raka home la 14 bila yang tsaisekan la gomne simra kahle swinene ba go icon rivalela ba icon ba do hili kambe ke va rivaleli wenkati ya bo
1: ivangana va mina nkatanga netela ne rugana na vatswari va wena kati
0: I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Nabo vele ndleleni kambe ke hiti sekono nyana vango bo leta nyana hikuva va evanhu va tshama va ri busy hi ndlela yaleyo kasi ke mikwembe enta fane amukeli lava nga fika nkarhi lowu hi wu nga hetiku mbirhi na voni va rivalelini ku vula ka risimu ri ngo rivalela
2: hi mirivalelini ni xoko a hi nga letangi
0: I'm going to go to the house.
2: But I'm not going to be able to do it.
0: Siva va komela va kombela ku rivaleliwa ivi hi pfulela lava ya vangana tinkinga va lava ku va va ti solviwa vhele hi ndlela yoyaleyo vhele va yime ku lungha ma-social worker la voni va tlangela hi ndlela leyiwa
3: riperile muhaxi riperile eka vayingiseri vuyeni bya n'wina aka madyambu ya siku ra namuntlha atindlwini ta vuhaxi mina ndzi tatana wa malembe ya 49 hi vukhale ndzi tatana loyi a nga teka ndzi na nsati na vana vambirhi mina ni kumeka ni ri axilungwini hikokwalaho ka ntirho nsati wa mina i kumeka a ri kaya tanihiloko a ri mudyondzisi aka swin'wana swa swikolo kwala dorobeni ra hina ra Giyani loko swikolo swi pfala nsati wa mina wa ndzi vhakaxela loko ni ofa na vuya a kaya naswona na loko ni ri alivhini ni kumeka ni ri a kaya muhaxi tanihiloko nsati wa mina a kumeka a ri kule ni ri kule ni endle xihoxo hi lembe ra 2022 kumbe 2022 ni fike ni rhandzana na sesi loyi hi nga hlangana kwala Joni rirhandzu a swi helangi kahle muhaxi hi lembe ra 2023 sesi ivi a biha amirini ivi a ya tshuxeka a kuma n'wana hi lembe ra 2024 ni vula sesi loyi ni nga tiyiva na yena a xihundleni nsati wa mina ivi a kuma xihundla lexi laha ni nga vuya ni teka rendzo ni ya a kaya ni fike ni tshama hansi mina na yena hi burisana ni n'wi kombisa na ku tisola xihoxo lexi ni nga xi endla kambe nsati wa mina a tikomba a nga swi twisisi hi vitane vatswari va mina ni vitana na va ka vona laha hi nga tshama hansi ni tisola emahlweni ka yena ni karhi ni kombisa hinkwaswo leswi ni nga swi endla ni vonaka ingaku ni hoxisini kambe yena i tsandzeka ku va a amukela muhashi ni ringete hi tindlela hinkwato ni n'wi kombisa ku no va na n'wana na munhu loyi a ngo va nsati wa mina hi yena hi tekane ximfumo xa mina xa wena nsati wa mina hi yena a tivekaka a kaya loyi ni nga na n'wana na yena a nga tiveki a helo kambe nsati wa mina swi tikomba a karhi a nga swi twisisi lexi ni vavisaka muhaxi i timhaka ta ku hi lembe ra 2025 kumbe lembe leri nga hundza ku na un'wana loyi a nga tshama a ni rhumela rungula a kombisa ku nsati wa mina i vonaka a ri na vuxaka na wun'we wa vatirhikuloni va yena kusuka nkarhi walowo nsati wa mina a nga ha ri na mhaka ya ku ta ajoni hi mina ni vuyaku ene na ntsako a wu kona ni vulaka hambiloko ku ri swa miroho a swa ha ri kahle laha aka ndyangu lowu lexi ni tsonaka vurhongo muhaxi i ku ni tele ku ni vuya rin'wana ra masiku a ni ri a ku hlambeni yena a ri ku khongeleni ni yo twa ntsena loko a ku xikwembu ni katekisi ni kuma nuna wa kahle xikhongelo xa yena xi ni siye ni karhi ni twa ku vava ni tivutisa leswaku mina ni yini aka yena hi na malembe ya 17 hi karhi hi tshama swin'we ene la mutini a ni tiva ku ri na ntsako kambe ntsako wu thunyiwe hi leswi ni nga swi endla leswi ni nga tisola ni kombela muhaxi na vayingiseri mi ni pfuna ni endlisa ku yini loko xiyimo xi tetani maheveheve ya vuganga bya nsati wa mina ni matwini kambe a ni ma landzelerisi ni ma ba hi makatla hi ku twisisaku hi mina ni nga sungula ni dyoha kambe na swi tiva ku n'wanuna a nga ka a nga pfumeli ku n'wansati a ti nghenisa aka vuganga leswi ni tsonaka vurhongo ni endla njhani ku ntsako wa ndyangu wa mina wu vuya nsati wa mina loko a vulavula i vulavula hi divorce leswi mina ni nga swi laveki ene ku hambana na vana va mina na nsati na ndyangu wa mina hi leswi ni nga swi laveki ni endla yini aka xiyimo lexi ni nga ka xona ni pfuneni ni twa ku vava inkomu
1: ina ni toyile nkatanga xoxo xandla hi munhu nkatanga kombelo ni rivalele
0: enake veri va kombela va va rivalela vhele hi ndlela yaleyo risimu ra kahle kusaka hi ni iveri mani lowa jaha semi de pro va ri va kombela ku rivaleli va ku vulaka nkulukumba loyi
2: no munhu yo wo rivaleriwa ive loko u za ku kombela DJ Mrix swi herini i kombe rini ku rivaleriwa a ku na xin'wana lexi xi faneleke xi va kona handle ka ku va munhu a kombela ku rivaleriwa a rivaleriwa ni vona Sejan Records va fikini Sejan amukelani vayingiserini ta kota ku nyika summarizationkomo
4: riperile pro riperile muhaxi riperile na lava yingiselaka va ri kona ka madyambu ya siku ra namuntlha na ku kombela ku khomeriwa munhu la nga hlwela ku fika a nga fani na loyi a nga tangiki va ri late is better than upset
2: ya
4: a va yi khomeli swinene
2: No, akenza swinene Sergeant Records, akenza DJ Mrix. Hloko mhaka twala swinene. Tinhloko mhaka ta ku tisa vanhu va xinuna ta kala nya. I think Sergeant hi fanele hi tekela nhlokweni. Kahle kahle mhaka ya ku va hina hi teka vutomi bya hina. Ni sungula ku hi tekela nhlokweni with the analysis ni tindlaku ka nhloko mhaka leti ta kula. Swi tikova va hi nga ku vanhu va yisa tivo va nga na ti-problem ngopfu hina hi hava the way swi nga xiswona. Mara loko ho langutisa vutomi hi byoxe hinkwenu hi vumbirhi bya hina hi na ti-problem. Ene leti takula moyeni to tala i ta vanhu va yisati va lava ku pfuniwa va lava ku pfuniwa na hina va xinuna a ti tenti problem hi kota ku pfunana hi tona se ya namuntlha yime hi ndlela leyiwani to nyika samarinyana because se yi tlangwini so bava va ri va na malembe ya ku ringana 17 va ri ndzeni ka vukati lebyi va nga na byona so a ndzeni ka vukati lebya vona swilo swi ve kahle va teke ximfumo xa mina xa wena aka nsati wa le kaya va tshama Joni n'wansati wu koho kwala kaya u le ku dyondziseni xihoxo ra xiphiqo xa kona i ku mhani loyiwani hi lembe ra 2023 ive mimani ivi ku kumeka n'wana se n'wana laha nga kumeka va vile ku va vuya kaya va n'wi vika le mutini ku ni na n'wana loyi ni nga va na yena after loko ku ve na timhaka ta ku n'wansati va twisisa ku se hi swi kumile se va tihlambunula ku no ni na n'wana loyi ni nga phungela ni va na yena mara hambi swi ri tani wena i nsati wa mina tanihileswi swi tivaka ku hitea swi amukeleki na n'wansati hi yexe a nga ha ri na interest ngopfu ka bava hi ku na le xilungwini a nga ha swi lava ku khandziya la ku nga na nuna wa yena se bava va ngo riiloko vahlambi va ri ku hlambeni medemika yi baxitwa yi khaxiku yi nga ku i nga ni katekisa hi n'wanuna wa kahle
0: ivi na vona va yingisela kwalaha ka ku ni katekisa hi n'wanuna wa kahle
2: ha loko swo ze swi hlaya n'wana swi boha va swi twa leswi kwalava ka ta swi twa
4: se
2: swi nga va khomi kahle mhaka leyi ku ve ni va kombisa ku a ku ku ve ni ka ku va na n'wana loyi va ringete ku tshama na miti leyi ri yimbirhi kumbe mindyangu leyi ri yimbirhi vakavona na vakansati varingeta ku a hina kahle ku kuva ni ve na n'wana na sesiliana a swi vuli leswaku nsati wa mina vo va na n'wana swon'we so van'wini pfuneni mhaka ku mulo a ya ha ri khiweni kahle la kaya ene swi tikomba na mhani lavawani seni va kha va rilela divorce kumbe already seni bava va kume voice note rin'wana ra masiku ri va vekela ku mhani lava va na xigangu kumbe va na munhu loyi va hlekisanaka na yena kwalaya ntirhweni lowu va tirhaka ka wona etijara nga ku nkingi kha ni lahlekela hi vukati kumbe ko va mina ni nga ri ku swi twisiseni na mara va ku social worker ta le tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga n'we mi nga ku yingiseleni its either hi xiyanimoya hi selulari kumbe sweswiya swa valungu swa inthanete ni pfuneni ku ri ni endlisa ku yini loko ni ri ka xiyimo lexi ni nga ka xona
0: nomboro i yin'we ya le ya ku duma 060-8875942 hi to ku xana ke n'wina mi swi vonisa ku yini va ri va pfunini hi xikhongelo va xi tini vhele va ku haikhona ni katekisiwe hosi ni tikumela nuna wa kahle huma mpela hayi mbitsi leyi ni nga na yo
2: ni ngo vheni wela kwalaa ndzeni ka bafu
4: xikhongelo xa matimba
0: ya xikhongelo lexi nga na ntoto xikarhi mo yi twa omimiseri dya

0: sindzelelite.
1: Ah, mme ni ngo veriwela kwa la bavini.
0: Hey ba. Moi twa la bona ke. E go bari yini la nwana. A mina bo boto wela bavini. Ah hey. Ah hey. Alright, mle go ntwe.
2: Na mita sna.
0: Alright, no, na mia sina mita.
2: Ana ni pusela inkweni.
1: Ai. E pukile, pukile mingiseri engonwini ma.
0: Ni mitwa ka ka hombe.
2: Okay, ni kense ngopfu. Monuku makale yi hlangana hlanganile.
1: Yeah.
2: E kwala ka kuva loko hi languta leswi papa va nga swi endla va ringeta ku kombela ku rivaleriwa wasati a nga pfumeli. Ende loko swi ri so a hi vulavuleni katsongo hi n'wansati ku n'wansati i xilo xa muxaka munhu.
1: Ya.
2: A hi ngo vavasati wa yena a endle xihoxo kasi van'wana a va swi koti ku swi twisisa. Wansati loko a ze kumbe mikarhi yo tala wa xisati loko a za a byela nuna wakwe ku ri mina ni vona ya hamba movha mi swi tiva leswi xisati a nga swi koti kusuka eka wanuna a tiyimela a ri yexe ku nga ri na munhu. Vavasati loko va ze va suka eka wanuna swi vula ku ri already ku na munhu wo karhi wena nuna wa kona u to ka u nga n'wi tivi. Loko ni langutini a yi va mhaka leswaku ri bava va endle swihoxo ku kuma khela a endla leswi a ngula ku ta swi endla swi kumbe leswi va nga swi twa hi yena na leswi a swi suggestaka ku ri i lava ku va hambana. Mina ni pfumela ku ri mhaka lava already a va ri na munhu na before xikandzelo xa bava xi ta tiveka. Mani lava vona ku tirhisa xikandzelo xa bava as a scapegoat ku ri va baleka hi xona eka ndyangu lowu. Va rivala ku ri va na malembe ya 17 va karhi va investa endzeni ka ndyangu lowu. Ende ndyangu loko ri kona a swi vuli leswaku u ta tshama karhi ku aleluya amen. Ku ta va na nkarhi lowu mi nga ta tshika mi vavisana hi leswikulu evuton'wini. Mara kambe loko se mi vupfini mi dyondza ku tiva leswaku ri ku na ku rivalela. Ende loko se u rivaleriwile a wa ha repeat the very same mistake lowu nga yi endla ekusunguleni. Sweswo swi vula leswaku ri se u ta va u vupfini kumbe se u ri matured u swi tiva leswaku ri endzeni ka ndyangu swi endlisiwa ku yini. Hi swi u faka swi avoida hi swi ni faka u nga swi avoid. Moni ringeta ku pfuna bava beso ni lehisa ngopfu. Hello.
0: Na mi.
2: Okay. Ni twa masawumbi nyana yin'we ya ni irritate nyana tindleveni. Nko moni pfuna bava xipidi. Papa va ringetini ku khuluma na mindyangu mimbirhi va ringetini ku khuluma na nsati wa vona swi tsandza va ringetini ku khuluma na mindyangu mimbirhi swi tsandza ene mani hi loyi se i pusha mhaka divorce. Mina a ni ta ku eka papa ni nga va pfuna hi swilo swimbirhi. Xo sungula hi lexi swi nga va njhani va teka this issue va yi fanaleke na tidzolonga ya mele mindyangwini pfumela ku ya ka na papa lava eka psychological worker ka a nga kota ku so na ku tisa swin'wanyana mina a ni koka ku ndyangu lowu hambi so mina a ni ta xi endla a va tisungula va tifaya social worker wo karhi va n'wi tivisa xiyimo xa ndyangu wa vona hinkwaswo va nga fihli nchumu kusuka le kusunguleni swa le Gauteni ku ta fika na leswi va swi twaka hala kaya. So social worker i ta requesta ku mani lavaya va ta le ka yena xikan'we na nuna wa vona hi siku ro karhi loko ta hinkwa nkarhi wa ku veka switori swa vona hinkwaswo kasi a va tirhi va ri voxe va dyima n'wanyana lama ngi xiya ku tlula leyi hi vulavulaka hi yona na mri swi hoxekile leswi swi nga endliwa hi wun'wana wa hina la xexo mani ya ka xi ka xa vumbirhi. Xa vumbirhi ni xi veka hi ndlela leyi tanihileswi ni nga vula ekusunguleni ku ri wa xisati loko a za a sukela munhu wa xinuna mikarhi yo tala ku va ku ri na munhu loyi a nga na yena exihundleni loyi a lavaka leswaku ri a tiseketela hi yena. Loko hi languta behavior ya mhani lava a va ha kombisi ku va va ri mhani wa muti eka ndyangu wa vona hi marito man'wanyana xichavo va nga va va nga ha ri na xona eka papa lava hi vulavulaka va nga hi tsala papila madyambini lama hi yona mhaka papa se va rila ku ku va hi tsalela papila leri. Loko ni swi languta kahle swi vula ku ri na ku hlanganela lokuya ka le moya.

0: yena kumbe ka switwi ku na break exikarhi ka vanhu lavambirhi. Ni nga ha no vula ni nga tipfinyingi leswaku ri ni nga kuma ku switwi swa mhani a swa ha ri connected na switwi towards nuna wa vona loyi a nga va teka. Already se sweswi va connectana na munhu un'wanyani. Mani ni byela ku loko swiyimo swi ri so mikarhi yo tala a swi olovi ku va u n'wi wina munhu wo fana na loko se a fika ka xiyimo xo fana na lexi. Mina a ni ta ku papa ku ri va nga vaviseki ngopfu hi ku tshika va tswaleriwa n'wana hi n'wana na un'wana va karhi va tshama na n'wansati kwale ku va vona a va ha hlanganelani na yena. A swi bihi papa ku va mi hambana na nsati wa n'wina. A na ma swi tiva leswaku ri hi n'wina mi nga rhanga mi humela erivaleni leswaku ku na xihoxo mi nga xi endla eGauteng. Mina a ni ta ku papa a swi bihi ku va mi teka gondzo ra ku impela hi mhaka ku mi dyohile ene na nsati na yena already se i na vuxaka byin'wanyana. Se leswi swimbirhi va nga swi endlela vanhu lavambirhi hi swona swi lengaka tlhengu swa ndyangu lowu. So mina a ni ta ku papa a swi bihi ku va va mi ta mara va teka gondzo leri mhala a nga ri suggesta ra ku va va hambana.
1: Leswi vo va ngo a va swi tsakeli ku va va hambana na ndyangu wa voho xikan'we na vana va vona.
0: Yes, i ntiyiso walowo ende ku hava munhu na un'we loyi mi kuma ku ri wa swi tsakela ku hambana na munhu wakwe. Mara swiyimo leswi hi tikumaka hi swi rhambile swi ta ka hina kumbe swiyimo leswi hi tikumaka hi va ka swona swa hi khompela ku ri hi tikuma hi endla swilo leswi hi nga swi laveki for the sake ya ku va hi protect xikini xa hina. Hi mhaka ku sweswi endzeni ka ndyangu loko vanhu va tekanini ku nghena timhaka ta ku chipelana infidelity swona swi nga one or van'wana va swi kota ku rivalela kasi van'wana a va swi koti ku rivalela va ka mhani na vona a va fani. So baba va endle xihoxo ende xihoxo xo va tlhe xi humela erivaleni xi twiwa hi nsati a ni ali sweswi ku na maheveve ya ku na nsati na yena i xibana van'wanyana mara a hi rivaleni hi leswi hi fokasa ka leswi bava va ngo va va swi endleni nsati va a swi tivaka na mindyangu leyin'wana yi swi tivaka. Yo mhaka ni ku ka papa loko xiyimo xi ri songa nsati a za a humile hi ndlela leyi a nga ha ku hloniphi na le kamurini a swi olovi ku n'wi wina back for the sake ku bava va protecta integrity ya vona na ku va nga tikumi va tsweleriwa n'wana hi n'wana na un'wanyana va ri karhi va tshama na n'wansati loyi va nga ha hlanganeleki kahle xiboho xa kahle i ku va va hambana na mhani lowu peacefully. Tirha swo mhani lowu wa tirha a swi bihi leswiya n'wana bava ku loko hi mukhwalo na vona vambirhi ku leswi nga a yi divorce ni mhaka ku mina ni endle swihoxo ka ta mina swi nga va njhani wena u hlayisa swo karhi leyi ni hlayisa swo karhi for an example leswiya mi tirhela swona kumbe ni ti xavela swona hi karhi hi tshama swin'we for an example.

0: Ana, hi nga sirhelelani. Hi nga sirhelelani swilo swa simple leswi n'wana wa a nga kotaka ku na loko a xi luzelixe ka lowun'wana xi nga n'wi vavisi ngopfu. Mara loko swi ya mhakeni ya mali a swi tiva leswaku hinkwerhu mhaka ya mali ya peceni loko va ku tekela yona swa vava va teka 50% va nyika lowun'wanyana swi vava ngopfu. Mina a ni ta ku loko ku ri va swi kota ka ti-prayers ta vona a va indicate swo fana sweswo ku ri a ni kombela ku mhaka ya peceni sati ni nga yi khumbi ya yena na yena a nga khumbi ya mina. Loko ku ri yindlu yin'we hi nga yi xavisa hi xerhela mali ya yindlu. Vana loko ku va ha ri vatsongo swi na ku nawu u ta teka vana vatsongo va ni dya ku va va hlayisiwa hi mama. Mara sweswo va tlhela va chekela ka ti-family advocacy ku ri hi wihi mutswari na vambirhi loyi a nga kota ku teka vutihlamuleri ka vana hi ku ya hi leswi a nga na swona. Hi nga vulavula ndhawu ya ku tshama, ndhawu ya ku accessa swikolo na ndhawu ya ku va va hlayiseka in general. So bava miri ta vona
1: ku mukhoma na munhu twa nga ku mi nga famba na ha ri na xivutiso lexo ku pfumela
0: ni nga se ni kombela mi yisanyana ritonyana henhla ni mi twela kule.
1: Okay, a ni ku kumbe ni kahle sweswi musi
0: matwalanyana mara mi twela kule nyana ba
1: ni khomeleni a ni ku kumbexani no twa ni tshwanyana ku ni mi vutisa mi nga si famba ni chava ku mi nga ta za mi famba ni vona ingaku i swa nkoka swinene ku a dlaya vukati bya yena a famba n'wansati loyi i lava ku ya faya muti wa mani phela i na muti wa yena lowu a nga tshamiseka ka malembe lama nga na wona 17 years a ri vukatini na vana vambirhi loko a famba a nga yi a ya hahlula miti ya vanhu ku ri ku yena a ri na wa yena muti.
0: Swa mindzuku hi nge swi tivi ku ri i ya kwini makhelo loko se a suka ka vukati byakwe na papa lava a hi nge swi tivi ku loko va huma ka vukatini bya vona na nsati wa vona va ya kwini. Mara mhakankulu i ku ri mikarhi yo tala u kuma ku munhu yaloye i kumeka se a faya mindyangu ya vanhu van'wanyana. Mina a ni ta ku a hi swi reserveni nyana swa mindyangu yin'wanyana hi mhaka ku a hi swi tivi ku vanhu lava ta va va hlekete yini loko va hambana sweswi. Mara lexi nga kona i ku ri va nga tshika va lava ku teka kumbe ku tekiwa ene sweswo swi nga tshika swi endla leswaku ri va xanisa ndyangu wa munhu un'wanyana ti ta va lowu matimbyana kwale va yaka kona.
2: So hi ku bibele yi vurile yi ku loko n'wansati a za a tekiwa ku va na malovololovolo a swa ha fanekelanga ku a nga ha hindlela kun'wana se va pfumela ku a famba vhele a ya ti dyohela vhele swi a ti tshwela ri yexa ti helini.
0: Mo ni hlamula so bibele yi ba masayiti hinkwako ka wona ende leswi yi swi pfumelelaka ntsena ku ri vanhu va nga hambana ha swona xi nga xa ku karhata ngopfu emoyeni i ku va loko wun'we wa lava nga tekana a endle swo fanele swi nga endliwa hi bava. So i ground ya kahle ni le court ya ku vula leswaku ri ni hambana na nuna wa mina kumbe nsati wa mina hikwalaho ka ku va a ri na extramarital relationships ku va na vuxaka na munhu un'wanyana mayelana hi tindlela ta marhandzu ku ve wa ha ri vukatini kumbe wa ha tekile i ground ya kahle yaleyo. So mani na va na ground ya kahle court ya ku yima va ku ri nuna wa mina i ni chiperini ende ku na n'wana is an evidence. So bibele ya va pfumela ku va nga hambana hi mhaka ku nuna wa vona i va chiperini.
2: Mara hi ku nuna hi ye wo rhanga ku ta a ta ti sola ka nsati sati a nga se teka action.
0: Sweswiwani mhani lava ya va alaka ku rivela nuna wa vona hi nge va decided because a hi swi tivi ku vona va ti tisa ku yini ende vona va kurise ku yini mayelana na ku dila na ti-issues loko to fana leti. Se hina vanhu ha hambana DJ Mrex ku na ku mina ni hatla ni swi tiyisisa loko i endle xihoxo i wa mina i lo khomeka i endle xihoxo i wa nsati i lo bayiwa mara ku na van'wanyana a va lava ku ta swi twa swilo swa muxaka walowo.
2: Se voho leswi na voho phena voho se va ri hi sete xidyoho hi xidyoho leswi se na voho va nga na thicara hala a ni voho meme na voho se vona se.
0: Yes, it's true mara hi ku ya mina loko ni asesa papila leri mani lava va na vumbhoni bya kahle eka nuna wa vona ku impela i chiti na yena i tlhela confirm sweswo ende ku na n'wana loyi a nga kona hala tlhelo na mindyangu lembimbirhi yi tivisiwile ku ri papa va onhile le ka mhani xidyoho xa mhani ku huva maheveheve recording liya yi nga va yi ri recording mara mi kuma ku recording leyi ku va na munhu wo karhi a lava ku thyakisa mhani lava vito kumbe ku ri munhu wo karhi na yena a tsakelaka ku va na vugangu na mhani lava mi kuma ku mhani lava a va n'wi nyiki enkarhi
2: ivi xikhongelo na xona xi ku ni katekisi ni kuma nuna wa kahle.
0: Yes, hi mhaka ku mhani sweswi va twa ku vava hikwalaho ku va nuna wa vona a endle n'wana na nsati wun'wanyani loyi va kalaka va nga tekananangiki.
1: futhi mangayimelela mani loyi
0: ani ani yimelela

0: mark la a ni mi le mark ni kombela hira ni kombela hi vula ntiso vakulukumba
1: enga
0: hi mhaka ku hi vana na kumbe njani a hi mi le ntiso ku ntiso u ri kwini bara i endle xihoxo yo mhaka ku va na hansa hansa le ndzeni ka ndyangu wakho loko ka nga endla ka xihoxo xexo nkinga leyi hi vulavaka hi yona muthu a yi ta va yi nga ri kona
1: va endlini xihoxo va swi vonini va ngo ri vale va va ti sola ene va ri n'wanuna e wa pfumelela ku a nga teka 8 hi swona ni 8 wa vavasati
0: loko se hi ya ka mhakeni ku va va tekani hi mukhuva lowu a ni va ri va tekani swa mina xa wena loko papa lava a va lave nsati wun'wanyana phela na papa a va lo teka va lo bayi bya le handle loko papa lava impela a va lave nsati wun'wanyana a va fake va rhanga va kume permission hi ku ya hi nawu ka mhani lowu wo sungula loyi wa mistress before va ya hlangana nsati wun'wanyana so baba kwalani va endle xihoxo swinene a ni nge jiki kwalani
1: a ni haka
0: nawu
1: a ni va ka mhani lavawani a va tali ku pfumela phela ni loko ni va byala timhaka ta ku fana na teto swi fana na loko no na ku xava movha a hi vanyingi va pfumelaka no suka ni ya xava hi ta holova wu ri kwala
0: i ntiyiso walowo i ntiyiso walowo masiku lama hi hanyaka wona a ma fani na masiku ya malembe ndzhaku loko munhu a nga pfumeli i choyisi ya yena na loko a pfumela i choyisi ya yena se loko wena u lava nsati wun'wanyana hi ku ya hi nawu sweswi loko u ri ku nsati wa wena i wa ala ku u teka nsati wun'wanyana a ni va ri nawu ri u fa ku kuma permission ka yena loko a nga pfumeli nsati wa wena swi vula ku wena u fa ku rhanga u divorce yena ku ri ku u nga ta teka un'wanyana so hi nga yi hi ku ri hi vavanuna hi tin'hwembe swi ku yinini a hi vula loyi ntiyiso vavanuna leswaku tiko ra hina ri kota ku va ri hanya na ti-divorce ti ta kota ku hunguteka ku famba hi ku navela DJ Rex
1: famba hi ku navela a ni lavi ku n'wi divorce ni n'wi lava a ri hulu a ri kwala
0: so tika ka yena lowu nga n'wi teka because loko u huma ya rhandi u tamanga swo fane swi hi vulelaka hi swona mikhana madyambu se leswi na ku tlhela ni kombisa ku ri ka vavanuna a ku ve dyondzo mara na ku rhanga ni vula leswi ku famba hi ku navela na ku tirhisa matihlo u navela hi swona swi onhake mindyangu yo tala vavanuna hi ti byela ku hi hina tin'hwembe a hi swona loko hi nava a hi navele ni ku kwala kaya hi ta sakelo kahle na ku ta mi kombisa mhaka yin'wanyana n'wansati mina ni n'wi fanisa na nkaka ma vona nkaka u khoma darata ya n'wina kwala mutini
1: na makhelwani
0: ni kwala darata a ni byi darata n'wi khomisana na makhelwani se loko ri hi mukholo nkaka swi fana n'wansati loyi a nga ta tshika a mi dyelela na makhelwani kumbe a chita na makhelwani ivi ku heleta ku va na n'wana mara n'hwembe yona yi nava hi leyo ya fika ni le ka dzumiri mi ri karhi mi suka hala doropeni a giyani ivi ya va na vana le kule leyi leswi swi vavaka loko hi languta nkaka na n'hwembe nkaka wa bava leswi vulaka leswaku leswi endlaka hi n'wansati endzeni ka ndyangu loko u endla vugangu ndyangu wa onhaka mara wanuna yena loko u kuma n'wansati la n'wi rivalelaka va rivalelana vutomi byi saseka ku ya emahlweni so mina ni va tsundzuxa hi mukhwa loko ni nga dyeli va yingiseni nkarhi papa a va yisi mhaka le ka social worker loko swi hindza kokwalani swi tsandza kokwalani se hi kona va nga ta veka nhamu va amukela pheni ya ku va va hambana na nsati wa vona mara ka ti-prayers kumbe swikoxo loko va hambana a ni ta kombe leswaku va ringeta ku protect-a mali ya vona leyi va nga yi hlengeleta loko va karhi va preparela peceni ya vona va tlhela va kombela nsati wa vona ku ri na yena a ti hlayiseli mali yakwe vongo xavisa yindlu va xera kumbe va xavisa timovha va xera mara mati ya peceni hi yona yi vavaka ngopfu loko munhu a tekeriwe peceni a va yi ringete ku yi protect a va ringete ku kuma tiloyara ti kota ku va advise in that line ku ri va kota ku tiva ku vandzisa ku yini mhakini ya ku divisa ti-assets
1: a kumbe papa va teka pexini ya mhani na mhani va teka pexini ya lovo swa fana
0: se mhaka nkulu i ku loko se ku tekateku timali letiya ku na switandzhaku
1: okay
0: ku na switandzhaku mi kuma ku u fanele ku pfariwa na gepre liya ya ku va ku teke mali ya before nkarhi wa peceni wu fika u kuma ku se ti-interest ni ta supa leti loko se u ya peceni swa ri siku ni fikile mama vona yani so that's why ku a va ringete ku protect-a sweswo because sweswo hi swona swi vavaka ngopfu loko se u tekeriwe swona
1: okay
0: ande na loko ku ri va divorsana bava a va swi amukeli ku ri hi vona va ngo leswi vanga so leyi a yi ve dyondzo ka hina vavanuna hi ringeta ku va hi dyondza ku eneriseka hi leswi hi nga na swona because mihandzu ya swilo leswi a yi basanga ni khese ngopfu hi keni van'wana
1: khese mina makhelwani ya xitici all right
0: makhelwani yaloyo ya ku na n'wana hosini
1: khesini right
2: di shira swa swa ku hanya na vana hay swa masuku wow na nwa sato nwana nwana hanya na zwana kha nga switivi se chiri na wa mina nuna ina vana handle tsamini
1: hiso sweso
2: mara mara hi pro nwana langa handle amutini iona
3: aga mela ani bona ona nchumu
2: ni phela anga teki mali ya spouse hambi loko u divorce hambi loko u fa
3: ya
1: munhu loko ari kule na me ani voni ni xi nambu
3: problem
1: i kule ya
3: kaka i problem maitelo ku va ku dzela hi munhu wa le ka makhelwani
1: kaka wa bava ene u kwala tlhelo phela
2: kumboka hi nga swi twisisi DJ ku nwana la nga handle ina xi ave munhu amutini loko ari kona amutini so vula ntsena ku i wela aka vana lava vanga kona loko hi tekana xa mina xa wena 50% ya nsati 50% ya vana a swi khataleki ku va 14 i vambirhi kumbe i wun'we ya nsati
3: a yi khomiwi hi munhu
2: a yi tachiwi hi munhu so ene loko vana va ta ni khi ni swi tiva ku na xihlovo ku na rivoningo ku na tshembana ku na enelo ku na ku humelela va ri 5 hi mina ni chuzaka ku va hambi ti 5 5 5 5% loko ni swi tivaka na ku ya yiva xin'wana handle ni siyana xipesi xa yini xa 5% swi ta joyina kwalaya ene laha benefitaku DJ i n'wansatiakaya
3: tshama na 50% ya
1: yena 50
3: 13
2: na ya vana lavaya va yena loko ku ri ku ri ti 10% i tlha teka katsa kwalaya andla yini a tshama ya ku 70% va ya ku swikhwiza
1: se na n'wina va xinuna ma yi kuma 50 leyiwani ka yena loko
3: swi tshamisa sweswo swi tshamisa sweswo
1: nkatekini
2: swi ta so a ku na ku yini n'wana na nga handle phela xo sungula loko ni twisa kahle pro yisa loyi a nga ri ni la ku teka nsati wa mbirhi susa joni ni twisa laha wena muti wa wena o ku na mingisa rockets
1: fine eh ama ya mahlweni
2: okay
1: yini
2: okay loko va loko okay
1: iko ni moyini
4: home
1: red ahe amiku na radio loko mo timanya na radio ku
4: kwala mo ve no ngo ve vanhu ngo ve mo ve
1: okay
4: home red
1: ku kwala
4: loko eta every ile joni itsana kahle n'wansati hlamba a gudla mina na tshavo hezo kwa ke mhala na ta ku dzela ku ni na nwala ka minga
1: ah ninga vula yini ni mu tshika ranga heta ani ranga ni mu sula loko heta ku hlamba
4: ni ala za loko a ku ntweti mhala ku ena munhu a nga miyimani miyimani ta vonana na mina na mhana yena le tlhelo ngopfu leyi
1: yena tivi ta la kaya
4: vanhu va sweswi a va ha ri vanhu va lava khale swi vanhu va sweswiwani ene ya luya a nga na yena wa tica a nga vanga na yena hi ku bava kumbe n'wansati ni ene n'wanuna ku tshame na xitere swi kahle ngopfu ku wa loveliwa vana va ku hlongola eka
1: kwihita
4: ya kuma mani kharabye song
1: se mara loko va tivise ngamu ku ni ndle xihoxo hala handle ku na n'wana a va ri a va ndle mistake loko va byela nsati wa vo
4: wa ya loko la ku hambana n'wansati n'wi byeli xin'wana na xin'wana ku ni gangise mani ntena u famba ni fika ni kuva mariya ni n'wi gangiseni laha
1: se sweswo antswa ku a vona o voni vana va ku humelele
4: a ti kunene wela n'wana ka wela hi n'wi dyelisa society ya yena na wele handle ni
1: se loko a twa loko a twa kuneneke mina la kaya ni ya swi ndlisa ku yini ku i ta ni vutisa
4: nakala ya titivaka na mina n'wana luya le tlhelo
1: yo
4: a nga ta ta ni dlela muti laniwa vavasati vakovela ku hisi eka ku va tekela mati munhu a ku hisi yo tlela laha kumbe a ku gwata phela vavasati a va hambana lawa i fane un'wana na un'wana u fanele u tshamaka na yena ombre i fanele swi tivaku enjhani
1: mina vutoya
4: o ta ku vandekela mati a ku hisa xikandza va ta ku byela vavhiki va hlana dokolava tikhiriseni ni vulavula ku do munhu a hisiwe nani wu nga hisiwile wakokanaka vula maviti ya yena hi mhaka ku a suka xigangu ya kuka va neka mati n'wansati a n'wi hisa leswo tala ku byela vanhu vavasati ni hleketa kumbe va rhandza ku va onha leswiya ma swona baraba lexi nga kona sweswi vavasati a va na problem yo tlampima loko n'hweti yi hela sweswi a mi n'wi nikisa swo mali sendani mi ta kuma ku loko mi sendile mali liya ku va yona ka n'wina swa hambana loko mi nga sendangi nchumu
1: ene phela na kwala ku cincangi nchumu ka matisele ya mali na masapotela nkingha yeleya ku papa va ri ni ndli xihoxa hala
4: sweswi a mi nga ta ma tisola mi nga tlhe ma tisa n'wi tshikela a rhuketela mi nga hlamuli loko a rhuketela loko ri pela miyamiya suka ni tlela ndlwini mi kuwe leswiya swa ku mi twe ku ti-voice note mi nga se n'wi vutisa loyi a ri ka hoxe n'wina sweswi
1: Xikhongelo ke ya mixtwang.
4: Ni vula xikhongelo xi twini mara ni nga n'wi vutisi six senses ya xikhongelo. Lava nga ri kahle ya lava ta va a kha twa na nsati wa nga nsati wa yena.
1: Hi lo i koho phesini.
4: I kona ku nga zangi ku va na n'wana mara loko munhu a suka a kha a tirha Juli loko u koteka nkarhi mi hangutana na vavasati lavawana.
1: A nga ha pfumeli ku ya Joni.
4: Va hi vitalele mucatwini muzale makwani kume xin'wana i ti ta vona. I fika i rurheli va tichomi ta ku ti vona ti ku nyika swo dya laya. Munhu a kha a cata laya loko mi hetela ka swi voneni ku xi lexi a ni cataka va xo xi njhani na ni xi lavela mali.
2: Mara a hi ya ntiyisweni Butedi a ka xiyimo lexi n'wanuna a tikumaka a ri na n'wana handle. Kahle kahle ku va ku hoxeke yini loko a vuya a vula a kaya swi za swi lava vhene ku
4: a lava ku mhala lava nga swi tinhuveni a va byela ku na n'wana ni hoxi i tlhaa vula ku ndi ndle mistake i lava ku kombela ku rivaleliwa se lexi ndlaku a nga kombeliwi ku rheleriwa i ku mhala ya vanhu i khale va kha va rhandzana lava chichaka i vheke va kota ku pfula ku pfala manyala ya vona hi mhaka ya exiliya ene phela va rivala ku hambana ka n'wanuna na n'wansati n'wansati hi ya lovoliwaka swo phela n'wansati u humeseriwa mali se problem ya n'wansati na n'wanuna a yi fani ngopfu ene leswi n'wansati leyiwani a faka khensa xona a faka khensa loko a byeriwe ntiyiso hi ku sweswi loko ro nkarhi xa sweswi va ka vavasati vo fana na mhani yaloyo mi nga va kuma va kha va tsutsuma ngopfu hi ku tsutsuma ku chava ku va ta voniwa ku va twanana na munhu wa njhani baza va famba va fika va va kuma va ri tinjhawu va kha va va tirhela kaya a boya ku n'wi hakela ku xava emhaka ya ku lava n'wanuna loyi a nga wa yena
2: a nga dlaya vukati a ri na byona
4: hi ku sweswi vavanuna va va va famba a lava vona ya loyi a mathichara a nge pfumeli ku mhani yaloye swi dya swi nghenela ku nsati wa yena a swi twa o twa swi ri kahle sweswi a nga na n'wanuna a lava a ku hambana na wansati loko a kha a hi twa a ta swi kota ku hlana problem wa vo n'wansati loko u n'wi kuma a ri na munhu a n'wi hlayisaka i simple ngopfu mara loko se ku ya ta divorce a n'wi byela ku a ndzi divorce loko a lava ka n'wi fanela eka tafri kuma nsati wa yena luya a nga ha n'wi lavi yena loko a n'wi fanela
2: munhuloko a fanela munhu va ku sapota sweswo mi swi vulaka Butedi vavanuna vo tala vana va vona hi vativi va tiva suku a va ku afini va ku avana kwini
1: ka n'wana vo vona hi loko se xiyima kwala va ku hayi na loyi n'wana wa mufi
4: vatakuvana lava sweswi va na ti-power swi na mfumo wu va protect-a ngopfu hi ku loko va tekana na vana va lava nga na vona va ku heyi loyi ri munhu lowa hi hlupha swi vula ku hei fanele ya ku tengiso endliwa na protection order na swa ku dita sweki wexe i ri kwalaa muti wa ri wa wanani va swona ene vava lava a mhaka ku va vule ku va na n'wana handle va byela mhani luya ixinga kona i ku mhani lavawana na lavan'wana va nga va tiviki va nga va ku va rhandza na vona va nga vo tshika na vona nkarhi wun'wana vo twa sweswiya swiya luya va nga twa yena va lava nga kona va sweswiwani va sati loko a za a kuma mali a nga swi tivi ku mali ya n'wanuna ombrex ku na vasati vo tala n'wana ka ku hluphekini sweswi hi ku saseka loko mina a ni munhu kuma n'wana miri ku na ku saseka vavasati loko mi ku languta munu wa ku i yimekile mhaka nuna e hava hi mhaka ya yini na hi mhaka ya mistike ya yitsongo vanhu va famba va kholela vanuna va vona n'wanuna i kala ngopfu a ka nga kali wo huwa na yena sweswi loko u fanaa hi fambi hi la ku jika khuruka i ta ta xipidi n'wanuna mara luya wa n'wanuna wa sita na n'wanuna wa ta loko u n'wi lava u ta n'wi kuma kwini hi ku ya luya a ngo tala Joni i tshama ku rhandza leswi swi lavisa ku kota va swi vona loko a vuyile i jikajika ku kahle mina vanhu vo tala va tlhela loko a vo nghela vanhu va mi byela a mi tatiwa vanhu vo yo gova i mhaka ku xiseteriwa hi vamakuhani va ku ve ri a tshiki nuna munhu loko se i tshiki nuna loko i ni fanele kambe u we mani na va i ni mhani lowa ka dzumeri lowu u le kwihi a ka ku tiva munhu se ma loko u kumaka ku xiyimo a xa ha pfumeli loko mulavule swa so a raise a mahlweni a ko timatora ku tele ko timatora ku tele mi vuya mi ta yi tele vanhu va kha mi kuma ndhawu yo timatora kona hi ku ya luya mi nga na n'wana wa kona mi nge hambani mara i toka a nga tikolo laya muti wa n'wina mara le ndhawu loko ri ku xinjhilani n'wina xi hlayiseni mi ya mahlweni vavanuna vo tala vasupheke ngopfu mhaka sa ku veri va omelele ndhawu yin'we loko munhu aloa lava lava ku hlomela ku tlhee mhana yini kuri ni nga va wa tira ku ya ku fane ya hlaxikukwana ri wexele i ya kuma mali khalabyini i ya kuma xexiya xo ku siya ku endleka hi leswi kha yi famba so loko ri n'wana loko vana bava bao a vo ngo ka va nga tlangi a va loko u kuma ku a va tati vavasati lavaa a va swi tiva ku lexiya xitsongo lexiya xi ta va hlayisa ku xiya ku hlayiseriwa vana va ha ri vatsongo va swi vona loko munhu se a za a kula n'wansati ya teka na vana va yena loko a ndzaa ku sungula switori swa swo vavasati vo tala ku na tindhawu tin'wana ti nga kokwala ko example ni nge ku kombi ku kwi mara loko xin'wana nga kwala ndhawu ya kwala na nini vana va nga laya a va maka miti va swisatini va ku tshikisa va ku tshikisa leswiya loko leswi va ku vulavula eka va ve ri munhu umukile loko leswi va vanhu va ku va le ka makwala va ku a i le muti wa yena i hlamala muta ku u hele nkarhi munhu kasi i humaka a ri ku eka wena a n'wansati va vavala vaku ya nga ku va ku ku na ku n'wansa nga heta muti kona yaku i na munhu loyi a hlayiselaku na yena wa swi vona ene munhu loko o ze a kumana na munhu loyi a kumaku yena vanhu va kha va tirha swin'we ku hambana swi simple ku loko ekeva vavalava xiputa lexi a xi vuyile ni fikeni va xi dile mi loko a nga ha yi mahlweni na wena loko ku ri ku wa tirha a nga durhi na yena hi mhaka ku loko ku ri ku ndliwa divorce na n'wana ta kuma something ka yena loko ku ri ku na timovha leti tin'wana na yindlu na swin'wana mi ta xerela na kwalaya na yindlu yaliya loko ku ri na timovha mi ta teka timovha mi xerela mi xerela kwalaya mi hanya vutomi byi ya mahlweni loko ku ri ku mina vana va za va fika vanharhu min'wana a byimiwa na problem luya wun'wana wa wumune luya loko mo fika mi xera mi xavisa yindlu mo tikumela ndhawu yo tshama loko ku xilava ku tshama nangu yi bala lexiya xilava ku hlayisa nangu mi tshama lexo mi n'wi tshikisa leswiya hi ku munhu loko o za ngheni wa hinana eyi i dimoni kulu kumba ngopfu mi ta tshama mi ri na problem hi ku na loko mi ri swin'we mi kumbe rivalelana ku to nghena foni hi layini loko ku nghena foni hi layini ku tirhisi a huma to tsuma yi hlamulela hani se mi ta zama va na xo themba mi dlaya munhu loko munhu a fila a nga ha na problem a nga na problem se hi n'wini ku pfaleriwa swa vava hi bava ku pfaleriwa swi simple loko ma ha swi vuli nomo va loko se mi pfaleriwini layo loko mi ya khota mi ta tikuma se kha mi humesa mihloti hi swihi swin'wana swa simple ngopfu continuan mi zama ku vulavula na yena mi kuma na maxaka ya n'wina hinkwa mi tshama hansi na yena na kwale ka social worker ngo ya laha mi ya tindhawu leti hinkwaswo loko mi swi vona ku swa mi tsandza ni a swi sunguli hi n'wina loko vo famba hi switanditani sweswi hinkwami ta kuma va bala va ri ra mimiti va lo fana na luya mara a ndzhaka nkarhi va tlhe va tisola ni n'wi tini wun'wana i tirha kahle i nes va ku ya n'wuma tiphina e van'wana va n'wi byela va n'wuma tiphina se mina timovha ta kahle ni ya phecheni mi humile a ku mina a ni tiphini kaha ngopfu hi mhaka ku nuna ni hava mi nga tshiki vavanuna wa n'wina mi ku mi ta tiphini mi leswin'wana hinkwaswo leswi mara nuna wu ni hava wo tshama na yena va swi vona ene nuna ngo lowo va phela hi kona se lexi hi nga adisaku advyisaku vava mi nga tshiki mi n'wi tlhandlevoto voko kumbe ku teka xibamu ku mi duvula munhu loko mi teka xibamu ku mi duvula munhu mi lahle mi ya kamba tihlo ku ri a hanya laha na hi n'wi se mi nga lahle ma na problem loko munhu a file loko mo swi vona ka swi endli leswi hi mi byelaka swi hinkwaswo endlani sweswi moya ku yela ku ndlaswo a mi tswaliwangi na yena mu za n'wana mhana n'wina hambi n'wana mhana n'wina ma tswalela tingedi mi nga nghenelani se na lava mi nga n'wi kuma kwala patwini se ololosa mbilu mi swi teka simple loko ri ku a nga hati fambaka mi tihungasela ku le mi nga onha kona mi vuya mi ta yi tenga kwala mi hlayiseka bro bye bye
1: kesini kokwana
2: a nkombo
4: va u taka ni mali u nga ta rhandzi vanhu
1: ti va kahle kokwana
4: a mi ri n'wana wa yini
3: no a khensa swinene Mr. Makwana
1: khale mukhamuku kwala kwala
4: avele well for Saturday the for Saturday la ba ku isa ka lowoliwa kun'wana ene la ku lowoliwa la ku lowoliwa ko se fi tama kwala movie i dyela laya loko i dyela hi ta vitana vanhu vo tshika vanhu lava ta tshama kwala movie
1: kesini kokwana
4: okay
2: mi ri n'wansati a nga humi a kha a nga swi tivi ku i ya kwihi
3: ya ni no tivi a lave ku hi vulavulanyana hi yona
1: a nga huma kha a nga swi tiki ya kwihi
3: a nge swi koti ku tshika n'wanuna ku nga ri na munhu un'wana so that is why mi fika mi kuma ku ni twa yi nga ku issue leyi nga kola yi le kusuhani ngopfu na ku hi vangela madzolo a nga yi le mindyangwini hi mhaka ku already misa loyi wa swi tiva ku i replace-wini ene the behavior ya hina vanhu va xinuna i ku loko miroho yi nga ha khiwi i va yi kha yi swi twisisa ku ku na xin'wana xi nga ku kheni ka miroho so there's no way i nga ta ku n'wansati loyi u lose appetite for no reason
2: ene n'wansati hi minkarhi yo tala lexi ni nga fika ni xi vona mi ni pfumela ku n'wansati un'wana na un'wana ku na munhu loyi a n'wi rhandza se a nge swi koti ku rhandza hiwaari ka ri khoso wa ha ri ka cawuke wa ha ri ka ngoveni
1: n'wansati wa rhandza
2: I kona munhu loyi a n'wi rhandzaka.
1: U n'wi rhandza kumbe u tsakela ku va na yena.
2: No no no. I twisisa hileswo i value wa nuna wa yena. Ku no i value wa munhu loyi a ku antswa ku tlula nuna wa yena. N'wansati un'wana na un'wana. N'wamisava swi vona a ni hemi haxi.
1: Loko leswa swa ku wa n'wi rhandza. Hey, ani
2: ntheme. Loko no lova mina sweswi. Sweswi. A loko ku hluvuriwa ku ta va ku ri na n'wanuna mutini wa mina.
1: Loko ri kare loko ri ku enhle. Ne tiri enhla.
3: Se xi rusa se jenjiri ita va n'wi tive nkarhi
2: muni. Ita va n'wi tive nkarhi muni.
1: Khale.
3: Hizo sweswo yi nga ta kombisa swona.
2: Na wa n'wina a swi endli na wa mina hi ku switumbeti
1: sweswo.
2: Va na vona lava nga loko a ku nga ri i just that ku sweswi ni kwala ene ni tshamisekile. Mara loko a ku nga ri yena ni n'wi vona ngaku swimanimani a antswa. Va tive nkarhi muni vanhu lava salaka va gawula mimiti ya hina loko hi fika. Kwala ku na meniere phela loko a nga ri na meniere swiboho leswi swi nga ta tekiwa a nga n'wi vona ri nchumu nuna wena
1: kahle kahle timhaka ti na meniere va nga vona timhaka ta hala kamarini
3: ya yaleyo mi yi veke kahle ngopfu leswaku muonhi wa ku miroho yi nga ha khiki emhaka ku na loyi a nga ku kheni ka miroho i meniere
1: kumbe hi lava meniere wa kona mo hi va meniere
5: hi
1: pfukile hi ngo vona mem
5: na boti rikhotso na vayeni va lava n'wani kwalano exe papa va n'wana va kha va vulavula marito ma kahle ngopfu ma swi tiva mara ku n'wansati na yena wa lose appetite mara a nga ri ku endleni ka nchumu
1: appetite miri yi luziwa njhani
5: ka mina ni nga swi veka njhani leswiya swa ku ni nga ha ri na ku navela mara munhu ni kha ni tshama na yena hi mhaka ya mintirho ya yena
1: hi vekele riswona kahle
5: na munhu wa le a handle sweswi mi swi vurisaka swona
1: ha swa humelela mara mi nga tshika
5: ngopfu swi humelela ngopfu swi sweswo
1: mi nga ri na munhu handle
5: ni ri hava munhu handle
1: mara na mihleketo yi nga ri kona ya ku ni fanele ni ya handle
5: hayi ni nga ri kona
1: hlambanyana
5: mhaka ya ku endle swilo swi ze swi ni vavisa ngopfu ambilwini
1: ivi loko swi mi vavisa mi ku hunta nkulu
5: ta fa ti-feelings loko munhu a ku endlela swilo i nga swi hleketangi
1: u humesa mali ti ta vuya
5: n'wina lava a mi swi tivi swin'wana he mo ti vulavulela n'wansati i na mbilu heyi ku fana na n'wina va ka papa mi nga na timbilu ene n'wina va ka papa mi hi tekela advantage leyi ya ku n'wina manhava mi tin'hwembe
1: advantage mara yona n'hwembe loko yi byaliwini a yi nge pfuki yi ve kuva khavalatla yi ta tshama yi ri n'hwembe
5: hayi mi hi twisa ku vava ngopfu vo n'wina serious ku hava ku munhu un'wana a nga twi ku vava timbilu ta hina na ta n'wina ta fana
1: mara hi leswi va vuyini va ku va kombeke rivaleliwa kasi hi ndhava mi nga va rivaleli
2: a ndzhaka
5: loko se ku ri na n'wana
1: inawhy
5: a nga n'wi byelangi khale a ha ri pregnant swi ta vava swi ze kumbe swi tolovela
1: a xi cincangi nchumu masapotele ka ha ri wona futhi hi nga kuma nyanya
5: hayi vavanuna mi hi twisa ku vava a mi swi twisisi vo n'wina leswi hi swi twaku heyi swi nga ndleka na recordings ya leya mi ngo yili kona na xikhongelo xexiya ni yo nghena na me ni khongela hi mhaka ya ku lava ku twisa munhu mbilu ku vava ku ri hava nchumu
1: a swi kona swi se mi hembela xikwembu n'wena
5: ni khongela ni tlhela ni swi bela henhla ku a twa ku vava ku nga ri na
2: nchumuxo ni pfuni ni kuma nuna ku ri na n'wanuna
1: futhi hako n'wanuna njhe n'wanuna wa kahle
5: ina
1: mi byela Yehovha
5: a wu kahle hi ku hi yeya ni kumela n'wana wa le handle
1: mi byela Yehovha ni ngunguna
3: no mara n'wana wa le handle a nga kumeriwa n'wina
5: se ivi himpela ni khongela ku ni ku twisa ku vava ku nga ri na nchumu ni nga xi hleketa
1: ivi na n'wina ku ve hi ku n'wi mi na voho vana va n'wi la kaya a ni luya wa yena luya
3: exactly DJ
5: why mara a nga mi byelangi ku sunguleni ku hela ku ya handla swi hlangi
1: ta mi byela njhani a nge se va kona
5: a swi kona sweswo vavanuna mi hi tekela advantage ma swi tiva mi teka advantage yin'wana liya ya ku nga ku hina vavasati timbilu ta hina
1: emaribyi ko faneleamukela
5: xin'wana na xin'wanyana lexi xi endlaku
1: byelani ke byelani mina i ncini xi vavaku laha ke hi lexi vavaku i ncini la
5: lexi vavaku kwihi
1: kwala ka mhaka leyi vulavulaka
2: yona
1: ya ku va ku na n'wana le handle
5: lexi vavaku i ku ku ve na n'wana loyi a nga tshama na yena a za a beburiwa
1: ku vava yini kwalaho
5: bribe loko se n'wana a beburiwini wa a nga n'wi byelangi to husuka na
1: laha nga mi bribe mi byela ni tiyisa tlhaya tisola
5: Ah, matiwa swa vava ku joleriwa sweswi n'we mi swi tisa ku swo ku vava swi fana leswi na yena hi swi tisa ku swona.
3: Mara ku n'wansati na n'wanuna a va fani mapfumela.
5: Va hi fana ngopfu, hi fana ngopfu n'wanuna na n'wansati, ku hambana yini ka siku na mhe na mbilu na n'we mi na mbilu.
3: Ku hambana ku loko n'wana hambi n'wina papa n'wana mo ka mi nga swi tivi ku i wa mani i va a ri wa n'wina.
5: A swi ri swa vakhale sweswo a ni sweswo a ku ri swihi sweswiya swa vakokwana
3: a ni lava ku nyika ku hambana ka n'wanuna na n'wansati ku n'wina hambi papa n'wana mo ka mi nga n'wi tivi mara ka n'wina tanihi n'wansati i n'wana wa n'wina
1: ene hambi ku ri sweswi swa ha ri tano n'wana miri wa n'wina
3: se mina luya wa thichara phela a nga tsala n'wana yi tita yi ta tshamisa xona na mina va ku ni papa xona
1: swi tiva hi n'wina ku n'wana i wa mani.
5: Why n'wina mi nga swi tivi mhaka ya ku n'wana swi nge endleki mi n'wi endla mi nga swi tivi.
3: Hi ta swi tivisa ku yini?
1: A ni n'wana yi tiva hi n'wina ku mi n'wi rhwalele kwihi.
5: Hayi swilo n'wanuna wa straight loko a endli n'wana swi ku a nga endla n'wana hi ro i swi tiva.
2: Mara wa hina hi kota ku mi teka mi ri na vona voka vanga
5: swi tivi va ha to mi tswalela vavanuna va straight u wa swi tava ku namuntlha ni maki n'wana hi ti 20
1: yingisela
5: 20 mani namuntlha.
1: Twanani question.
5: Yi mani ha mi byela na mina.
2: Ti 20.
5: N'wanuna wa straight i wa swi tiva ku namuntlha hi ti 27 ni endli n'wana na nsati wa mina loko ku fika ti 27 tin'wanyani swa boha a lumalumiwa nsati wa mina a nga kuma n'wana ti 27 na ti
1: 28
5: se n'we mi ngo famba mitswaliwa mhoka mi nga swi hi twi loko mi kha mi
1: endlahi ta swi twisa ku yini hina va ri kila kuexeni la
5: Pesheni a va ni ku mhani va ti dyela a ni loko a zandla sweswiya swi vula ku i twe ku mhani a hi n'wansati n'wansati hi lowo le Joni
1: lowo makanja va ri ku na pesheni lava mi vutisaka yona
2: a ni ku wa hina hi kota ku mi teka mi ri na vana vo ka va nga ri va hina
5: exi a ni swi twi kahle swi va ra wa boti va le ku vulavulenda
1: va ri hikokwalaho ka yini hina va xinuna hi kota ku mi teka mi ri na vana vambirhi vanharhu mune hi tshama na n'wina tlhela hi va hlayisa vana valava hi nga ri na probleme ku ve a hi vana va hina
5: va hi lo twanana a ni loko mi ni gangisa ni vuye ni mi byela ku ni na vana
1: hi sweswiwana papa va mi byela na n'wina ku ni endle xihoxo nkata mina ni ri va khomeli ni ri va leli se hi le ndhawu n'we mbilu ya leyi mi ri hava
5: mbilu hi nge vi na yona ndzhaka loko hi byeriwa se ku ri leti
1: a hi leti i nkarhi lowu wa swi fanele swi fika hi wona
5: hayi se mina ni ta ku papa va nga ri na problem vavasati na hina ha swi kota ku ri hisela hi ndlela yo twisa ku va va kuma ku a ku na munhu a ku na nchumu a va tshiki mhani lava va biwa hi moya hi ku swa ndleka kuma ku va ha ku va byela sweswi swa ha va swa leta ku huma hi
1: va biwa hi moya
5: swa leta ku huma ku vavisiwa va ta heta va swi amukerile va nga zi va jaha swa ti-divorce na swiyiniyini
1: no vula ku va biwa hi moya va beriwa hala ka thichara
5: hayi mhani va beriwa hi thichara swi nga endleka ku ri hava na thichara rero
1: ri koho
5: ri vone hi mani
1: yi koho recording
5: n'wana lava ma swi tava ku ni nga n'wi nika hambi ku a boti wa mina a mi rhekhodela swilo
1: kwalahiswo swi nga ta khomisa n'wi sweswo a hi ti-risk
5: vavasati hi twa ku vava swi tiveni no mi byela sweswi ni yimela vavasati kuloni ku vavasati hi twa ku vava ku fana n'wi vavanuna
2: mi twisisa swinene leswi mi swi vekisaka swona kwalaha mi nga fika mi vula ku a swi olovi loko wa ha ku byeriwa swo lava ku
5: a swi olovi loko wa ha ku byeriwa a swi olovi a swi hatlisi swi sukini
1: loko ku hela masiku mambirhi manharhu a nga ringetani ku olovisa timbilu vakitini ha twisisa ku hi nga va hi jilini mara hi ri hi kombela ntshwarelo
5: hayi a rezi ko vo mhani na vona hayi a va va ta amukela swo tika swo ka swi nga olovi a ni ni n'wansati na yi tiva pain leyi na mina
2: laha swa twala swinene
5: swa vava swi vava ngopfu mi nga ha hambi mi ti byela ku n'we mi vavanuna
1: kasi a hi vavanuna ku
5: mi baba nuna mara ti jele kumbili lo yangu na mga na yona na minani na yona loko yangu na yivava na yamina ya vava
1: kambana
5: tindi yungwa baru lola vula vula kulo entombi ya mnyama ati man makwele la wo duma msawa nkwa ijikelele la kian section FL amga genu waruwe niko danki
1: ayo rivale lani hanu wabana
2: mara mivatu ini kusesi vate ini bari eti makata kunga rungwane swa ha ku twala amutini loko nkarhi wo ya wo ya va ta swi lavela ndhawu phela xiyimo lexi nga ta ka mi nga xi cince
1: vandlaha ku teka nkarhi wo leha
2: swi normal mi nga pfumeli xilo kwala na kwala
1: se va ta ze vona vona no va ze va nghena ka teacher mo twala aye manier
6: aye mnjhani
1: pfukile mnjhani mem
6: i pfukile na wayeni kwalani mpuki
3: ye pfukile hi n'wi n'wina mani
6: hi pfukile ya twakala nhlokomhaka swinene kuva ku ku rito ku rivalela
1: hei mhanga rivalelani ka
6: ri ente ngopfu
1: a ri rivalela nona
6: ati ku van'wanyana vona va ri tekisa ku yini va ri ku munhu a za nghenisa ku rito ku ni rivaleli
1: nkata mina mi nga si nkata mina
6: ra chavisa rito fanele u fanele hambiloko swi vava ene xin'wana na xin'wana xilo a xi olovi a xi olovi ku i xi amukela mara loko munhu a za a nghenisa rito ni rivaleli
1: nkata mina
6: loyi mi nga tshama 17 years
2: ya
6: ta 17 years
3: yimatele yi na weti
1: na swihlangi ge
3: yi
6: lengo na vana ge
3: ya
6: ene boti loko papa loko ni langutisani a vota na yena n'wana
1: i kwele joni
6: i kwele va nga kona kwele va nga swi endlela kona
1: a xi tswetla
6: ende a va vulangi ku n'wana leswi a nga kona i ta tala mutini a ta disturb wena na vaa ko va mistake mistake yi endliwa hi munhu un'wana na un'wanyana na vona mina ni ri n'wansati swi ni nga yi endla mistake mara loko no ni kombela ku rivaleliwa yi nga nghenelela moya wa risizini ku ni kombela ku rivaleliwa
1: mina
6: ni kokwana n'wayitele kwala ka thomo la
1: kokwana wa n'wayitele hala ka thomo
6: kwala ka thomo kwala ka kigelana na sejina se mara rito ra ku rivalelani n'wina mina ni vona ri ra nkoka ngopfu swinene ka vanhu lava nga tshama nkarhi wo leha va aka na ndyangu va kahle mistake ya va yi kumeka yi ri kona ene mhani kwalani se manjheni va tlhela va tikisele rero na leswi va nga tovela swona swa ku kha miroho va nga ha khi miroho
1: vani ku na tichara ku na tichokola
6: ene va tlhela va ku na ti-voicemail leti nga nghena swo endla nga ku mhani a vo yimela ku papa va endla mistake va ta kota ku humesela swilo swa vona rivali ma swi vona ingaku hi loko a ku ri emile va nga ti byela ku mina loyi o za u ndla mistake ya so ni ta n'wi komba ene na xikhongelo lexi va nga xi ba hi nge vuli ku a hi xona xikhongelo hi nge tshembi ku a hi swona hi nga tshemba ka ni va bini xikhongelo ve ri va bini xikhongelo ene va nga ta swi tisa moyeni papa ku humelele mhaka ya so ve le ku tweni ka ku va va na vona mara ve ri ni kombela ku rivaleliwa ene n'walo mhani loko a va ri van'wanyana a vo to mina na ku rivalela nkata mina na swi tiva ku n'wana na un'wana na un'wana wa endla swihoxo mara n'wana a ni n'wi lavi sweswi wena i nga tiyimisela swona hambi a i tiyimiserini hambi a wu tiyimiselanga ku n'wana loyi i dyisa ku yini i tlerisa ku yini i mbarisa ku yini a ni lava ku swi tiva swi fika tindleveni ta mina mistake ya wena mistake ya wena na munhu wa wena n'wana loyi a ni n'wi lavi leswi swi vuliwa hi mhani loyi a nga aka ndyangu a va na malembe yo hlaya aki ndyangu swi vulavuliwa hi mhani mara swoswo i se i give up ku na miroho a na haki a na ha endli na nchumu va ta tlhela ku papa va tlulela mahlweni kumbe va tlhelela ka luya mhani va ta tlhela va twa ku vava ematshan'wini va pfumela ku nkata mina na ku rivalela mara n'wana a ni n'wi lavela phakati ka ndyangu wa mina mara vona vo ho tikisa xiyimo swi nga za impelampela swi swo fane swi za swi va nga na ti-divorce swi va nga na ku vanhu va xerhelanani swi swo mi tshama hansi mi valola hi mindyangu no ka ni nga ha kotangi ku twa ku vatswari va mhani na vatswari va papa loko va hlanganini vatswari va mhani va vekerini rito mara loko aka vatswari vo fana na mina a vo to n'wana nga mistake yi endlekini mara n'wana eka nga ku kombangi continua ya mahlweni na nuna wa wena
1: loko
6: nga tshiti hahlweli nda mata ku pfumana nuna swa baba hi na mina leyo ni balavula ku anna yena nuna anna ku ta balavula ni tipinyinga ni chava ni anna yena ene loko mo tisisa ndyangwini ku ipfumana nuna xin'wana xin'wana ti demandela hi wexe i ta vuriwa loko famba ehahlula mindyangu ya vanhu kun'wanyana ene nga ri ku hahlule marava leyo tseketseriwa kun'wana kun'wana wa voni khome tichekatsi va ku i ta nuna wa mina ti nga ri ta nuna wa yena se swin'wana mhani rivalela nuna wa n'wina loko ri ku mhani twa a nge mi tiseli munhu yaloyo n'wana yaloye a yi a vonana na yena ku le a nga kona ku le n'wana wa yena wa dya wa mbala i ndlisa ku yini mi nga lava ku tiva n'wina swi swa swi ndlisa swona kwala muti wa n'wina mi byeni ku mina ka mina a ni lavi swi ncica na vana va mina la swi ya mahlweni vana va mina va dyondza xikolo va ta kotaka ka mundzuku va na vutihlamuleri lebyinene se mara loko mi tlhela mi lahlela thawula mi ku mi mhaka ku ve ku tswariwe xihlangu i yini n'wana i ta mi ndla yini n'wana na a ngo mi tisela n'wansati musa a ngo mi tisela na n'wana a hi hleketeni mini va khongotela ka vahleketi va hleketelana nuna wa
1: vona
6: munhu a nga za a famba a tlela hi mbangi mhaka ku mi tlhela mi bana xikhongelo mi ku ni kombe ni lava nuna mi nga lava nuna n'wina mi nga na 17 years mi kha mi tshama na nuna n'wina swika swifamba ka timhaka hi last minute mi ku ni khongelela ku ni kuma nuna mi ya kuma xihobo
1: ni vula ku loko a vo tifanela na n'wina hi nga swi endlisa ku yini kumbe vanawu va nga hi pfuna ku
6: a kumbe va botini va ta hi pfuni hi mpela mara leyiwani ma swi twisa ku a yi olovi a yi olovi ku munhu a ku mhe ni lahlela thawulo hi mhaka ya ku i ni kombini swi nge teyini yini swi ku yini yini yini mhe loko a ni yo kuma nuna wo loko a ni dyela a fika ka mina ku nkata mina ni rivaleli xiyima xi ta xi nga fikanga laha xi nga kona hina a hi hlangana vo fok fok hambi a vuya hi wana nga tisoli i tip a ku pfuxa ku ni nyiki mati ni hlaya ni dya vusi tlhe n'wi nyika mati a ku a swi lavi wena mhani bebulangi mhana wena mara lowu a fika khidzama hi matsira ku nkata mina loko ku ri ku mpelampela mi sayinini ku i nuna wa n'wina kumbe a mi ngo n'wi inaneyo swo ndlanga ku nuna loyi a mo laha swo karhi ka yena mi nga lavi yena me ni yi vonisa sweswo a buti a va tirivaleli mhani va lava a loko ku ri ku va le ku hi tweni loko u botiwe ku n'wana a va ringeti ku rivalela nuna wa vona a nga va tiselangi n'wana i nomo ntsena nkarhi wun'wana u va twisa ku ni na n'wana kumbe a nga na n'wana munhu wa vanhu a lava ku vona kumbe rhandi ri
1: kona
6: lava fane vo hayi kho mina i-i swa wena swa mina swa wena swa wena kwele i nga swi endla kona ivi swi hela swi ta swihi swi nga zanga swi tika swi za swi tanele moyeni swi ta swi ta famba swi hluphekisa ku pfumala nuna n'wana mhani swa karhata va ta mi celela na xitupi va ku va lava nuna wa vona
1: na ku pfumala nsati ma ta swa hlupha
6: na ku pfumala nsati swa karhata mi ze mi ya tsona na nuna wa n'wina miroho
1: loko ze ya hala ve ya faa miti ya vanhu
6: loko ya hala ve ri ya fami loko va ku voni mbale xiketi xa kahle ve ri landza vanhu na hi
1: futa va hi voni mativa
6: loko va ku voni khiveketelanyana xindlwaninyana kumbe i tindlela swa wena ve ri i mali ya vanhu na va hina
1: kan'wanase
6: na n'wina mi ta kota hina mo hina hi tlhe miti va guide kahle va ta kota na hina hina hina hi kwa hi se hi toloverini swi twisisina ku swi twisisa ku vutomi ini n'wina kodelelani nuna wa n'wina lowo tirha lowo mhisanele joni eya
2: hambanya
6: a redzi kokwa n'wayitelo mi ni hela kwari ku fana
1: papilakhesile kokwana wa n'wayitelo
2: va ri va kombela mitlhami va phendela nhloko mhaka van'wana vahamberi lavo hambana yi lehi nyana kumbe
1: kokwana loko vavasati a va fana na kokwana wa n'wayitelo ingaku a hi ta tshika hi vi na swimitani na hi swo tiya
3: na ku challenge i ku na loko a famba ya fa wa un'wana munhu
1: mo hi va tlangela yona
3: ma hi vona
1: mo hi va tlangela lava ngo hi va tlangela
7: ri le ka vayingiseri vuyeni bya n'wina aka madyambu ya siku ra namuntlha atindlwini ta vuhaxi mina ndzi tatana wa malembe ya 49 hi vukhale ndzi tatana loyi a nga teka ndzi na nsati na vana vambirhi mina ni kumeka ni ri axilungwini hikokwalaho ka ntirho nsati wa mina i kumeka a ri kaya tanihiloko a ri mudyondzisi aka swin'wana swa swikolo kwala dorobeni ra hina ra Giyani loko swikolo swi pfala nsati wa mina wa ndzi vhakaxela loko ni ofa na vuya a kaya naswona na loko ni ri a livhini ni kumeka ni ri a kaya muhaxi tanihiloko nsati wa mina a kumeka a ri kule ni ri kule ni endle xihoxo hi lembe ra 2022 kumbe 2022 ni fike ni rhandzana na sesi loyi nga hlangana kwala Joni rirhandzu a swi helangi kahle muhaxi hi lembe ra 2023 sesi ivi a biha amirini ivi a ya tshuxeka a kuma n'wana hi lembe ra 2024 ni vula sesi loyi ni nga tiyiva na yena axihundleni nsati wa mina ibe a kuma xihundla lexi la ni nga vuya ni teka rendzo ni ya akaya ni fike ni tshama hansi mina na yena hi burisana ni n'wi kombisa na ku tisola xihoxo lexi ni nga xi endla kambe nsati wa mina a tikomba a nga swi twisisi hi vitane vatswari va mina ni vitana na va ka vona laha hi nga tshama hansi ni tisola emahlweni ka yena ni karhi ni kombisa hinkwaswo leswi ni nga swi endla ni vonaka ingaku ni hoxisini kambe yena i tsandzeka ku va a amukela muhaxi ni ringete hi tindlela hinkwato ni n'wi kombisa ku no va na n'wana na munhu loyi a ngo va nsati wa mina nsati wa mina hi yena hi tekane ximfumo xa mina xa wena nsati wa mina hi yena a tivekaku a kaya loyi ni nga na n'wana na yena a nga tiveki a helo kambe nsati wa mina swi tikomba a karhi a nga swi twisisi lexi ni vavisaka muhaxi i timhaka ta ku hi lembe ra 2025 kumbe lembe leri nga hundza ku na un'wana loyi a nga tshama a ni rhumela rungula a kombisa ku nsati wa mina i vonaka a ri na vuxaka na wun'we wa vatirhikuloni va yena kusuka nkarhi wolowo nsati wa mina a nga ha ri na mhaka ya ku ta ajoni hi mina ni vuyaku ene na ntsako a wu kona ni vulaku hambiloko ku ri swa miroho a swa ha ri kahle laha aka ndyangu lowu lexi ni tsonaka vurhongo muhaxi i ku ni tele ku ni vuya rin'wana ra masiku a ni ri a ku hlambeni yena a ri ku khongeleni ni yo twa ntsena loko a ku xikwembu ni katekisi ni kuma nuna wa kahle xikhongelo xa yena xi ni siye ni karhi ni twa ku vava ni tivutisa leswaku mina ni yini aka yena hi na malembe ya 17 hi karhi hi tshama swin'we ene la mutini a ni tiva ku ri na ntsako kambe ntsako wu thunyiwe hi leswi ni nga swi endla leswi ni nga tisola ni kombela muhaxi na vayingiseri mi ni pfuna ni endlisa ku yini loko xiyimo xi tetani maheveheve ya vuganga bya nsati wa mina ni matwini kambe a ni ma landzelerisi ni maba hi makatla hi ku twisisaku hi mina ni nga sungula ni dyoha kambe na swi tiva ku n'wanuna a nga ka a nga pfumeli ku n'wansati a ti nghenisa aka vuganga leswi ni tsonaka vurhongo ni endla njhani ku ntsako wa ndyangu wa mina wu vuya nsati wa mina loko a vulavula i vulavula hi divorce leswi mina ni nga swi laveku ene ku hambana na vana va mina na nsati na ndyangu wa mina hi leswi ni nga swi laveku ni endla yini aka xiyimo lexi ni nga ka xona ni pfuneni ni twa ku vava inkomu
1: se loko xikhongelo xa xo ba hi papa ivi mhani maxita wa ku ni kombela ni nyika nsati wa kahle wa
3: nhloniphini
1: vula ku loko a vo papa vo ba xikhongelo lexiwani ni vula ku mara i ba xihundlena
3: nimara
1: loko lexikhongelo a ni la papa va swi twini loko a xiyotiwa hi mhani a ku ya humelela yini a ma nga ta fayeka mafasitere
3: ni ri mangutiwanga mara n'wanuna laha n'wanuna xa jikajika loko xi vuya
1: xita
3: xi xi tlakula xikhongelo
1: i xibari patwini n'wanuna xibari
3: xa ha nghena hi patu xi sungula ku ba xikhongelo a swi twariteri ka yini
2: mara a hi veni fekokwanuveni i vangani vavanuna lava va vuyaku va fika va kombisa ku ni endle xihoxo ni na n'wana handle va tisola vana va bebuleri wa swihlangu vanhu lava kha va nga byeriwi nchumu
3: ya va vatsongo vo hetela va switwa
1: xitarateniavomani lava nga vuli ku
2: a hlangana na xo xiki xi fana na n'wana wa yena va kha va famba swin'wana na a kumana ku havana va fana
3: ya va vatsongo swinene vanhu va xiaaaeriwa
1: ku na munhu la
2: okay ku na miyingiseri
1: ahe hi sasekini hi ngo vo
8: Ah, ba nga zwi vati vonisa maxango va pfumela ku divorce. A va fela vangi ti ku swandliwa hi munhu un'wana na un'wana swo tshwana na va endla.
1: Hlambanyana.
8: Swa kala ku kuma n'wanuna a ku ndlela problem a fanele ku nga tisola ka wena swi kala ngopfu.
1: Ina.
8: A va talangi vana wo ni kombela ku rivaleriwa. Hambi wo famba vena mputi mi ku mi vuya kwini o ku chingela munhu a ku byela ku ni sukeli mina ni vuya kwini na vambuti nga ta ni ri.
1: Ani tekangi security mina
8: ana security nga rivekala nga ni rindi ani vyanya ngori wo sikoti nga khile ku i vona ku ni khwele nge sikoti vona swa kala leswi va nga hlangana swona mhani lava va ta ti swona bava a va miyele va ku hi va va tshika va ri nsati wa rona xito va timanga sakeni va ta rila ngopfu se ku nga herini ka vana va ku rila va nga thata n'wanuna yo hwi mangeni a va miyeni va va ku hwi divorce va nga pfumeli a divorce hi a nga na problem a nga kuma nuna wo ka va nga ri wa yela tlha n'wi nyanyitisi
1: papa va nga sayini
8: o va nga sayini chuma vo do
1: na mi tola timilini
8: hi swona ka bangi
1: kesi swinene hambi ku hi nge mi tivi
8: a ku mi nge hi tivi a tlangi hlanta ka va hi tisa a va hi tisa haleni
1: Vata va kokon dala vata va hi. Allah. Kizi. All right.
3: Naku makalinga ko hola hi va ku sinene.
1: Mm.
3: Iko vankulu kumba loyiwana after show xa lexi kumba a tsama hansi na nsato wa yena va ringeta ku lavula. A discover ku na nsato wa yena ile ku endleni ka the same thing. Pela ka hina hi vakulu kumba swa vava ku tswaleriwa n'wana hi xiyisa xin'wana xo wa boxi ta xi tandla n'wana
9: mutiwamerine bgm rex na vayeni
1: ahe
9: mena hi kombe ku veka ravusiwana
3: a ri
1: ravusiwana kumbe i ra vufumi

0: a yi ra vusiwana hi mhaka ku a ni swa ndleka mavonelo a mavonelo a ma nge fani.
1: Oh, aye.
0: No tinga ku swi vava ngopfu.
2: Okay.
1: Ku vava yini?
0: Ku chiteriwa.
1: Ha ri ku chiteni va sweswiwani va ti va tisola leswi vulaku i zwo phela. N'wana yena yi kona.
0: Loko vanhu va ri na n'wana i Jim Rex. Loko vanhu va ri na n'wana a swi heli va tala ku ya vona n'wana. Loko va langutana matikweni a ni va tivana swi ta pfuka.
1: Musi n'wana yi le kule musi. Lexi tswetla le.
0: A ni hikwalaho va tirhaku koka DJ Mrek.
3: Hina mi nga yi chuhisi. Ni vula ku lava hi nga va teka na vana loko vo vona na vanuna va vona lava vo sungula hi China.
0: Hayi a swi heli swi leswi.
1: Mi vulavula ku na n'wina sweswo.
2: Kumba mi swi twisisangi xivutiso lexi kokwani ngoveni va mi vutisaka xona. Va vula ku loko no teka n'wansati a ri na n'wana ba wa n'wana a kombela ku vona n'wana ri ya ku pfukeni.
0: Ina swa ndleka mi kuma ku loko se va vonana ra pfuka swi hi ku switwi swa vo swi tava swi ri njhani.
1: Leswi vulaka ku na n'wi loko swo va so swi nga tshika swi ndleka.
0: Aha kumbe swi nga tshika swi ndleka ka hini hi tekiwe hi nga ri na vana nga ri na vana.
1: Hlambanyana.
0: Impela.
1: Okay.
0: Se mhani ta ku ka tatani. Chaini leyi va nga vangela mhani i yikulu swinene. Xa ndleka un'wana na thichara ra nchumu.
1: Se mi nga ta fela
0: mahala. Ta ku vava ma swi vona.
1: Mi ta famba mi fambi fela mahala musi.
0: A va va niki nkarhi loko ku ri ku va va lava ku divorce.
2: Okay.
0: N'wansati wa rivalela. Va ta va rivalela. I ntiyiso. Tata va chichekini va va byela ntiyiso wa vava na wona loko u ta u fika munhu loyi u n'wi rhandza xibye lexi xi rhandza ku fanele ku va na jelezi ka xona. Se va na jelezi mani va twa ku vava ende na yo miroho a ni voni ku va nga kha miroho phela ix na swi twisisa mara va va kha va twa ku vava va ku mara xibye lexi lexi nga tirhisa munhu un'wana. A swi olovi na n'wina a ni mi byela ntiyiso loko mo swi tiva ku nsati wa n'wina wa chita hi mpelampelampela a mi nge yikhi miroho.
1: A ni n'wansati yena vhele wa n'wanuna a wa vavanuna.
0: Xikwembu xi ndle n'wansati n'wansati na n'wanuna loko va ta misaveni va ta ku fana na loko va rila hi siku va waku hi rona va wa ku fana.
1: Kambe loko xi n'wi yisa le entangeni xi teyini.
0: Hayi khona DJ Mrex tshamani mi ka mi titiva sweswo ku n'wansati na n'wanuna va na mbilu yin'we leswi vulaka na rirhandzu i rin'we
1: mara wa mbilu. Okay.
0: Loko mi tiyiva byelani munhu loyi mi tshamaka na yena mi ku prevent kumbe n'wanuna ka minkarhi ya sweswi swi fanekele ku tisirhelela
2: ku ri bi
0: a va tirhisi condom ku va sivela mavabyi va sivela na n'wana. Va va va kha va ponisa na mina hala kaya.
1: Se mi va nghenisa ka ti-family plan va nga se va ri.
0: E-e DJ Mrex minkarhi ya namuntlha yi
1: mirhi yi ndle yini
0: yi bihini.
1: Oh.
0: A ku tirhisiwi swilo leswiya swo tisirhelela ku hi va hi phephini vuton'wini.
1: A ni n'wina n'wana a nga tika n'wina i ta va ri na
0: n'wana mavabyi va ta tshika ka mhana n'wana.
1: Loko ku ve hi ku n'wi masukini ka n'wina ma ya ka mhani luya sweswi to yini
0: hayi khona swo swa vava na swosweswo
1: ma swi vo
0: se hayi khona vavanuna ringetana ku vona switwi mi tlela na vanhu van'wana neva na n'wansati wa chava ka n'wanuna mara a hi tlelanini swiwana hi hanya vutomi
3: se loko misa loyi a yo fika a hlamuseta ku na vana ni hleketa ku vheni n'wi teka vansati wa mbirhi a swi ta va swi ve kahle.
0: A swa ha twali mara i nkomu.
3: Okay, no a ku na problem.
2: Timayiki ta hina lamaxi ngaka tikai swona
1: mi le kule
2: na tona ne
1: loko mo tshinelanyana
3: lexi endlaku ni ze ni vutisa xivutiso lexi i ku swi vonakala hi nga ku loko i fika i vika ku ni na vana i nga ri kona it's a problem. Se loko ku veni i vika ku ni na n'wana ni hleketa ku vheni n'wi teka va wa mbirhi swa amukeleka na
1: oyi ai
2: kola aka

0: Valung sa susabo na ti kona ta vo kwa iba bo yawa ta kuma gazan ni lava ku teka i faratonga
1: so lava jalan kulu kumba lu ka fika ti chala chersa jana ti kona ni ta muna ma le ka iso
0: eh yo ba i la ta vo na hu ma lu ku we la ku hu ma hu ma la
2: afika ya yala inga pasang
0: eh no a hu mi la ni chala jeli
1: ndava la ku rula la
0: hu ma ku la fa
1: ade la ba tshi kogelo so what the commissary pick up the paid line if you cut that
0: you sell it there la la la that's a makanya la
2: that's
0: a ngana so it has been
1: said okay so issue leyi nga koho the problem or the challenge leyi talking nga koho na money wash abile ku hlayiseni he maka ku ba ti create la
0: hello ming sir
1: okay ming sir why
0: eh kuna sinzerera mile moyeni ayi ayi
3: abatwala
4: njani
0: e vukile ngo bona motla kusanyana voice mina la ti volume ta miti helelini and mutual kahle motla kusanyana rit
4: man
0: ma joko
4: ka
2: makosh
0: man
2: ma joko
3: mina
0: kunje
4: man ma joko ka makosh
0: na mito
4: tsoko maka hele ku itwe
0: papa
4: vanga dziva famba vati vangela stress Baba ba ri sindile ba tsama hansi ba langutisa leswi mhani a tsindaka. Baba loko ba lava ku ta tiphina hi vitomi leswi ndzaku va na problem ku tlula mpimo va rhandze mhani va lava ku tlula mpimo. So a va humu ka vona va languta ku vutomi byi ya kwihi. Swi simple njhani munhu loko wo n'wi humesa
0: se leswi lava ngo va lava divorce okay.
4: Divorce right. Bo kwata ku tlula mpimo mhani va lava divorce right.
0: Va ri ku na xihlangi. Va kwata zi xihlangi lexi nga
4: joni. Na hina xihlangulana xona joni. Mara a zi hi twa ku vava hi mhaka ku loko munhu a lava nsati i ku kuma ndzilo. Loko munhu a lava nuna i n'wi kuma ndzilo.
0: Inaka.
4: Se lavayani loko ku ri ku vala ku divorce va tshika nuna. Nuna va ta va n'wi kuma lexitarateni etipholo ta magezi.
0: Akwini
4: a ti kholweni ta magezi ku tala leswi va nga tiveka laha patini lava ka export va ta ha va yimisa kwa laha patini a ku hi le ku tini i munhu wa nsata ku a wu yela tshama la se va xexi leswi va nga na swona hi ku swilo hinkwaswo va swi kuma va ku va lan'wa miroho va ta hi lava va nga yi kumi miroho a va hi vuti
0: na hambi ya mikhusa va ta hi pfumala
4: a va hi vutisi ta va byela ava landzi miroho leyi kutani no va tshika ku ti bayi bisi voho leswa ku vava ku tlula ntini kahle kahle mhani lavaya mara papa ni a va n'wi humesi ambilini mhani yaloye va ta kota ku hanya kahle va tiphina hiku ku va sabye va lava na tiphilisa ta high blood ku ri va bumburi va ri high blood se mhani lava hava ka vona vo hlangana patini va lava karingeta timhaka futhi mara loko munhu a nga tisi swi ta n'wi fostela
0: a nga fosteliwi munhu
4: loko munhu o za ti byela ku leswa na ha xi lava bona va va vavisini i mhani papa va lava mara a va humi ka vona va nga va rhandzi ku tlula mpimo leswi nga ku hina va ka mhani loko o byi rhandza munhu khomelele ka munhu yaloye loko a ndza mistake ta twa ku vava ku tlula mpimo
0: okay no i kesini la mi ri le ka Tom
4: mhani majoko ka makoxa
0: kesini mhani majoko laha ka makoxa sweswo i tata timhaka ta tata va kambe ri vo kwata ngopfu vona ki
1: a na ha ringeta ku kombisa ku problem leyi nga kona i ku mhani na vo hi voxa a va ti hleketeleni nkarhi wun'wana swi lava ku invita rifu ri ri kule na wena hina vanhu va xinuna loko ti fikaka timhaka to fanisa na leti na swi twa va kha va ringeta ku kombisa ku a fana a hi fani
0: hina
1: vanhu va xinuna loko swi fikaka infidelity hi kwata ngopfu mani leswaku vununa bya hina byi le ka n'wansati loyi ni hlayisanaka na hina kumbe ni tshamaka na yena futhi hambi ko va kona ka mhana yaloyo a vongo vana va na swin'wi tanaka na hina kumbe ni tshamaka na yena futhi hambi ko va kona ka mhana

0: kana bona ka ndyangu lowa nwanyana ku eish mina ndile xi hoxa hi leswiwani n'wana wo fana lowani ve nge nkumi hi nge pfuki hi ni hi vikini leswi
1: we hosi ni khongela n'win'winyi wanga ni kuma nuna wa kahle hayi mbisi leyi ni nga na yona
0: ma yi twisisa mara
2: leswo va langute emahlweni ku tlula lava nga kona
0: exactly ene nakwaleni va nga kona a ku tsakisa ngopfu hi mhaka ku va pfuka va ntirhweni a xitsari xa ni xikolo
1: kwini
0: swi vula ku loko tichari lela loo ra va teka na vana vambirhi
1: lwi a nga n'wi
0: swiene vana lava vambirhi va va hetela vukati kwale ka tichari nkarhi wun'wanyana ku famba na vana a swo tsakisa
1: yehe loyi a nga sweka xikhafutini xa lexi va xi dyaku leyi break i ta tsaka yena
0: a nge tsaki
2: kahlekahle ku teka xiboho ku kwata nkarhi wun'wana
1: a swi tshamisekanga
0: a swi tshamisekanga
2: ene xiyimo lexi mi nga ta ka mi nga xi cinci xi nga mangeli ti-problem mi nga hleketi hi xona va na na solution a ka xona
0: ya
2: n'wana i kona ene loko va kha va holova i le ku kuleni swinene ey se i cinca na tisayizi ke hi mbala sayizi 6 korotokoro tin'wina loko mi kuma haya ni ta sungula process ya divorce se i sungula na tisayizi ta serious ivi mi kota ku xi tiva un'wana ta n'wini
1: se i kulini n'wana
2: ya
1: ene i kwala misaveni
0: ya
2: mara nga ta ku mutini wa yena
0: i le kule ngopfu na
2: yeaile
0: kule ngopfu na yena na ku nkarhi wun'wanyana leswi va tivangelaku problem ya xona va ka mhani i ku lwa na ku vona munhu wa kona na ku vona n'wana wa kona ku i undlisa ku yini a ku na swo hambana i n'wansati
1: kumbe ku lwela ku xi nga tshika xi fana na yehe kumbe na van'wana kwalaha kaya
0: hambi swoswo xiboho ku xi nga fana na vana va lava va nga kokaya a ni na xo xa mina
2: a rhuketeriwa mi ta kuma ku loko a rhuketeriwa a wu twi i fambi ya kuma vana na swi vuya okay it's fine swantswa mina na wena hi hambana we loko hi hambana we ya ka ya va yini
0: exactly
1: i ya va xi come back na wehe ene na we ya faya muti wa vanhu
2: va swi vavasati lava nga tshikiwa vona va onhele ma a va ha fanelanga va kuma vavanuna vona
1: swiirinondzi
2: wa kona vone yini hi ku vo no fika va famba va ku va katini va yisa timbilu va byeriwa ku se va bihina va ha sasekanga
1: hambivoya
2: va ya kaya
1: va dyoheletile
2: na lava nga vukatini ne khensa vukati ku nkarhi wolowo swa ha ri ku va fevarini
0: ya
2: mara loko nkarhi wu ya wuya va nga sungula ku vuriwa
0: ku voniwa seni va ri na xin'wana
2: va nga wuti wena yindlele tigomo leyo
0: ya
2: vakamana ku ni tshama 20 years munhu a nga ri voni gomo leyo
0: a nga swi voni ku na milenge yo hambanahambana
1: na milenge ya tlheleri
0: ya maseko
1: ya xinene ntsena ta ku wa milenge ya ximati
0: phela dasi va le mi byela loko n'wanuna i jika kwaha a hi munhu loyi i nga n'wi confirmaka ka timhaka to fana leti but mani lava a va ri na nkateko kulukumba ngopfu hi mhaka ku va kulukumba loyiwani a fika a va hlamuseta ku ni endle xihoxo xa ku fana na lexi ku pima ku
1: voice note leyi
0: okay
3: ahe vatswa va mina a yi twa topic ya mina mani va lava u ti kakayela valava va lavele ku hluphekeni ngopfu n'wanuna wa kala loko va ri van'wanyana loko yena a va lavurise swene a va ta teka mahungu ma vona va tshutela hansi va ku a ri byi swi lava yena na n'wana wa yena mina no lava ku dya muti wa mina vutomi byi hanya na mhaka na swona mani mo ri kwala ka mapopo vavanuno ahi ala yi twa mhaka yaleyo mara mani a va hunguti muroho va kha a va khe a va ti byeli vona vusati bya vona byi ondlisa ku yini loko kambe no n'wi bizi moya ni nga ni nga na mhaka na yena a ni hikwala kaya mugaya ni ta va ni kha ni twa yena na swati wa yena va ta hlangana va byena ku laha mutini va kwate ngopfu mani mo ri kwala ka mapopo
4: njhani a vaxomi
1: i pfukile yi ngo vola kaya
4: laa va yini kwala
2: i nkoma hi milosile
4: mina hi ku ya mina ka nhlaka mhaka leyiwa tanihiloko papa va kombisini ku va hlanganisini mindyangu hinkwayo hi vulavurini ku gina ku nga kumeki solution ni vona nga ku na vona va kombeleni ku rivaleriwa switsandza lexi xi nga kona mhani ta ku loko himpela va lava ku tiphina vuton'wini bava a va xa ku munhu a tiphina vuton'wini ku munhu a fanele a khamera wa hi timfanelo se loko swi nga fiki kwalani n'wanuna i kwata ngopfu loko swi fika kwalano mhani ta ku papa a va hundzisi moya va tlhelela ka mhani yaluya loko ku ri ku va ha twanana na yena loyi va nga na n'wana na yena.

0: lokulava ti kwatisini
1: lokulava va ti kwatisini
2: va tlandlometa
1: va ti khela friho kwale va we la moya nya
0: eh mun ta ja utopia piela
1: eh ayo ko asita avata kota ku nya lava ta tsala va bona na tikera le ra ra bona vanga divorce
0: I'm not going to be able to do this.
2: Obvious, call a line at some second. hi loko se a fonela mhana ma n'wi vona sungurile munhu loyiwani i foneriwana hi swigangu mahlweni ka mina ni loko mhana hi foni yaleyo yi ri leyi a ri ndleveni ya yeye now se mutswari va zaku va vutisa ku ka makoti ka n'wamaxelen ni byeli n'wangu wa mina foni leyiwani yi nghene ka foni ya wena a ku haha ya ni to khoma foni ya hi xihoxo se ni teka foni a yi ri na password ni ta ni yi susa password ni yi tshika nika khona leyi a yi tala ya nghena a va yi tshikisa sweswiya mina kusukela namuntlha ni na taka swi tiyisisa ha munhu fonela vusiku njhani mana tlhovo hambi yo rila foni a nge pfuka hlamule foni ya mina hi ku na loko nalo ta n'wi rhoba ni ni to teka foni ya Mavis ni yi tsica ni tsala ku Joseph Hlongwana yi ri handle ni ta yindlu ya ntirho
0: Ntsala colonel.
2: Ntsala colonel Xivita. Ni ku ri swi tiva boy. I xinjhinani xa mina. I ta tlhata na foni a kha tsutsuma colonel laha va foni.
0: Va
2: tshiki kennel ni tele kaya ni wisi. Mara ni ku ri swi tiva boy.
0: Sweswi mi nga vula ha va ta.
3: No, vo vona ku va tlele sweswi.
0: Ha va nge tleli kahle.
4: Yeah, no, I think mimi to tala ina the challenge loko swi fika ka timhaka ta tifone hi mhaka ku n'wana un'wanyana i va a langutise akona ni twenga akona xixa kahle lexi langutisiwaka a fonini so ku langutisiwa tifoni letiwani ku ri hi mhaka ku kula ku kumiwa ku hi xixa rhongo xi nga ku humeleleni and at the end of the day swi nge ndleki nga xikombi because i le ku xi laveni so na hambi u kuma foni yi nghene ka nharhu yi tsale ku ku communication ya mi tsala ku communication ka mina va communication hi lowa n'wansati kumbe hi
2: lowa
4: n'wanuna na so it's all about a ya swi koti ku ndla justice and na loko i tsale swi swa right swi va swi wrong
2: hi tenge yin'wana na kokwani ngoveni kokwani muhaxi DJ mi yisa a endle leswiya swo pin ya foni ya yena hi leswiya swo aku a komba
0: xikandza
2: ya va n'wi tshika byi twini a yi teka foni n'wansati a komba xikandza yi za yi pfula foni
0: mara loko ni yindla kahle ni nga dakiwangi mosi ni yi ni refresh kahle loko no yi o tisala ni dakwini kumbe ni tlele a yi nge pfuli
2: we mi rivele loko mo mi dakwini mi nga pfali nomo mi ba mantonoro swi vula ku yi mi vona mi ri kahle yi to pfula ivi ya ka WhatsApp va nghena va heta va teka va tshika foni yi ri hi ndlela yaleyo mi hlamala na mikundzu sungula se loko munhu a sungula ku secha foni susani password mi nga ha key yi tshiketeni a kota ku vona information hinkwayo leyi a yi lavaka
0: yi
2: lo taka foni ya n'wina
0: tshamba na va yingise livele ku swi cini ti-tip
4: ti-tip no i mhaka leyi nga ku hi karhateni swinene a ka society ya hina remember ku na le ka case ya leyi nga ka yona swi kumbe ka topic leyiwani ba va ri va kume voice note leyi va tivisaka hi vugangu bya nsati wa vona you start asking yourself ku i mani wa ku i ta ni byela ku nsati wa we hi vone ban store a fasiwini phela ku fasiwa ka nsati wa me ban store swi lava mina na nsati wa mina ku hakela swi lava nsati wa mina na loyi va nga n'wi fasa kwaleyi a hi munhu un'wana laha a fanele ku ni fikisela mhaka unless otherwise yita yi ta fika ka mina that is why na yena miyisa loyiwani a nga vangi na nkateko wa ku swilo swi va na order loko munhu a ta za n'wi byela ku nsati wa wena yena xigangu hi loko ku humeleleyini i lava yini ka nsati wa mina loko ho ze yi vona nsati wa mina xigangwini
0: a wu ri kuwe
4: a wu ndla yini wena
0: na wu ndla yini
4: hi ku risimu ra mantshwari loko gangisa yi gangisela wi kumbe i yo gangisa nga wihi ivisa ku ta byela mina ku zeni mi ni nga ri ku wineni i mhaka ku DJ Mirix loko nsati wa wena a ndla leswi i busy no n'wi landzelela
0: na hi mamani loyi na vutlhoma mahlo i ka vo thichara hina vama
4: i tirha na roho
2: n'wansati ntirho wun'wana na wun'wana i va ri ku gangisiwini a mi swi tivi sweswo
0: se uyi xa hi
2: kwana ka radio kwana
4: mi busy
0: xa hi ku pfumela la holoni woni vo sisi
4: nga huma vakhongeleni swi tsakisa
0: njhani vasesi lavaka la i va makwini leswi nga la
2: mara swi normal hambi vana va xikolo va ri ka grade 8 hinkwavo yindlei ku mi kuma ku ri na boyfriend
4: na girlfriend
2: va ri ka grade 8
0: a ni swi xavelana magwinya
2: timembera ta n'wina kokwani ngoveni siku rin'wana kun'wana kwala ka muganga yi le kusuhani n'weti leyi nga hela i tshame miyisa vona movha wu pakile a mutini wa boti wa yena a suka bacwiri ra vitana community loko ri kuma hi
4: ya na hi tsutsuka case yaleyo
2: community hinkwayo ya fika hi tsala leyi a ku mutini wa boti ku na xigangu n'wansati loyi ya ku a phela i mbitana hi mhaka ya ku i khale ngopfu a kha ni lava a bamba la ku fayela boti wa hi muti namuntlhi vona movha
4: ma hi vona
2: movha laha nga lavaka ku tivaku wa kazi
4: wa mani
2: ye a vitana community ya ku se i mani loyi a hundzeriwaku xiphuta a boti wa yena hi nkarhi wolowo
0: se boti a va la ku hundzula
4: iso sense na ku hi vena inwanyana hala ka xikolo xa hala ka xitlakati hala so leswa ku i confirmation ya swi leswi ne ku ma ku xinwe ta nxile ka grade 11 xina boyfriend ya ka grade 10 ya ka grade 12 ya ka grade 11 why ima ka bana vele ka environment yi
2: so is
4: nevertheless the fact that ya tshoxoxo leswi va kwala na hansa hansa leyi va kona loko vana ku tshikana na ku vuyelela mara the fact that kushuma kwala xige xi alwa mati xi xa phaka soup xi tsama no ka grade 10 wa xi bona ka grade 11 wa xi bona ka
0: grade 12 xi nga na ka grade 11 huma
4: xa ka grade 12 ba ka ba xi nika 200 xa gwi
0: xa tsama deskene
4: pela i manyela ba basatu ku ba hanyela ku loko a ngera ka grade 10 ba ku nika mali a ka 12 ba ku nika mali ya ka 10
2: what
4: vutomi bya kona
2: loko mi nga va gangisi va tlhava kwata kasi va vanuna va lava voni totisa ku yini
0: loko o suka kaya hlambe kahle a yima xivoni na jika molo leyi a nga hlamula hi munhu a ta tlhela kaya
4: i ta fika yima xivoni na ku kahlekahle swi onheke
0: kwita ku kahle ke swijile kwihi kwala a vitanana makhelo wangu ta na mi ta ni languta kahle ku hi kwihi ni nga ndlela xihoxa
4: ya
0: i maku a nga hlamuliwangi hi n'wanuna
4: so swi vula ntsena ku hafana hina na vona ka sweswo hina matihlo ma hina hi mo vona ivi ma vaha ma tirhisiwana miri wa vula ku voniwa phela hina nixoko hina miri wa hina a wu prepareli ku voniwa ni
0: okay kahle va ka mhani hambi va tekiwini va lovoloni va catiwini still loko va hlamba va basa
4: va
0: yima xivonini va lava ku voniwa
4: futhi a mi tshama mi va vona loko molweni mi kha mi famba esj mhani vakulu loko vaku ilaha ri vonini va tilunghisa loko savusisi ito buso kumsisa le ilukiserwa
0: yini
2: ana abo chaba kutsikiwa
4: haye
0: napundo lo mtsho ofisane ni takuma uyimwela mtini ndlazini
4: eso seso
0: and one is one chikaji hundulo kasi hundulo kasi ni heva
4: mara mtsama mbona mona ngono na ndla seso
0: o jo form
4: ndazo ku ina loko ni huma hambi swi te yini na ntirha na
0: so ah bandi nda bo ku el taxi swi
2: nga taka na nguna munga ti tibu ku wa njhani hu a xi wonina
4: a yini
2: after 3 months
0: ah mina na ani gine khale nyana ya namhla ni xivo 3 sin xivo
4: mikaram sis hileswa ku lo mu xitirisa ku kona ku na mani kera mali evu sel langs a hi ti langutisi
2: a hi va bombiseni va ka mani lava DJ a hi va bombiseni
0: vanga voni va mhenya
2: va vona va kha va famba va ku i mani ngoveni va ku i mani rikhodi loko ku nga va bombisi ne va hisa va ta mi bombisela xa fihlamala va ku ni xave misisi hi leyi u xave mina misisi n'wamla ku humesa mali ya misisi Eh, era ku bombisa uma.
0: Aga mama nanga vakota.
2: Ai, handle ka ku competition, an level ya vutomi bya nwana ma maite. Kota ku mba hlamusela ku vona nkata mina leswi ha swikota. Na vaya va lava na mova. Na ka rikhodzo kuna Cambridge, xifa xitseme ka bandi. Swi twisisi ku ka nkarhi wa sweswi, i xiyimo xa kwana. La vaya va nga na ti GD6 swa vona. Mara loko wo humi andla vutlhoma mahlo le ita ikhandi ya GD6 liya. Mara ku nga ri hindlela ya kahle.
4: Na
2: swi twisisa musine. Semara hi sweswi ntsongo nga ni kun'wani va xinuna hi boyeka ku hi ti tlimbeletela ku a va fani na swimani mani ku va ka mhani competition i ntumbuluko
0: u kahle kahle voho hi voxe competition number one
2: i ntumbuluko that is why na loko va hi pimanyetela a mi swi voni ka swimani mani a mi va voni va ngoveni ku va endle yini n'wina mi tsandzeka ku faka ti-tiles laha ni khi ni ku mali
4: a ni vona
2: loko ni ta yi kuma ni ta endla ivi loyi a nga hava nghondo atwa inga ku swilo swa hlwela asuka aya navela kwini kwale ka ngoveni ni solve ati makata bu
0: hambe to tsuvula ti tiles ta ka ngoveni mana dona
2: ma switwisisa ena kuna nwanuna loko va vanuna va ri 10 lava va nga joleki i vambiri 8 hinkwayo
0: no va nation swilo sweswi laha hi nga va no va nation
2: ni gen 4
0: ha fone ya mina hi leyo ni nga mi nyika sweswi ha huma ka TikTok Dale lindamnika so smtalo mam. Ntalo mam jela wa ngse.
2: Ala kutwa kun kona ka radio.
0: Ni ni gamni ka
4: phone. No, leswi swo va swa hina vafundisi. Mara ko va ku
0: moyo.
4: Eh. Mara ko va ku leswi ringeta ku swikombisa swina nkoka swinene. Ene peace ya laveka andzeni ka mndyangu. Ku hava xisho va ku fana loko ri na nsati. Muholo va se mukuma ku na miroho a ya khiwa ntenga ku hina vanhu va xinuna timhaka ta miroho ta hi hlupha nyana
0: swi hlupha kwala
4: pima ku na loko munhu o fika ku impancha viki ri tele ngopfu ku pima ku na loko holo va serious se loko ku hi ta vuya joni
2: ya no
4: ni fika
0: no zenenda swi botiwa vanga vula swona swa ku loko a gwanya gwanya swinga heli ah no arezi
4: mina the problem iku se e pusha nkulu kumba loko a tlhelele kwini a joni
0: eh va tsheni
4: and the minute u ntsona miroho for a month liya i tlhelini tlhelele joni loko a tlhelela joni i onheni joni
2: ene xinwana baka man va tlhaku ba ti buy for va xona iku loko suku onheni u ya mutini wa twa ku ninge ngi hlamuli mina mina na viki nkwaso na nweti ni ta heta ni kinga
0: ngi
2: a mutini wa mani
0: andireki
2: phela munhu loyi i na le ka wona na yena masi
0: ene kokwala hi le ka yephe lowan'wanuna hi le ka yehe
4: lawanuna i mutwa mata xi xo hambana ka mimiti leyiwani ka mhe na n'wina vanharhu hi tshamaku switandini i ku muti a wu va vanhu vambirhi luwa wu le xitandini xikhorokhoro xi tsariwa munhu wun'we a xi tsariwi vanhu vambirhi I normally tell people ku muti wu le xitandini wu le lokixini ya hambana hi ku ya le lokixini ya huma title deed hi ku master and miss mara xikhorokhoro xa le xitandini xa ndhavezi ta xi tsala ku ngoveni xi kha xi vula mina
0: xa mina xi tsaliwe vito ra mehe ni ri wa
4: exactly so hi lomu xi hambana kona
0: lo n'wana ho n'wi kapetsanyana laha kahleni ku at least va ku muti wa yena a wa yena
2: ene nkarhi lowu a tibaku xifuva hi swona hi loko va ku hi ya tlanga xitokofela ka vamhana swimanimani
0: ka vamhanimanimani
2: ya mara a va ringeti ku va hi hlamula hi va hlasele ngopfu va ka mhani namuntlha ni leswiya swo loko squeezer hi holovini muku mina mi nge ni hlamule mutini wa mina n'wanuna swi n'wi vavisa nkarhi wolowo loko a huma hi gate ne va nge tshiki va ku ndzalo hi nge n'wi hlamuli hina hi mhaka ku kaya nga hlamuriwa va tlhava wona va ku ngovene ku ri kule kaya leyi
4: a ni loko hlamuriweni ene loko se ala ivepaka movha leswiya swa ku swa
0: fanaiokani futhi n'wi makhola masiku lama ma ha yi koti ka taku a mitsandzakana hi xava ecod ring no pi ya
2: hlamula nuna wa n'wina mi holova ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa a famba vuya mi ngo namba mi n'wi hlamula mikwatini a kha swi vona ku moya a wu kona mara loko ni vuya mutini wa mina hi va hi karhi hi hlamula na hi mhaka ku hi vanhu van'we se mi swi vona ku se 5 past 12
4: kasi
0: na vuswa byi nga ti byiri mlazi a ku ti bye bya wu tivuka musi
4: no va ri problem ya hina tanihi vavanuna i ku a hi swi koti ku titsongahata
2: o loko hi onhi
0: mara
4: hiloa hi swi lavi ku loko hi heta ku titsongahata tlhe xixave loko ni heta ku vula ku ivani leyi ni onhini ni twisisa ku swi herile
2: hiloaloko hi titsongahata hi tibyela ku i fane n'wansati a twa
4: leswi a accept hi swo
2: sweswoyotana
4: mavonelo
0: swa fana na voho loko va vandle xiho xin'wanyana problem yo karhi va tisola va langutela ku na hina hi ngwetla hi swi twisisa hi nkarhi wolowo
2: mara vavasati vandla ti-problem ta yini hi maxa
0: swi tele
2: ma tirhise mali hi ndlela yoka yi nga ri kahle
0: swo ka swi nga ri kona laha
2: xihoxo sweo
0: a listini sukini ku ya xamalepula na yini yini ni yini se hi ta kuma ku na switofi na yini swi tele laha
2: va hi hlayisela miti vanhu lavawani
4: no communication ti issue ta mali kahle kahle hina vanhu va xinuna a hi selfish ngopfu aka vanhu va xisana a hi swi koti ku va hlayelela na swihoxo hi ndlela leyi vona va hi hlayelerisaku xiswona that is why na loko no n'wi nyika mali a ku i ya xava mugayo ni twisisa ku kaya vuya 12.5 kg a vuya na 10 kg hikuva a lava ku reserve 20 rand liya yi nga edifference a lava ku xava xinkwa minduku lexi mi kumaka nkarhi wun'wanyana swa ndleka no va kona kaya xi ri
0: kona
4: a hi nge holovi
0: loko ri xala mpundu swi bejele mi n'wi nyika mi sala na 50 rand mi ku hi leyi mali mi ni ta sala na leyiwani ta vona swin'wana loko ri xala mpundu ta ra ku vana va lava mali ya dya xikolweni
4: exactly
2: va fanele va tele mali
0: hi ni n'wi nyikile a ni n'wi nyikile mali hi ke
2: swi normal sweswo hambi loko mo suka joni mi ri na 10,000 fika mune ka muku hi leyi
0: hinkwayo
2: 100 rand ni lava ku xava byala ni niki loko mi kombela leyi ya muku ni ya byaleni va ta ku mi dya ngopfu mali ku ri ku mi n'wi nyike 10,000 n'wansati i kota ku vona swilo leswi hina hi nga swi voniki n'we loko mi khome mali loko vo mi nyika va ku famba ni mi ya vuya na mugayo na xixavo mi khe mi nga swi tivi ku mi ta xi sweka na yini xixavo ni voro swo ni xavini liya mara vaxisati va swi tiva ku ku na yini na yini se a hi va nyikeni mali va tshama va tsakeni ri ta xa dyambo munduku ka ha ri siku a yi chayisi se ri xini nga ku mabulaya na
4: mutlhambatino tenga ku nhlokomhaka leyi yi endle ku hi langutisa swilo leswiwani ku hambana ngopfu hi vona swilo swo tala ndzeni ka yona swoxo leswi nga endliwa hi luwa n'wanuna swi tshe na leswi nga endliwa hi luwa n'wansati phela tanihi vavanuna ha swi tiva na ti-weakness ta hina ha ti tiva ku na leti ti nga general so un'wana wun'wanyana mi kumaka na yona i issue leyi mi nga twa va hi vulaka ku titsongahata hina leswia swa ku n'wansati ni ta n'wi xavelela vhiki hi twa yi nga ku a swi hanyi loko ni fika namuntlha loko haye mhani ni endle xihoxo na ni expect-a ku loko ni huma loko ni vuya loko ndhawini va fanele va ni hlamula lowu nga va ka
0: nhlamulisenalam
4: masivonani mara swi na nkoka sweswi mi kumaka va hi byela swona vayingiseri ku a humphutanyana xikarhani xexiya va va ku va kwate xona mara a swi olovi hi ndlela yona tanihi ku na hina ku na character ya vununa leyi ni le ka vona tanihi vanhu vayisati ku nga na character ya vona tanihi hi vavasati so hi lomu swilo leswi swi hambanaka kona
0: se loko hi karhi hi pfala hi nga yi katsakatsa njhani
4: loko a ri mina muhaxi a ni ta ku bava a va rhelerisi moya loko a ko va un'wana a ni ta ku mhaka leyi a va nga yi twa ya vugangu bya nsati whether hi yona or a yona for now a va hi nyikinyana xindhawu ni yi tshama va ringeta ku vona ku ri va lunghisisa ku yini timhaka ta vona na nsati wa vona hi mhaka ku xiteji lexi nga ka yona sejeni mina n'wina ha swi tiva yi le kusuhani ngopfu na ku hi vangela dzolonga ro chavisa n'wanuna loko mi n'wi provoke ngopfu hi loko mo n'wi chitela it doesn't matter ku i xigangu kumbe i yini ka n'wanuna kahle kahle rirhandzu ni twa ingaku xikwembu hi xo xi ni le ku hina hi va na rirhandzu ku tlula vavasati it doesn't matter ku i n'wansati kumbe i xigangu kumbe ya lweyi a va nga na n'wana swin'we so what about loyi i tshamaka na yena va ku i nsati wa wena i twa mati mhaka ya manyalo mo fanisana lama bava a va tikhomi swi nge tshamiseki va nge vi kahle for nkarhi wa ku leha mara ni twa ingaku va tikhomini hi mhaka va kota ku bisa hi moya mhaka ya loko va va twa voice note leyi a nge ti n'wansati wa wena i tibana munhu un'wanyana ende swi fika swi vava swinene ka vona hi mhaka ya ku the minute va kuma voice note loko se va vuya kaya n'wansati na vona a ka ha ngheniwi lweyi n'wansati loko a fika u wana vana ku ze ku ba 11 ya navusiku so that's where the problem is a va ringete ku sota this issue out fast hi mhaka ya ku loko ku ve ni miroho koka ku nga khiwi hi ndlela leyiwani swi ta va nga problem yikulukumba
2: mina ni gimeta hi ku vula ku vonani wisani ku hlula veri mi nga chayisi kari ta za ri xa hi ri kwala ka rei ri xile muhaxi a hi tekelela nhlokweni ku n'wansati un'wana na un'wana loko a ri mutini yi tele hina ene i ntiyiso hina tanihi tinhloko ta mimiti hi lava vona hinkwenu ha dingana swi va phazamisile buti sikhwiza a va ringeti ku va va amukela ku ya a nga le mutini a nga telangi 50% ya vona ene vavasati va nga stress hi ku loyi i na vana kumbexana i na n'wana handle xiphiqo lexi nga va ku xi ri kona ku ngo va sweswiya swo loko ku fika ka ku vana va vona a va fanele va kuma kumbexana xikombiso ku ri 100,000 swi vula ku va ta xerhelana va ri vamakwenu na lava va nga handle mara ya vona mali yi va yi tshamisekile loko ri ku va swi langise hi tlhelo ra mali mara n'wana loyi a va tibyele ku i n'wana ku fana na n'wana wa vona swi nga ndleka xi ri xa le handle a ku kuleni ka xona
4: hlayisa
2: valavayavanavayavaya so n'wana a nga vengiwi ku a ngo lo onha ene n'wana loyi a kulaka karhi a kholeriwa hi yena a fikaku a va khoma muti hi minkarhi yo tala se siko ni ti tshamileni kwaleyo mi nga fambi mi bajisiwa n'wana mhani muti wa n'wina mi na wona loko mi dlaya bya n'wina vukati mi ya yimelela ndyangu wa mani ku mi ta kota ku mina nuna mi vula nuna wa yena ku ri ku wa n'wina a mi ri na yena ni tshamileni na yena i madambi ya n'wina van'wana loko va vuya byaleni va vuya va ti endlela swilo hinkwaswo mara mi ta n'wi twa a ku a ni helo xinunani xa mina wo ni xi hlayisa
0: lowa
2: ka n'wina a ngo vuya a ku sori no nheli ka ta mina i vangani vavanuna
0: mavuli
2: va swi tiva van'wana nhlovo ku loko hi suka kwalaho ya kwini kwaswanchumuni homiyelo ku wihi i to twa hi vanhu va ku hala no nika xikombiso but now lowo vuya a ku ndhawini loko nhili wa kala a hi hlanganeni vhiki leri taku hi ra vunharhu futhe
0: loko moya a ku va ex ya n'wina a mi ta yi hefemula
4: loko moya
0: ni vulaka a mi ta ku hefemulamoya loko u
4: hioxygen leyi mina n'wi hi hefemulaka
0: a ko va
4: ex ya mina a ni ta yi
0: hefemulaene n'wina mina nsati a mi ta ku hefemula na
4: ma swi ta ku leswi mi swi vulaka maxi esejeni swi fana na ku yini wa yi hlamula ex ya wena na
0: sweswo
4: swi ya hi ku ku hambaneriwe
0: yini
4: oxygen if it's general yi fanele yi hefemuriwa na hefemula
0: ni ri n'wina loko moya lowu a ku ri ex ya n'wena lowu mi wu hefemulaka a mi ta ku hefemula
4: so boha na ku hanya
0: leswi vulaka ku milata ku lava nga le kaya va ti fela mi tlhelela ka ex
4: no hi swo ni vulaka swona loko a swo boha because i wo ku hanyiwaku hi wona
2: ene a hi ta hefemula hi mhaka ku va hi lava vutomi swi vula ku na xiyimo lexi
0: swi vula
4: ku bohaku ku
0: swi vula ku lava nga kaya hambi yo chaya mi ta tlhelela ka ex
4: hi mi chaviseki moya daswani ku generally ku wa laveka i oxygen ya kona
0: ye
4: I think problem is kulukumba la kaka soko makali. Kutuba mana ba ba futhi sisa kumisa lo ina ngwana. It's done deal. Man, this is maka ngwana lo ningi irabiwi. And bo fana ba futhi sako ngwana lo ya ay wabona man la. Wanuna wabona na ngwana sato lo abangana ngwana na ye.
2: Awa squeeze aba tshamela kaya vanga fambe va pandisi wa nhloko
4: exactly
0: mwana mwana ile xitsetla tshamisa xitsetla
4: kuva va byerini misa loyiwani i va byele swa kahle ngopfu
0: ava talanga
4: ava byereli nchuma handa ka va switiva ku ina va
0: ava talanga va ku
4: responsibility ya ku hlayisa mwana yala ya between bona misa loyiwani na mhana nwana
0: hina vo vula so ra hi talanga
4: na nwambuli mfundisi
0: a hlangana vula ku hina ha vula ni va da sa niku hina vo tala ku vula ku sorry I talang. I
2: want
0: to say that I am a
2: woman.
0: Kisses Nell. And I mean, I go. Mono, my little Joanna May, a Basilian Temple guy, a Walungu, Miss Debris. I was born in. I name my one 14 Liane. I see Yaga 15.
2: Overtime.
0: Overtime, yeah. See, when I tell you, is. 300.
4: See, that's a collector. No, it can't have been a car. I can't say FM.
0: It cases for
4: Carlo and Wagan. You call an awkward thing. One wondering at Chase, Marsh. I said, I was
0: there. No, man, you call a moon. Eh? Oh, you told me that Chase is all our love. So, Nampun, wrong at that. The car in
4: the van.
0: So, boy, I said, Him lava alaka masangai.
4: Him lava baba yuko ane alaka ena akuna siku kuna nseka.
0: Masvo.
4: Si ai. Sina kupa yuko kamo.
0: Ares mo chamalume majamalume nantu kulula.
4: Thank you.
0: Comrades Gevenga.
2: Thank you.
0: Malume majamalume na wazaya. Pero wa bamba mo voyo yim.

0: nandzika.
1: La dumadwe gena malamulele ya tinyungujisa hikuva hi ku tisela switirhisiwa swa quality ya xiyimo xa le henhla eka hinkwaswo leswi va nga na swona, naswona u nga tlhela u tikumela tipoyinti na ku va u tshoveriwa loko u ri na khadi ra ka la dumadwe. U nga ti tsarisela rona namuntlha. Ku tsarisa i mahala. Tona special leswi va nga ku khomela swona, kuma 3.6 meters corrugated iron sheet hi 139.90. U nga tlhela u tikumela 2500 liters Africa water tank hi 2299. Kuma 100 liters solar geyser hi 4999.90. Swipexiali leswi swi kumeka eladuma gena malamulele. Loko u lava xikweleti u nga ti tsarisela kwala xitolo. Laduma, where you save and score.